0: sa pandiri sa kagayan di Oro.
1: Ay, kay kanang namaghapon mo yung revenue generation gihapon kining kernan, no? Kanang mga fire pit, ba? Huh? Fire inspection. Ano pa na dia? Generate maghapon mong pundo, ana?
0: Tama.
1: Okay. Maayo, no? At least, pero sa mga incident, nga nasunog ang inyong mismong fire truck, o gapil, wala pa ninyo mas gutis mayor, nga basig ma-expedite ang pag- katuwi mo gihangyo nga unta madugang fire truck pa Kernel?
0: Nagtanaw ko ana magtong sa diyon nga apil na sa sagi priority sa ato ang utan nga mayor diri sa Dakbayan.
1: Oo, nga kun panalitan dili personal sa mayor, pasig madugangan bang budget sa syudad, mahimong makuha gikan sa budget sa syudad ang idugang nga fire truck nga imong gikinahanglan to o inyong kinahanglan sa imong distrito kining Kernel. Now Kernel, kung isgutan na ito ang nasunog na patak, kuhan again, di na gin ma-rebuild. Ano ba no? Kining di na gin ma-postan?
0: Dili na gin sa ma-pala.
1: Kay makina, apil pagkasunog, makina.
0: Tama.
1: Tanan.
0: Totally gamit kita pagkasunog.
1: Oo. So na kwa na ba nahuman na ba ang investigation toon Kernel o gun sagay naabay dapat manubag yun na sa nasgutan nga pangita mo nga naapil pagkasunog ng fire truck
0: ang pankaroon on progress nakasubmit na ato ang nagpadala o mga evidence for one laboratory sa laboratory dito sa Inisyo ang katong mga sa point of origin sa pumadibri sa padala o doon sa Inisyo ang atong investigator.
1: Sabi ni Kernel, ang maong investigation ninyo nakafocus sa cause of fire, origin of fire, walay separate ng investigation as to the, what happened, ganong naapil naman pagkasunog ang fire truck?
0: Apil na siya sa gitanaw sa ato ang submit sa taog information sa regional headquarters. So magulat po mi on sa ilahang appreciation o sa ilang lataw maong sitwasyon. And ang ato ang investigation na sa pagkakaroon nagpukot cause of fire at ang nag-origin o nanguha po siya o ang mga ebidensya and affidavit sa mga witness
1: oh.
0: Nga na
1: dito
0: mismo sa fire
1: scene. Kay, tagay ka namin katinawan Kernel, no? Ang fire truck, pag mo responde sa usang kasunog, is OP ba nga dili dapat biyaan sa driver? Kay para pa anytime pwedeng makamobilize, mag-ISOP ba na or dili na siya standard operating procedure nga mahimong anytime pwede mo naog ang driver para mutabang sa pagpasirit sa tubig, bahala na kang padraka kanya o naimo karnap kining Kernel, sa may ISOP kay kung panalitan niya itong panahon na sadyang nga nagpanikad na o nagkayab-kayab nagpanilap na ang kalayo kay apil na niya sa iyang kanon ang fire truck, kung na ay driver niya sa sulod pwede siyang makapalayo aron nga di siya maapil pagkasunog. Pero kung of course kung nakita sa fireman o sa driver nga fireman na sab nga kinahanglan nga muna o siya kay mutabang siya pagpalong kay may mga kinabuhi nga naa sa delikado nga kahimtang kaptangan, ilang kaptangan kung nili kinabuhi. So naog siya biyaan niyang fire truck kay mo apil siya sa pagpalong sa kalayo. Murang mga kahimtang nga dalaygon sab. Pero unsa gyud sa OP, Kernel?
0: SOP yun. Dili gyud siya pwede biyaan ang kuan ang fire truck. Pero kanang mababa lang siya kung naasay ibawa mo tabang siya sa ato ang mga firefighter at mga bumbiro nga dito sa baba.
1: Oo.
0: Sa kuan lead pa official paghatag.
1: Oo.
0: Gani ako man siyang gihatagan, gipangayuan o explanation unsa iyang activity at the time pa incident.
1: Oo.
0: Ang iyang gibuhat, nagkuha siya o bandang sa baba. Nagasit siya dito sa likod. It so happen lang siya mag-concert yun nga init na kayo niya. Nag-attempt siya o tulot. Dilip na niya ma-kuan ang ato ang truck tungod sa kainit sa mga kalayo.
1: Uh-huh.
0: And mahimong naka-apikto factor nga naka-apikto sa pag naglisod siya o paggawas sa maong fire truck kay ang ato ang ato nga fire truck PTO mungod ka magdam sir John. So ang labor sa kilid nga duol dapit dito sa may nasunog nga area ibaba siya o kung mapadag kung naka-engage siya kay katong PTO mao na siya ang mo-drive para mo dugang o persa pag-discharge sa tubig.
1: O sa PPO? O sa PPO? PPO?
0: Power take-off sa Magdang Sir Jun.
1: Ah, PTO. Power take-off?
0: Oo. Para mo mas mo pan ang pressure mo at pag-dugang. Kaya nakakonikta mo siya sa makina. So, ang iyang explanation, kato ang nakapagkuhan sa iyaha nga wala niya napadagan na pa ang tumutod sa kainit sa maong kalayo na.
1: Subot pa subot nga binaog gid siya gikan sa taas, gibiyaan niya ang manibela kay mitabang siya dito sa likod.
0: Nitabang siya og kuan sa bus. Tapos yang gi namungod na sa kilid na ang kuan trutol niya mag-compare dyan o puhatag o kuan put be sure sa to ang host para sa dessert sa tubig. So ni ikot po siya dito sa likod kay gitanon niya ang sitwasyon. Pagbalik niya according to him, init po siya. So nag-atim siya o sulod sa maong fire truck. Pero init na gid daw kayo ang sitwasyon.
1: Wala siya mo tabang. Yes sir, sige sir.
0: Wala
1: siya mo tabang pagpalong. Wala siya mo tabang pagpalong.
0: Dili siya ang kuan, dili siya ang nozzle man.
1: Okay.
0: Ang host man.
1: So igo lang siya katong pagplastar para nga makapasirit ang tubig. Pagbalik niya kay medyo ang kalayo nga panilap na sa fire truck, init na kayo na di na siya makamaneuver pa.
0: Iyan di attempt gid siya magdum sa John o kuha ang sulod ang fire truck. Kali nasunog na paniya hang nagdister yang galunggan. Motong na feel good niya nga init na kayo, wala motong iyahan lang yung gikan ang transbidyaan.
1: Oo. Pag hunong din niya, kailan medyo nakapaduol siya maayo sa ganilaab?
0: Tama-tama magkong siya. Duol good niya sa
1: ganilaab.
0: Duol siya sa itong upositra siya sa maong nasunog na kanang structure.
1: Tama nga rin siya sa atbang sa dalan, di ba? Atbang to pikas.
0: Atbang siya. Atbang.
1: Pikas gabayin sa dalan. Meaning, diligid siya duot pag-ayo sa kalayo.
0: Atbang siya sa...
1: Kaya yung duot siya sa kalayo, dito siya sa pikas. Pero kung siya sa atbang, mas mo, dili siya kayo duot sa kalayo. Ang kalayo lang, kay as earlier explained earlier, nga medyo ang hangin ning horos pangin dito. Sa... Pantrak. Nabay highly flammable kayo niya mismo sa pantrak nga maawin na kadali pagdakop sa kalayo toon. Kining, Kernel?
0: Sa atong pantrak mo, wala tayo flammable niya na atong sa dala.
1: Okay. So may conclusion na ang inyong buhatan, Kernel, as to the what happened sa neskotan nga pantrak nga nung napil pagkasong may conclusion na, meaning walay dapat manubag. Kana ba ito negligence? Ano ba ito? Bungas negligence ba kinana? Or kung galing wa may manubag sa negligence sa nasgutan nga pangita mo, but at least medyo makakuatag lesson ba nung dapat pag dalas pa track ayaw ipaduol sa kuan nagdilaab dito napit diha ano niya dayon dili biyaan sa dili biyaan sa driver para nga makamaneuver anytime nga kung kinilano na. Di lang kay basic maapil pagkasunog, kundi para nga magka-plaster og insakto. Kasi kung wala ang driver niya, pagitan mo, ah, saan ang driver? Ano ba no? Pag dapat ipasibog, mag-refill na sab. So basic na ay dapat kanabang i-review sa maong mga guidelines, lagda niya sa pag-maneuver, sa pagdumala, pagmaniho sa park track whenever na isunog. Kenel?
0: Sa pagkakaroon magdang Sir June, among panggi, tagahulat ni sa result po dito sa kauluhan, base sa gipadala nga mga nakita nga possible mga ebidensya nga nakuha sa ato ang investigador. Pagbalik ato, amusang tanawon kung usay mga possible yun nga reason anong nahinga ato. O ako sa ako ang kabahin as district commercial, nagpinomdong giko sa mga personahe na to diri sa Cagandero Fire District nga inumduman kanon ay atong back to basics din sa Magnum Sir John. Dili mahimong konpante nga sige nagresponde kaya nakaitanan ang sitwasyon kay paglilahi man ang sitwasyon sa pagresponde sa mga fire Magnum Sir John.
1: Okay, Kernel, finally, doon na mo'y gitakda nga Fire Olympics. Kini nga Fire Olympics, dili nga nga competition sa kinayuhay magdumching, no? Kung dili, pakipasabot ko, no, pagbitag Fire Olympics, gani, magdumching, murag na ay connotation sa sports. Basin og my sports, dala na dayon ang mga ang pagkaton, pagyuskot, may kanabigitan sa mga lakang para malikan ang kalayo. Kining Kernel.
0: Tama. Salamat kayo aning panahon, aning kagiyunan Magnum Sir June, papaabot nga magpagpahibalo sa kadaghanan nga naatay tinuig nga Higalaay Fire Olympics alayon sa kaulugan o sa Higalaay Festival. O kini hugot nga gisuportahan sa ato ang takbayan pinagi sa didirato sa ato ang utan nga mayor Brando Claris. Uy, alayon ini, ang tumong ini Magnum Sir June na mapaabot ang ato ang programa nga dili siya nga ang kakuhan o ang kanang consciousness na kanunay among ihangyo sa katawhan labi na sa mga kaparanggayan. So kanipong kasaulugan ay kaning kompetasyon mauni siya ay kanang marag pasabot nga ang unsa ka andam pod ang mga barangay mo responde kauban sa bumbero kay alayon ni siya sa programa ng sa Bureau of Fire Protection Magnum Sir June nga kaning upla ligtas na pamayanan ang atong mga kabarangayan mo ni sila atong mga first responder sa mga barangay ang mga bumbero sa barangay. So sila ang makatabang una pag apula kung na ay may tabo sa ilahang nagkadaya ng barangay.
1: Okay, so sa Fire Olympics, unsay ba ito niya? Mag-lecture, mag-dula-dula, na ay mga, unsay specific ang buhaton niya? Kining Kernel.
0: Ang buhaton na ito niya, Magnum Sir John Gico, na ito ang fire suppression na itulo ka event.
1: Okay.
0: Na ay bakit rin niya? Bakit really katong magbaldi-baldi Magnum Sir June? Kakita po na siya kung naitunog, baldi-baldi ang gamit. So muna siya ang ipakita diya sa isa sa atong diya sa ato ang fire release. Ikaduha ang fire extinguishment. Magamit o fire extinguisher sa pagsugod pa lang sa maong kalayo kung naatay fire extinguisher, magamit na ito. Diha mapakita kung saan paggamit ang fire extinguisher o sa gamit sa fire extinguisher.
1: Oo, oh, kaya na ito yung mga nagbato ng mga fire extinguisher Magnum Ching, pero base na mo lang paibunan ang fire extinguisher sa kalayo. Unsa ang paggamit, di ba? Oo, oh, dyan narabay mga fire extinguisher nga nakalak. Nakalak. Oo, nya ang question, unsa ni mo nang nakalak man? Oo. di ba? So, unsa on pagpasirit? Masi sirit ka sirit lang ha. Wa na maghunaunag, bahala basta lang mo sirit. Bati pasabot ko no Kernel taon. Nahimon na niya, lugar gi unlock na niya. Naiwan gani nga fire extinguisher nga murag na ay sana murag na plastic nga gigamit mo murag idugag lock. Para di basta-basta lugar mo ano ma open. Napagi murag ginapas lock nga murag bitaw kanang pero nang sa mga kanang mga eksplosibo granada nga paslak mo na pin biraho ni mo na biraho ni mo na para mahimo na mong ikablit. Okay, now but inantigo gyapon na inig pasirit kadi kay basta-basta na pasirit kita ka kalay pasirit mo diretso inantigo gyapon na systematic gyapon kining Kernel unsa may guide nga mahatag nato ana to dabi ra kay daghan ko ron pamina siguro nga nagbato mga fire trucks mga fire extinguisher apil ako Kernel.
0: Yes, Magnum Sir John, ang pag-upilit naman sa fire extinguisher, katuramang acronym na PAS. Pull the pin, aim the nozzle sa atong fire extinguisher, then squeeze ang lever. Katong murag na abitaw, murag sa ibabaw, Magnum Sir John, squeeze mo siya. Para magawa sa ang dry chemical na tulod sa mga fire extinguisher or any material na naa sa extinguisher. Ang fourth is squeeze, sweep. Sweep, parang nagsilip di kani mo sabi sa fire.
1: Unya, di tali na kay gamit rin mo siya, dilaab na kayo ito ang kalay. Dilaab na kalay. Di na madala pag extinguisher, fire truck na kinalaan. So dito na siguro sa pag sinugdanan pag sa kalayo, siguro, ganang medyo gamay pa pa siya. Mm-hmm. Kernel, di ba?
0: Yes. Tama, Magdoctor John. Pagpugod pa lang yun sa kalayo, muna ang gamit sa ato ang fire extinguisher.
1: Lagi kay basic halos usa ka barangay nang nasunog ba. Paita o fire extinguisher dona diri. Magsalig pagyapog fire extinguisher, fire truck na ang tawaga para nga lugar maapula ang kalayo. Okay, gamasa nang event. Kernel. Nabay murag competition Kernel. Gwapo tay nay competition bas barangay ba. Nga nay competition aga sa ginagmay premyo. Ano ba, parang ma-encourage po ng mga barangay pag-participate. At the same time, magkakataon ang mga milabigit. Kernel.
0: Kana sa Magdoon, Sir John, ang mga participante, mga kabarangayan na to dili sa Dakbayan. Sa
1: okay. Naabasay mga premyo-premyo, yun na?
0: Napod.
1: Good.
0: Suportado na siya sa to ang LGU, ang ihatagan sa upundo sa to ang lokal na pagamanan.
1: Oy, bayo. So na ay mga premyo-premyo gapon. At least magkadasig maguna, magkadasig, magkadugang ba, no? At the same time, magkakaton ang may participate.
0: Tama kayo.
1: Example, kana yung mayong performance baka sa bucket relay. Kaya basin og sa bucket relay, bisag way tubig, ipasa lang gapon. Nabali ba? Ibig ipasa para sa panginito sur sa tubig, ipasa panginito na sa pambuga na sa tubig. Pang sabwag na sa tubig. So, gawas nila, Kernel, sa pailain?
0: Katong basid host, Magdun Sir John, katong sa fire truck na to, mag-ili sila o senaryo na mag-ili sila o basid host. Ilis na nila din mag-discharge. Magpasirip nila o tubig, mag-quant sila sa target.
1: Kernel, kanang kasagaran mabantayan na mo pag naay kuan, naay sunog nga mura o cutting operation sa mga tubos tubig sa COWD, gina-encourage ba nato na kunwa na ilang pamaagi or automatic na lang option sa usa ka residenteng himuon niya kung walay fire truck na magkapasirit or wala pa yung fire truck na kabot para magkapasirit ng tubig. Kernel. Kining kanabitang ginahimos pipila ka mga residenteng nga pag naisunog mangitag tubo, labi ng plastic, andali na maputol eh. Putlon diretso yung tubos tubig sa COWD para ipasirit sa nagdilaab. Kana ba, o sana kalite mo nga option nga himuon sa usa ka residente samtang wa fire truck na nakaabot or wala fire truck nga naa nakapokus sa mga area nga nagdilaab ang kalayo. Kernel.
0: Wala pinagkuan ng putlon ang kadaot mong good po ma-distract mong good siya ang pan mag-concert yun pag man ang pinaka-option is bucket trail lang yun. Pwede man siya kung i-open, mag-bucket siya, puli-puli pagkakasa lang siya sa itong bucket para ma-discharge, maka-pansa
1: okay. Pula sa kalan. Mm-hmm. Okay, Colonel Sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
0: Salamat kayo sa kayo ng mag-umperyon o mag-umperyon. Amo lang ganyo at aghat ang mga pensyonan diri sa Dakbayan o dumudoong muwi mo success sa ato ang tiyugan o ma sa Pitsadusi sa Agosto dito sa uptown sa Pueblo de Oro para sa ato ang tinuig nga Higalaay Paralympics.
1: Okay, Colonel Rinanti Lurono, ang atong District Fire Marshal. Sir, salamat kayo. Sa atong pagpadayon, Road and Traffic Administration, RTA, nangandam na, medyo layo pa, pero nangandam na, alang sa pagsigurong hapsay, ang kaimtang sa trafiko, atul sa Higalaay Civic Military Parade and Marching Competition. Niya speakers niya si Engineer Nitch O'Clarit. Kuya, may muntag.
2: May buntag, Kuya Magrumjun o Magrumching, may buntag sa Tomas Olympic kami daw sa kanan, may buntag.
1: Nabay mga bagong sistema o mga pamaagi ngayon yung i-apply at tulong niya sa naskutang parada, kining Kuya, para medyo masiguro yun ang kapsa sa itong kadalanan?
2: Kining karoon na sa Higalaay Festival, Kuya Magrumjun, 2026, no? Dili man tayo tagan ang four events, pero kining tulo ka court events nga naagid sa atong dalan lugar mo tatlo sa lugar ko yung mga atong street dancing competition, kining civic military parade and marching band competition o ang fluvial position ko yung mga dun. Doon ay kausaban, labi na sa street dancing ko yung mga ang ruta niini sa atong andan na nga din siya magsugod sa may Rodrigo Circle area mo, subay sa bilis niya, sulod na din siya sa itong Pilaisis Sports Center. Karong tuiga, pinasahi na po ang ruta ni Kuya Mungjun, kay din po siya magsugod sa Limpitkay area center niya, mo gawas siya din sa Ricto Avenue na to, subay siya sa Ricto, mo liko din sa dalan bilis, ay ha siya masulod sa itong Pilaisis Sports Center. So, bali lugar ang ruta ko yan ng June. So, muna nga itong gapangandaman ko sa abgay, sigurado na agit ay traffic rerouting ng activity kay bag-ura bang ang ruta ko yan ng June. So, sa pagkaroon, hindi pa na ito mahatagwar ang detalye sa itong traffic scheme nini kay patayon pamanta sa pag-preparar o pagpangandam para nining core event. Pero sa mabot niya at daw, kaya mong dyan ato rin i-sabot, ipahibalo na ito sa itong magkaisunan, pinagi sa inyong kaimanan diya sa Magnum. Aron nga mapadangat na ito, mapahibalo sa itong magkaisunan, asa man o unsa man ang scheme lugar nga atong implementar, kaya mong dyan.
1: Pero ma, ito inyong pila na katuwing nag-i-apply nga progressive nga style, no? Kining kuya, kay kanabang di gud totally i-close nimo ang usa ka dalan Magdumching nga ibis na ay motabok, di na makatabok ang mga sakinan or ang lugar ang gabyahi, di makatabok kay tuloy-tuloy ba ang style nga pag medyo angay nga pundo gamay ang parada, pundo gamay lahos motabok sa mga sakinan yun na no. Gimintin gyapon ninyo na kuya.
2: Ato ya pong i-aplikar ng atong i-kuan kaya mong dyang i-implementar sa nagaging panahon, no? Ganyang progressive nga pagsarado sa dalan. Kung applicable gitsa sa Osaka event, i-apply ya pong gawas sa lugar sa civic military parade kay dili man kaayo gin ma-apply ang progressive nga pagsarado. Although naagi ya pong siya portion kaya mong dyang pero ang civic military parade kuan magod din siya. Tuloy-tuloy lugar gin ang parada, walay bukto lugar, no? So ato gid din siyang inunta monitoron nga matuman lugar ang gusto metabo na nga parada nga wala gid putol, dili gid sa magka putol-putol. So ang atong progressive put nga pagsarado sa dalan, ma-apply man siya pero dili gid siya kinatibuk-an kuya Magrumjun.
1: Kung palitan parada mo tabok na sa Ricto Avenue mo tabok na sa Osminya kining kuya unsa bay maging hulagway tuod? Kay tuloy-tuloy man ang parada, ang unos parada labay na, hulaton sa gingko kahe pa makatabok ang nagsubay sa Osminya.
2: Kanan diyan nga bahin sa dalan sa Osminya ganoon diyan. Pangitaan na lang siya o lain lugar ng dalan nga marirot na nato ang sakinan nga muagi diha. Inunta lang dili na nato siya inunta nga pagian gyud kay ma wala nalangan man ang motorista kung diha gid siya mo sulod o muagi.
1: Mm-hmm.
2: So kana nga portion diha pangitaan nato na siya alternate nga dalan nga dito gid siya mo proceed dito sa muagi. Para nga dili sa malangan o di sa mistangkod yung napita sa Osminya kay mahalagi tuloy-tuloy man or patili man bukto-bukto na to ang civic military parade. So ato ning itahiluna niya po ang gamin dyan niya hanay atong traffic scheme sa atong rerouting yung panahon na.
1: Okay. Engineer Nitzo Claret, salamat kayo kuya.
2: Salamat sa gamin dyan, magumching o kayong pagtaganda.
1: Inyo na batin mga nagsuna manager sa RTA, Engineer Nitz Oclaret. Parinta sa ato mga balita karon sa ato Magnum National. Gisiguro ni House Prosecution Panel Spokesman, Congressman Zia Alonto Adyong, nga di mabahin ang ilang atensyon sa nagpalayong impeachment trial bato kang VP Sara Duterte o sa nasanitiyang mga pagbaha karong nga panahuna. Mato ni Adyong kini tungod kay nakadesinyo na ang House of Representatives sa pagtubag sa nagkadaiyang mga panginanglan sa nasod. Rason gano'n na sila ay nagkalalaing committee nga mututok nini.
3: Hindi naman kasi designed naman ng House of Representatives to address multiple concerns. Eh. In fact, that's why we have different committees and each committee have different set of members and different chairman and chairpersons para matuunan ng pansin yung mga other legislations that are also being expected by the House of Representatives to tackle in certain period of days. So hindi siya actually sasabihin natin na mahahati kasi in fact yun ang pag-design ng ating legislatura. Remember, the legislature is very dynamic. Every now and then, meron kang ginagawang hearings, investigation, proposed legislation. It will be more responsive to the current situation in our country.
1: Ang inyo na bati mao si House Prosecution Panel Spokesman, Congressman Zia Alonto Adyong.
4: Giklaro ni Deputy Speaker Janet Garin nga wa napasagdan sa gobyerno ang maproblema sa mga Pilipino lakip na niini ang pagbaha og epekto sa daotang nga panahon bisan pa nga napara impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Garin nga kabahin sa trabaho sa Kongreso ang pagsiguro sa accountability ilabi na kung asa na paingon ang gigasto nga kwartas katawhan. Gidugang pa ni Garin nga naparayon usab ang pagtubag sa gobyerno sa mga lugar nga naigo sa daotang panahon.
5: Hindi naman totoong hindi inaatupag ang problema ng taong bayan, no? Kaakibat siyempre ng ating pagresponde sa baha, sa mga pangangailangan ng bawat Juan at Maria de la Cruz, ay ginagampanan din natin ang ating tungkulin sa accountability. Kasi siyempre importante ring malaman kung saan napupunta at ano ang pinagkakagastosan ng pera ng gobyerno o pera ng taong bayan. Kung titingnan natin, andun yung response ng government, no? Yung mga posteng natumba ay agad-agad na inaayos ng ating mga Nakita naman natin yung mga landslide kasi ako nanggaling ako sa distrito. Kaagad nag-clearing ng mga daan, no? At pero if we look at the situation, hindi pwedeng maihinto yung usapin ng accountability.
4: Ang pamahayag ni Deputy Speaker Janet Garin.
1: Gibotyag sa DPWH, gatutukan nini ang pagpatuman sa mga flood control master plan o pag-ayos sa mga nangagubag na flood mitigation projects sa 2027. Sunod tuig pa. Grabe ng baha. Mato ni DPWH Secretary Vince Dason, nga nakip siya ng prioridad ang pagpalambo sa mga sistema sa flood control systems sa mga urban nga lugar sa nasod.
6: Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira, no, nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvement sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, and Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
1: Ang inyo nabati mao si DPWH Secretary Vince Dason.
4: Gisiguro sa Kamara ang hugot nga pagsusi sa alokasyon sa pondo alang sa proyekto sa flood control project sa tuig 2027. Kini dunga sa gitagdang pagsumitis executive branch sa National Expenditure Program alang sa fiscal year 2027 sa House of Representatives. Matod ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega nga gidebatehan ang mga pondo ug moagi sa husto nga proseso aron masiguro ang husto nga paggasto sa maong nga pondo.
7: Pero siyempre ang budget po pagdedebatehan at kaya nga po nandiyan po yung mga representatives, nandiyan po yung mga galing po sa local. Mas alam po nila kung ano yung nangyayari kasi may proseso po yan eh. Mula barangay, city, probinsya hanggang sa national po. Dinaanan po ng proseso yan. Pag hindi po kompleto yung validation, saka wala po yung coordinates, hindi po talaga papasayan at magkakaroon po ng additional funding, kumbaga, or funding. Kasi dumaan po siya sa matinding vetting.
4: Ang pamahayag ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega.
1: Gibotyag sa House Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tunosa. Gawa pa rin na dawat nga konfirmasyon ng prosecution kung matubang ba sa impeachment court ang gisampinahang mga testigo. Mati ni Tunosa nga kung galing di sila manunga, ang prosecution mahimong mangayo o show cause order aron pasabot sa mga testigo ang ilang wala pagtunga.
8: We're hoping, no, that they'll just follow, no, the directive to appear before the impeachment court para hindi na magkaroon ng problema. But in case they won't do that, then ang susunod dyan, we'll probably ask the court to issue a show cause order to these people para mabigyan sila ng pagkakataon explain, no, ipaliwanag nila bakit hindi sila umarap. At kapag hindi sila nakapagbigay ng sufficient justification, the court would probably issue or cite them in contempt, no? Compel their attendance.
1: Ang inyo debate, pamahayag ni House Prosecution Panel Spokesman, Attorney Benjamin Donosa.
4: Giduso karon ni Senator Chis Escudero ang Senate Bill number 2387 sa patasan ng termino sa mga opisyal sa barangay Iksangan ang kabataan na kon escalation ngadto sa 5 ka tuig gikan sa 4 ka tuig. Matod ni Escudero nga tumong nini nga masiguro ang kalig-on ug padayon nga serbisyo sa komunidad aron dili mabalda tungod sa mubo lang nga termino. Gidugang pa ni Escudero nga ang mao nga lakang magdugang sa panahon aron mapalambo pa ang pagdumala sa panginahanglan sa komunidad, makahatag og igong panahon alang sa mga inisyatibo ug uban pa. Hisayran nga ubos sa mong balaudnon mahimong ang sunod nga BSK election ipaigayon sa unang Lunes sa Nobyembre tuig 2028 matag 5 ka tuig.
1: Karon sa Tumagam International sa Colombia, Bisaya pa sa 111 ka tawo ang namatay human sa magnitude 7.4 nga linog sa Colombia. Matod sa report, ubay-ubay usab ang samdan ug ito ang dagdag ng natabunan sa manahugdong building. Narawagan usab si Colombian President Abelardo de la Espriella sa katawahan dinhi nga magmakalmahon ug likayan ang mga tag-as nga building nga mahimong mahugno labi na sa posibleng masiritian nga mga aftershocks. Temporary usab nga gisuspenso ang operasyon sa airport sa Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia ug Buenaventura tungod sa posibleng karaot bunga sa mga pagdayog. Samtang parayon ang search and rescue operation sa mga otoridad sa mga lugar kapiktado sa nasgutang linog.
4: Sa China, pugsanong gipahikling ang libuan ng mga tao sa evacuation shelter sa China tungod sa pag-igo sa Typhoon Dulphin. Gawas nini, gikansilar usab ang kapina sa libo ka mga flight sa Shanghai o Hangzhou tungod sa kakusog sa hangin ug ulan. Gipahimangluan usab sa gobyerno sa China katawan nga magpabilin una sa ilang mga panimalay o hulaton ang mga rescuer. Samtang pipila ka mga lugar sa China ang nakasinati sa pagbaha o landslide tungod sa dautang panahon.
1: Karon sa Tumagdum Business, gitunan karon sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang mga sistema o mga posibleng mapiktuhan sa igyon nga mahimo ng balaw ng income tax exemption o pagwagtang sa minimum corporate income tax nga gisugyot ni Presidente Marcos. Mato ni BIR spokesman Marisa Cabriros nga mas nakagat o makagat o sabog daghang investor ang pagwagtang sa minimum corporate income tax.
9: Sisimula na pong pag-aralan ng DIR ang aming mga sistema, yung tax table, withholding table, mga income tax return, in anticipation po na malaman ano yung maapektuhan once maging batas po ng final na ang panukala po ng ating presidente i-increase ang tax exemption mula 250,000 to 350,000. Precisely po, makakahikayat po na mas more investor ang mamuhunan sa negosyo na magtayo na isang korporasyon kasi magiging simplified po rin ang pagkukompute ng liability nila pagdating sa income tax. Isahan na lang po kung regular income tax rate na lang po kung mawawala po yung mekanismo ng pagkakaroon ng minimum corporate income tax.
1: Ang inyo nabati mo si BIR spokesperson Marisa Cabriros.
4: Sugdan, karong adlaw, Agosto 11 ning tuiga ang free kita-kita lipa negosyo launchpad alang sa mga kabatanunan sa syudad. Kini pinagi sa partnership sa UNICEF Philippines o Department of Trade and Industry kundi ay sa Missouri Oriental. Pinagi niini matudluan mga kabatanunan nga mahimong entrepreneurial mindset o mahimong malambuon sa negosyo o nga mahimong negosyante. Samtang gawas niini dunaw sa ibang oportunidad nga naghulat kanila nga makahataga o inspirasyon sa pag-negosyo. Samtang sa foreign exchange rate, misaka sa 26 centavos ang balor sa usa ka US dollar batok sa peso nga nasa 60 pesos o 26 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 60 pesos o 70 centavos nga pagsira sa trading ni atong adlaw nga Biyernes. Samtang sa gira sa Iran, tungod sa nagpadayong kagubot sa tunga-tunga nga sidakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil ana sa 79.10 US dollar per barrel, kinimisaka sa 0.93% kung itandi sa daan niini nga presyo nga naa sa 78.38 US dollar per barrel.
1: Karon sa Magnum Sports, giyang ko ni Strong Group Athletics kun SGA head coach Charles Chiu nga mahimong lisod kanila ang pagdepensa sa katulong nga sunod-sunod nga titulo sa 45th William Jones Cup sa mabot Agosto 14 ni tuiga. Kinatungod kay daghang mga bayong players na ang ilang makaatbang. Hinun nato ni Chiu nga gipangandaman nila kini o naghinaminam ng mula bigit sa nasgutan nga torneo.
10: I think this year the tournament is much tougher. We have Taiwan national team, we have Korea, the DB Promi team, and then still the Japan team. So tougher, pero still exciting. You know, we should be up for the task, and hopefully we get complete and represent as we were. It's been great, obviously being around the last couple of days. Great guy, fun teammate, like very professional. Also, the respect play, just gets to work. A smart player.
1: Ang inyo na bati mo si SGA head coach Charles Chiu.
4: Nasa Queen sa Kagan Your Team A Basketball ang kampiyonato sa World Youth Championship Singapore U-Under 11 Division Finals. Kinihumana pildiya ang Singapore Basketball Academy Final. Mato ni Cagayan de Oro Head Coach Arvin Martinez nga dako ang ilang pasalamat nga nasakmit ang maong kadaugan ug sa mga masagigang misuporta kanila. Samtang ipasalamatan usab sa team ang samahang basketball ng Pilipinas kon SBP sa padayong paggiya o walay hunong nga suporta.
1: Inyo nabati ang Magnum Grande 5 ng Adlawa, Martes, Agosto 11, hangtunog ma, Timani, Ayo Kalimti. Nga sa usang gagawas ng katilingban, katauhan ang labigamhanan. Managlahi manigatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
4: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Chingintirina Enriquez.
1: Ang opinyon, prinsipyong baruganan sa Magnum 45, nga karong tuiga angay madayon ang piliay sa barangay, pinagi nini mupatigbabaw ang tinuod nga demokrasya, dili ang interes sa politika sa pipila. Kini opisyal nga opinyon, prinsipyo ug baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhin lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
12: Mga hi- gala. Kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
13: Mayong adlaw mga higala. Welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years.

0: Saman diay ning heart attack, gitawag sad ning myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
1: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life extension vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
0: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 Supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahi mo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang Ping Jude sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
2: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
3: Aiza Olog, taga-Libaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Pananakit sa dibdib. Hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
5: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
8: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
9: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: So, di ba ni talapad po pong tuhog sa kita, gano'n ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligay ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
13: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte.

0: Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, gamaw hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aro maangkon ang maayong paglawas, ino matagadlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Saan Agustin?
8: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
10: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Sa Rica
10: Epic Tipo.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahal ang pagtarif niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas, tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charming Cotton Napkin for heavy flow!
6: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
7: Happy Higala ay fiesta ka na tong tanan. Kininyo alagad sa konseho, Consel John John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consel John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
10: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
11: VTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
15: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
16: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
17: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody is happy!
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: San Agustin.
24: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival.
8: Oras alas 8:55.
25: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
26: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music. You're consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in Music, News and Public Service, Fair and Balanced in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Kiningabahin sa atong paraguban hato kanato ni Kuya Ronald Rufain sa may barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
8: Alas 8:58. Higala, kumusta? Mayong buntag kanyang tanana. Welcome sa itong pregoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido. Rapido.
8: Adlaw na sa karong may gala ng Martes o pizza 11 na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Adlaw na sa may gala ng Martes, tuloy-tuloy lang ang pagligid sa adlaw may gala, tuloy-tuloy sa ang mga aktibidades. Nunot may gala sa nagasingabot nato may gala ng kapistahan na din sa ito Dagbayas, Cagayan de Oro. O karong adlaw mga igsoon, considering may galang kada adlaw may mga aktibidades man mga igsoon, but din sa atong dakbayan, karong adlaw, pizza 11 may gala, tulok adlaw ni mga igsoon, dapita sa may Limkitkay, mao may gala ang pagpahigayon sa 35th Mindanao Business Conference may gala, karong adlaw, pizza 11, pizza 12, o pizza 13, diyan na may gala sa may Limkitkay Atrium. O alang nito itong magkaigsoonan, nga gusto mo dali kato sabdiya para may gala sa Osaka kiniabang Mirror's Carnival dedapita sa may Limkitkay. Gihanyag ka na sa itong mayor, libre. Pwede nang musakay diya mga igsoon. Libre may gala, gika sa alas 5 sa hapon, hangtod may gala sa alas 12 ang taknas gabi, karong pizza 13, meaning karong Webes, o niya adlaw sa dayon may gala nga Martes, pizza 18. Dua ka daw na siya may gala nga gihatag nga libre sa mayor, alang niya to sa mga mudalikat na ng Mirror's Carnival. Tanang rides diya may gala, libre na gibayaran na sa mayor, alang sa gusto magkang mudalikyat diya nga dapita. Although, kana mga igsoon nga mga rugar, mga kaliukan diya, or mga carnival diya, rugar para na sa mga kabatanunan, sa mga bata. Pero kung ikaw tiguang gusto kang musakay, labira. Bira ka mga igsoon, kay pwede sa gya, por bata ka na para sa mga bata paglingaw may gala ng kapiestahan. So sa tanan na to nga mga kaigsoonan ha, nga mudalikyat na dapita sa Mirror's Carnival, karong pizza 13 na may gala adlaw nga Webes, libre na gikas alas 5 la sa hapon. Ayaw ng unto may gala kay mamatay tas ka init. Mga alas 5 mag-start na diya may gala, padulong sa alas 12 ang taknas tong gabi, libre na way bayad may gala karong pizza 13. Okay, so sa kana may gala sa uban pa itong mga aktibidades din sa itong Dakbayas, Cagayan de Oro may gala, sa nagkasingabot mga igsoon nga kapistahan din sa itong Dakbayan sa Cagayan de Oro. O gabalikon ko mga igsoon, alang magka sa itong mga igsoonan, nga mudalikyat niya na pita may gala, nag-preparar para mga igsoon, anang ito may gala nga Mirror's Carnival. Balikon ko may gala, no, ang mayor sa Dakbayan, umban niyang pamilya, si ang itong mayor, Mayor Clarix, ang iyang kapikas may gala nga si Kapitana Lorna, o si Kapitan Cupcake, Kikang Oy, diya na pita may gala sa Carmen, ilang na pagsabutan may gala, nga aron sa'y mahalan sa tao, nga ito may gala sa kapistahan, gitanyag lang may gala, ilang gibayaran na daan, libre mga igsoon. Para kamong nga mudalikyat diha, mga igsoon sa kiniabang Mirror's Carnival, libre na mo diha. Kamong mga pamilya, no? O kaninga mudalikyat, tinapita may gala, karong pizza 13, duwa ka daw ng gidalit sa mayor, gibayaran na daan may gala, aron nga tanan may gala malingaw, para may gala sa atong kafiestahan. Although mas bungganid, takan kaninga mga kaliukan may gala sa fiesta nga gi-preparar, everyday may gala may mga kaliukan, but kana manggod niya mga igsoon, kadagan mga bata niya, gusto mo tanaw, gusto mo sakay, may gala. Bisang kita mismo, bisang tiguang na ganita, pero gusto pa niya puntang mo sakay niya na, mga igsoon. But kinikaroon nga panahon, chance na ni. Ato may gala nga mudalikya at umatsi yung pamilya sa mga kabataan, libre na may gala, walay bayad, karong pizza 13. Okay, so karong adlaw mga igsoon, Martes man, therefore, ug mga adlaw Miyerkules. Unsa man pud adlaw, unsa man pud ang ugma sa Miyerkules? Ang Miyerkules ugma may gala, Special People's Day ugmang adlaw. Special People's Day para na ngatos mga PWD, okay? Gitagaan gyud og importansya sa mayor ang atong mga igsuon nga dunay mga kapansanan sa kinabuhi. Kay kita magpasalamat man tas Ginoo nga wala tay mga problema sa atong kaugalingon, may gala, kumpleto ang atong mga kamot, ang atong tiil, atong mata, tanan. Apan daghan sa atong mga igsuon, may gala, nga nanginabuhi nga apike silang panikay-sikay kay way mga tiil, way mga mata, mga halap sila. So gitagaan ng importansya sa mayor kining mga matang sa mga tao tungod kay sila ang ayan tagaan ng importansya. So that's why og mga adlaw, atensyon sa atong mga PWD. Og mga adlaw pitsa 12 ang inyong People's Day, Special People's Day kini og mga adlaw diha sa May City Hall Quadrangle, okay? Duha lang ang inyong requirements dalhon pagdalikyat dia. Ugma, una is ang inyong valid ID sa CSWD. Valid ID sa CSWD. Kana, number one. Number two, dalhon ninyo is original certificate of indigency. Kana lang duwa, dalhon ninyo nga aron nga ma-avail ninyo ang gihanyag sa mayor nga Special People's Day para kaninyo. So, unsa man nga mga barangay, ugma, sa buntag ug sa hapon, unahuntang sa buntag ug mga adlaw, atensyon sa itong mga PWDs nga nag-monitor ka na ito karang mataknas kabuntagon. Ugmang adlaw, unaon sa pagkiter sa mayor, ang ato mga igsoon nga may mga kapansanan sa buntag nga nagagikan ni aning maong mga barangay. Una, buntag niya. Una, barangay sa Baykingon. Barangay Baykingon. Barangay Bayanga. Barangay Bisigan. Barangay Dadsulihon. Barangay Lumbia. Barangay Mambuaya, Barangay Pagatpat, Barangay Patag, Barangay Pigsagan, Barangay San Simon, Barangay Tignapuluan, Barangay Tuburan, Barangay Tumpagon, o Barangay Pagalungan. Kana sa buntag, kini mo ikitir una sa mayor, pagkahapon, mausab dayon ang Barangay Carmen. Barangay Carmen, manusap din paghahapon. Okay? So, atensyon niya itong mga barangay ang gingadlan ko ng mga igso na to, ng mga kapansanan sa kinabuhi, ugmang adlaw special ang inyong People's Day. Special na para na sa inyong gidalit sa itong mayor, pizza 12. Okay? So, kung malikahog na, daghan upat malikahog na nga gipreparar sa mayor, so ugmang adlaw pizza 12. Mubanos na sabdayon ang pagka-pizza 18. Hulati lang, asa nga mga barangay, kay atorasab na may galang, ihalira diya kaninyo. Okay? So, ugma, Miyerkules, Special People's Day, para sa itong mga kaigsunan nga may mga kapansanan sa kinabuhi. Kamo, doon ay mga problema ba ka? Or gusto nyong doon ay mapaabot ninyo nga mga problema, ipaabot sa mayor? Ugma, kay kamo ang entertainon sa itong mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay? So, kana mga gala, para ugmang adlaw sa itong People's Day. Balik ko na ko, ang inyong dalhon lang ang inyong valid ID sa CSWD o ang inyong original certificate of indigency. Kanalay dalhan ninyo. Tanan nga klases problema nyo, dalhas mayor. Bumingon ka, mayor, wala mong ikoy wheelchair kay gusto ko makapanginabuhi wheelchair. Naay wheelchair yatang sa mayor sa imo. Okay? So, tanan, kung unsa nga gusto nimo nga ipabot ka problema, labi na, bugas. Of course, bugas, may gala. Nay kay ma timo sab gihapon. Special na People's Day may gala og mga adlaw diha sa May City Hall Quadrangle. At then pagsunod dayon may gala bulan September, mo na may gala ang kuana massive na ni kada buwan na gid may gala kada semana, taguruhan na kada semana nga People's Day barangay. Okay? Sa sunod na ni siya buwan mga igsoon para sa atong mga kaigsoonan. So, good luck sa atong mga igsoon. Ayan na mo pag-ilog. Although first come first serve. But no need na nga mag-ilog ta, magbinuntaga ta, magmatulog. Ayaw na. Relax lang mo. Siya lang sa buntag. Okay? Ayaw mo ka problema sa inyong masakyan kay doon ay mukuha ninyong sakyanan, kunain mo nga barangay kay pananglitan karon ron. Ka-crutches pa ka. Or wak kay bali ang imong tiil. Unya paguman. Usari mo pagpaabot din sa barangay. Aw din sa City Hall. Ayaw ka balaka kay may gigahin nga sakyanan. Para diya kaninyo or mukuha o buhaton kaninyo kay looy kamubalik ko na to bulahan kita nga ni atas kalibutan karon nga wala tay mga problema, wala tay kapansanan sa atong kaugalingon. Unlike ani kanila, busa kanunay kita magpasalamat sa Ginoo. Kanalang paghatag sa Ginoo nato nga kompleto ang atong lawas. Dako na ka nga gracias Ginoo, may gala. Tanawa ko ning uban mga igsoon nato na nagpakinabuhi, nagpakabuhi gyapon. Wala sila mga mata mga igsoon. Kuan sila, mga buta sila, batang inabuhi mga igsoon. Wala ilang mga tiil apan na sila mga igsoon nang inabuhi. Kaniadto may gala, galison ba kita ning wheelchair mga igsoon. Kaunsa ka nakadumdum ko kaniadto? Doon ako yung gitabangan din yung abot buhi pabagatos lando. Way mga tiil, way mga kamot. Nakitaan ko na siya kaniyan to, may galaw. Pinadakakatuigan to. Nalabyan ko siya na nga, nagpakilimos niya skit kay ba. Giatrasan na to, kaluoy ba itong tawahan na? Huwag may mga tiil. Huwag po yung mga kamot niya, nagpakabuhi. So, ato siyang gila-ila, atong gihunungan, nagpaila siya kasi si Lando, nalimot o apelidong Lando. Sige itong riban, may gala. Na, so sa atong kaluoy kanya, ko, Lan, unsay mong pangayoon nga hangyo na to ang Ginoo nga matabangan ka. Nga kanabang unsay mong gikinhanglan karon? Diyan gusto ko sir, wheelchair. Ko sige, tabangan ta ka. Na kaluoy si Ginoo na itong panahon na mga igsoon. Naka-wheelchair gan si Lando na itong mga panahon na. Pero ako na sa sanggihan bayisan, ingko Lan, ayaw pag sakay o wheelchair kay mga ikag-tabang sa tao. Kay medyo minus ang impact sa pagtabang kay nakalingkod makag-wheelchair. So, balik ang itong imong gilingkuran nga katumang muraga, sakay lang siya may gala o kariton. Nga gaya ka ba? Oo. So, that's why may gala na itong panahon, ha? Balik sa siya gaya pagpakilimos, pag bulakaw na ka, ayaw to gamita ang wheelchair. Kanto to may gala, kalisod, kagpangita ang wheelchair, mga igsoon, tukos kamahal. But karon ang mayor na mismo may gala, muhatag, diretso na yon, diretso. Pag mayingon ka nga mayor, wala ko eh, gusto ko mo manginabuhi, nga ka na bang makadagandagan ko, tagaan kag wheelchair, ikaw nga minaw karon. So, kung igaling ka na imong problema, dalhan na og mga dawa. Si, kinsa ba to, si Orlindy Kalakad, mga igsoon. So, daghan nga mga igsoon na to, pila ba sila kalibo may gala din sa atong syudad. Daghan kay ni sila, pila kalibo ni sila, may gala nga mga PWDs. Pero, ayaw mo pagto nga wala mo tagaig importansya sa atong mayor. Gitagaan gin mong special nga adlaw. Upat ko ni kadlaw. Upat ka adlaw nga People's Day para ragin ni ninyo. Tanan nga mga problema ninyo, mahaton ninyo na. So, salamat diana sa atong kagamanan sa Dakbayan nga nagtabang ato sa atong mga igsoon nga mga PWD. Kay, balik ko na ko, may gala, pasalamat as Ginoo nga dili kita natagaan o ginana nga mga pagsuway. So, tanangin mga grasya na to, maginagmay, dinagko, pagbatatas, buntag, grasya na nang agyatag sa Ginoo na to, mga igsoon, nga natagaan, nataglaing kahigayunan sa pagpakabuhi. Kay, karong adlawa lang mga igsoon, rugar, laing may galang dali nga, nikalas nga kinabuhi. Ay, imagine, sa aton Dakbayan, kung imong isuma total kining mga tawhan na may galang nga nangawadaan, o ganabang, wala kay kada mga gani may tawag na to na wadag paglaom kun dili naghimog yapon sa pagpakabuhi despite sa ilang mga kapinsanan moabot kun ni sila may gala og 21,000 plus. Just imagine ha, sa Dakbayan kag Ndioro 21,000 plus ni sila nga niya sa tung syudad may gala nga mga PWDs. Pero bula gina ay mo kabalaka kag gitagaan mo importansya sa atong mayor mga igsoon kalabot sa ni aning inyong problema sa inyong kaugalingon. So sige, kay muna yung kumikala, pasalamat tas Ginoo nga wala tamang ina na sama kanila. Okay? Kay para karon karon lang mga igsoon, by the way tod, usa ka ilado may galang, usa may galang kang gitarist, nga gikan sa Dakbayan sa Kagandioro, mga igsoon, ang mipanaw sa laing kalibutan may gala. Batanon pa, si Mark Anthony Portado, na ila may galang nga si Makoy. Ilado mo ni sa Kagandioro, in fact may gala, sayang pagka-gitarist mga igsoon, siya mismo may gala ang kun asa mga konsyerto or mga show may gala ni TJ Monterde, siya ang kanang nasa front gagitar may gala. Even kang Kisi Tandingan, kang Sara Hieronimo, ngadto kang Kayla, kang Jaya, siya may gala. Usa ka gitarist nga gikas kagayan di oro mga igsoon. May laki gyud mga igsoon. So dunay pagpanaw na usab sa laing usa may gala ka artist o gakini mga igsoon. Doon ay pag-subo sa mga industriya sa musika, mga igsoon, sa pagpanaw ni Makoy Portado, mga igsoon. Ilado ka ni siya may gala, nagdako, 12 years old pa ni siya, usan na ni siya ka-gitar na giyod, mga igsoon. sa simbahan. Hangtod may gala nga gikuha gid siya sa mga ilado nga mga singers may gala alang sa pag-perform diya mismo mga igsoon sa ilang mga show nga himuon may gala. But mulagi na nganong magpasalamat tas Ginoo sa pagbata nato gitagaan patag laing higayon sa papakabuhi tungod kay siya may gala batanon pag kini si Makoy Portado but heart attack siya mga igsoon. Heart attack may gala. So inana gyud ang kinabuhi ilanlan bisag usa ta ka busy bisan unsa ta may gala ka kanabang busy sa tun trabaho sa tun pinabuhi but kinahanglan utuma kon gyud kanabang busy gyud nga kinantagaan gyud tong importansya tong kagalingon di gina tong kalimtan atong kagalingon may gala nga kinahanglan general check up ang importante magud sa magpa check up ta kay baluta unsa tong problema unsa tong mga sakit kay sa lagma dalay tao karon may gala nga way mga balatian sa lagma na lang. Amay, mas mayor clarics kaya wala mo na balatian, dili high blood, dili diabetic, dili taas ang kolesterol, dili taas ang uric, wala tanan. Wala gi bawal kaniya may gala sa doktor kung sa mga pagkaon. Tanan, libre kaya nga naman, wala man may gala balatian. Why maintenance ba? Unlike karon sa ubang mga tao may gala, sa edad sa mayor nga 72 anyos na, but why maintenance? Wala gi dili nga pagkaon, wala tanan yun, mga igsoon. So, muna may gala nga swerte lang yun ang tao nga sama kaniya. Kay kasagara sa tao, mga igsoon, mo edad ng 40 anyos, pasaka, wala na, daghan na kay ginadili. Daghan na mga maintenance, mga igsoon. Busa, importante gi kay sa tong kagalingon nga magpa-check up ta, kung mahimo gani, twice a year, or sa katuwing kausa. At least may gala kay baluta, unsa ang gipangbawal sa atong kagalingon. Kay, kung dili magug ka magpa-check up, wa ka kay balo unsa nay balatian nimo unsa nay gibawal ug tungod kay naglala na ang dapat gibawal gahimuon kay wa kay pagpa-check up sa kaugalingon nimo sumaytabo aduna gyud may galay matawag heart attack or stroke or unsa nga pag-strike ka may gala sa balatian. So muna nga daghan mga batan-on pa manggani may galang uban mipano na sa ang kalibutan tungod sa ilang mga balatian nila. So kwanta bless kita kayo sa Ginoo nga diabutan nini nga mga idara, mga igsoon, mabitan ng uban sa ilang birthday, kung taas na lang edad, di isla magpahibalo mo, ingon na sila secret. Kanuman, mauaw sila sa ilang edad ga taas na, dili na dapat. Ika-proud ni mo dapat ka na. Nga, iabot ka na nga edad, apan na apa, healthy pa ka. Giabot ka na nga edad, but buhi pa ka. Nay uban, mga sikat lagi. Giagi ka sikat, may gala, ilano. Batanon pa, but wala na sa kalibutan, mga igsoon. Tungod kay naay mga balatian, naay mga advice sa doktor nga ayaw, bawal kini, but supakon yun ang doktor, nangabatay sila, mga igala. Sina na, ang ka-importante sa itong kinabuhi, mga igsoon. Kaya kanunay kita magpasalamat sa Ginoo sa tanang mga butang, diskalibutan. Amen. So, muna may gala, para kanong buntaga sa tanang taga mga suging tigpaminaw, mayong buntag kaninyo sa mga nagasunod. Kanunay sa itong programa sa CBS Magnum Radio, Cagayan de Oro. Sa itong mga igsoon nga nakakaroon may gala sa nagtatag sa mga panimalay, tagatag sa mga gala ka na himutangan karong mga parona, mayong buntag. Sa itong mga igsoon nga nakakaroon may gala sa gawas, pinagi sa itong live streaming, inyong makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa tanan nga nagkamonitor ka nato sa may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Bisan sa Facebook, pwede kang maminaw may gala live sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Sa tanan may gala nga nakamonitor ka nato karong matagtagang sa kabuntagon, mayong buntag. Labi na may gala sa atong mga kaigsoonan nga nasa Facebook lang nagmonitor ka na to. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbayan, assalamualaikum kanyang tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa yaldan yung tanan, dias bukin sa itong mga igsoong luban mga mag-uma sa tanan ka na karong may gala, dias kabukiran. Maupay na buntag, maupay na unjuan sa inyong tanan, dias napita sa may probinsya sa Kamigin. Mayong buntag sa tanan, dias may isla sa paraiso. Balik ta sa itong dakbas kay Gandiorog, niya siya may galang inyong gilatan sa tanan, ang ato may galang kahimtang sa itong lakao sa itong panahon.
2: Magnum, rapido, rapido.
8: Kiningabahin sa itong programa, itong kanato may galang ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ng atong syudad. Unaon sa natong atong hit index kay Monig ang hulatan sa tanan, kay grabe gig kainit, giyon, may gala. Grabe gig kainit, mga igsoon. Kung kagahapon, ang ato may galang dakbayan, ang pinakataas na heat index ng nitala kagahapon is 43 degrees Celsius. Grabe kainit. Karon, the same paghihapon. Karong adlaw may galang atong temperatura, unaw sa nato ang temperatura. Ang pinakabugnaw kaganyang buntag, ganyang kadlawon is 26 degrees Celsius. Karong udto, paidulong sapon, ang ato may galang temperatura, actual ha, actual. Actual nga kainit nato karong adlawa may gala is 35 degrees Celsius. Grabe nga kainit may gala, 35 degrees Celsius. So mag heat index punta ana karong adlawa from 42 to 43 to 44 degrees Celsius. Kanang heat index may gala, di ba, mamunotis nato. Kung naata sa silong ilalums kahoy, ilalums balay, grabe gig kasakit king init, alimuot gig kayo, grabe gig kalingiing. Muna'y heat index may gala, ang mafeel na to, nga kainit, gikan sa moisture may gala, sa hangin, ang buga, gikan mismo may gala sa hinungaw sa kainit, muna ato mabati. Muna nga, kamong naadya sa inyong tratag sa kanimutangan, di mo makagwanta, makadagan, balik ta sulos balay, kaya di magwantang gawas, grabe kainit gig kayo. So, muna may gala. Karong adlaw, para sa kasayuran sa tanan, ang ato may galang heat index kagayan, mag-range ta from 42, 43, 44 degrees Celsius. Heat index na. Sundan din may gala sa Butuan City, 42 degrees Celsius. Iligan City is 42 gihapon. And then, Dipolog City is 41 degrees Celsius. So, Cagayan, Butuan, Iligan, Pariana, 42 degrees Celsius pataas. Usually, ma-feel na ito ni nga kainit may gala from alas 10, alas 11, down, ganito sa alas 4, alas 3 sa hapon. Morning nga kainit may gala, ato matagamtaman. Disim pag-hapon, kung unsa kainit kagahapong adawa, disim karong adawa. Okay, now, kana mga eksyon sa atong heat index, kainit may gala. Mga eksyon, kung maghiskot ta sa atong kahimtang, sa atong lakaos panahon karong adawa, mga eksyon na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, walay bagyo. Padayon, one week ni nga masinati may gala ang hanging habagat sa Luzon area. But karong adlaw Martes o ugma, medyo mulurang-lurang gamay. But the same pagyapon, nangaapagyapon mga pag-uwan. That's why baha pagyapon sa Metro Manila o kusab to the pita may gala sa Luzon area. Sa gawas nga bahin may gala sa Tungnasod, naapay laing bagyo. Naay bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility. Although layo siya may gala, 3,000 km gikan mismo sa atong extreme northern Luzon. But ang bagyo nga nas gawas may gala, ginganlan ni siya si Pilo. Pwede nganlan mo si Pilo, kung Pinoy pa, pero international name ni siya. Si Pilo, may gala, the same pagyapon, ba pagyapon magkapa-enhance sa hanging habagat may gala. Kusog-kusog ni siya ka bagyo, nasa gawas mga igsoon. O sa pag-tungod aning mga bagyo, gikan pa may gala niyang tubakang dolphin, nga to aming lagasa, karo may gala sa China, even may gala sa Japan. Buto'y nakapahila, buto'y nakapa-enhance ni hanging habagat. Karon, niyapon si Bagyong Pilo na karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Disim pagyapon, hatak pagyapon niya may gala ang isgutan mga igsoon ng hanging habagat. That's why sa mga western section, western provinces sa Pilipinas like Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Pampanga, Bataan, kini may gala, laras-laras ni sila mga igsoon sa White Puas kung mga pag-ulan, even Metro Manila, tungod may gala sa nasampit may gala ng hanging habagat. Dinay karon kagaya dinay sa ato sa pulo sa Mindanao, dili ta direktang igo sa hanging habagat but dunay pipila ka mga lugar karong hapon may galang makasinati sa mga pag-uwan mga igsoon bunga na sa mga ginatawag nga mga localized thunderstorm ug usa na may galang direktang yung maigo sa localized thunderstorm may gala is kita dinhi sa ato sa Northern Mindanao including Cagayan de Oro na yung mga pag-ulan ginagmay unya mga igsoon but dali rasab may gala kay medyo shallow lang ni nga mga local nga mga thunderstorm may gala. But take note nga karong simanaha may gala, dunay posible may galang duha ka mga low pressure area ang mahimugso sulod sa Philippine Area of Responsibility. Dunay usa ka low pressure area nga mahimugso may gala din napita sa maya extreme northern Luzon area. Wapay labot ni may gala sa tropical cyclone nga si Pilo nga naa sa gawas. Posible may gala doon ay usa ka low pressure area dito sa may ibabaw nga bahin sa extreme northern Luzon. Doon na po'y ikaduha pang laing LPA nga posibleng mahimugso may gala at bang ubos-ubos din ay may gala sa Luzon area. Dayon, posible ano na pa'y laing usa ka LPA ang posibleng mahimugso mga igsoon dito may gala sa western section sa Luzon area. But kana may gala, posible pa na mga igsoon mag-usab kaya doon na pa'y kausaban ni Ana may gala sa nesgutan mga igsoon nga kiniabang nga mga weather disturbance. But kini karon mga igsoon, massive ang mga LPA nga manulod o kinibag mga naasa gawas. Tungod na siya may gala sa panagtagbo sa gitawag mga igsoon, nga maog kini may gala ang Southwest Monsoon o ang Easterless. Gatagbo ni sila karon. Pagtagbo ang term sa pag-asa niya na mao ang gitawag may gala Monsoon Gyre. Ang Monsoon Gyre may gala, balikon ako, nagtagbo ang Easterless o ang Southwest Monsoon, manganak ni sila. Ang ilang mga anak, mga sunod-sunod ng mga LPA. But duha ang kapaingnan sa mga LPA. Either una, pagawas sa Philippine Area Responsibility, magpalayo. Ang usa, nag-istipot lang, nagpundo lang diya sa northern part, may gala, sa Pilipinas. So, Monsoon Gyre, ang tawag sa pag-asa term niya na may gala, lahi po ni siya. Kung magtagbo, may gala ang Southwest Monsoon o ang Easterless, mo na gitawag Monsoon Gyre. Magmanganak ng mga LPA, mga igsoon. Lahi sab ang panagtagbo, may gala sa duha ka mga bagyo nga naa sa iyang kategory nga tropical storm. Kung doon na gani bagyo nga tropical storm, duha magtagbo, may gala, mga igsoon, doon na gitawag sa pag-asa nga Fujiwara effect. Mag-usa ang duha. Depende sa kakusog. Kung nagaling sa kategory nila, pariya sila nga naa sa kategory nga tropical storm, ang isa po, dili kayo layo, mga igsoon, tropical storm gihapon, mag-usa na sila. O ang tawag niya na may gala is Fujiwara effect. Okay? So muna, mga igsoon, ang mga term diya mismo sa atog mga tinigyanan sa pag-asa, labi na ning mga panahon karon. Ang panahon karon may gala, naata sa gitawag nga, usa mga igsoon ka habagat season. Sa beer months, meaning karong September, naanata may gala sa gitawag transition. Transition period, padulong na dayon kita sa amihan, mga gala. So from habagat to amihan. And that's the time, mga igsoon, pag amihan na, mawala na siya bagat, wala na mga pag-ulan. But, napagyapoy mga pag-uwan. Ang question is, nga naman eh, nga doon na manggihapoy mga pag-uwan despite nga na na-il ninyo. Balik ko na ito, may gala, ang il ninyo, dili makapugong sa mga pag-uwan sama sa rainy season nga maukini may gala ang habagat. But during may gala sa bear months, boni ang pangandaman pag-ayo. Strong, super il ninyo ni, nga wala pa matilawi sa kalibutan may gala, nga masinati, dini may gala sa ato ah. Especially, apektado may gala ang Pilipinas. Mag-start ang super El Nino or strong El Nino sa bear months, labi na diha sa last quarter sa bulan o sa tuig 2026 up to 2027. Meaning, pag January, February, March, still naapa na maakpa diya ang super o strong El Nino sa Pilipinas. Okay, so kana ang dapat pangandaban sa gobyerno, kagutom yon ang abuto niya na may gala. Labi na niya itong atong mga kaigsunan nga naakaroon may gala diya mismo sa kiniabang bukid-bukid nga nananginabuhi sa bukid may gala. Okay? So, atong ulaton kay balikon ko may gala nga nung doon ay mga gakahimugso ng mga LPA sa gipanganlan ko ganyan na tungod na may gala sa gitawag ng Monsoon Gyre. Atan, sa gawas gabahin sa Philippine Area of Responsibility, gawas aning mga bagyo nga si Dolphin na may gala kinispilo. Naapay laing bagyo sa gawas, may gala. Nagalakag, mga igsoon. Si Dolphin, si Pilo, si Chan Home. Apil na si 15. 15. Muna yung mga ngalan sa mga bagyo nga naakaroon sa gawas, galakag. But ang posible lang nga medyo makapanuldool gamay ani, kining ipanganlan ta sa unahan, may gala, maulang si Pilo. Kini si Chan Home o kini si 15, posible layo ra ni sila, may gala. But still, tungod kay na yung mga bagyo karon sa Pacific Ocean, still, mahatak niya ang habagat nga mo'y makapauan labi na doon napita sa Luzon area. Kada itong intoto kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adlaw, din sa itong magkaigsunan, ayaw palabi, pagpabulad sa init, kay balikon na ko may gala, actual nga kainit karong adlaw is 35 degrees Celsius. O ang ato may galang heat index, posibleng wabot from 43 to 44 degrees Celsius. So samang higayon, kanigkapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kanyang si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido.
3: Magnum Rapido! Rapido!
8: Dito maglangan may gala sa itong magparaguban, niya karong may gala katong mga top stories o mga headliners. Unahon ito may gala uluhan sa itong mga dagong mga balita, balitang lokal. Kanigabahin sa itong programa, hatago na ito ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Siyudad. Sa mga balitang lokal, ganahipos may gala kapulisan sa lungsod sa Taguluan, padayon sa ilang investigasyon. Human may galak o sa katao o sa lalaki ang giluba dito na pita sa maya si Hayon Tanguluan. Biktimang nakaplagan, patay. Samtang sa lugar mga dagko mga balitang lokal, People's Day kun adlaw sa katauhan kagahapong adlaw das barangay Makasandig. Mukabat sa 2,214 katao ang naalagaran sa mayor. O karon sa itong mga dagong balita, balita may galang nasunod.
4: Magnum, rapido, rapido.
8: Sa itong mga dagong mga balitang nasunod, gikabuti ang may galang bunga sa way puwas nga undang sa mga pag-ulan, pagbaha sa Luzon area tungod sa habagat, gikabuti ang 8 ang missing, 12 katao, patay. Dito lang may nagsoon landslide sa Bagyo, gikabuti ang 10 na katao ang natabunan, patay. O karon sa itong mga dagkong balita, balitang international.
4: Rapido, rapido.
8: Sa dagkong mga balitang international, linog nga magnitude 7.4 nga mitayog dito na pita may gala sa Maya, Colombia. Mukabat may gala, ubay-ubay pang missing nga takluban sa mga hugno nga building. Sa pagkakaroon, muabot na may gala ngadto sa 120 na katao ang nakalutan, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan kargabutaga sa itong programa Tuga Magnum Rapido. Istipot lang para sa itong magbalik. Oras mang ginikanan, alas 9:28.
5: That time check was brought to you by Presto Creams.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Tas bang ibu-blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: Sabihin na bulong ibutigin sa iyong lugar.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
4: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad, alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo, busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, Gilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
1: Wow!
3: Bawat
1: bites busog.
4: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagbitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Basta Riloni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Riloni Pulso, Wadhos Quality Store.
7: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner ni mo sa matagbiyahe.
3: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
4: Check fair trade permit number FTEB26236 series of 2026.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palya. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
9: Oras alas 9:37.
13: Oras hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
9: Balik tayo mag-alas mag-uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Now standby mag-ala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutaga mag-ala. By the way, unahon sa nato mga eksyon repita karon sa Luzon area sa May Metro Manila mag-ala. Grabe yun ang tubig baha dito na pita mga eksyon. Dayon mag-ala ang mga basura. Sos, ginoo ko mag-ala. Walay lugar mga eksyon nga di mo makita ni mo mga eksyon ang mga basura. Sigon sa mabot sa mga pananaw, lapad kay may gala. Sos, kapasura. Sa Baclaran may gala, sa Maya Paranaque, ginoo ko mga eksyon nga basura. Dayon ang mga lugar sa Luzon, mga eksyon nga mga probinsya, lubog sa tubig baha. Kanto may gala mga ghost nga mga plug control, ato na, nang gawas na sab. Kanto mga substandard nga mga plug control, huslo na sab. Nangahuslo, may gala, dito na pita mga eksyon sa Maya Ilocos Region. Lugar, may gala, sa itong presidente ng mga flood control dito ng mga substandard. Hugno, may gala, ipang-anod sa baha. Pag-abot o sab sa mga lugar, mga eksyon, labi na sa lugar, may gala, ni kinibang congresswoman, Luistro, may gala, wag yapon, pasailuas, baha, may gala, hugno, mga eksyon, ang flood control o gandalan. Porsyon may gala sa dalan may gala dito na pita hugno. Grabe mga eksyon. Ang kaniadto may gala sa report sa kinibang buabot sa 2.1 billion nga kantidad may gala sa project diya mismo may gala sa lugar may gala ni Luistro. Ah, karon mga eksyon na buslot. Buskag may gala yung flood control nga substandard. Dayon na ubang mga lugar may gala, baha nga grabe. Grabing baha may gala nga mga nahitabo tunapita sa Luzon. Labi na sa may Metro Manila. Muna giingon may gala, kung makontrol man imo mga opisinas gobyerno aron sa paglutos sa mga kalaban, di nimo pwedeng makontrol ang Ginoo. Di nimo madiktahan ang Ginoo. Nagparimayin yun ang Diyos sa gibuhat may gala sa pagkaw-kaw sa sapi mga igsoon sa mga flood control may gala nga mga ghost gikuha ng kwarta walay project kung naaman kay makita substandard. So karon may gala while busy sila mga igsoon sa impeachment gato kang Sara sila mga igsoon give lampurnas may gala sa kinaiyahan may gala pagparimayin sa Ginoo. Magparon ignore man muna ng iyong impeachment. Wa nyo tagaig importansya ka ng billions ka inyong gipangkawat, mga gipang bulsa, mga malita-malita nga kwarta, karon may gala, baha-baha sila. Amot, unsa kay unsa nasab ka may gala ang irason ani may gala ni Kuan Karon, ni Atikler may gala. Basig mag-investiga ng Polis Davao. Kay nga nung nalunupan ang Tibok Metro Manila, nga nung may gala naglunup ang Luzon area, dito ni Stabo mag-investiga may gala.
14: Magnum, rapido, rapido.
9: Yung gaba-gaba, yung sila pag-ayo mga igsoon, pagtunlag matago ba? Nga pinaagi mga igsoon, yan ang ilang impeachment, matago na tong billions-billions kailang ipangkawat. Nga wagi na silutan ang tunkaron. So nagtuo sila may gala, katong trillions-trillions kagkwarta nga ipangkawat may gala, malimta na to tungkol sa impeachment, daubi karon. Kaya ang kinaiyahan naman yun, ang Ginoo na maging nagparimayin may gala. Muna yung maingon mga igsoon, nga di mo matabunan ang matas Ginoo. Tanawag karon may gala, grabing baha nila. Oh, nanggawa sa sanang isyo. Karon may gala, oh, 19 na kabuk ang patay. 19 ang patay may gala tungod sa mga pagbaha. Nganong nagbaha? Tungod sa mga flood control gawa niya. Gikuha ng kwarta may gala, gipangbahin-bahin as mga salbahis ng mga kawatan. Anyet may gala karon ang project wa niya. Pag ulan, pagbaha, ato ah, namaingos kabalayan may gala. Buskag ang taon ang mga kabalayan naglutaw sa tubig. Ang Metro Manila, mga igsoon, grabing nga baha. So, asa naman to mga billions-billions ka kwarta may gala nga even mga igsoon ang mga lugar nga wala may galay mga suba, gigahinan man may galas billions-billions nga mga pundos flood control. Kay gipang bulsa. Karon tao, ang tao mo'y luoy kay may gala. Nagsaper ang katawhan niya na pitas Metro Manila. Gaantos in tao ng mga katawhan niya karon sa Luzon may gala. Tungod ka ng langoy sa tubig, tungod sa kalahom kay tubig, may gala. So, alang sa mga kawatan sa gobyerno, di nyo pwedeng matago ang isyo sa flood control ng inyong ipangbusa. Pinaagi sa impeachment ninyo. Karon, oh, kinsa man sa ito mabasol na sabi ni anak karon. Ang mabasol, ang kwarta nga gikawat sa gisulod sa balita. Tungod may gala kayang nangabulahan, kadto lamang mga kawatan sa gobyerno ng mga halandon. Karon, nag-antos ang mga tao. Naglumos ng mga tao may gala tungos baha tungod kay ang kwarta may gala nga intended para unta nila gipangkawat gikawat may gala grabing lunop karon mga igsoon sa Baguio City lang may gala napulo na ang patay ang Baguio City tus bukid napulo ng patay sa record karon may gala sa NDRMC 19 ang patay wa pay labot may gala sa ubay-ubay ka mga nga missing tungod sa mga pagbaha. Grabe mga igsoon, ang kwarta sa tao gikawat may gala, walang katawhan nagsuffer sa grabing baha. Og mo ni may gala ang haom nga kanta para sa mga kawatan, hinaot makonsensya kamo kaysa pulong pa sa atong presidente, mahiya naman kayo. Paminaon ta ang haom kaninyo nga kanta.

Katong nga kanta mga igsoon, pahaumtos mga kawatan sa ato mga halandon o sa ato mga honorables, kunuhay may gala. Nga while sila may gala, naglunang sa mga kwarta, gagikan sa kwartas tao, ngay lagi pangkawat, may gala, malita-malita nga kwarta. Ang katawhang Pilipino mga igsoon, na in town may gala, nagsuffer sa grabing baha. Luoy kay mga tao mga igsoon. Kwarta na sa tao ngayon lang ipangkawat, may gala. Ang kwarta gi-budget para unta, may gala sa flood control. Apan ang kwarta, tuwa na silang bulsa. Why flood control nga nakita? Na may pipila patuhod mga igsoon. Nakita mo may flood control pero mga substandard. Karon, unsinitabo, may gala o. Oh. Sa dihang ipang baha, bunga may gala, nining hangin nga bagat, may gala nga mga uwan. Grabing lunop, may gala. Tao, ubay-ubay ng patay. Nangamatay mga igsoon sa wahinungdan tungod kay ang kwarta may gala nga para intended unta iprotekte iprotehir kanila sa mga flood control gipangkawat man mga igsoon gipangkawat man hangtod karuway na silutan sa pagkadaghan kay mga congressmen nga gipanganlan mga senador mga nas Malacañang mga kinsa naman galing may gala wa gyoy intaw na preso mga igsoon kinsa gipreso si Marcolita. Ngano unsay ang nganong rason nganong gipapreso si Marcolita tungod kay gidawat niya ang donation para sa pagdagan niya sa eleksyon. Pati ang nagdonate og kwarta sa pagdagan ni Marcolita gipreso. Tiyaw mo na mga igsoon kini karon nga kahangal. Kadto may galang gipangtumbok nga gihipangaturan sa malita-malita nga kwarta. Mga pare, pating pare may gala, dili lang kay buyo.

0: lang ang dawaton mga Ekson, malita na. Para lang mga Ekson mo tampo mo sausaw di mismo may galas corruption. Mga congressman may gala kada nga himong contractor sa ilang kagalingong projects mga gala. Substandard uban ghost gyud. Di nimo mauditan kay ang auditor may gala ang nasa gaud hit mga Ekson ang asawa contractor pod sa plant control. Wa na gitay mapili mga Ekson. Busa katawhan may nagsuffer karon may gala. Inyo mang lipaton ang tao pinaagi sa pagdivert sa isyo, pagdivert sa huna-huna sa tao sa impeachment, but ang Ginoo gatan-aw. Ang Ginoo na may gala gatan-aw sa gipangbuhat diskalibutan dinis Pilipinas. Gipabaha na sab sa Ginoo, nagparimay na sab sa mga kawatan. Aron may gala mga silutan, pero sa akong na may sabwatan, connive mga Ekson, panag-usa nila. Kinsa may musilot anak nila karon? Kung mutingog ka, prisuhon ka man. Tumala, unsa ni tabo may gala sa mga malita boys. Unsa ni tabo sa mga ex-marines. Nga mo'y gipangsugo pagatod sa kwarta may gala ngagto mga Ekson sa mga halandon. Ngagto sa mga honorable. Sila ang gipang priso karon. Sila ang gipang priso may gala. So, inani, kung mao na magiging normal na to, sige, muna normal. But balikon ko may gala, wala matulog ang Ginoo. Wala mangigsoon ang Ginoo nagpakahilom sa gibuhat aning ato mga halandon. Ang tanan dunay kinutuban, ang tanan dunay katapusan. Maghulat na lang ta pag-abot sa panahon mangigsoon. Maghulat na tas panahon may gala tungod kay muna giingon may gala nga ang pagbuhat mangigsoon sa mga sama sa pagpadato sa kasayon nabulahan tod mo nag-anto sa katawhan bat kining tanan. Doon naghihapoy katapusan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Grabing patay na may gala. Ang Manila karon mga Ekson, grabe ka lunop mga Ekson tungkol sa tubig baha. Ang kaniadto may gala, ang gibuhat ni Presidente Digong ang basurahan dito may gala sa Ruas Boulevard, gihimong dolomite. O ganahimo na karon tourist attraction. Gisaway nila ang gibuhat ni Digong, anong gitaklapan ang basura. Karon ibalik na nila. Mumakay niyong gusto nga ang basura ipabalik ta dito sa sentro ng bahay sa syudad. Toa di balik karon basura. Kung inyong tanaw ng inyong social media, inyong Facebook karon, ang mugawas niya pareho ra gyud tanan. Basura nga nagkalat may gala nga murag disyerto tanaw mga Ekson. Sigon sa maabot si imong pananaw, pulos basura na. Sige, mo makana inyong gusto. Mo mangkana inyong gusto. Sa diha nga gitaklapan, sa diha may gala nga giayo ni Digong kaniadto may gala kanang Ruas Boulevard nga nagbukid ang dagat may galas basura. Karon nahimo ng tourist attraction tungod sa dolomite. Gi-question nila ang dolomite. Kay mula gina nganong giingon ana ang basura karon. Nana inyong gusto ninyo, di balik na sinyo. So, wala na question, okay na. Sige, gibabalik ng basura. Mo man kana inyong gusto ka aron mataklapan ang isyu labi na sa mga corrupt nga mga halandon nato. Luod kay nganlan mito ganay pag-introduce. Let us welcome our honorable. Say honorable. Honorable ba yan? Kawatan mo na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang dapat nga lang honorable kining mga tao nga mo'y nagbabayad sa buhis nga gipangkawat ang mga kawatan. Dili may galag kay kining mga kawatan ato pang taytulan og honorable. Halandon, halandos back.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Halandon man ang kawatan mga Ekson na buhi lang ilang pamilya na dagkong mga tiyan nga lawas ilang pamilya tungos kawat sa kawatan gikas tao. Bumari halandon mga Ekson nga klasis tao. Ang dapat ganlag halandon kung buton naon may galang usaraan Diyos. Wala na ibulabaw kahalandon sa Diyos. Dili kaning mga politikong mga kawatan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nagpadato silang kaugalingon may gala. Honorable, kunuhay sila pag-introduce. Our honorable. O honorable sa mga bahak ng mga kawatan ng dagko. Nidagko lang lawas anang mga tawhana tungod sa kwartas tao. Prangka istorya. Kanang magbubuhis may gala gaway kakanon. Unya ang para unta kanila tuwa sa atong mga halandon pwede lang sa tarong ha kanapagyapoy mga tarong mga Ekson dili tanan ba't dunay mga tarong paghihapon pero maliso di identify kaysa ning tarong kasagara kawatan yo nangadato gyud sila may gala sa ilang kawatan muna giingon ni Digong mga Ekson kaniadto ako ray presidente sa Pilipinas nga way mansyon sa Manila kining mga congressmen di nun tanan pagkapatsada kay mga mansyon sa Manila. Mamauli mo gikas baryo, gisa yung probinsya, pagkabot sa Manila, mga mansyon, ama na gikang kwarta. Gikang uno kwartas tao. Ambot ko na sayo pagkasdigong na nang yang istorya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Standby Bang Egson kay karong kabutagan ako ni demolition ni Dapitas Barangay Puerto ning ato syudad. Standby kalabutan na may galak kay ato ning siren Bang Egson pilagi ni magumanje. Doon na hinataga sab karon may galak sa 10 kilos kabugas, 10 lumbya, 10 kilos. Para nitis mga kabos. Kaya aron di magalburoto may galak di anay napulo ka kilo. Standby kalabutan na. I don't know, mga Egson, kaya kiniabang nitabo karon may galan na nasa linog dito na pita sa Colombia. Pastilan, mga Egson, ka kuan ba kayo? Kung inyo madumduman may gala dito sa Venezuela, niyang to may galang linog niha, ni tala may gala o kinibang 7.2 nga magnitude, niyang tong June 24, karon August 10, kagahapon, mitala may galang 7.4 nga linog may gala. Sos, kang kadagang kais patay, mga Egson. Nga hostlo na saan ang mga building may gala. Dagang ka nga tabunan pagka mga hugnos mga building. Grabe naman yung may gala nga katalagman kini. Ang gikadlukan na lang nila ang Pilipinas. Ang Pilipinas na karnus ang may gala mahugno, mga Egson, kini nga mga gambalay nga naaging bansagan may galang the big one. May untag mauna itong mga kawatan sa kwartas gobyerno ng mga halandon. Aron gamay na lang kawatas ta gobyerno. O di man tagani, sala maning manunglo may gala. Pero kung naan na malanggani mga egsyo mga tabunan, mauna unta itong may galang mga kawatan. Sa ato pagbalik mga gala, sa ato mga kawan nga nakaroon sa gawas, stipot lang, doon ay rollback may galas precious produktong petrolyo. Matod pa sa gobyerno, big time, asay big time. Kanus aba na naimong big time may gala, ang rollback karon is only 4 pesos. Mahimo rin ng big time. Sa diha, may gala nga ni Aksog Buton sa gira doon pita sa Iran. Saka rin sila pagkabuntag may gala o 10 pesos nga increase. Pagkasunod si Mana, another 7 pesos na sab. Sa diha, nahilom na sa ng gira, nag-rollback sila. Pila girollback? 60 centavos. 60 centavos. Karon mga adlawa, Martes, nag-rollback ko no o big time. Asa yung big time man ng Jesus? Ang inyong ibalik unta ang 10 pesos. Nga nung 4 na malang na ang 10 pesos, gikibhanga naman sa bugsais. Iunaanag yung takakurap nga klase tao sa Pilipinas. Ang inyong gi-increase niyag tong pagbuto sa Iran, niyag tong yaging simana, 10 pesos. Unya karon gidugangan pa inyong 7 pesos. Karon gani rollback, 60 centavos. Karon another rollback, 4 pesos. Iuli ninyo tong 10 pesos. Ayaw lingawan yung tao nga moingon nga big time. Asa na ka big time ana? 10 pesos ang inyong gi-increase sa miaging simana niya karon moingon mo big time nga rollback, 4 pesos ra. Hinangal na gini mga Egson pag-ayaw ning atong gobyerno.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Balik ta may gala oras man gini kanan alas sa 9:56.
2: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
6: Gigutom na ba?

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry! Naay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby! From day one, i-continue ang comfy sleep! Use EQ Dry!
5: EQ Diapers! From day to toddler, i-continue mo!
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
12: Check fair trade permit number FTEB26236A series of 2026.
13: Oras alas 10:02.
14: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
15: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
13: Balik tama kag pagoban sa tonga programa tonga Magnum Rapido. Kadjot sa Mangala kay kundugaling grabing baha dos Metro Manila Mangala Luzon area tungod Mangala kinawatas kwarta sa flood control nga wa gyud nga silutan hangtod karon. Hinunua ang hinoo mga igsoy way labot sa kinawatay mao na noong gipang preso o ang nag-expose na mag-witness sa kwartang gipang kawat mao na noong gipang preso din sa tabay gala sa kayuhan kay bugas ni panghatag may gala gatos mga kabos ay dunog kinsay qualified o asa makaing basihan ani. I-check ta Magnum Jane Luna des Lumbia area dunay tag 10 kilos kabugas panghatag Magnum Jane.
17: Live na karon din sa Barangay Lumbia, covered court ang magdumamani. Diin na karon, no, gisugda na yun ang rice distribution. Diin na kini na atin ino ang CSWD, mapulang pipila ka mga staff sa Barangay Lumbia. Kanina bahin ni Shastro ka Barangay magdumamani, no, pagkatugan, ingon mapon ang bayanga. So, Lumbia, na yun ang ikatulo. Pero naalamang sa 1,700 individuals ang makadawat diin nga 10 kilos rice. Mataga isa no kini gibasihan ni gikan sa PSA nga listahan pagdumamani so
13: Philippine statistics
17: niagi nga mga tuig pagdumamani gibalay-balay gitila og survey katong mga angayan matud pa nga mahatagan ni ini pong rice distribution na project so gali karon ilahan na yung gituman ko no amo lugar nga sahat nga kini silang nisutan nga mga nakalista paoy mahimo nga beneficiaryo ni ini pong bugas gikan po doon sa ito po nga DILG. Ang bugas sila magdumani, makita sa itong Magnum Live karon bagong Pilipinas ang tatak. So, dili siya bisan unsa nga brand, ang gipang apod-apod din eh. Naay nakabutang bagong Pilipinas. Puti siya nga sako, tapos buo din na nakatatak na yun magdumani. Nasayod po tanong, gikan ka na sa ito po nga presidente. So, kali magdumani, karong nga panahon na, wala pa man yun di siya totally gipang distribute ang mong bugas tungod kay ni Agi pa no sa saktong proseso. Kaya kasagara mong gusto ni magdumani, wala na tong mga nahimo bitong beneficiaryo, bitong nga pangalan. Ang ilangan na lang mga representative ang naadiri magdumani. So, totally na noon po ang proseso.
13: So, pwede na lugar nga ang anak na mo na dia or ang bana baka kay or ang asawa kay ang bana to na ginabuhi, kabulong rebsikad, anak.
17: Pwede gihapon magdumamani or bisag katang mga bedridden na bitaw ang ilahang mga kapikas or ilahang ginikanan, pwede na nga ang anak or ang asawa ang muhimo sa pagadalikyat din eh. Pero importante nga sila na-declare sa lista nga sakop yun sila. Niini lugar nga naisgutan po nga nakalista din nga pangalan. So, giklaro sa bila magdumani nga sa milabay pa nga simana sila nag-post sa pangalan sa Barangay Lumbia nga Facebook page aron usab do masayra nila kung sila may mga beneficiary wa ni kay bago niya sila mabiktima sa scammer tungod pud lagi kay niini po nga moanhi lang din he niya nagtuo sila nga naila pangalan pero wala di ay so importante ba tud pa nga ma-check ni dila magdumani no din he ato nga una nga na interview si Kagawa Judge Amkalam kalabotan ni ini pong isgutan po nila nga aktibidades ato nga paminawon si Kagawa Judge Amkalam.
18: Kagawad, good morning, Jane Luna sa Magduma Radio. Si Saimi Wad ko nga bana-bana. Pila bagid ka mga beneficiary o kisay pwede mahimong beneficiary o aning a rice distribution project din sa inyong barangay sa Barangay Lumbia.
19: Magnum Jane, mayong adlaw ka na itong tanan, no? Ang kining rice distribution project sa city government, ang Barangay Lumbia adunay 1,700 kabuk beneficiaries. Kining mga beneficiaries, gikan kini sa PSA ni atong tuig sa 2024 nga CBMS nila. So mo kini nga ano na tay gihatag sa PSA padulong sa city government nga mao ni sila ang potential nga mahimong beneficiary for the rice distribution project sa city government. So bana-bana aduna tay 1700 plus nga beneficiaries karon Magnum Jane.
18: Rohan Waddo, sa Barangay Lumbia lang na kay namin nasagol ninyo nga 2 barangays. So, kung kartabukan, 1-7 gid siya tanan or alone nga Lumbia?
19: Yes, Magnum Jane. Ang 1,700 beneficiaries, doon ay pipila ka mga sakop sa Barangay Bayanga, which is ang boundary namo is ang Kabula, Macambus Caveman. So, the other side po is Barangay Pagalong, doon ay po pipila ka mga beneficiaries atong rice distribution project nga gikan sa Sityo Wahigan, sakop sa Barangay Pagalungan, Magnum Jane.
18: What, kinsa ba gyud ang mga beneficiaries, anig? Unsa man ipag-verify nga sila ang mahimong beneficiary ang 10 kilos rice?
19: Kini Magnum Jane, no, sa guidelines sa, klaro kayo sa guidelines sa city government through sa CSWD nga, ang mga listahan is gikan sa PSA. Niya itong tuig sa 2024, nagkandak sila si BMS, house to house ni sila nga survey nila sa PSA. Mo'y nagdepende ang city government sa unsa mga listahan nga gihatag o gi-endorse gikan sa PSA.
18: Unsa man iwad, one day activity lang gid ni siya or ugma na gyapon?
19: Target nato is, ang schedule is one day lang gini siya, Magnum Jane. Magsugod karong alas 9 ang distribution nato sa alas 3. So katong mga beneficiaries nga wala naka-claim karon is gitagaan na sila 3 days para ma-claim ang rice nila diniragyapon sa tuwang barangay.
18: Sa mga oras naman karon Wad?
19: Ang oras na nga target mahuman na to, Magnum Jane, is until 3 p.m. lang ta.
18: 3 p.m. lang yun. So after ana, dito na nila i-claim dayon. Pero Wad, how about katong mga bedridden na? Nabedridden na sugod sa pila ka tuig na pagikan na ang kining ilang survey sa PSA. Kung sa may mahitabo, pwede ba nga naa sila representante din he?
19: Salamat sa pangutana, Magnum Jane. Kita nag-initiate ang maghatag tog authorization letter nga template para igo na lang mo perma ang beneficiary. So, dili po basta-basta ito ang authorization letter kay base sa guidelines gihapon nga gi-implement sa CSWD is ang gi-authorize dapat naa sa CBMS nga gideclare sa beneficiary. For example, usa ka senior citizen dapat gideclare na niya nga sakop na niya sa pamilya. Kaya kung dili niya makita sa system sa CBMS nga kana siya giauthorize, dili gyapon na mahatag Magnum Jane. So mo nang importante nga gina-check karon sa grievance section sa CSWD nga kini bang beneficiary is naa ba sa system sa CBMS nga gideclare siya as part sa pamilya.
18: Aside sa CSWD karon na what do, napabailain niya mga ahensya ang naa din nagtabang ninyo?
19: So far, wala pa nato na kita ang of course, naari po ng assistance sa ato ang mga police police station 8 nato din nga garuving pod para sa pagtanaw sa kapsa and kalinaw pod. And majority sa ato din is ang langtabang nato is mga teachers from CDT and sa ato mga admin staff din sa ato ang barangay Magdumji.
18: Wad, unsa may ito pamaagi karon Wad? Una ang mga senior citizen o PWD.
19: Dungan sila Magnum Gino pero naalan sila designated area or section sa ato mga PWD and senior citizen nga sila mo accommodate sa ilaha. Wala sila numbering gikuan nato sila nga bangko ang ato ang pamaagi ani yes oo.
18: Wad, dagaan ta kag chance makatag mensahe sa imong mga sakop dinhi sa Barangay Lumbia.
19: Sa mga sakop na ito din sa Barangay Lumbino, ipaabot ni Kapitan Alexander Turalba nga maging aktibo tano, especially sa itong SOCMED, sa social media, sa mga apo nato or sa ilang mga apo or ilang mga anak nga mo-engage sila sa ito ang mga pagpahibalo. So, pasalamat ta kay tungod sa itong social media pod, nadali na ito nakapakailap ang maong information. And of course, sa mga maging aktibo po sila sa mga panawagan sa itong mga focal person and city leaders kung sa manggaling mga balita din sa itong barangay. Kaya para mas lesson, mas organized, mas systematic ang itong pag-implement sa unsa mga activities na ito din sa Barangay Lumbia.
13: Sige.
17: Mani, tipik. Yes, pag-mani.
13: Sige, pa.
17: So,
13: atong klaro na ito, Magnum Jen, ha? Ang gikiter karon diya ng matagaan ng mga beneficiaries is duha lang ka barangay.
17: Tulo ni ka barangay matumani o tulo ka mga barangay puro sila mga hinterland barangay matumani.
13: Kano sa po ang sunod na po dana dayon?
17: Tama kayo magmani.
13: Kano sa po ang sunod? O gasa nga barangay?
17: Kano sa po ang sunod kung kano sa ba ang sunod pero una nilang iklaro nga kini one day lang hindi siya ka-activity din eh kasi ubalik ang upang pagkaong mga matumani ba pero katura mga at-claim na mga bugas ilang taga-chance na makuha nila pagkaumang adlaw. So, after 3 days lang, no, nilang hindi pwede mag-stay. So, mag-standby din ang bugas. So, dili-dili ay mag-standby o badugay kayo mag-demani. Aram sa mga matini, makuha na gilat sa mga beneficiary. Dikan din sa Barangay Lumbia para sa mag-rapido. Kini, si Magdum 124, Jane Luna. Sabi ka, okay, silikusyo, mag-rapido.
13: Salamat, Magdum Jane Luna. Direkta to na pita may gala sa may area, sa may Barangay Lumbia ng atong syudad. Anto sa takang Magnum Angie Alzado, eh, kumusta ang tamay galang itong gikabot niya demolition dito na pita o niya atong lang ipapitan niya sa porinarya may galang katong usak ka lalaking nga giluba patay dito na pita may galang sa may taguluan gagahapong adlaw. I-check ta sa iyang location, Magnum Angie Alzado, para ato magkuha may galang dugang detalye kalabot sa mnini kung kumusta niya ang gikabot niya matod pang demolition diya sa may barangay puerto ng atong syudad. I-check ta may galang. Direkta dito sa mga barangay, Magnum Angie Alzado, go ahead.
20: Yes, may demand na live. Kita karon din sa may upper puerto ng atong adak bayan na kung diin na ang nahisgitan po nga sitwasyon po magdumani. Nagresulta po no, sa pag-hatagid po nila silang nagadayang sentimento. Hindi po mga residente po din sa maupong lugar. Tungod kay dako-dako mangguni nga ektarya po magdumani na ay kaning 43 na ay kaning 20... plus na po 11 naman siguro to magdumani no so daghan-daghan gyud po ni nga mga luna ang ato pong gihisgutan dinhi kay gikan manggo dinha karang gani nga naay kurabadahon magdumani or atbang gani aning sa punerarya kung muhingon tag katong punerarya magdumani pero ang salakbitan kay sugod sa tas punerarya sa punerarya magdumani wala na dinhi ang katupong tawo no nga nakapsan na patay kag hapong adlaw nga napalgan din na sa may taguluan Misamis Oriental kay gikuha na siya magdumani matud pa ni Sir Dodong Sumo taya po sa Sacred Heart magdumani nga gi-claim na lamang sa pamilya tungkol kay dili naman good dilagod ipaubos pa sa autopsy ang nahisgitan po nga biktima nga namatay kay lagi wa na pud sila ay kapasidad pud magdumani no nga mogasto og gadako para pud nga ipa-autopsy pa ang nahisgitan nga biktima nga nakaangkon og samad dinong gaban sa iyaha pong nga dughan so naay kaning samad magdumani naangkon niya sa iyahang dugan usa ra man pud kabuok so gani man nag-ingon pud magdumani no nga kaning maong nga biktima nga si aning biktima magdumani nga residente po din sa may taguluan naghihapon na Misamis Oriental nga giilang nga si Janna Deniega Batiola 27 anyos may trabaho ug lumulupyo din sa may zone 8 barangay Bugtugan na sa Misamis Oriental pero nagapyo nang manggut siya dinhi sa taguluan particular na sa zone 12 barangay Santa Cruz taguluan Misamis Oriental so kani sa magdumani giudahan pud no sa katong kuan basi ni mga nakabikil gid pud ani pud niya tulagi kay susama man daw kuno puga naglambig gid pud na siya sa nagkadiya pud mga pagpabadlong daw kuno sa niaging mga panahon so giingon magdumani nga na bilang ko naman ni kani adto pero kana magdumani no nga mga statement di pa pud klaro di pa pud tataw kung labi ni kalibigitan pud sa iyang kamatayon kaghapong adlaw kay nakitaan para ba pud ni siya ni adto ni agi nga gabi nga nagdula pag failures diol pud sa nahisgitan nga area o ganang natigdan pa pud sa vicinity sa ihapon din pud mga kasalinganan pud mga kaila pud magdumani na pa pud di na pud magdumani no sa mga pung lugar so mo hinungdan nga sa ilang bahin di pa pud tataw gyud kung unsa bagyo pud rason nganong gipatay kining nahisgitan pud nga lalaki then din pud ta magdumani sa kani pud ayon pung insidente pud no dinhi sa kaning ato ang lokasyon karon sa may upper barangay puerto ning atong nga syudad kay nanay gipang guba gyud pud magdumani ng mga pipila ka mga Pinoyanan o gagani man no basin ko sa tong kauban pud din ha ang kani pong mga Pinoyanan nga gipang guba magdumani kini kabubuton pud nila dili kaning giporsa lugar sila nga gubon ang ilaha pong mga
13: pila na kabalay diha kay idemolish magdumani
20: daghan gyud kay sila magdumani kay kung ato lang sumahon gamay raman gyud unta ni sila nang nag-iya sa luna like for example kaning 48 hectares magdumani 48 raunta ni sila pero kay daghan naman pud nanulod nga kaning mga nag-claim nga sila magdumani no ha, pwede makapuyo din kay nagpalit na daw sila mga rights na pud magdumani pero kaning nagi nang usog din hi kaning grupo pud nila ni sir kaning pabwalan kay lagi ingon sila klowa daw kuno ni magdumani nya car beneficiaries daw pud ni sila o gagani do naman pud mga kaning dokumento nga ilang ika-support gyud pud nga sila na ika gayunan pud magdumani no nga mohimo pud sa pagdepensa sa ilang kaugalingon tungod kay sila naagi pud legal nga mga basihan pud magdumani sila pagpanag-iya ni ini naagi pud mga kaso na ni ini sa nila ba yung mga panahon pero ang nahitabo ko gud karon pud magdumani ang kanipong nahisgitang mga nag-claim nga sila gyud pud no ang managiya pud dinhi sa nahisgitang nga luna like kaning mga beneficiary no kaning agrarian reform nagpamugos gyud pud nga sila dili sila pwede nga abugot pud dinhi sa maupong area kay lagi magdumani taas nga panahon naghimo lagi pud sila sa paghupot og mga dokumento o ilaha na gyud pud nila pamatud-an pud magdumani sa pipila ka mga higayon like katong sa Korte Suprema ilaha pud din pud nga napamatud-an gyud pud ang magdumani no yan apo din pud sila yung mga dugang pang dokumento like entry of judgment sa Darab Central Office dayon napud sila kaning decision sa commissioner's report pud sa MTCC nga naghimo po na sa pagpabor po da sa ilahang mga agrarian reform beneficiaries. Dahil katupong nga tuwing 2012, mismo ang kasamtangan na itong regional director nga si R.D. Makatindag, no, kasamtangan na katong mga panahon na, nagsilbi siya nga provincial agrarian reform kaning officer sa Ms. Orr. So, siya magdumani na po siya, iya po gipirmahan po, nga para makonsidera po, no, nga pabor po da yun din hi, sa mga beneficiary. Pero karong magdumani, naman po yung mga decision po, mga dokumento po, nga gipanghuptan ang kanipong mga nag-claim karon. Sama na lamang ni ini nga pamilyang true magdumani, diin sa ilaha po nga bahin, na sila yung mga gipanghibo mo ng mga legal nga lakang, dayon na tuis na, na dayon ang decision magdumani sa ilaha pong mga ipangdangpan po. So, mahinungdan nga kaniyan to, nahimo ni siyang gobyerno nga lote, kaning i-occupy magdumani, karon nahimo na po siyang private. So, na yung mga gipang demolish ka ganiha. Sa gipang demolish magdumani, basi makuha sa itong kauban din ha, ang mga potentious po, ang nag-ingon sila, nga pabor sila magdumani nga sila, mapapahawa lugar sila, kung pwesto, basta as long as na sila ilahagin pong kaning igong proseso no nga agian makadawat sila sa husto nga compensation po sila mga Pinoyanan uga kani po din po nay ayuda gid po magdumani or nay bayad gid po nga husto sa ilaha dayon na po din po ilaha gid po relocation kay di magud po lalim daw kuno para sa ilaha kung nga mubiya sila magdumani dinhi nga wa pud sila painan natay mga nangahinabi po magdumani dinhi po sa maupong area kaganiha dito ta sa may duol ang pang lugar sa katong punerarya magdumani naman tayo mga nanga-interview like si Sir Eleazar Palacio basin pwede makakuan po natin sa kauban din ano nga nag-ingon siya nga pwede man siya ano siya muhawa basta lang yun na kaya sure yun ako ng magdumani no nga i-subay sa saktong proseso pero din po sa bahin po magdumani nila ni Sir Norman Pabualan ang chapter president sa Philippine Datos Cultural Minorities Assistance Incorporated na ang kasamtangan po nga Agrarian Reform Committee Chairman sa Barangay Puerto nga walay katungod yun daw ang bisan kinsang private individuals or entities nga muhimo sa panag-iya sa portion sa lote din sa may Purok 7 o ga Purok 8 sa upper puerto ng atong syudad.
13: Hmm.
20: Oh, ah, sige siya. Di, ako si Sir Pabalan. Ah, nagtigway pagbaka.
13: Ah, nagtigway pagbaka. So, pasadil sa to.
20: Kaya lagi, yag yung gikaro magdumaan.
13: Pero so para magdumaan dia, walay, walay kwan dia, walay resistance. Meaning, wala sa musupak dia sa pagdibulis.
20: Wala man siya gipuwersa good sila di ay magdumaan nung magdibulis.
13: Ilala kabubuton.
20: Oo, oh, ang kabubuton.
13: Aron nga matarong paghapon babalik ng kahoy nga ilang gibuwa, ilang gikuan, ilang giguba.
20: Oo, oh, oh, kompalitan na sila ikadalaan o kabalhinan oh, magdumanay. So, ang naitapo, katong mga nag self-demolish lugar dito sa unahan, katong sa Pasaka, katong na sila pagatagaan, magpunto sila bayad po magdumanay. So, wala man po yung nahitabo nga gipuwar sa lugar sila nga kanigi, wala lugar sila nga inanglan lagi sila mo hawak karong adlaw panggubo nila mga panimalay wala man hinuon pud nahitabo ang iyang anak pud magdumani ang karon offer pud na magdumani no sa ilaha na ay kaning bayad yun pud sa atoa pong mga kaisunan nga nilubuyo daw dito base pud sa atong nakuha nga impormasyon magdumani no nga ang tagian ining lote katong nagclaim magdumani karon pabilyon chong nga kani sila pagabayaran ya dayon magdumani na pud ay kuno relocation nga itanyag po da sa ilaha pero dili man gud nabugos sila nga dili sila gyud magdumani no nga mohimo sa pagdawat po dinhi nahisgitan nga mga offer tungod kay do na gyud daw kuno sila katungod dinhi ko mga lote nga ila pong giokupa nga ila pinadi adto mga legitimate gyud po nga mga agrarian reform beneficiaries so ato na siguro pasubutan dugang kalabuan magdumani kay nanugway pa mo po datong kitak na sinabiot karon kay laki
13: tinuod
20: man gyud daw kuno siya nga kuan beneficiary gyud po magdumani no so kuan sa atong mga gipangingon nga sagad ako na sa nag-occupy dinhi wala gyud kuno nagtikad sa ilang mga luna so sila gyud magdumani nag-claim yon nga ila gyud ning giamuma ila gyud gipangtamnan magdumani no isip mga kaning ARB beneficiaries sa dinhi po sa may upper puerto ning atong syudad live gikan diri sa upper puerto kinis mo 120 angels sa balita og sir Pisho
0: Magnum rapido rapido
13: salamat Magnum Anje Alsado gikan sa may upper puerto ning atong syudad sa katapusan isikta si Magnum Persid Blanca pilagid na rule back karon kay ikinaplo man nga big time asay ka big time man nga gamay ra man kayo while niya tong ilang pag increase 10 pesos diretso isikta Magnum Persid Blanca sa location go ahead
21: awa ka magdumani no na ay dako magdumani di yun dako yung kayo pero di kasigundahan lang tagkaduhaan lang tatong ihaging mga semana 10
13: pesos man tong una 10 pesos ka increase dayon
21: 7 pero karon 4 raman eh
13: Ni,
21: so, ang kinibang pag-ubos ka ron sa atong diesel, 4 peso ang 30 centavos. Gasolina, 4 peso ang 70 centavos.
13: Okay.
21: Kerosene, 4 peso ang 88 centavos magdumani. So, kumutubil ka ron sa mga gas station, napag-igapon sa kinibang mutubil ka din is Petron, 71.80 ang ila mismong unleaded. Ngayon, 72.80 ang ila mismong special. While ang ilang diesel, 84.20 pesos magdumani. Na po kaskugon karon sa Shell ang ilang mismong kinibang gasolina diha ilang special is 80.30 while ang ilang unleaded 76.50 97.40 ang ilang mismong diesel kapagkas GT karon dyan mismo sa Gabukayan ang ilang mismong kinibang special is 81.10 ang gasolina ang ilang day unleaded 80.10 dayon while ang diesel nila is 89.50 dayon na magnum money Only no, ang ato nakita karon nga kinibang mga presyo ha.
13: Small time nga rollback, small time, delay big time.
21: Kung this siguro ni, matawag sa itong big time siguro.
13: Yes, na nakabalik-balik itong gabay itong ilang unang lang increase nga Jess.
21: Bigyan ko katong lang paghubos, 20 centavos naman ito, 30 centavos.
13: Kung sa mga bukid pa ito, ginan na ito, kuliro. Kuliro. Di, man ito makapalit, di
21: okay. Mawag kuliro. Maayo kay sila kay pag increase nila kaduha kato big time dito magdumani kay increase pagkasunod semana baos din sila og 30 og 50 centavos pag umay sa 30 og 50 centavos karon sa dahil balos po rin sila so ang currency pahigapon ta magdumani
13: lugi ta perminte
21: lugi pa ta mga G siguro natulata na to basin sunod semana ako mo iwan sa sila big time again maayo kung big time na saan at least makabawabay na ta magdumani
13: tinuod ka big time yun ng 4 pesos na big time katong Diyos ngilang i-increase ibalik to aron big time ang tawag
21: pero rin kapalit ka rin kay sila paspas sila increase o niya pag mag-roll back sila ginagmay lang
13: gun sintabos raman
21: narabay lang style ka pa magdumani nga mag-increase lang yung diesel pero ang nagmahal mag gasolina
13: bawi yun rin kapon
21: bawi yun rin pagdadulaon na bitay Manila bitaw nga bawi yun sila nag-increase ta magkani yung nagbarato pa Ang kusul sa biyagaran kay diwan ang duha ang diesel gikibangan gipasa pa sa itong gasolina.
13: Pagkabaan ito magya po na.
21: Ayaw gisa lagi. Ito na gingon nga gitudulaan na kita karong mga panahon na bata unta.
13: Oh.
21: Bawi na ito mga previous nga bulan nga ilamis mong gikuha nga pagsaka sa purok ng petrolyo.
13: Oh.
21: Ta sa lutsimana, bisag mo ba, maura gapon, 4 siguro or 5. Taharang na lang gamay ang magdumani.
13: Hmm.
21: Katatani sa mga lugar kung asa ito kay karon yun, grabe yun, kamahal yun kayo ang itong gasolina. Makita gina to nga kumutubil ta di gid halos galihok kani usa gatos di gid halos galihok kang gid
13: wala gyud
21: oh kung kadiyanto nga usa gatos musaka gyud ang gid karon nas motor di gid magdumani mura ra gyapog wa ka nagtubil to kay ko ra gid taon mo tikang gamay igo ra ta sa mulihok gamay taon magdumani
13: sige
21: mo no atong kay mga update sa karon sa tong presyo sa petrolyo aga rule back ta gamay ra sab di gid ingon nga dako gyud Gas location lang gabay sa Blanca sa Balitaosin. Puso! Magdong Radio!
1: Rapido! Rapido!
13: Salamat Magdong Persib Blanca nyo na bati may gala. Ang iyang report, ikinapayas naman dayon nila may gala ng big time na kuno ng rollback. Di ba na big time? Ang big time, ibalik to ninyo ito yung unang gi-increase nga 10 pesos. O niya iyo po rin gisigundahan o 7 pesos. Kaya nag-rollback na ito gagayang simana, pastilan sintabos na may gi-rollback sa mga salbahis may gala. Karon 4. Igno nila nga big time. Big time yung bahak. Wate kong oras, may galas, pregobat sa itong programa. Salamat kayo kanyang mga suging tikpaminaw. Salamat mga listeners. Salamat mga viewers. Ang kalimot may gala, sa usa kagagawas ng katringdan, katawhan labing gamhanan. Managlahi man ang atong barugaran, hukom sa katawhan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang sa Balitang Serpisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
13: Oras, alas 10:29.
2: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
22: DTX 500 Health Alert.
23: Mga ka-DTX, hello! Hello man lang people, mabuhay! Oh, zaga mahimsugon, mabungahon nga adlaw sa dananado ng mga suki, ng mga tigbalamatini nga doa ang programang kasayuran sa maayo nga banglawas, of course, sa Doc Hans Lima Nolo, yung makauban sa inyong mga kinaham. Aga baborito nga simyaan sa gihapon. Adot galinyo sa DTX 500 Mighty C. Anita karon sa best way para maampingan nato ang atoang atay. Liver. Kung sa ganitong kahulugan sa word nga liver, ang root word anang liver is come from the root word nga lib og ever. That's why liver. That's the meaning of liver. Liver means live ever. So kung na kay healthy nga liver, you can live ever. Pero kung wala kay healthy na daot imong atay, you cannot live ever. Kaya it's just a matter of time pwedeng mubigay ang last. Because of liver disease, hadlog kaayini nga sakit ning atay. Kay you know, kaning atay good, sumala sa study, I think, no, 500. Pero sa study, more than 500 activities. Enzymatic activities ang ginabuhat ani everyday. Daghan kayo ni ginaprocess ng activities ng atong atay kanaadlaw. Pero ang harmful substance, himuon yung useful. Kana mga toxicated bitaw na itong mga ilim nun. Bino, kana, chocolate, chocolate, kana, tamis. Ang liver, anak mo'y ga-transform into useful substance. Una, masalamat ha, ni atay liver. Liver doctor ang tawag ani. So, ang pingan tani kay sumala sa study, 80% madaot ang liver. Ay hapasiya mo, hatag og sintomas. It's too late na. Munang ang fatal effects sa liver, anong grabe, paspas kayo. Kaya dili manggod sa dayon mo hatag og sintomas kung nadaot na siya. And this is the only organ nga naay capacity to regenerate. Kaya niyang mutubo. Putlonin mo ng head nga parte sa maputol ng liver, mutubo na. That's amazing part sa liver. Kaya niyang mag-regenerate. Kaya niyang mutubo. So, kining atong atay, tagaan tanig pagdagan. Muning usas atong gina-encourage ang ato ang DTX 500 of Mighty C. Kay ang atay, unang-una madiagnose ta nga may fatty liver. Na long run di ay ang fatty liver nag-cause nag-scar.
3: Then later on, magpaspas kayo, mag-cause of liver cirrhosis, liver cancer, delikado kayo. Uhupong na ta, mag-edema na ta, mag-uhupong na. Wala yung problema, mag-jundis na, mag-yelo na ang panit, ang mata, sa atay. So, kining atong atay, tabangan tani nga mag-regenerate ni siya, mo-healthy ni siya, ma-excrete ang mga hugaw, toxin nga na as atay. Salaan man yung atong atay. Ang atong atay, ang function ani, tanawa ha, it helps our body to fight infection by removing bacteria from the blood. In terms of bacterial infection nga na as dugo, it converts the inactive thyroid hormone T4 to active T3 that the cells can use. Para nisa sa mga may hyperthyroidism. May problema sa guiter. Ang atay, usa sa mga makatabang. Healthy atong atay dapat. Kadtong may mga guiter dira, inyong atay, problemado. Huwag yun lang ito nga istorya. Kadtong may mga arthritis, inyong atay, problemado. Tasog uric acid, tasog cholesterol, inyong atay, problemado. Taga-andanig pagdagaday galimot, kining atong DTX 500 o Mighty C, kanang adlaw-adlaw ito na itong pagpainom sa DTX 500 o Mighty C. Nakuntabang na siya sa pag-excrete sa mga toxin nga naa sa atay. Para nis atay ning atong DTX 500 ug Mighty C. Ibata sana kada adlaw sa isbuntag. Okay, nakita na nato bang nga murag akong lawas, may diferensya gyud dok, may high blood ko, may diabetes. Pag ginom og DTX 500 kada adlaw og Mighty C, bisag naa kay maintenance kay kanang maintenance nato para ra gyud na siya. Dili mo sa ka atong blood pressure. Wala man dira gingon nga maintenance imna kay para imong atay mahimong healthy no. The mere fact nganong nagsakit it because imong atay may problema. So supplyan nato, tabangan na ito ang atay. Diri na musulod ang pag-inom sa supplementation. Ang purpose, nga nung naatay DTX 500 o Mighty C kada adlaw, kay muni siya mutabang sa mga organo nato nga nangadaot.
22: DTX 500!
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
22: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
22: DTX 500 Health Alert.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
24: Bugas-bugas, ug katul-katul,
22: i-DTX 500 na.
24: DTX 500,
22: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
24: ug pag-ayo sa bugas-bugas
22: ug katul-katul.
24: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
22: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
26: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
27: Mighty C, ang kalayon nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Oras alas 10:40.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang og mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras a las 10:41 y cala como está Magnum cantarán. Welcome para Cuba Andrizato, Tulumano Nanguinho, Tulumano.
0: Magnum.
1: Ato Miguel Magnum in action, Granado Miguel. Adla Miguel Caronga Martes, Pichaon Chino Miguel Sabulan Sagoso Tuig 2026.
0: Magnum in action.
1: Kaim tayo sa panahon sa Lakbayan. Sus Ginoo, grabe may gala, kainit kayo.
0: Magnum,
1: sa labat na itong panahon may gala.
0: Magnum,
1: inaksyon. Una itong Gingon, Megson, Tanawang, Kalangitan, pwerteng hawanag yung kayo. Grabe may gala, kahawan kay may gala sa itong kawarangan.
0: Magnum, inaksyon.
1: Dito sa Kaluan, may gala, lugar, ang uban dito, isang pag-init. Gabi, gapon, may gala, ang ilang purisyon dito karon. Kaya doon ay mga lugar nga wagin mawaan tubig. Labi na sa Luzon area, mga isoon, dito sa Bagyo, sus kaluoy kay may gala. Kaya sa Bagyo may gala, daghang balay may gala, diya nga nasa mga pangpang na muyo, di ba? Kaya ang Bagyo, magod mga isoon, bukid, mauna nga uban, ito na sa, diya sa ila, sa, diya may gala sa Bagyo, sa ilagyong sentro, makita na ito may gala, diya ang daghang balay nga kasapaw-sapaw, may gala, anang ilang bukid may gala, diya.
0: Magnum in action!
1: Na kay kato may galang habagat, duha kasimana mga isoon, ulan-ulan, mao na may gala nga nang humok ang yuta, so daghan nga lumpag dito, daghan nga landslide. In fact, doon ay napulo may galang patay na dito sa Bagyo area.
0: Magnum in
1: action! Doon ay mga lugar may gala sa Bagyo karon nga di pagin magian, kay ang ilang magundi ang mga isoon, tingnan ko, kanyang lugar, unique kay yun, kay bisan may gala o pang-pang diya, na ang mga balay may gala sa kilid, pero na may mga balay di mga pang-pang nito, mga bukid may gala, nga bato may gala, ang ilang halos bato-bato ang ilang may gala ang itungtungan.
0: Magnum in action!
1: Pero maulagi, nga tungod kay ang ulan may gala, halos may gala, dua kasimana ilang na sinati rito, ni humok ang yuta, sudagan ang mga landslide ni tabo. In fact, doon ay mga dalan dito, nga dili magian karong panahuna, tungod may soon sa nga landslide ng mga lugar dito sa Baguio City.
0: Magnum in action!
1: So, balo naman ito may gala ka sa gawas may gala na ng Kamchan Hei niya kay wala mo na, kay Burabag patag-patag mo na niya. Katugyan dito sa kinibang kwano, kinibang diha may gala sa Payungkas Binggit, sa parang upang lugar niya. Sa Kinan Road may gala, makita niyo, delikado yung kayo. Kay Nadia may gala, bukid-bukid mga Ikson.
0: Magnum in action!
1: Kabanggi ka patian may gala ni Cabral mga Ikson.
0: Magnum in action!
1: O, kay Gikan niya, ipagsulod niyo mo niya, muna mo na, paingos Bagyo. So, karo mga gala, tumulan ng ulan. Dugay kay mga Ikson na grabe kapurisyo kayang ilang lugar karon sa Baguio City.
0: Magnum in action!
1: Dato para kami ka din sa itong tulumanok. Kumusta ka? Maingot itong etanan. Ito mong lanang may gala sa lipot ang magpanansunan. Ito na mga pagpasalamat sa itong labaw. Nga makagagahom. Salamat ginong Isu Kristo. Salamat Diyos sa mahanan na Diyos sa Espiritu Santo. Sa mugihata ka namo ang alayang adlaw. Salamat ginong sa lain kinabuhi. Nga mugihata ka namo. Nga mugihatun kami nining alayang kautuhon. Uban sa mga minahal sa kinabuhi.

0: Hantay mo kami nga tagaan sa Kamasog sa Lawas kanunay. Ingumsab niya itong mga nagpasketon nga nakaroon sa nagadayang tamulan na kami sa Ginoo. Mga ay kami og pasaylo diya kanimo sa mong pagkamakasasala. Ingumsab kami anda pasaylo nga to sa mga nakasala ka namo. Kiling tanan, magpangay pinig kang Kristo yung bugtong anak, buhig lagari. Hato sa kanturan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Maayong oto sa tanan. Ilabi na may gas ito mga kaigsunan. Maayong oto ha. Ilabi na may gala sa ato may gala ang 80 ka mga barangay sa Rakbayan. Kumusta man mo sa itong 424 ka mga barangay sa Misamis Sunintal sa Kamigin. Mayong utto ka niyong tanan.
1: Magnum in action.
0: Mayong utto ha sa tanan mga namina o may gala. Mayong utto ka niyong tanan.
1: Magnum in action.
0: Kumusta niya may gala sa mga Amerikado, Desmercanos, Cogon, Carmen, Puerto Agurag, Bulwa. Mayong utto ka niyong tanan. Labi na sa mga nagsunod o kanunay may gala naga-lugar, naga-subaybay may gala sa atong tulumanon.
1: Magnum in action.
0: O sa good news, karong may galag, bad news. Unang ta may gala ang good news. Good news may gala, giyo rollback sa atong produkto petrolyo may gala. Ang nasinati may gala, karong panahon na, rollback ni.
1: In action.
0: O muna may gala, good news may gala, atong ato may gala, naipos karong panahon na.
1: Magnum, in action.
0: Santa may gala, laing good news may gala, karong adlaw, tulukadlaw. Nga, Mindanao, business conference may gala, sugdan karong adlaw.
1: Magnum in
0: action. So tulokan lang may like good news eh. At least guwapo may gala sa atong patigayon.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala kung ay good news asay bad news. Sa may bad news may gala karon. Bad news may gala gingon patay may gala sa tungos sa bagyo nga sa tungos sa habagat o bagyo may gala si Maymay. O kini may gala dito sa Luzon. Daghandaga na may gala mabot na sa kasabagyo na pulo na gulito na. Doon may mga missing may gala. Subay-ubay na may gala, no? Dula sa kapina sa pulo, may gala nga mata, may gala tungod din eh.
1: Magnum!
0: Samtang libu-libu may gala ka mga tao ang apektado, nga ito pagkaroon pabilin sa mga evacuation center, dito may gala sa Luzon area.
1: Magnum! In action!
0: Kaya ang kuha mga may gala, kining mga kawat, may gala ang flood control, tuwa mga sa Luzon. Nabisan pa may gala, munang yung bisan pag klaro na, ang corruption klaro na may gala, ang binuang sa itong gobyerno, mga eksyon kini sa itong nasod sa mga sa itong gobyerno, grabe may gala ka mga bakakon yung kayo. Wala ginanugam sa kusa kabok. Wagay, wala. Wagay lagay. Wala. So wala gin may gala. Ipanumbong pa may gala ang mga tao nga mo'y naka, nakasaksi may gala silang himo. O so mo'y nakaturugwata mo'y ipanumbong. So suko ang Ginoo. Lasuko may gala kini mga pagpainumdum sa Ginoo na nga kakuya ba mga tawhana mo di mag-inumuang kung sa inyong mga sayop. Diba? Nautan ka na kay mga eksyon nga klaro kayo na nagkaroon magpanahon na ang isyo may gala flood control. Nadia may galang korupsyon na flood control. Wala ay gihimo nga flood control pero gibayaran sila. Doon na magani may gala ay gihimo pero ba gihaplasan na may gala ga siminto na. Humana. Million, million, billion may galang kwarta.
1: Magnum in action.
0: Pero napay bisakusa may gala nga napay bisakusa nga ni Angkon? Wala oy. Puro may gala ambot. Ah, gipakawawan namin ninyo. Wala may kabalo. Wa may gihimo, namo ebidensya. Namo ebidensya. Namo ebidensya.
1: Magnum in action.
0: So sa inana may gala, na ang Ginoo matas Ginoo dako yung kayo. Dele gyud may gala tumalimdal kita, pwede na to tuntuhon ng mga tao, pwede to hinangalan ng tao, pwede na to ilaro ng mga tao kay natas posisyon. Pero dili ninyo may gala mailad o dili gyud mo makaeskapo may gala sa mata sa Ginoo.
1: Magnum in action.
0: Sa magamay dako may gala binuhatan nga daota na pirmi may gala. Galantaw ang Ginoo sa ato. Di ba? Mauna nga, sa kung saan palatog pamakak may gala, magpatuo ta nga limpyo ta, unya, ato pa ang mga tao nga muntay nanumbong sa na, ilang nasaksihan, unya mo atong ipanumbong, degen makatugot ang Ginoo ni ana, nga magparayon may gala ang kadautan, o kininkangit-ngit may gala nga binuhatan. Degen lagi, degen magparayon na dili may gala ginmusugot. Nagiutlanan ang tanan. Basta dautan nga may gala, purmiro, may nasya purmiro. Pero kung imo nang iparayon no digi ka balo mo nga ipasaylo di ka may gala may balo mo undang o ga magbago may igsoon ang Ginoo na may maningil may gala ang magpahinom do ni ana.
1: Magnum in action.
0: Ginoo na may gala ang magpahinom do maningil og siya ang magpahinom do sa katawhan. So sa natabo karo sa Luzon ang aktwalay may gala ang mga isyu sa flood control tuara sa Luzon. Unya mga lugar may gala nga nahimong controversial mao gipang baha may gala karong panahon na. Tuwa sa Luzon may gala. Diba? So, tiyan mo na habagat katuyok-tuyok na pa'y bagyong may-may susta pa sa paning usuang bagyo. Tuwa na may gala tugal. Tuyok-tuyok may gala sa ila sa Luzon.
1: In action!
0: Kumulanggingo sa mga pastor pa gubang pang basag Biblia, di ba kani mga pagpahinom-dom? O tungkol kayang tao may gala, dili kabalo mo angkon may gala sa ilang sayop. O gamas ipalabi nila may gala ang paglimod may gala sa kamaturan kaysa pagpangay pasaylo may gala sa ilang mga salangan na himo.
1: Magnum! In action!
0: Sanawa rito karon di ba? Sinitabo? Oh.

0: Oh, grabe, imbes may galang, imbes kahilom ta, kahilom nila ning mga sama ni ini. Diba? So, ipanumbong may gala nila ang mga taong way labot, tanan may gala. Mo na nga, tayo mo na, ang walay mga sayop, may kalawa na kahimo, may gala sinangal, may ipapriso, ipandakob, ito nga mga marins, ipandakob na may ganig, wakapian sa priso ta. Apil ka silang abogado. Ang way kasayuran, kasayuran inusinte, may gala sa mga hinangal ni mga official, mao may gala ilang gigukod, karong panahon na. Ang mga tulisan nga tinuod, may gala, o responsable ni ini, mao may gala nagpagukod pa ni ini mga taong inusinte sa flood control.
1: Magnum in action.
0: So, siguro may gala mo niya gituyos Ginoo nga di niya lugar iyang ipadumdum nga mao ni ang sitwasyon talawa arang-ara pa kanetos Manila pa karon tanan na lukop may gala halos sa ang NCR na lukop may gala ang halos Luzon mga igsoon sa baha may gala tuwa-tuwa ka tuyok-tuyok ang ulan mao na arang-ara karon nga medyo nakaginawa sila pero dili matago may gala ang gibilin nga kadaot may gala nining nasangpit may gala nga ulan o gakining baha may gala dito sa Luzon area.
1: Magnum in
0: action. Na may gala pinaka bad news kay may gala nga balita sa atong nasod.
1: Magnum in action.
0: So may lain nga bad news may gala nga balita may gala gingon gingon lain nga bad news may gala nasod sa Taiwan nangandam na may gala sa posible may galang pagsulong nila sa China kay unification lagi kwaon sa China may gala Taiwan. Kaya sa gingon may gala sa China by 2027 ilagid may gala nga by hook ug by crook. Pag kinaon sa kalibutan, bawion nila may gala ang nasod sa Taiwan.
1: Magnum in
0: action. Muna nga ang Taiwan karon grabing preparasyon na. In fact, doon na ilang mga drill may gala, ilang mga pag-practice nila, unsaon nila kung lusob yun ang doon na paglusob may gala sa sundalo sa China, diya may gala sa Taiwan. Kaya nitabon, sa ang ilang mga kundin, ang Taiwan, isla naman na, di ba? Ang Taiwan may gala, isla naman na siya, gatubang sa China, gatubang sa Pilipinas, in between siya. So mao na nga asa lapit na posible nga dito mo atraka ang mga Chinese may gala mga sundalo sa Amerika ko ano sa China kung musulong sila dito sa may gala nagana na mga barikada gibutang daan nila kaya kana may gala 2027 duol na kung tinuod may gala katong gingon lang nga dili pa dili sila musulong sa pero by 2027 ibalik-balik sa China na nga sa 2027 mga igsoon. Ilan na may galang sulungon gyud ang nasod sa Taiwan kay ilang bawion kay sa ang ilang pagtuo may gala nga ang nasod sa Taiwan mga igsoon probinsya nila na kay ang Taiwan may gala di man gyud sa una kung imong isugutan ang kasaysayan gubat man sa una oh so sa mga historian dia so unsay nitabo sa Taiwan may Taiwan may gala mao na nga ang Taiwan di sila gusto may gala nga masakop sila sa Communist Party. Gusto nila may gala demokrasya ang ilang nasod mga igsoon. Bisan pa kung sa kagamay nila musukol sila mga igsoon. In fact, karon padayon ang ilang grabe ilang pagbansay-bansay may gala sa tanang sundalo. In fact, ang ilang mga reservists nila, ilan ang ipang training ang mga tao dito. Gitudluan may gala, unsay buhaton, magkinaon sa, unsay buhaton. Unya, ang mga reservists nila, kaya ang Taiwan may gala, dunay 230,000 may gala ang mga active nga sundalo. Unya, dunay 1.6 million may gala ka mga reservists nila may gala nga muni mutabang unya ug magkinaon sa ang kalibutan mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Sumo na may gala nga muni pinakabaldios may igsoon og iyan po na to may gala kaya ang gingon sa China may gala balik-balik by 2027 ilagi ko na may gala nga bawion sa so, pagbawi nila. Sulungon may gala nila ang Taiwan para may gala nga tanan no murag libutan nila. Paglibot may gala of course sa dasmagan nila aeroplano bombahan nila pagayo kay pwede man ko ang China, may gala, diyara sila sa ilang minlan nila. Siya, buodol lang makasilag, bumbas na ito. Paluparang misail, may soon. So, ang Taiwan, kaya na-isolate man siya, gamay po ng kanasod, adipinsa lang po silang ila, pero kung naay mo invade sa ila, meaning musulong yun sa ilang nasod, may gala, birahan may gala nila, kanadya po na ilang plastada, unya na po ilang mga gihimo, may gala, nga wapan lang isaba, preparation, may gala, kaya ilang pag-preparar, kini sa 2027, kaya waman giusap sa China. Nga lugar di nila sulungon may gala kailang kwaon pagbalik. So ilagid may gala nga aburay pamagi nga makuha nila, pilihon nila sa gubat ang nasod sa Taiwan.
1: Magnum in action.
0: In fact, karong panahon ng gali, doon ay 20 ka mga sundalo, ka na ba mga barko may gala igugubat, dool kayo, nagpadool gin sa Taiwan. Mga isoon na murag galibutan lang sila, di ba? So muta na nga, kanang ilang may gala mga lugar, kanang ilang himuon may gala nga pagpalupad sa mga aeroplano, moraga training gapon sila unsaon nila pag invade may gala ang Taiwan. Ang Taiwan pur karon grabe sa may gala ilang pagbansay-bansay paniguro may gala nga mo sa ilang buhaton kung in kaso may gala mo sulong may gala ang China para bawion na may gala ang nasod sa Taiwan. Kay mato ba China ang Taiwan usa sa ila kining probinsya may gala sa Taiwan asa China. Halos magkana mo dasmag sa Pilipinas may gala ilog-ilog naman nating ato dinhi nga layo na kayo sa nakagdas Taiwan kanang Taiwan duol na kayo at bangra kay nila. So ato lang mo na bad news may gala o gatong bantayan na o gatong i-monitor. Kaya ang kalibutan may gala karon na bisag unsa na lang gubat, linog, baha, sunog, sus ginokon sa naman
1: eh.
0: Ang uban lang gamingol nga murag muna kuno ni siya ang mga na tala may gala sa itong balaang kasulatan. Mga pagpainumdo may gala kaya matupalagin nila mga isoon nga lugar dapat yun kita ang tanan balik nas Ginoo.
1: Magnum in action.
0: Muna may gala. Santa may gala mga dagkong balita may gala sa itong mara batong balaga itong dagkong balitang lokal.
1: Magnum in
0: action. Sugod karong lao may gala to lokal lang Bindanao Visits Conference. Sugdan may gala karong lao dia sa Limkit Kai.
1: Magnum in action.
0: Santa rugang balita may gala mabuta kapin sa 220 may gala ka mga participante sa Civic Military Parade ang nagpalista na. Pero matod pa may gala sa City Tourism pinagi sa sa atong kadaguan dia nga lugar wa bay akwan kini bang unapay mo apas pwede pa dawato nila
1: Magnum
0: participante may gala sa atong Civic Military Parade og kining atong kining mga igsoon kining atong kalihukan karong pizza 27 onya samtang dugang balita may gala Simbahan Katoliko may gala gusto nga Fluvial Parade ipasuro gyud sa tibuok dagat may gala sa Cagayan de Oro.
1: Magnum,
0: sa ito mga dagong balita may gala, gikan sa gikan may gala sa Kaluhan, gingon may gala, baha sa Luzon. Ang human may gala sa baha may gala, grabe gitaon ang apiktado hantong karong mga panahona.
1: Magnum,
0: apiktado gina kay mga sakinan may gisoon ang abaan, ay sukuba pa na. Sukuban pa may gala, sumona nga grabe ginang karaot ng gibilin sa baha.
1: Magnum, in action.
0: Santa may gala, gingon. Di, sekretary, bagong sekretary, nga si Puhalti may gala. Mirisaya na po may gala sa iyang katungdanan.
1: Magnum, in action.
0: Managin may gala, the ship is sinking, nagin mga igsoon kay una. Diba, kato si unang nirisayan may gala, maman si Kwan. Nirisayan may gala si katong Herbusa. Doon na pa'y punumiro before Herbusa. Sunod may gala, ang kinisi Puhalte, wapag gusto kabuhan, no? Di yung sekretary may gala nga si sekretary Puhalte, wapag gusto kabulan, nag-resign na usad mga igsoon.
1: Magnum, in action.
0: Sayang katungdanan.
1: Magnum, in action.
0: Kini may gala ubat sa pagtagas para guwan din sa atong tulamanon. Oras, alas 10:57 na.
2: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayaw. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
9: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
13: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
14: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers. TJX 500.
15: Ako si Jubilin.
16: Sobra kataas akong blood sugar.
15: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
16: Sunod sa isa ka bulan.
15: Normal na jud akong blood sugar.
16: 95 na lang.
14: TJX 500.
17: Mabali sa mga butika.
14: TJX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee
14: TJX Coffee Mix.
19: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras, alas 11.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: May kinabang tasa para gumawa din sa itong atong may kinato nga Magnum in Action para gumawa din sa itong tulumanon. Happy Tagin Begala.
3: Viva, Viva, Senyor.
1: Ang atong Begala nga Fiesta Begala ni Sinsyon Agustin karong Pizza 28. Happy Fiesta kagendura advance. Advance up, happy Fiesta, Barangay Lapasan. O, so, pitsaon si Maygala karon Domingo Maygala, ang fiesta sa Barangay Lapasan. Mayingon to rin nga to ni Kapitan Litit Oksimer Maygala. Itong higalang kapitan dia, muna gina nga grabe kabilar po kayo sila Maygala karon para huna.
3: Viva, Senyor, San Agustin!
1: Sa ato para gawin ka din sa atong Maygala, sa itong isyo, atong tagas, pagtagad, Maygala karon o tuwa. Viva, Viva, Senyor! Grabe gid Maygala ang katalagman karon kay human na sa Venezuela karon Maygala ang Colombia na sa Maygala ang gilinog 7.4 magnitude nga linog Maygala ang nitabo maigsoon dito sa Colombia.
3: Magnum.
1: Agan ang patay Maygala in fact patay Maygala kapis gatos na pero daghan pa Maygala ang kalutonon. Kay kun tan-awon nyo Maygala sa hitabo dito sus Ginoo ko grabe Maygala ang mga makita nimo nga unsa pagkalumpag sa mga building tungod Maygala sa 7.4 magnitude nga linog. Now remember nga mga 2 months ago, ang Venezuela, Maygala, gilinog, niya doon naman sila. Naghangin patay, Maygala, sa Venezuela. In fact, ang uban, wala nga makita karon. Doon na yung mga kapinsa o sa kagatos, Maygala, patay. Wapay labot, Maygala, kay sige pa man sila. Unya, sama kayo po sa Venezuela, nga lugar, tungod sa grak, ang ilang mga bilin ito, lumpag, iba, lumpag. Unya, nga murag ng pulpog pagayo. Sumaw na, Maygala, mga tao dito sa sulod sa mga building, ang uban Maygala sigurado di kito mabuhi kay sus tiyaw mo na Maygala nga murag nga pulbos Maygala ang ilang mga building
3: Magnum in Action.
1: Tanaw ta ning unsa ni Maygala nga mga katalagman karon unsa ni nga mga signs Maygala di ba kun tanaw to dinis Pilipinas baha to sa Luzon Maygala ang grabe gid nga baha NCR apil Maygala kaning kontrobersya Bulacan Cavite dito sa La Union basta dito tanan Maygala paingon sa Baguio. Ito mga dagong siyudad, Maygala nga mga kontroversyal. Karon Maygala, gipang bahaan kin sila. So, dili ko siguro gusto sa Ginoo nga kalimtan kining isyo Maygala. Ilabi na ang grada, kining grabe nga corruption sa Pilipinas Maygala. Nga din ang ilang gibirahan Maygala ang flood control. Karon Maygala, imbes nga muna yung tang isyo, magisulog-sulog na Ginoon sa Ginoo Maygala. Nga dapat dili kalimtan kay ang mga tulisan na apadya. Ang mga tulisan nagpalimpyo-limpyo Maygala karong panahon na. Ulaw ba? Ang mga tao nga way kasayuran, ang mga tao nga waga ni katilaw Maygala nini, mo yung papriso. Unya mga tao sa nagpapriso mo Maygala ay giakusan Maygala nga nagbahina mga eksoon sa kwarta nga gikan sa flood control.
3: Magnum in Action.
1: Ano magka na mga eksoon nga klase nga, di ba? Unsa ka na? Nga tilibad on Maygala mo na karon kung tanawan ni mo, makurat ka ba nga? Bisag asa na mas Manila noon Maygala sa NCR ha? Bisag asa Maygala gibaha sila dito. So the more Maygala imbes nga atong gusto nga malimtan ang isyo, gidivert na itong isyo sa lang isyo Maygala, digin mo sugot ang Ginoo nga limtan ni siya. Kinipagbuot man ay di man ay kapagbuot sa katawahan, kining pangitabo karon Maygala, iya kinipagbuot sa kaitasaan. Iya na ni Maygala. Kinipatag kisa man tatang tao nga magbuot Maygala nga ulano na ito na kung dili, iya na mga kabubuton Maygala, atiya mo na ang bagyo ang uwan Maygala ito, katuyok-tuyok sila na po dito. Kita sa Mindanao, Maygala, wala kayo waman takatilaw ng ilang mga flood control na sila naman dito. Nya kita, Maygala, ilang dalahigon din sa ilang mga kabuang dito, Maygala, sa mga official sa kaluhan.
3: Magnum in Action!
1: Basta mo na itong gingon, Maygala, ang karma naagin siya. Ang gapa, Maygala, naagin siya. Di na sa magsaba, pero mukalit lang na mga eksoon. Mukalit lang yun, Maygala, siya.
3: Magnum in
1: Action! Kumuna, Maygala, no? So dito mo na itong nakita, karong tanawan niyo, di ba? Ang issue, Maygala, karong kung tanawan niyo, ang pinaka-bad news, Maygala, una, corruption. Ikaduwa, Maygala, karon na, bantayan na ito, kanyang itong 2027 budget, bantayan eh. Sigurado, Maygala, ka, tiyan mo ka na halos hapot na, maabot na, Maygala, sa halos 20 trilyones, Maygala, ang utang sa Pilipinas.
3: Magnum!
1: Saan ito pagbayad na? Di ba, paspas man kayo, may kwarta, sigig pangutang, amin ay kwarta. Di ba, sumaw na, Maygala, so, corruption. Baha, muna, Maygala, ang itong mga kalamidad, Maygala, linog, o oh, linog, Maygala, sus, karon, Colombia. Arang-arang sa ato ni Mika kay ang ato na mga pagpainom-nom sa Ginoo, linugon ta dinhi pero kalo sa Dios Mika la murag ipalayo po ta sa Ginoo. Ang iya dia murag ipakita lang niya nga kamo ha murag painom-nom lang ba. Ya kini ra bang panglimnon ng reposan po sa Colombia at Venezuela may gala mga daghang Kristiyano sa nito. So muna may gala corruption din sa ato, baha, linog, sunog may gala dito sa Europe may gala sa kalasangan grabing sunog mga Exxon. Kung talawan ni mo ang tanang katalagman halos na na mga Exxon. Ato na magkatagamtawan. Pabuta lang katuling tagas pagtagal ug fa-update ta. Labi na kini ang kadlukan sa may gala nga posibleng gubat ha, karon. Wala pa may gala, pero sa 2027, mauna may gala nga muna gibantayan. In fact, lagi karon ang Taiwan, nagsige na silang practice, may gala, training sila, usahaw nila pagdipinsa sa ilang nasod. Ang China sa may gala, narakit sila, wagi sila, nagpadula sila may gala diya sa nasod sa Taiwan. Kaya pila na ko ng Taiwan, may gala, i-compare, gamay ka, i-compare mo sa dako, kaya nga yuta may gala sa China.
3: Magnum,
1: ang Taiwan, may gala, magkinaon sa DG, kung na ihatag ang Taiwan, sukol kayo sila kuno, may gala, sa China, mga Exxon, kasi sila, nasod naman sila. Namaon na, may gala, kanya ito, managulang mo na, kuha sila, pero karon ang pasalig, may gala sa China, nga by 2027, ilagay ko na, may gala, bawion, pagbalik, ang Taiwan, mga Exxon.
3: Magnum, in action.
1: So, di naman yung maitabo nga, imulang gitiko ng Taiwan. Ang Taiwan, may gali, mamusugot. So, siya maitabo, ilang gubaton. Diba? So, gawa, so, musurrender ang China sa Taiwan. Pero kung ang Taiwan, may gala, lugar mapili, kuha sila pagbalik sa China. Pero kung tanaw, may gala sa China nga, uy, di man ginaman kaya, gamay bar, sukol man. Gabit, kailan tanaw ni, David and Goliath, magyapon. O David and Goliath may gala, kaya masukol mo sila. So, muna may gala ang atong yampo ang tadili mahinayon. Kaya kung may tabo, may gala ka na, nga sulungon may gala sa China, may gala ang Taiwan para mabawi nila pagbalik kini siya. Lugar kita, apiktado kaya punta din eh. Diba? Kaya, lago ng atong business Amerikano, so di man na musukot ang Amerikano nga mag-inom-inom na sila may gala, badlungon ng China. Oh, sa ato mo nang lugar di gapon sa mong kumpiyansa may gala, kaya doon lagi kayo. Mga piskan gapon ta may gala sa Balinges may gala, niya nang mga bumba nga ipalupa nila.
3: Magnum, in action!
1: Naragod niya ang China may gala, di manabintahan gapon kay number 3 may gala, tibo kalibutan sa pinakadagag armas gapon. O diya diba, so aeroplano, daghay lang aeroplano, na submarine, na po sila yan nuclear weapon, pero siguro na mong gamit po sila. Pero kanila mga missile may gala, diya, niya nara sila sa ilang yuta. Sige, nagpalupad niya. Alkansiyon maginang ugma ito i-compare may gala kung sabay armas nga naa sa China o i-compare may gala sa armas may gala sa Taiwan.
3: Magnum, in
1: action. Although, munang yun, di ni mo matagan kay sa una sa biblical may Exxon, ang katong away may gala David and Goliath, pili magin may gala si David si Goliath mga Exxon. Ako kayo. Katawa sa kumbiyansa kay siya may gala kay gamay ko kay David niya basta gamay. Pero batura may nakapuling na may gala. So, tumba may gala. So, muna nga di kaya po kakupiyansahan ng Taiwan. Kaya ang Taiwan, nagya po sa isaktong armas may gala ngay kasukol.
3: Magnum, in action.
1: So, muna may katong atangatangan may gala kalabot sa abnini.
3: Magnum, in action.
1: Hamda may gala pabuta kay mag-update na sa fiesta may gala. Kaya doon ay kausapan sa mga fiesta ay labi na ang ruta. O kuban pa may gala. Ito nga i-update mo dyan sa itong Higaya Festival. O, so importante may gala ang itong Higaya Festival. Samtang sa lang iso may gala pabuta. Atong tagas pagtagad mga Exxon. Kining may tungod may gala sa pag-transfer sa City Hall. Kaya sa atong giingon na, mga Exxon, ang atong mayor determinado yun nga i-transfer ganyan ang City Hall. Kaya atis may gala sa iya, atis mo na itong giingon while init pa, paspasig na. Kaya wala takabalo sa sunod nga mamunuan may gala nga mayor sa Nakbayan, nung bawa pa yung unahuna. Dati sa atong mayor may gala, magbilin isang ligasya sa iyang pagka-mayor, pinagi sa pagbutang may gala sa bagong City Hall. O nila may gala, video, wak magikwarta ito, ikawagasurit, so muna nga, sa ato na sabdan mag-loan, loan may gala, pwede li one-time loan, pura bag karon mo ni i-release, sunod sa ato, pinakatuwig, release sa po ni. Basta kay makasugon na may gala, ano mabali na ang City Hall, diya may gala sa Sayas area.
3: Viva, senyor,
1: mabuta na may gala, katunin tagas, pagtagad, may gala sa ato paraguba, sa atong tulumanon.
3: Magnum, in action.
1: Santa, sa lang iso, may gala, itong tagas, may gala, pagtagad, karong utuha.
3: Reklamo, i-magnum.
1: Tagaantas pagtagad may gala, kining issue may gala reklamo sa mga katawan diya sa Telehealth Subdivision. Kani may gala diya dalan sa dalan Pigasos. Mga Exxon diya sa Telehealth, kining abay, pagsakal ni mo sa Telehealth, pag ang wala may gala niya na, o lini mo makita may gala, pero kunaka si, lini sa Pigasos, mutindog, panulong lini nga Galaxy may gala diya sa Telehealth, makita ni mo, doon ay nagbukid may gala diya ngayuta. Ito nang kitanaw kaganina, gisuruyan na to. Oy, tuwa dito may galaw niya ang tao dito, sige lang pang bisbis may galaw kay abog kayo. So nakita na to nga panahon ng magulan, pita po kayo. Nakisa may nagbutang anak kana sila Tirihel Subdivision Manasya. Nahaw ka may gala nga ang Tirihels may gala na purisyo sila pag-ayo nini may gala nga pag bulldoze may gala niya nang kilid nga bukid niya sa nasangpit nga lugar. Tuwala na ikon may gala ang ilang gate dito sa Apubil area. Now, kana kuno niya murag gikwana murag himuog subdivision abay sa Tirihels. Wala problema pero dapat kanang inyong hugaw niya kanang inyong mga hugaw, inyong pangkahigo na siya, inyo baka nang usahon nyo na, basta kay dili mo mamurisos mga tao niya. Itaan to may gala, kung kaloy ba mga tao din may gala, nagpuyo din nga malinaw, nagpuyo nga limpyo karon may gala, ulo sila nga, ingon lagi sila nga, namang i-construction, wala problema sa construction. Kanang inyong yuta niya, pwede ka mo ilubong mo niya. Ayaw niyo puro siya daga kay mga tao diya sa kilid, labi na kaneng diya may gala ubos anang na dalan may gala sa Picassos. Naman na yung subdivision may gala, dako ang ikibuldos. I don't know kaya nga to nga ang homeowners association may gala sa pagpangulo ni President Juni Hirsana. I don't know, kaya na may itong nakuha nga sulat dito kabasa. Gabi ito itong katipara, samot may gala, ma'am, klaro. Mura man ni may galag muta, may gala. So, madako pang muta, may gala ni. Sige lang, kay mga itaw kupya ni nga klaro kay, I don't know, tinood ba nga kanadya, wala may gala, ipirmit sa clean room nga nagbuldo sila dia ng yuta, earth moving. O gauban pa mga permit may gala, kanya buta man is barangay kay, lisod man na nga, subdivision din eh. Unya sila, nagimo sila sa ilang lain dito niya, private sila dito. Ang ilang may galang, ang ilang kahugaw dia, dito na paingo sa laing kabalayan. Ang inyong hugaw, inyo rana, ayaw niyo puro siya. Kung tanahan niyo nga na hugaw nga ni Lamay dia, dia sa Tirihels, dapat inyo na nga pang palahon baka niyo, inyo na nga pang akuton. Pagitaan niyo pagi nga dili mo makapuro siya ng lugar.
3: Reklamo, imagnom.
1: Nagatalas pagdagal, baga sa ato braguban, dinisahan itong tulong ng pagani, pagsalta may gala, namurisyo na sa mga tao.
3: Magnum, in action.
1: Kila, kaya ito niyong tagas pagdagal sa ato braguban, katong ipadalikitan may gala ang presidente na sa Tirihels kay na may ilang association dia, unsa may ilang mahimo dia. Kani nga ilang homeowners association may gala incorporated. Unsa ilang mahimo, unsa matabang nila sa mga membro, mga tao dia nga napurisyo may gala tungod aning na ay lugar pagbuldo sa bukid may soon, dia kilis sa Tirihels, ito muagi sa Apubil. Grabe na ginang kagayan may gala, kaya na mga bakante, subdivision naman yun. Oh, so dia may gala, dako gaya po ng area dia, ang kanasang area, ang kana may galang area ang iyang kuana na ang iyang may galang boundary mo na ang kampo may galas patag
3: Magnum in action.
1: So di pro dinhi ka magis Apubil may zone pero kana nga area ang iyang may galang boundary may gala halos diyan sa kural may gala sa kampo may galas patag ning aton dakbayan. Sige lang mabuto lang kadto ning tagas pagtaga may gas para guban diyan sa tutulmon oras alas 11:14 na.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Madugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginorog Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
7: Inom na og Mighty C!
8: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
9: Check fair trade permit number FTEB 26236A series of 2026.
10: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway mads? Unsa hinungdan?
11: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
10: Ha? Ngano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
10: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
12: Oras alas 11:21.
5: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
12: Magnum in Action. Sa pagkuman diri sa atong atro Miguelato nga Magnum in Action. Sa Check Miguelato pagulagos palibot karon sa dakbayan. At Check Miguelato kaban Magnum First Aid Blanca. Magnum First Aid, kumusta ba lakas panahon? Magnum First Aid Blanca.
14: Para gyud ato panahon karon indot kay medyo gilantong sa gamay pasinog maulan magdudol, so ato makita karon tong palibot sa sitro syudad ha. Medyo landong gamay pero init pa ni kanina, pero makita nato ang langit nalagi gitabunan gamay si Aring Hadlaw gabon. Wa may dagko minon magdudol, hayag man siya pero landong na karon kay tabutabunan man siya og gabon magdudol. Pagtigamping tagtanan labi na sa tumang kaigsoonan nga mo lakaw niya sa hapon dala tagano grid ka tong payong. Para kay kasugmulan mo kujuel di lugar ta mapasa mo ni pinaka importante kay tanan. O kato mga kaigsoonan sa kato labi na ilakaw sa hapon. Siguro gyud daan kay ang panahon sa busa pero pagit pagit kujuel. Sa maglugay sa panahon magdominasyon magdepresyon lang ka sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Magnum in action.
12: Alright, salamat, salamat. Miguel po sa kama. Miguel, pinayin Magnum versus Blanca. So, uy, may kwan ko na, may landong gamay. Patsada, may gala, kung landong gamay. Pero, kagahapon, landong magin, may gala. Pero, so, si kakasabot, may gala sa imong kabatiyos lawas. O, so, kagahapon, may gala, kika sa basta kay ni Abotog, alas 4, sige lang singot. Karami ka singot, may gala, kay tungos kainit, kus panahon. Uyan, landong biya, pero pagkabot sa alas 3, si Hayag, ah, nainit, tek samot. Pastilan gino, grabe.
13: Magnum,
12: pero muna, dala lang kita, kamo dyan, dalagi glabakara, tanan, basta ipahid siya sa nina o sa panadya. Para may gala, di yun, may gala siya, mo kalibang muga kay Dunatay Agaw, mga egsoon, na ICU siya. ICU sa kumbiyansa kay sa may gala, kanilagi nga kanunay basa ang sanina niya, niya musulod siya sa aircon, kumbiyansa kay ba, niya mauga ang iya sanina sa iyang lawas. Basa, basa, oh so inala. Tingala por mero ubo-ubo sa may gala, sus kadugay galisunom siya, dala sa ospital. Gitabang may gala, kaya, bulagila, gitabang, na-ICU siya, tungkol na may gala, kaya ang baga mga egsoon, napuno may gala o tubig.
13: Magnum in action.
12: Pneumonia may gala, so delikado, batanon pa.
13: Magnum in action.
12: Arang-arang na may gala, kaya medyo kwaga, lima ka doktor nagtabang. So muna ang isa, di kay kakumpiyansa, di kay kakumpiyansaan lagi. Labi na karong ating init may gala, so ayag ikumpiyansa ay. Diba? So, kung yun, pagtanaw ngayon mo sa ina, medyo basa na siya. Pulihigin na siya. Muna na itong sikrito ng mata, hatag ninyo niya. Ay, ginalit na magsalig sa itong lawas. Kaya katuwa itong agaw. Saktong lawas, may gala. Pero pag-abos sa inyo muna, mga egsoon, wakagin siya may gala kaginawa.
13: Magnum in action!
12: Dito may gala siyot sa ICU, mga egsoon. Tungod kay harong matabang po niyang ginawa, nga murag halos taganas, tilaok na lang kuto, mga egsoon.
13: Magnum in action!
12: Sa ato paraguan din sa atong kadyot ng Maygala kay niya ka-speaker siya atong tigda tigbawa pa sa atong mayor sa Rakbayan si Mr. John Acto Maygala tungkol kay una tunay nabi at personal atong mayor ato sa ipangutana kumusta man mayor ang kining sa ang atong pag-transfer sa City Hall madayon ba ni mayor kay nagkasamot ang kadugay ang Cagayan nagkasamot naman ang traffic diha sa City Hall daghan ang bagot-bot daghan na kayo so madayon ba ni mayor kay ang bagot-bot, grabe na. So, ka lang, come on, imam ko, pero kita, ang bagot-bot, may gala, pirmi, magdujuel. Nausap niya itong, nana na, di ba? So, ato may galang, ipulsuan ang katawan ini, wala naman siguro yung mga tao, sa kagayan may galang, hindi mo sugot nga, ibalin na itong City Hall, para may galang, muhugka po ng atong ba-ba niya sa atong Isanila Bridge. Yang atong City Hall, may gala, okay lang, 1950 pa na siya, may gala, okay lang itong 1990 pa na siya, ka City Hall, okay na. Kaya pa na may gala bisag sa 2020. Kana may galang si Tiol Murag ukira na siya pero karon may gala 2027 mag 2027 na. Taas sa kan panahon may gala ang kagendoro grabe gid ang pagboom may gala karon. Meaning gidako siya so mag-expect ta once mo dako og maayo ang ato ekonomiya, mudaga na tong sa kanan so ang City Hall lugar ra City Hall para sa dia pero dili na gid siya may gala lugar dapat ta ibalhin gid siya sa usa ka lugar nga kana bang makaparke nga sa kanan. Lugar may gala nga dili kay maghuot. Sumaw na may gala ang nakita kanang diya sa likod sa basurahan. Tako ka na kay 22 hektaryas na. Guwapo kay tirin may gala kanay medyo pang murag-murag na paubos. Muna sa mga arkitek may gala muna ganahan nila. Magimo na sila natural diya may gala din na pambungkago na. So, ipangutan na ta siya, ipadayon ko niya may gala. Determinado gin siya may gala kalabot ini. Ipadayon ko niya. Mga isyon, mintra siya pang mayor sa atong Dakbayan. Guwapo na, no, kay at least muna ipangintas tao nga kumahin mo. Maka-transfer na ta kay Murabag Kitabay na ulahi may gala niya Haile Urbanay City. Na-speak kasi niya si Mr. John Acto B. Unsabay mga latest karon kay sa ato na sabtan may gala. Ito na unsabay kulang. Kay Murag, unsabay to, katubang Murag authority na sa City Council para nga ang mayor tugutan nga magkiga-negosyate na sa mga bangko nga din ito mangutang para may gala masugdan na ang nasangpit nga transfer may gala sa City Hall. Mr. John Acto, sir, may ngunto mo.
3: Mayroon to Magnum Joel o sa Tanan. Tignan uh-huh. Sa Magnum Radio. Happy Higalaay o Advance. Happy uh-huh. Festa sa Cagayan de Oro.
13: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
12: Oh, happy Higalaay. Ah, Higalaay naman. Higalaay, ha? So, Advance. Happy Fiesta. Uh-huh. Okay, so, Sir John, mga tanan talim mo, no? Kaninabi na itong mayor, di tinimilado siya, ipadayo na. Pero usa na ba update karon, no? Okay, come on ang nadya. Usabay update nining tingwa karon sa pag-transfer sa City Hall din sa atong sudan. Usabay pinakalites karon na Sir John.
3: Magnum Joel, no, naapak kita karon sa kamulog gihapon no, o craft ang feasibility study. No?
12: Oh.
3: Kining pagtuon Magnum Joel, no, di man hino ni required sa mga banking institution but aron ito bag pag-abot pohon sa city council sa ilang mga pangutanak, eh, sigurado kita Magnum Joel, no, na before nila i-authorize si mayor kay ang muhatag og authority nga mo enter into contract or agreement or any loan agreement ang ato ang mayor is moagi mangid sa patnugot sa city council, no. Og sigurado pud si mayor ana nga daghan ni silang pangutana kay gikan pud ni sa mga katawhan, no, muna nga naatay feasibility study karon nga gimugna para pagtubag ni kay for example Magnum Joel, no, ang pangutana sa pila ang budget, no, at kuhaon ang budget, no, and ya unsa kadako ang last area, unsa yung mga risgo ugaling man naana dito ang bag-ong government complex, unsa po yung mga advantage, no, nga mahitabo sa maong growth area kay makonsider mangyud na diha sa may kanituan Upper Carmen og sa may Lumbia area Magnum Joel, if matukod na pohon ang atong government complex, sigurado gid na, no, nga new growth area gyud, no, ganit growth area naman siya karon, mas musamot pa Magnum Joel kay ay daghan naman ang ahensya sa gobyerno, labi na nga 20 hectares kini, no, nga nga property ang i-acquire. Pero ang unang proseso ani Magnum Joel is pag human aning feasibility study, mangayo dayon si mayor og patnugot gikan sa city council para mosulod ani nga kontrata, no, kaning pag-apply sa loan. Una ni Magnum Joel para po nga dili bitaw nga ang katawhan lahi na po negatibo ang una-una, is ang unang buhaton ani is mag-apply ta for land acquisition, no, kay we cannot put government funds into private areas man, no.
12: Correct. Or
3: private
12: palit sa yuta. So, yuta sa una.
3: Ang una gyud is paliton gyud ang yuta, no. Unya may gani na Magnum Joel, no, kay dili wala gani nag-increase ang value, no. Pila na ba ka years ning unta napalit na itong first term pa ni Mayor, no, sa 5 years ago. Kabalo tayo Magnum Joel sa growth sa Cagayan de Oro ron. Every year ka appreciate ang value sa yuta. So muna nga, ang unang importante buhaton is kaning pag-acquire sa yuta, no, pag-purchase sa maong luna, kanang 22 hectares. Kay wala, di ka takita ang anak kadako o ang anak kabarato karon Magnum Joel, no?
12: Oo.
3: Muna nga, unya ang pagka, ang feasibility po niya, no, ang area is feasible gid kaayo, accessible kaayo sa katawhan kay daghan access road nya, na pa yung mga road openings din, ha, road widening, so fit kay siya para sa maong government complex nga pagabuhaton.
12: Lagi sa daplin sa highway tawag ba to ng highway kay na may opening diha, kulang lang ana katungikan dito sa Bulwa, i-connect din paingon sa I don't know kanituan ba ni or diha sa Carmen, di ba, kanang four lanes diha. Oo, so nas kilid.
3: Tulo ni ka National Highways ang magkuros-kuros ani Magnum Joel, no? Katungikan sa Bulwa, Diversion Road, kaning sa kanituan, Opol.
12: O tama, no?
3: O kato din gikan sa Talakag area nga po, mula pa sa Lumbia, paingon sa Bukid, sa Misor. So, tulo ni ka dagko ng mga...
12: Triangle, ha?
3: Oo. Oh, muna nga, feasible gigay siya, no, nga din na ibutang nga to ang
12: sus
3: City Hall, no? Normal gina ang Magnum Joel nga na ang reaction gina sa tao, babaguhan, is mingon layo, walay dalan, lito, pero once na ana na diha, diha na po magmudungan mangguding mga commercial areas din Magnum Joel, basta na ay development sa maong area, musabay sa da, no, ang mga negosyante rato sa mga gani, murag na daghan naman properties nga kasugod-sugod na gani o gimo sa ilang mga establishment diha Magnum Joel. So, sigurado kita, no, ang development diha sa may area.
12: Kaya sa ato nang sabta na ni Sir Jan, no, nga kining area, murag na nangatunga-tungaan in between na sa Carmen. O niya, napay-part na nga nasa Patag. Niya na po yung kanituan. O, oh, murag na, no, murag na sa kanituan sa murag Bulwa. Murag na, no, nga
3: nagtuyok. O, kanang mga hangi.
12: O.
3: O, muagi gidiya, mutraverse gidiya ang kaning sa kanituan Bulwa ang highway Magnum Joel. So, dako kaya na nga road opening diha po ko, no? If mahuman, siguro magdugandungan na ni o ma-approve na ni nga atong pag-kuan sa land acquisition. So, diha na rin, pag-uman na land acquisition. By kuan magwede Magnum Joel, ang proposed aning budget is 8.5 billion. Pero, staggered ni siya, no? Pag-release. Una, ang i-apply natin is ang land acquisition. Sunod, ang land development na yun. Pag-uman sa land development, kanina na yung building, no? Kaya, one day ni ka-building na ay legislative building, na executive building, na adayin ka ng mura siya commercial space para po nga magamit sa mga katawhan, labi na nga
14: gamitin sa terminal, no, mga food parks, no, food courts. So, so tulo ni kadagko nga building ang kwan. Anyway, mugawas ko yung perspective if ma-approve na niya atong pag-apply, no, o puhon na ma-approve po niya sa ato ang city council. Kay tanan nga buhaton sa itong mayor, kinang nandun ang mga ipatnogot sa city council para sa transparency for process of accountability. No? Adili gusto itong mayor nga inang house na pagtatrabaho, gusto niya na transparent o accountable, no, ang kanan para sa mong imuon nga magpadayon ang plano sa itong lokal na gamahanan na pagpangulo ni Mayor Clarex Uy, ani atong government complex ng Gamgoel.
12: Okay, no? So at least kung puhon na matukon na, wala gid na lugar ang parking na siguro na pwede dako kayo sa katanan, kaya lapad man siya. Unya ka lang, like for example, doon ay mga government, national government agencies nga lugar na gusto nga diha magtukod. So ilan ang building kung palitan na kay ang kasagara karon, no? Murag tuat sila na nagas na ito sa El Salvador City. Ang mga regional offices, ito na halos nung 20, oh. Ito kapinto dito ng mga 20 ba ito, ang mga regional offices nga tuwa na dito, ang dito na sa El Salvador City. Sus, kalayo ba kayo? Di ba? Niya na ang pinakasintro. Ha?
14: Mogi na, no? Tuwa na, nilapad na gayo atong mga national government agencies, no? Tuwa na sa El Salvador ni Paingon, which is okay gihapon para po pag-decongest sa syudad na ito. Pero naalaman na itong government complex, ay siguro mahimo na po itong satellite office nila dito. Naagiri ang main, no? Satellite na lang ito dito. Kay mahimo mga po negosyo sa itong dakbayan ang government complex. Eh. Pwede man kita ang mahimo sa building, abang ang mga national agencies.
12: Oh. So,
14: buhabang sila sa yuta sa nag-split sa NGO. Tutukon baka nyo. So, yan na rin ang kasabutan mo, Dom Joel. No, pohon-pohon, if ma-realize ang mga plano sa itong mayor sa dakbayan sa Dom Joel.
12: Okay, so pero sa imong tanaw, kaning termino, no, sa itong mayor, kaning second term niya, lugar ma-approve ka or ma-realize na kining nasangpit nga lugar tuyo sa itong syudad nga maka-start lang, bisag papalit lang si Yuta, unya katong pag-develop sa area para at least na natay lugar makita gidayon nga pwede na sa sunod na dayon kaysa mga musunod nga mayor maka at least mo'y makapuli. Pero mas may ito nga karon. Kaya ka lang nga loan nga, ka lang nga gitakdang staggered nga loan ang gitingwa sa itong syudad. Mauna na siya ang lugar mo gasto sa pagpalit og yuta, pagpalit sa pag-develop, sa area o niya, katuloy ang pagtaon ng building, Sir John.
14: Yes, Magdong Jewel, no? Muna ang proposed nga loan na ito, no? 8.5 billion more or less. No? Hindi kita kung sa exact figure, but mauna siya kay kinanglan mamputa mo come up o figure kay unsa may basihanan nga nung mag-loan taan na nga kadako. So, uban din na ang plano, no? Ang design, tanan, no? Ang architectural design, ang infrastructure ng mga aspeto, ang facilities, kinanglan, uban din na dito, no? Utilities, infrastructure, no? Kay, kani siya, Magdong Jewel, is green building features na ni, no? Kaya bang moderno na ni siya nga building na dili pareha ni atong kinaraan ng mga building na.
12: Mga bago na gini. Oo,
14: mga linugan. Ano niya? Kaya bitong gitawag na ito green building. Minus na ang gasto sa kurente. Kay, bisan o di na ka magamit o suga. Hayag niya po siya. Kaya tungod sa design niya nga kaya bang accessible sa suga. Ano nga? Kung adlawan, di na kita kinanglan magamit o suga.
12: Susamin siya, murag samin siya. Glass talan halos.
14: Oo. Kanang more on the advanced magid ang iyang design para sa kaning binag-o karon nga mga design sa mga architecture, no, para po ma improve pa, no, ang maong tong building, no, kay dili ni kinaraging kinaraan magdong dio labi na nga kinanglan resilient niya sa mga linog, no, any climate change. Kay consider man ang climate change ang magdong dio, no, labi na nga medyo slopey kana diyang area, bukid-bukid, pero gidesign gid niya nga mulahutay, no, o nga mas mudugay pa pohon og ma-realize na ni ang mga expansion sa ato ang government complex niya, Magdong Joel.
12: Okay, so anyway, Sir John, aktob, salamat kayo at least, no, nga lugar ang latest update karon nga lugar magpadayon siya, ikadua, lugar ang possibility study na lang mo ipaabot nga mahuman, tagada rin siya o kinibang na authority kagaya sa city council nga lugar makikisabot na para sa pag-final, sa mag-finalize sa loan agreement para sa city government nining atong itukod nga bago nga city hall, Sir John. So salamat kayo na, paabot ang tanan, no, kaya wala naman yung kabalaka kaya ito na sa kita sa katauhan murag wa na may ga tingo gana, murag wa na may ga dunay sa una, murag samok-samok raman to. Pero kung masabtan nila ang sitwasyon, dapat yun nga ibalhin agad siya na ang ilang ikabalakan, dako ko nga o gasto. Pero normal man ang mugasto kita niya, o narantay kwarta unta, sa akong nasabtan, hindi na mangutang, pero guway kwarta, mangutang kita para gin nga atong ma-realize ka ng atong tuyo nga para sa katawahan kaya po, labi na kining atong pag-transfer sa City Hall din sa atong sirad sa Cagayan de Oro.
3: Yes, Magnum Joel. Sama kaya po na sa Osaka leader sa Oligi sa pamilya Magnum Joel ba? Huwag nang ambisyon tagwapo nga balay niya na ata income, di man gina dito nga mabuo na ito ng dako nga kwarta, mangutang man kita, no, para ma-realize atong damgo nga makapatuntag dako nga balay, dako nga opisina. So mugya po na sa atong local government unit, no, dako mag-income ang dakbayan. So part sa feasibility studies, unsaon pagbayad, no, ang pagahimuon nga loan, unya dili man pud alcance ang katawhan ng Magnum Jewel kay kaning mga banking institution mo ni pinaka strict sa tanan, lisod kay sila nga ato nang ihawsaw sa pinaka lisod gid nga mga institution is kaning sa banking, no.
12: Di ni pwede madala kasi ato na sa tanan ang mag-release na kwarta by kwansya, no, pila ka percent, oy, murag
3: by fees
12: o kana murag na sila sa 40%, so release pud sila dili gud one time ihatag nila, kun dili ang bangko mismo before lugar mag-release ila sang i-check ang insurance building kung pila ka percentage na mag-release sa pod. Uy, nana din pamagi.
3: Ang bulto ani, Magnum Jewel, ang bulto ani, ang land acquisition lang.
12: Oh, one time man. Private na.
3: Di man pwede og imong ginagmayon og bayad. So, one time ni. Pag abot sa structural na dayon, muna din na, pila ka percent ilang completion, muna po yung
12: bayaran. Ang banko mismo, mo'y mo-check yun, ilang mga engineer nila, nga mo'y magtanaw sa dagan sa project. So talo la ops na humana ni o release po ta murag inana ang daga siniguro po sa bangko kay basing matus bulsa ba murag inana
3: dili makahawid ang local government
12: unit
3: sa kwarta Magnum Jewel. Igo rata mo billing, no, muhatag ang contractor sa billing, i-forward na to sa kinsa man gani ang mag-grant ani nga bangko, no, anya ra dayon sa bayran. So dili ang mga pagduda nga makaugaw na na. So istorya na Magnum Jewel sa mga Uga-uguna-una. Nakita naman po sa katawahan Magnum Jewel, sir. I-mention ni mga accepted na nila. Kaya kabalo sila sa tingod ng kahintang dito sa itong City Hall. No? Ang building gamay, no? Gahoot na
12: puro na bagot-bot lagi. Puro bagot-bot. So, wala na. So, bagot-bot.
3: Ato kang City Engineering, ato kang Office of the Building Official, layo. Ato kang City Health, layo.
12: Layo.
3: So, lagyo kay ang mga building sa Magnum Jewel. Whereas, kung nga na ang government complex, mausan nyo yung tanan Magnum Jewel. Kani po diri, ang propose po ani, no, sa gingon pa ni Mayor, is di po di masayan kay magkadako magina itong City College. Basin po, apil ni Himoon na po o campus sa itong City College.
12: So, nang mapus lang yun siya. Wagi siya usik. So, sa ato na sabta, no, doon ay uban nga ang ila, dili sila supak, pero ilang gusto nga, dili na sa mga ibutang lapit, balubal. Kalayo pa kayo na balubal. Ang tagakagayan mo, anas, balumusakas, balubal. Ang ato, neutral ground ba, murag nastunga siya. So, sakto na nga lugar, nastunga. Ang uban po, mingon nga, dili na sa puerto. So, ginokos puerto dito, ang boundary lugar dito sa Philips. So, ang ilang lugar, gusto nila nga matransfer, pero ilang gusto po dito, kasa ilang balay, dito lapit, ibutang sa ila. Hindi mo na mahimo kay wa na may luna karon ng Cagayan. Mura na iluna ito, nakita nga medyo dul-dul o sentro pa sa Cagayan. Kaya kung mawala na maglisod na kagpagpangita, na siguro makita ni mo, dulyare sa po ng presyo. Sa Lumbia area, na pa siguro makita ni mo, pero layo-layo na po itong Lumbia. Mas may man ang diya sa Carmen, na kanang liya sa Sayas ba na, o sa nangalugan na sa Agong area. Para nga at least sa ang taga Lumbia, Munaog, ang taga Balubal, ang nakadool diya, ayahay. Pero at least, dili lugar layo kay sa uban. Kay kung Lumbia ka, agi pa kag dini, paingo sa Bugo. Ang Bugo, kung Lumbia ay butang, agi kag sentro sa syudad, ayha ka ba itong Lumbia? Whereas dia, nasa sentro siya, Mr. Jan Aktob.
3: Accessible kay sa Magnum Jewel. Part na sa pagtuon Magnum Jewel na accessible siya, no? Kay duha ka barangay ang Macao na ni, barangay Kanituan o barangay Carmen. Ang Carmen is sentro ba kining bahay. Tabukas tulay, Carmen na ba yung Magnum Jewel. So, di ragit kayo layo. Kaya ato kining gisukod, no? Gikandiri sa may sentro gito sa City Hall. Paingon dito, naragani sa mga 4 ka kilometro.
12: Duol kayo, duol na kayo.
3: Di na kayo na layo o Magnum Jewel. No, pagbiyay pohon, oh, kung ma-realize ni ang dango sa itong mayor nga mahimo na ang government center sa local government of Cagayan de Oro.
12: Aha. May Sir John, ako ba itong tigma pa sa itong mayor sa Nakbayan? Sir John, salamat mo, maingon to ni mo.
7: Salamat kayo. Mahingod to magandang.
12: Okay, thank you very much.
13: Viva, Senyor, San Agustin.
12: Right, salamat dyan naman ito, Miguel. Si Mr. Gerardo Miguel. So, at least, Miguel, kanan lang ipaabot, no? So, transfer kita ng City Hall. Kani karon kung mahimo ma-approve ni si Miguel within this year, so, sugda na na, Miguel, no? Kaya, ang negosisyon, unaan na ang katong pagpalit sa yuta, niya land development tayon. So, by phase, Miguel, sunod nga release sila, kung naan na magani na, sunod-sunod, Miguel, kasi mamayor sunod, ang next, Miguel, pag-imog building, mas may na masugdan pag-imog building sa kay Paragin, Miguel, nga matransfer ang City Hall, kaya may toyo. Kaya kung magpalit ng tagyuta, i-develop na to niya, wala tayo kwarta para building, wag ya po na. So, ang purpose, Miguel, dugay pa kayo, mas may itong naan na siya, i-sunod-sunod, Miguel, para yun nga once na mahuman, ang City Hall, Miguel, matransfer na din niya sa nasangpit nga lugar.
13: Magnum in action!
12: Ilan sa Paragol, Miguel, pagbalik na itong mga eksyon, ito yung nabiyon na si Kwanasab, dinita sa mag-update sa itong fiesta, si Manager Marky Halapadan, Miguel, itong City Tourism Officer kay gusto ta masayod Miguel kay dunay ubang mga kaliukas fiesta dunay kabaguan sa ruta. Unya mangutana pud ta Miguel sa Civic Military og kining dance competition mga igsoon kung unsa nay update Miguel kalabot sab ni.
13: Magnum in action.
12: Diba, kini Miguel atong Civic Military parade unya kini da Miguel atong lugar dunay kun sab kining kalihuka Miguel sa kwan kini bang ato Miguel mga banda. O, so, diya Miguel, contest po sila sa Dias Dalan, mga igsoon. Muna itong tanawin sa niya ng Adlawas. Pagbalik ta, uman sa Pinumdum. Oras, alas 11:48 na. Ito ka na ito sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action.
3: Okay, balik sa paragubante ni sa atong tulumanon. Tumigil lang ang Magnum in Action. Tung oras alas alas 11:48 na magkala sa kautuhon.
2: Magnum in Action.
3: Itong ko magkala kadyot lang no kay nagkadugay ng kalami magkala ang atong preparasyon sa fiesta sa Lakbayan.
2: Viva, viva,
3: yes, because niya karon bi kadyot lang ha, kasa tanang katawhan, labi na sa mga bisita, mga dumudoong, mamistahay. So, niya may gala, mag-update ta sa unsa may mga update sa atong mga dagkong kalihukan. Ilabi na sa among atong mabot ng fiesta sa Lakbayan.
2: Viva, viva,
3: senyor! Yan, kasi niya may gala si Manager Marky Halapada ng atong City Tourism Officer. Manager, maingod to ni mo?
4: Maingod to no, Magnum Dowell, and of course, yun ang inyo kong sa Magnum Radio. No, sa ilang mga kasitagsak ang mga balay, o sa ilang mga tumaruan, and of course, sa mga drivers, mga pasahero na nasa mga kagalanan, maayong buntag, o happy higalaay sa natong tangan.
3: Aha. So, okay, happy higalaay. Aha, higalaay. Higalaay naman noon. Happy higalaay festival. Advance. Now, manager, mga tanat na sa imo, no? Kumusta to na kay sa ato na sabtal? Una sa ta, kaling pinakadako yung kay nga activity sa fiesta, kaling Pizza 27, ang atong civic military parade o marching band competition. Now, kagahapon sa nasabtan na mo yung deadline sa paglawat sa mga gustong appeal sa maong parada, kumusta sa update ani to? Kagahapon lang ang deadline, manager?
4: Yes, Magnum Jogel, no, gahapon ang atong deadline sa pag-submit no, or pag-register para sa gustong mo-participate sa ato ang Civic Military Parade and Marching Band Competition.
3: Oh.
4: And as of yesterday, we already have 223 kabok na nag-register no, for the Civic Military Parade.
3: Mm-hmm.
4: And then, of which, 47 kabok na marching band na to. 40 kabok na mga competing marching band and 7 kabok na mga non-competing marching band. And then, napod tayo confirm na 5 kabok na mga float, no, mga non-competing float for the Civic Military Parade. And then, the rest dahil mga organizations na dahil Magnum Jowell, no, mga national government agencies, civil society organizations, and also private organizations and non-profit organizations can nag-register to participate and join the Civic Military Parade and Marching Band Competition. And Joel, namanta ka ron sa stage po nung ato pong gina-review ato mga focal persons, atong buhatan sa Tourism and Cultural Affairs Office, no, silang Sir Michael Torres. Ato nang gi-review po ang saan ng mga nagpa-register, especially ato pong ditandi sa last year po nato ng mga listahan, especially

0: mga participants na ito nga, nilalantaw na ito nga, wala lang sunod sa mga guidelines from last year, no? Ato nang gina-review. And of course, karong bearness po hon, Magnum Joel, oh, natin tayo gawin na orientation. Mm. Sa tanong na ito nga nagpa-register na ito ng mga participants para at least makabalo sila o matagaan sila giya unsa ang mga guidelines na dapat ma-observe o ma-practice during the conduct of our civic military parade and marching band competition for this year. So, kung itanggi po na ito last year, no, Magnum Joel, oh, last year we have 220 sa buong sa mga participants.
1: Sunisaka ka na, tulo.
0: Tato, yes, natin 223 and expected din na Magnum Joel, no, nabisag nag-set at deadline, daghan pa gihapon gyud ang gusto mo apas kay umupod na ang announcement po ni Mayor last year nga kung naay gusto mo apas akong mahimo dili di pabalibaran at ang i-review no kung unta ang ilang entry o kung sa ilang participation by then ato din tagaan ng accreditation or approval kung pwede sila makalahok sa ato ang civil military parade and marching band competition. So expected Magnum Joel nga daghan pa gid gusto pag-register bisag na set na tag-deadline Magnum Joel.
1: Oo, kay pinag-suggest ka nun yung atong kaliukan, 27 pa biya. So, kung dunay mo apas yun, inyo palang dawaton gaya po ninyo. Kay siguro, ano, nag-set mong deadline, pero katong gusto mo apas, inyo pa nga pong i-welcome kining manager.
0: Yes, i-welcome na to, pero subject for review, dahil for approval, dahil sa committee, dahil Magnum Joel, kung pwede pa ba na ito ni maapas, pero expected daghan jud kay na Magnum Joel pa.
1: Ah, okay. So balikan na to kining sa ang competing lugar sa marching band, 40 kabok ni sila. Ang gusto mo apil nga apil kay sa competition.
0: Yes, akong giingon ganina Magnum Joel, 47 kabok ang nag-register for the marching band of which 40 are na ang competing.
1: Competing.
0: So, then yes, then ang ato magung palisiya karon Magnum Joel nga high school. No, nga mga high schools, nga mga eskwelahan, kay luoy pud kaayo ang atong mga grade school, no, kung mag-join sila sa civic parade nga taas-taas sa bagid ang atong rota, dahil ito pong nabantayan na notice karon nga taas pud ang heat index nato din sa atong dakbayan, no, for taas. The past days, no, and we hope na medyo maarang-arang ni siya sa umaabot ng mga simana o mga adlaw prior to the conduct of our civic military parade and marching band competition. So, so 12 years old pataas ang atong mga invented for the marching band, so 40 kabok ang atong competing.
1: Aha. Okay, so by the way, kining 40 daghan ng 40 niya appeal bin sa kwan lugar na mag competing sila, meaning appeal sila sa competition. Now, so pero sa puro mga eskwelahan ni or na mga dili eskwelahan ani na simbahan ani sa baka?
0: Yes, for the marching band competition, dili siya limited to school.
1: Ah, okay.
0: We also have We also have private no organization na I'm existing a marching band.
1: Ano pa tanay dinhi magsaba-saba na maglakaw sa tunay sa tunay bitaw dinhi magsuroy-suroy sa prisdala na sila nga saba kayo. Sa na sila katunay sa tingalan tong grupo nga na sila nga dili sila eskwelahan pero grupo sila. Manager.
0: Group of kanang Jaban Bugle Band sila dinhi sa Sundak Bayan.
1: Oh, kanang kabaklay-baklay gani sila.
0: Actually, daghan na sila actually Magnum Joel nga exist dili sa tuang Sudard po Magnum Joel nga mga grupo.
1: So apil na sila kana sila apil kay kung yes, imong tag 40 siguro maabot ato eskwela 40 kabuk dinhi di ba? Gawas na ng mga elementary niya bawal mga elementary katuging high school. So at least bibo ni no nga 40 kabuk ang apil na diha. At least sanaw na to kay kuan ni. Ang ilang kuan ni kay marching band man competition. Aman dapat ang sila mag kisa may mga judging na may judging stations ani or usa lang ka area i-judge sila.
0: Naatay mga judging stations ani Magnum Joel which ato pang finalize sa mga judging stations but previous year mga civic military parade marching band competition tagit yung mga marching band stations yun Magnum Joel.
1: So pero ang ilang mula ba ila sa dili na kinanglan nga muhunong sila diya para magpakita sila ng abilidad. Laos na
0: Magnum Joel kay ang atong competition is marching band man. So, tadaon din na ito. Tadaon din nila pag do that marching sa kadalanan na ito. Then, progressive Magnum Joel, no performance sa mga kadalanan kay para really po mahimong mataas po ito ang civic military parade. Nagun pa sa mga anunsyo from the previous na itong mga interviews. Atong di pa rin kamutan nga mahuman dito before lunchtime.
1: Oho, kalagi kay para makapaniyot to punta, di ba?
0: Magnum Joel.
1: Okay, so, depende lang sa panahon. Siguro, anyway, so at least muna, no? So, kung tanaw na to, almost complete na gyan, mga 90% na, ready ang atong civic military o marching band competition.
0: Yes, Magnum Joel. And then, after ani Magnum Joel, kamulo na po ang atong mga in-charge no, sa atong buhatan sa paghimo na po si Tikwen. Uh-huh. Ito na po si Tikwen sa atong mga sa atong parada. Kung sa mag-una, mm-hmm. ang flow na po dahil sa atong parada. Then, appeal po na sa atong general orientation sa atong mga participants.
1: Kanin ka, karong Friday ang orientation, asa manapit ni Pagayon?
0: Ipagayon kanin sa City Tourism Hall, Magnum Joel.
1: City Tourism. So, bay-ubay kini sila mm-hmm. ng tao, no? Kay kada usa ka kwa na mag-iilang representante niya, kuha ko ni sila kabuhok, 200 kape, di ba? So, bay-ubay. Mm-hmm. Oo. Ah, okay. So, at least muna, no? Anyway, mag-update man tanag yapon sa unsay dagan yun, labi na sa kay pitsa 11 pa man takaroon, noon niya, pitsa 27 pa man ang parada. So, doon na pa ikong panahon na lugar nga ma, doon na ilugog, ato lang i-refine kasi pag-ayo, at least na pa panahon na to. Manager nga ato pang matuno pag-ayos siya ang ato nga although murag na naman eh kay balik-balik naman eh pero at least lugar mas maigi itong medyo kanabang murag kwa na 100% ready na gitya now
0: yes yes oh. Magnum Joel kay nga no mag-agad po ta kung sila itong number giga final participants Magnum Joel kay aside sa kung dimension ka nga sequence pag-sequence sa itong mga participants Magnum Joel it's last time po nato na ang ilahang assembly area kung asa po ng mga kadalanan sa diya sa Rodeo sa Circle, oh. sa Divisoria, ang possible na ito ma-temporarily close kay para sa assembly area o standby area sa itong mga contingents o participants, Magnum Joel. So, kanaang ang ginalantaw po sa itong RTA o sa itong mga marshals, Magnum Joel.
1: Mm-hmm. Okay. So, dinirenta sa Pizza 26, no? Ang Pizza 26 is a dancing competition. Now, napatiyan na ito kang kagawan balaba sa interview. Nabali na, kanya ito, rotunda man ito mag-start. Pahingon din sa Sports mm-hmm. Center karon. Nanat na magsugod niya sa Limkit Kay area?
0: Yes, Magnum Joel, sa Limkit Kay magsugod no. Ito ang street dancing competition sa August 26. So, mapasta din sa Limkit Kay sa Limkit Kay Drive and then passing through si MRECTO dahil yung likod.
1: Agi din sa Magnum, ha? Agis Magnum?
0: Yes, makaagi niya sa Magnum, gid Magnum Joel.
1: Oho. Uh-huh.
0: Dayon, liko din sa Velez Chase na itong endpoint ang Don Gregorio Pilae Sports Center. Then sa Don Gregorio Pilae Sports Center po mahitabo ang itong virtual showdown.
1: Aha. Okay, manager, kit kay abat sila nga part nga dalan. Kining kilid gini sa Magnum. Dini sila na pinang agi nila. Gikan to kay, gikan sa up na sa USTP. Of course, mo lift on sila. Pero dini sila mo pit-pit gyo sa dalan. Dini sa SM o kining Magnum area. Dili sa
0: yes,
1: tabo.
0: Yes. Yes, possible Magnum Joel nga dihagin nga dalan same nga lane o same nga route sa atong civic military parade and marching band competition Magnum Joel.
1: Oh, so rasa man siya, manager.
0: Ang atong street dancing competition magsugod alauna kahapon Magnum Joel and yes, hopefully maka-enta sa atong street dancing alas 3 kahapon para makasugod po rin sa itong ritual showdown sa sports center. Mga alas 4 sa hapon, Magnum Joel.
1: Okay, pengen niya sa gabi kasagara, mahumanit, alas 7 sa gabi, Iman.
0: Yes, Magnum Joel.
1: Oho, grabe gina. Okay, so, ate, sa ito lagi pong i-update niya sa... Pero, pila na, sumani, humana ang inyong entry, ana, ang mga participants. Kumplito na, wala na idawato ninyo or magkakamulo pa mong pandawat karon na Manager Marky?
0: Wala na tayo pandawato, no, kay nagsugod na practice ang atong mga barangays and then, next week, mag-schedule po na itong pag-visita sa mga barangays na nag-join, no? Kaya para matanaw na ito ang ilang storyline and of course, ang ilang routine kaya para mag-aidan sa itong opisina ang ilang mismong performance.
1: Oh, pero pila na tanan ang mga participante, ani, manager?
0: For the street dancing competition this year, we have 7 entries for this year. Ito ka barangay sa itong Dakbayan, Magnum Joel.
1: Aha, okay, bye-bye, day. Okay, so, dinita ka noon, no? Kay kagapon, inabi na ito si Mr. Rico Libre, ang itong... usa sa in charge board sa kining atong kining float parade. So ang float parade lahi karon siya kay dinire siya mo adtor sa bugo na niya laos ito sa bulwa ayan din mo paingon sa suba. Manager ang atong float para kining fluvial parade karong pitsa 28 sa Agosto niya kadlaw niya pay sa ba nga na pay kining fireworks display before mag hayag ang kalibutan ang anang adlaw sa pitsa 28.
0: Yes, Magnum Joel, sa Pizza 28 doon, nakaschedule po na nga po ang religious and fluvial procession. So, mag-start alas 5 and abo na sa ni-finalize ang bag-ugid na itong flow-gid sa itong religious and fluvial procession. Kaya itong launching Magnum Joel, nakaisdutan na ito with Mayor Clarex Uban si Monsignor sa St. Augustine Cathedral, no, nga medyo matataas yun ang ato ang route karon sa ato ang religious and fluvial procession kay from the previous ato nga na mitingan nga diha magtugod sa gusto nga coastal area, possible nga mas matataas pa karon since it's the Fiesta of the City, so medyo matataas yun ang barangays nga makover Magnum Joel.
1: Mm-hmm. Ah, okay, so at least tunay kwa yun, no? Murag totally, no? Bago yun ang atong ruta. Og of course ang dagan and like ato ni Aging murag balik-balik lang ta sa Makabalan, pero karon bag-o na gyud gikan sa Coastal Road paingon dito sa Bugo, nya pagikas Bugo balik paingon sa Bulwa, unya balik dayon paingon dinhi sa Tulay, diya sa ano sa Tulay kining atong bukana sa atong kuan kining diya sa Makabalan sulod dayon sa atong suba sa Cagayan de Oro kining yes. Manager.
0: Yes Magnum Joel, kana gid ang possible natong mahimong ano nga route karon sa ato ang religious and fluvial procession Magnum Joel.
1: Mhm. Okay, so anyway, manager, kanala sa una siguro ato ang isgutan karon unya tagano mga programa no na napay nakadugang ato mga paralel aning kwan, abay mga nakadugang or mo na tong final lang ato nga nahatag nimo dati.
0: Yes, mao na to siya ang final gid Magnum Joel kay gi-finalize sa ginatudlo nato activities Magnum Joel because we need to up our billboard and of course ang approval po sa City Council para sa resolution sa City Council na ma-accredit ang atong mga Higalay Festival activities. So, nangayon giving pasensya no sa mga activities na napahata o proposal na karoon pag hindi natang proposal, nangayon giving dispensa sa ilang na hindi na giving ma-approve sa committee yun because lalo giving approve ng mga activities Magnum Joel, inaya, and as much as gusto na mo sila na ma-include pagid sa Higalay Festival activities, daghan na pagkaayo ang ato mga activities. In fact, we have 58 activities for this year. Mm. And ato pong ginalantaw, logistically and sa ato pong security and safety measures, kung kaya pa mag-yield sa ato ang mga incident management team, no? And kung magdugang sa diligid, madugangan gid po ang mga security measures o plano sa atong kapulisan o sa atong incident management team. So muna nga, muna yung gifinalize na ang Magnum Joel kay para mahanay na po ang safety and security measures sa ato ang IMT and of course ang traffic advisory, disaster and emergency plan sa ato ang IMT Magnum Joel.
1: Mm-hmm. Okay, so anyway, Manager Marky Halapara, ito City Tourism Officer sa Lakbayan. Manager, salamat nimo, maingon to nimo.
0: Yes, salamat pagkaayo Magnum Joel sa kanunay nung pagtawag para ma-update ito mga katawahan Magnum Joel sa ito mga Higalay Festival activities and we hope, no, nga again, cooperate lang yapon ng ato mga katawahan para mahimong magmalinawon, no? Mas malipayon tangtanan, magmalinawon, and of course, smooth and peaceful ang atong pag-conduct sa itong Higalay Festival activities, Magnum Joel.
1: Okay, thank you very much.
2: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Viva! Viva! Yerabate, Miguela, si Manager Marky Halapada ng atong City Tourism Officer. So, atis Miguela, 223 na ang partisipante, pero ila pagyapong i-accommodate kung doon na pa gusto ma-appeal sa itong Civic Military o Marching Band Competition. So 40 may gala ang mga competing, meaning katong ma-appeal yun sa marcha. Ka-marcha niya gustong mo daw mga eksoon, o niya doon ay pitong ubalan sila. So naghangin, no? Bibo kini sa may gala, niya din siya mawagi sa Magnum Radio, o din siya skillin may gala sa atong Sibihan. O niya sa Pizza 26 may gala sa street dancing competition, din niya pun mawagi may gala sa atong Sibihan.
2: Viva! Viva!
1: Senyor! So, may gala, Pizza 25 pala sa hapon, butangan na natong stage niya, parang at least ato sa makover may gala ang street dancing. Hapon man alauna, so 26, kinala na na niya, ready na. Para may gala sa street dancing, natali ang may gala mag-atang sa ila, o niya lain po ito dito sa sports center. O niya sa fiesta may gala, Pizza 27, muna may gala ito sa bantayan, may suon, ilabi na kinin Pizza 28. Kaya dako may gala nino, kay daghang kayong mga pilay sa sintakapin ka mga pambot o mga baruto may gala ang mga pili.
2: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Viva! Viva! So, gabi nga pista ni may gala, bibo kayo. Ingo pa nila, binunggaha gini nga fiesta mga ito.
2: Viva! Viva! Senyor!
1: Anyway, sa itong record, sa itong tulong may gala, oras, alas sa 12:05 na, pagbalik ito, pagbalita sa itong mga ito, sa pagbalik ito niya, nagpabutang may gala, tuwis kutas, paraguban, tinisato ang tulong mo noon.
2: Magnum in action!
1: Alas sa 12:05 na.
3: Time Check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
1: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na nasa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa salag sa Principal Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na yun, mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
6: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco One.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
9: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Mapanit sa mga butika.
11: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858.
14: Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
15: Daghan na kaayong natabangan
14: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Erlinda Caruana,
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, di ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
14: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpaminaw o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States, the Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gamas sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
23: Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
24: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
22: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o uban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas 12:16, sige na, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noon Time News. Oras Magnum Lokal, Tuluka, Adlaw, nga 35th Mindanao Business Conference sa Limkitka Center, kisugdan na karoon adlaw sa itong Magnum National Prosecution Despeyado sa wapagtubag sa defense sa pag-stipulate sa mga acknowledgement receipt sa confidential fund sa itong Magnum International. Balaw doon nga magpahamtang sa halapad ng energy sanction batok sa Russia na palabang na sa US Senate sa ato Magnum Business sa DA. Kumpiyansa nga gamay lang ang epekto sa mga pag-ulan sa supply sa pagkaon sa nasud sa ato Magnum Entertainment. Dennis Tilio, may siguro nga 100% siyang patinudanon sa kapikas nga si Jeneline Mercado. O ga sa ato Magnum Sports, Gilas Pilipinas na kung hagit ang atubangon sa salmutang mga musunod nga torneo.
1: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta mayong udto karon-law daw karon nga Martes, Agosto 11, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: O Magnum Chingin Dirina Enrique.
2: O karon sa litaras ng Magnum Lokal, isugda na karong adlaw, tulukadlaw nga 35th Mindanao Business Conference diya sa Limkitka Center, ang kalukan salmutan sa mga nagkariyang business sector dini sa Mindanao. Asan daw ito ang live report sa kawa, pirag ni Magnum Angel Sado. E karong adlaw, Magnum Ching, muraga, kwan pa, muraga...
4: Abot-abot pa sila.
2: Abot-abot pa, murabaga, kwan pa, kining... so, sa ila pang kwan, pag-abot pa nila karong, muraga, welcome pa sila.
4: Welcome pa sila, Magnum Joel.
2: So, magparehistro sila nga, ni Anami. Ang formal ani, siguro niyang gabi, ugma, hantun sa sunod daw.
4: Mga kwan siya, Magnum Joel.
2: So, ato daw ito si Magnum Angel Sado, di sa Limkitka Center, Magnum Angel, wide.
5: Yes, Magnum Joel, no, sa itong nga pag-monitor ko rin sa sitwasyon sa Balibdit Kaya sa Char. At ay, ang ay pa nga kanina matignan po Magnum Joel nung grabing pagdal sa iyo sa katawan.
2: Registration pa.
5: Registration pa man po. Ang uban po Magnum Joel ng mga delegado. Ika sila kanyang bahay din sa tuwa sa Pilipinas. Kaya dilira man po din para sa Mindanao po Magnum Joel. Dura po po yung mga negosyante. Kaya kikan po sa laing bahay din sa itong nasun. May dalikat po din sa tuwa sa kanyang region. Araw po nung mahimos pagsalmo tinig po nahisitan ng kalihukan. Tungod ka lagi, maghatag kanin sila kahigayunan po nung makahimo sa pagpadangat sa ilang mga suhistron, mga kaning mahimo po din pong makatabang po sa ito pong sektor, sa ito pa din pong mga negosyante po magdabyo. Well, tungkol lagi, kaya dili naman yung panagtigong po sa ito mga negosyante sa nagkanyang bahay din sa ito sa Mindanao. Apanlakip na, naapo din po ng ito ang mga lokal nga kagamhanan, mga ahensya sa gobyerno. Yan ang po din po magdabyo ng mga policy makers po din po na ito. Nga giimbita po sa nahisgutan nga kalihukan. Kaya panagsarama po din siya may tabo magdabyo ng mga himong host ang ito pong nga syudad din sa ito sa Cagayan de Oro. Pero kanian ito, rag-apil niyo punta sa mga pioneer po magdumdol na kuwata masay sa iyo sa pagdumdum sa background po nini po nga Mindanao Business Conference nga dinigit po sa Cagayan de Oro na himo po na yun po nga na materialize magdumdol ang mga kaning nilabay ng mga business conferences nga mainungdan nga kini pod magdumajowal nga pag-host karon sa CDO magsilbi pod nga benchmark pod no para sa uban pod magdumajowal kay lagi dinhi pod sa tuwa gi paniguro man pod sa tuwa pong lokal nga kagamhanan pinagi sa pagpangulo ni Mayor Orlando Clarix Uy ug sa tuwa pod din pong Oro Chamber sa pagpangulo pod ni Engineer Albrecht Breton nga kaning ilaha gid pong kaning mapalabuan lugar mapakita nila no nga maayo ang ato pod din pong pagdumala sa pag-host sa mga negosyante dinhi sa CDO. Kaya lagi, kanin mong dumadjowal, una mong napahiga yun last year dito sa Tagum City. So sa Tagum City, nakita nila kung sa mga ipang buhat dito. So naa sila yung kanin kapintulkulang sa katuig na preparasyon din sa to sa CDO. So kanin pong nahisgutan nga Mindanao Business Conference po mag dumadjowal no, kung makita nyo din na sa mga footages po din na to na din na naka-feature ang mga exhibitors po din po nila na yung mga kanin sa banking. So kung palitan at mga negosyante na hinanglan po o mga kanin supportang pinan. So, pwede sila maka-ask ng assistance po din po din yung mag-dumdrawal. Na po din po ang nagkariya po ng mga kaning provider po doon na kanipong mga kuan po ni produkto o service po magdumadjowal ng mga negosyante. Nag-display po sila din. Like for example, kung gusto niyo sa kaning sa signal, na po din ang mga telecommunication companies, na po din po kompletan gusto niyo o kaning sa kaning business outsourcing magdumadjowal, na po din po ng mga BPO companies po din po din. So nag-open po sila, na po sila mga booth din. Dahil ko for example, kanang sa energy, na po magdumadjowal, like sa kaning sa mga produkto ng petrolyo, ng mga kerosene, na po din po kaning sa solar energy natin mga iyon na ano nga nakita din ka mga booth. So daghan sila magdumadjowal karon nga nagadisplay ni kani man na tungod ani pong mao nga kalihukan magdumadjowal ang gi pahigayon karon no, nga registration hangtod gyud ni siya sa alasays pa alasays
2: ang karong gabi karong gabi
5: hangtod sa alasays ang registration tungod sa kadaghan lagi pod sa kaning gilauman po nila nga modalikyat pod nga musalmot pod ini po nga maong aktibidad. So gani man magdumadjowal na sa Bisna Mindanao Business Conference tuluman ni siya kaadlaw maka-highlight yun sa mga kalihukan sa trade fair and exhibit Mindanao Economic Briefing dayon niya na din po ang business and investment discussions climate smart business sustainable tourism financing programs and awarding dayon business matching and networking niya na din po sa last mga nudyo ka ng governor's gala o closing ceremonies gali man sila si Mayor Orlando Clarix Uy doon na po sila lagi andam po mga nudyo ng activity po para sa ato po din po mga delegado kaya lagi welcome po sa ato po sa LGUCDO so doon na po yung makita po mga kaning forum po din po mga nudyo ng i-host po, or Cagayan de Oro City Investment Forum nga i-host din na sa Malimkit Kailax Hotel dayon na apil po din ang city mayor's leadership and link so iri din agyapon sa Emerald Ballroom sa Malimkit Kailax Hotel so karon magdumjowal sa buntag ang nahitabo gyud na may activity gyud nila pero dito na ni sa Pueblo de Oro dinhi po din sa kaning bukid noon yan na po din po din sa CDO gyapon kay or Lagindingan og sa Opol kay na may mga tournament na golf tournament whitewater rafting na nang adto po sa Dayalayan Adventure Park yan na po yung nga naapod sa kaning naapod sa diving circuit po din ano sa kaning Lagindingan so pwede sila dito po dio dayon ang din sa Limkit kay mall or din sa atrium moto dito na din ang itong registration. Kaganyan nang sugod alas 9 hangtod sa alas 6. Karoon na yung alauna hangtod sa alas 5 manujol mo na itong Chamber Development Forum. Nga, sila din yung mga musalmot ani dili man po ni siya maingon with ato magdumjol no libre gyud ni nga all access lugar ang publiko kay naman po ni siya kaning bayad gyud magdumjol kay kani mang good kaning mo appeal ka ani ni nagi dagkong opportunity po nimo nga ikaw usa ka kaning negosyante maka access ka sa nagkadaiya po magdumjol no nga mga kaning plenary sessions nga makatabang po ka magdumjol no for example na kay gusto nga mga kaning balaod nun baka ha nga i-suggest pud mo nung jo nga matabang pud nato dahil kun sa to pud ko nga mga magbabalaod ma-suggest nato sa ilaha o madala pud sa to mga diusyante sa ilaha pud nga kaning konferensya dayon nagaus na magdum jo duna pud ko kaning anig yung B2B matching forums dako po nino og kay ganun po sa to pud po mga kaninga negosyante nga maka-meet po din po ug uban pa mga negosyante magdumjol og maka kun gyud sila makahigayon po sila magdumjol no nga sila makahimo dayon po sa kaninga pag palambo pa silang negosyo pinaagi sa pag kaning halubilo po sa uban po nga negosyante po magdumjol sa so, maka-accelerate ni sa ilaha po din po nga business o labi na ang pag siguro nga doon na po yung mahitabong innovation o sustainability gid po din ni Kimoro po ni ang gilaraw gid po sa kaninga PCCI o sa Aura Chamber nakip na sa ito po din pong botan sa Mindanao Development Authority kun Minda o din po sa LGUCDO so karon po magdumjowel no sa kaninga mga pagpag-imbitar lagi po ni Engineer Almar Cobreto yaging giawag ang tanan labi na ko mga MSMEs nga pwede gid po po mo musalwag ato sa try magdumjowel no basin mapati po ni mo ama pamayag ni kaninga si Ato po rin kagayon the Aura Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, President Almar Cobreto.
3: Good evening everyone. I am Almar Cobreto, the President of the Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated. I am extending an invitation to everyone, business owners, policymakers, and the general public. If you are free and you want to know the latest as far as business concern in the whole island of Mindanao, please join us here in Cagayan de Oro, the Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated. We'll be hosting the 35th Mindanao Business Conference. It's a 3-day activity, and the first day is dedicated to investment forum as far as Cagayan de Oro is concerned. The second day, there will be a lot of topics, halal, logistics, connectivity, artificial intelligence, and we will also showcase the different provinces in northern Mindanao. And on the third day is really the whole country as well as the ASEAN. So please, if you're free during that time, join us and register. Or if you happen to be a business owner and you want to promote your business, this is an opportune time for you because we are expecting 1,000 attendees to this 3D Mindanao Business Conference. So once again, please find time to join us in this 35th edition of the Mindanao Business Conference here in Cagayan de Oro. Thank you.
5: So, manto pa dumiyan no ang mensahe sa ato pa din pong presidente sa Aura Chamber ng General Marco Brito. So kini po nga 35th amin biskon magdumjowel no sa ato ang nasayran po kani sila dili magpunay dinigid po magdumjowel no kaning mga kaning private gyud ang naa dinhi. Nagyud ato mga buhatan po da sa gobyerno like kini nakita na to ang DOT na ang Minda na pa din po ang mga dai po kaning booth po no ang mga LGU sa Misor na kaning sa Iligan na isa kaning Bukidnon na sa kaning dito po magdumjol na sa Misamis Occidental na sila mga booth po nila ila pong i-showcase ang ilaha po din pong nagkadaiya ng mga produkto po na kaganihan no, makita na to din sa kaning area dayon na gawas po din po magdumjol no, na po din po ang kaning ang mga co-conveyors po din po din like ang Department of Agriculture na parang DTI, ang BOI, DILG. So napon sila po magdumjowal o ang SEC o kaning mga corporate sponsors po din po nila naabot po din po din magdumjowal. Uban, kamulo po din sila sa pag-plaster karong mga panahon.
2: So, kamulo pa.
5: Unya sa hapon, basin na karong alauna.
2: Registration pa man na.
5: Okay. O ang tanan so basta nasugdan na po din magdumjol no ang mga kalihukan po nga nakahanay po ini sa to makaisuna no ang kanimong kong access passport magdumjol no basta may bulong po mo ang early bird na 4,000 ang regular nga delegado 4,500 ang pagabayaran ang Oro Chamber nga member kay 4,000 dahil ang mga student rate po magdumjol alang sa mga kaning estudyante pero gusto na no nga makabalo sa negosyo so nasa 2,500 pesos po magdumjol so kani mas discounted po ni og ilabi na sa to po din po mga MSME so muna ato mga update sa 35th Mindanao Business Conference nga gipahigal karong adlaw kini sa 120 angels sa disabilidad og serbisyo Modum Radio.
2: Alright, salamat din naman na Miguel at Reports ng Kaban. Live report, Miguel at Pinagin ni Magnum Angel Sado diya sa Limkit Care Center. Magnum Ching, kay Karong Adlawa ang Mindanao Business Conference. Gisugdan Karong Adlawa, pero registration pa. Karong gabi, ganyan sa schedule ani, doon ay gitawag kinibang kwa, no? Mayor's Night. So kagayan di oro kining investment forum and Mayor's Night karong gabi. So basa ni mo da. Nipis mo kaya ni pero atong mata hait pag kay mabasa mo na tong gamay kay ngalutra. So mo na ang karon nga lugar schedule ha. So ang tulo kadlaw pa ni 11, 12 and 13. So ang bibo ani ugma og sa pisa 13 murag kuan na siya murag biya na sila pero na pag activity sa buntag ana. Ugma gyud ang naagi da. So karon pwede na matanaw dito kung gusto ka matanaw gusto mga makita nimo sa limkit kay sa Atrium. So ito mga products, mga local products na ito, tanan, no? Basta, makita siya. So, nakakaroon diha. Anyway, so, sa mga gustong magnegosyo, so, nakakaroon diha sa nasangpit ng lugar.
6: Public Order and Safety sa Konseyo nga kinahan paligunon ang mga pagpagandam sa posibleng pagigo sa kalamidad matod ni Abaday nga kinahanglan kini kana sa hintungdang komitiba alang sa mga kabaranggayan.
7: So we must ensure that our people are ready, our equipment is operational, our roads are accessible, and our response systems are working. So let us not wait for another tragedy before we strengthen our preparedness. When the next alarm sounds, our barangays must be ready to respond. I am preparing this to the Committee on Barangay Affairs for their discussion during their regular meeting.
6: Ang pamahayag ni City Councilor Roger Baday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseyo sa Siyudad.
2: Alas 12:30 na samtang nagtuo karon si City Councilor Paolo Gani, Chairman sa Committee sa Health sa Konseyo sa Rakbayan nga mas maayo nga dunay lahi nga momentin sa hemodialysis sa machine kinabayag ni Gani human sa pagtugon sa kontrata sa City Government sa Cagayan tali sa Mendero Medical Holding Group Corporation sa pag-cover sa 485 square meter nga space rental sa mga hemodialysis unit sa Jarbura General Hospital din sa ato siyudad. Matupan ni Gani nga kini aron makatutok sa ilang trabaho.
8: Kani magud siya, muna ni ginapractice karon sa lain-lain nga city sa Manila. Like for example sa Pasig City, Makati City, na nasa lagi tawag nga PPP. Mas ano magud siya, mas makafocus ta sa lain nga mga services ng pili na tumatag. Well, na ay private company nga gatiman sa mga sa hemodialysis. First and foremost, maputol ang ongoing nga pagatiman sa tuwa mga hemodialysis patient. So, kanimang good siya, advantageous mo ganun siya sa city. Kaya number one, wala kang tayo gastuhon ng tanan. Sila kaya magbayad sa ato. So, kung ato yung approve, patayo naman. Dahil napatay ginagawat monthly. So, kaya no legal objection mo siya.
2: Ang apayag ni City Councilor Paolo Gani, Chairman sa Committee sa Health sa Konseho. Alas sa 12:32 sa karos ng Higalay Festival Update.
9: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
10: Viva! Viva!
2: Subli karong gang yun ni City Mayor Orlando Clarick Soy ang katawan nga sundon lang ang mga gidili ilabi na karong Higalay Festival. Ilabi na sa mga paglabay sa ilang basura. Mato ba ni Jan Actop di gawa ni City Mayor Orlando Clarick Soy nga kinanan ang kooperasyon sa katawan alang sa kahindig sa Dakbayan o kanunayng magbinantayon aron masiguro ang kaluwasan.
13: Hangyo tas katawhan, hangyo ni Mayor Clarex, labi na sa katawhan nga tumanon lang yun unsay mga lagda or ordinansa kabahin sa solid waste management sa matag barangay, sa matag household. Okay. Ang basura nga problema, nagsugod gid na sa household, no? Ipaabot lang yun sa itong mayor, no? Kanunay nga cooperation, labi na sa karon, Higalay Festival, no? Hangyo niya, no? Kanunay sundo na to unsa may mga lagda, no? Mga gidili o gibawal sa mga activities, kaya dagantag i-prepare ng activities. Kunya, kanunay lang yun ang kanabang magbinantayon ta sa matag-usakan na to, no? Let's be vigilant sa mga kalihukan sa Dakbayan, labi na sa itong matagtugkaran.
2: Ang apayag ni Mr. Jan Actob, tigbaba ni City Mayor Orlando Clarico.
9: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
10: Viva!
2: Alas 12:34 na.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
12: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
15: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Magka-Res Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Res Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
16: Res, alagang panatag with Res Adult Diapers.
17: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, bako, bulldozer o minidam. Asa na makarent og mga ekipo, pre?
18: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
17: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa yun mangitagtarong na operator. Kung madaot, maglabad yun imong ulo. Maayon ng rent lang, kainiguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
18: Wise jud ka, Marie.
17: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
18: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
2: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ga sugar sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
26: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
28: Mari, ngano naginuktok man ka?
29: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
28: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
29: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
28: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
10: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
30: Maing adlaw mga higala, Viva Senyor San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
31: Magnum Noontime News!
2: Alas sa 12:38 na para sa mga balita pa kala sa ato Magnum National. Nanaka-naindyan kami. Kini ang gipadayag nga kalismayaan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capulan nga wa sa pagtuman sa defense panel sa pag-stipulate o pag-kumpara sa mga acknowledgement reset. Matupan ni Capulan nga wa mitubag ang defense sa ilang mga text messages para unta sila magtagbo. Irugang pa ni Capulan nga gibutag sa defense nga kulang ilang mga abogado.
32: Friday, wala pong sagot. Ito po ang nangyari, na-indyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor. The whole day of Thursday. At the end of Thursday, at the end of office hours, Thursday, Your Honor, and we have the evidence here, at 5:38 in the afternoon of Thursday, they texted...
2: Ang payag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
6: Gisol Bati, Presiding Officer Francis Scudero, ang wa pagsinabdanay sa prosecution og depensa kalabot na sa pag-stipulate sa acknowledgement receipt sa confidential pa ni Vice President Sara Duterte. Nagpasiyaw si Scudero kang Attorney Kapunan, human kini wa makadawat tatubag gikan sa defense panel nga giingong gi-ghost.
0: The chair did make a ruling, make issue an order for the parties to try to meet Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers or inclement weather, that did not happen. Chair, would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka, kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh.
32: Inignore.
0: Ghost na nga eh. Ghost ginos, na bago ngayon. Ghost? Hindi na, ghost na yung bagong.
32: Ghosting.
0: But having said that, the chair notes, because the chair also inquired, that given what happened in the pretrial, wherein the copies of the exhibits marked by the respondent, no copies were retained by the court. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked evidence, pieces of evidence during pretrial.
6: Ang pamayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
2: At parang kaya lang impeachment na Magloob Ching?
6: Kahapon.
2: Kahapon man ito canceled kay Bahaman.
6: Karoon. Nagpadayon gin siya.
2: Basta siguro guha manubag tong ilang gitext kay basi nang abahaan sa.
6: Pero kwan man gin siya Magloob Joel? Schedule man siya.
2: Amo ba?
6: Okay.
2: Ang damha nga magbaha ang Manila ang NCR.
6: Oh, basi makalusot sila.
2: So, pwede sab, no? Kay di naman tiaw.
6: Prior itong adlaw, wag dumjo. Sige, itakdang adlaw. Murag daotan ang panahon naman ito. Daw na,
2: kaya punta ang walang ibadayon. Ang work from home ang mga empleyado.
6: Oh, so,
2: na, gapo lang. Murag wala naman ko i-update. Murag wala naman tayo i-update.
6: Uso pa rin ka na yung
2: ipanghimo niya. Dugang balita nga nasunod ng ibutang karoon ng Commission on Audit Kunkoa Auditor Sailina Del Ocampo. Adili lakip sa pwedeng gamiton sa confidential fund nga ang gigastos sa Department of Education kung DepEd nga appreciation night sa Mandaluyong City sa December 13, 2022 o guban pang mga aktividad igamit usab ang pundo sa pagtunol sa wheelchair, medical mission o tree planting activities.
1: Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila, December 15,
32: Appreciation Night.
1: Opo.
32: Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba 'yan? O nasa listahan ba 'yan?
1: Your Honor,
32: ng confidential activities base sa joint circular.
1: Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon.
32: Basahin mo pa yung iba. So hindi. Ano pa yung iba?
1: December 15, 2022.
6: Ang gabifika.
2: Ang payag ni Co-Auditor Sailina Del Ocampo o House of Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
6: Nagtunol ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa 293,000 ka mga family food packs alang sa maapektado sa daotang nga panahon. Mato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga sa wala pang bagyo daotang panahon, aduna na sila 5.2 million nga mga naka-prepossession nga mga family food packs sa nagkaniyang bodega sa tibuok nasud.
3: As of this morning, nakapag-release na tayo ng close 293,000 na family food pack. Bumibilis na yung pace natin kasi nakakapasok na tayo sa mga lugar. 293,000 in the span of 2 days, medyo marami na yon. Kasi nga, as we always mentioned, bago pa tumama itong sunod-sunod na mga bagyo at habagat, naka-preposition na yung ating mga goods, nakakalat na sa buong kapuluan. We have actually close to 5.2 million bago this weekend na family food pack. Malawak man yung scope, kasi narinig ko nga kanina, sabi niyo marami. Meron tayo sa Central Luzon, sa Northern Luzon, Ilocos, Mimaropa. Kalat-kalat man, and sabay-sabay yung pagtugon natin. So, ang assurance ng DSWD sa instruction ng ating Pangulo, Pangulong BBM, hindi tayo titigil hanggang sa matulungan natin lahat ng naapektuhan.
6: Ang pamahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Alas sa 12:44 na karoon sa itong Magnum Health Alert. Ipasiguro karon ni Presidente Federal Marcos Jr. ang kaluwasan sa mga barangay health workers nga milusob sa tubig baha sa opita aron na tabangan ang mga apektado sa milabayang bagyo o gabagat. Gawas ini gisiguro usab sa Department of Health ang adunay breast milk sa mga DOH hospital para pangilan sa mga bata.
4: Ipinag-utos din ng Pangulo na tiyakin ang kapakanan ng mga barangay health worker na sumusuong sa baha at putik para sumaklolo sa mga nangangailangan. Siguro naman ng DOH na may mga sapat na breast milk ang mga DOH hospitals para sa mga nangangailangan mga sanggol, lalo na sa ganitong panahon.

0: kampanya Energy Sanction batok sa Russia kini human sa butong 86-11 aron palabang ang Lindsey o Graham kung Graham sanctioning Russia and Iran Act of 2026 gingong lakip usab sa pamtangan sa silot ang mga official sa Russia og ang nasud sa China o bisan kinsang mapalit og oil or gas isa ra nga telewala pa man nga pasado sa napulo ka sa Senado dili pa kini hingpit nga mahimong balaod tungod na ipadala pa una ang mga dokumento sa House of Representatives alang sa separadong butuhan.
1: Sa Ukraine, gibuti ang European President Volodymyr Zelensky nga posibleng magpadala ang North Korea sa 30 hangtod 50 mil ka mga sundalo sa Russia. Kiniisip suporta sa masundalo batok sa gubat sa Ukraine. Gingong nangandam usab ang North Korea ug usa ka missile unit nga gilangkuban sa dili muminos siyam ka mga sundalo. Samtang nanawagan si Zelensky sa Europa ug mga silingang nasud sa Asia nga palauman ang ilang kooperasyon o pahugdan ilang kooperasyon lakip na niini ang paghatag tabang alang sa dugang depensa.
0: O galos yung Magnum Business, sa kumpiyansa karon ang Department of Agriculture kung diing gamay lang ang epekto sa mga pagulan sa supply sa pagkaon sa nasud. Matubay ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa nga natalang 135 milyon pesos nga damyo sa sektor sa agrikultura kung diin pinakapiktado ang rice sector nga dunay 102 milyon pesos ang damyo. Hidugang pa ni de Mesa nga gamay nga porsyon lang sa kalitibukang produksyon ang natalang damyo sa rice sector o posible paghapon nga ma-recover, maka-recover sa mga musunod nga adlaw. Sa ato forex rate, ang usa ka US dollar nagbalot karon sa 60 pesos o 77 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 90 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 74 centavos, ang Australian dollar 42 pesos o 86 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 78 centavos, ang Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 15 centavos.
1: Entertainment. Gisiguro ni Dinestrillo nga 100% ang siyang matinud-anon sa iyang kapikas nga si Jenelle Mercado. Mato ni Dines, nagipaniguro sab niya nga kumpiyansa ang iyang kapikas sa bisan unsa niining buhaton samtang anaa siya sa trabaho.
2: How loyal are you to Jenelle Mercado?
3: Siguro sa tagal namin magkasama ni Jen, mula na hanggang ngayon parang wala naman kayo narinig na naging problema tungkol sa mga ganyan. So, siguro sabihin ko talagang 100% loyal. And ayoko nang magkaroon ng iba pang problema kung magloloko man ako. Or ano. Hindi ko na ma-afford yun sa dahil na ginagawa. Ayoko na siyang bigyan ng mga dahilan para magselos unang-una Tito Boy. Kumbaga, sinisiguro ko na lahat ng kilos ko, alam mo yun, hindi niya pag-iisipan ng kahit na ano. Gusto ko secured yung utak niya, meron siyang peace of mind na kahit may gawing eksena na ganito, secured pa rin siya sa asawa.
1: Pero Dennis, ang pamahayag sa aktor nga si Dinestrillo.
0: Og kanos na Magnum Sports at akong hagit karon nga tubangon sa Gilas, Pilipinas sa mga musulod ng mga torneo nga salmutan. O na rin ang second round sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers sa Sugdan sa katapusan sa bulan sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Musunod ang Asian Games nga ipahigayon usab sa September sa Nagoya, Japan. Kung aliin dipinsahan sa Gilas, Pilipinas ang titulo nini. Dugdo nini kinanglan ni Gilas sa head coach nga si Tim Con ang magpangandam sa trupa ilabi na ang duha ka importanteng torneo. Mga isunyo na bate itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakarong adlaw karon nga adlaw karon nga Martes Agosto 11, 2026 o karon sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, tulukadlaw nga 35th Mineral Business Conference sa Limikete Center, isugla na karong adlawa. Sa ato Magnum National Prosecution, dismayado sa wa pagtubag sa defensa sa defensa sa pag-stipulate sa mga client receipt sa confidential fund. Sa ato Magnum International, balaw dun nga magpamtang sa lapad nga energy sanction batok sa Russia na palabag na sa US Senate. Sa ato Magnum Pesos DA Kumpiyansa, nagamay lang ang epekto sa mga pag-ulan sa supply sa pagkaon sa nasud. Sa ato Magnum Entertainment Dinestrillo, may siguro nga 100% siyang patinudano sa kapikas nga si Jenelle Mercado. Sa Sports Gilas, Pilipinas, nagungagit ang tubangon sa salmutang musunod nga mga torneo. Mga eksyon, tiba lang sa kagawasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managdahan mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini, ang mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingin.

0: Enriquez.
1: Basta mga news writers, Daddy Delgado, Chris Neely, o News Manager, Elena Corrine. Dini lamang sa Balita o Servisyo,
0: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dini lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: GTX 500 Health Alert. Mataas pala ang imo blood sugar.
4: GTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: GTX 500.
3: Ang GTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: GTX 500.
3: Sa likad.
4: Epektibo.
3: GTX 500.
4: GTX 500.
5: Yan na mag-aso.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanus ama ka nag-start og GTX 500?
5: Magduha pa kasi mana.
6: Yun sa manipag inom.
5: Muntag og happy eh.
6: Kapila naman sugar ni
5: 126 na lang.
2: GTX 500.
7: Sa unang panahon, ang pinaka the best nga supplements nga naa para sa mata, nga muhimsog siya, vitamin C, mas naay problema sa mata. Antioxidants gid na ang perfect og maayo nga imnon. Nga in terms of antioxidants, ang supplements karon nga so far as what I observe, nga taas kaayo og antioxidants. Remember, na ay 1.3 million ORAC scale or ORAC value kining ato ang DTX 500.
2: DTX 500!
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
2: DTX 500!
9: Mapali sa mga butika.
7: Sa disugard sugar cane pa lang na, sa katong pinakapait nga parte sa panit sa tubo na ay 1.3 million antioxidants. Pero, hinumduman na ito nga ang DTX 500 na apun na'y ampalaya. Momordica charantia. Ang ampalaya, maaypun na sa mata kay in terms of complication nga gikan sa diabetes, kanang gitawag nga diabetic retinopathy, pagkadaot sa mata na ito, uncontrolled nga sugar. Ang ampalaya nga naa sa DTX 500, maayo po kaayo nga mo control sa sugar para makalikay sa komplikasyon sa mata due to diabetes. Makabuta man gini. I think 2012-2013 when I was assigned in Davao City na ako'y pasyente sa clinic, nag-visit. Regarding sa iyahang problema sa iyahang bata, imagine na 12 years old, I think 13 to 12, naiide nga na edad. Problema siya kay ang iyahang bata, mukalit o kawala ang pananaw, gakaop ang pananaw. Murag makuya pa, tama to ba? Luya ang bata and it was found nga bata na ay diabetes. So grabe no? Ang sakit ron nga kasagaran ato ang nahibalan nga may edad pang tigulang nga sakit na anas mga bata. Bisan gani ng bukol, cancer, 1 year old, na anay ingana nga mga sakit. Bata pa, nanay high blood. Nagkadugay ang sakit sa may edad na anas mga bata. Unsaon na to ni pag solvan ning problema sa bata kay gakahanap ang bata. Nanay diabetes. Ayaw kalimot dito X500 Mighty C. Muni supplements specialist sa diabetes. Pang sugar, pang diabetico kininga klaseng supplements. Pwede tang kainom 3 times a day, buntag kung 2 hapon. Pwede po, pag mata sa buntag, pagkatulog naka-DTX, naka-Mighty C. Naakini sa mga butik at pharmacy sa inyong mga lugar.
2: DTX 500 Health Alert.
10: Ako gali si Rodrigo ng Tapaw. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong giliinom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sinaasang DTX 500. Kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang para sa mga pigado, mga maka bulig kag makapapan sa lawas ng tao. DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
7: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tay konsulta pero pwede gihapon mo ana sa clinic magbalit sa 2 ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom. Basta every Wednesday sa clinic na to sa Cagayan de Oro, sarado.
9: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: DTX 500 Health Alert.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkaroon na may balita sa mga panglawas tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
13: Ikinapinta sa paraguman din sa atong Trome Gelato Magnum in Action. At paraguman din sa atong Trome Gelato Magnum in Action. Nagantang butang atong iskutan, pero pikita sa oras, kaya doon sa Megala ay atong lahi, may sunod Megala ang binerang oras ang Barug Mindanao. O muna Megala, ugma sunod siguro, ilabinan ka nila sa Tirel sa atong iskutan. O gubang pang isyo Megala, katiling baron din sa atong paraguman, sa atong tulong na Megala atong
12: Magnum in Action.
13: Yung orakas kainan, Magnum Jula Kubo sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
13: Oras, alauna.
15: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
16: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik o yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika. Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, ug uban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, ug pang kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
4: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala ug gawani sa Magdum Radio.
9: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
10: Mayong hapon, mayong hapon.
9: Barug Mindanao.
10: Mayong hapon, mayong hapon, mga igsoon. Ano po kita makikuban kaninyo si Nelo Abrugenya o si Binsay Rona Ilurin. O hangtod alauna imidya kita mga igsoon. O abani kita sa atong mga programa karon kay dagantang pag-isgutan related kini sa atong mga pangitabo diya sa Senate Court kay aron mapaabot gyud nato bisan sa kasuok nga bahin sa mga kabarangayan labi na gyud sa mga interland barangays ang mga pangitabo nga aron ma-aware sila sa pangitabo sa Senate Court kay aron makasabot sila kung unsa kini ang impeachment case batok sa Vice Presidente. Oga, say mayong hapon nimo.
11: Mayong hapon, kauban Nilo Abruginya, mayong hapon sa mga tanan nga tigpaminaw sa atong programang Barug Mindanao. Salamat kinakabalikan na kagapon ako ra sa mingaw kayo.
10: Pero okay ron to akay.
11: Ato sa hisgutan kauban Nilo nga ang mga butang nga aduna say kalabot sa katawan sa Mindanao og indubitably ang kining impeachment nga hearing aduna kini kalabot kanato dinhi ug ma-relate kini nato sa atong mga paningkamot mga pagigbisog nga matunhay ang atong panggobyerno aron ang gobyerno motubag gayud ug muhatag sa mga maayong serbisyo ug mahatagan og maayong kaugmaon ang atong mga kabataan po.
10: Ang dili lang kay mga kabataan na kauban na bench ang tanan nga mga katawhan tanan sektor gyud ang kini magung impeachment nganong gasgutan namo ni mapaabot gyud namo diha kaninyo labi na gyud kini in town atong mga igsuon sa kadaplinan tungod kay ang kabus mo nang inahanglan sa gobyerno may manang mga adunahan kay ayahay man mapalit man nila tanan ang mga kabus na in town sa laylayan mauni ang nanginahanglan sa gobyerno. Busa, gusto ninyo mga igsuon nga tarong nga gobyerno kinahanglan ang atong mga leaders accountable, mapanubag nato sa ilang mga gimbuhaton kay bayad sila sa buhis sa katawhan.
11: Apil na din na ang pagkamatinud-anon.
10: Yes.
11: Kinahanglan usab nga dili lang pagkamatinud-anon sa pagservisyo, kundi mapaabot usab ngadto sa katawhan unsa ang mga tinuod nga impormasyon ug dili mo resort didto sa mga fake news, sa mga information. Kay ang mga kabusawa kay lumalaban ng patas. Unya ug di nimo sila hatagan og insaktong impormasyon unsaon nila paglaban sa kinabuhi nga patas nga sayop man ang mga impormasyon nga gibasihan nila sa ilang mga desisyon.
10: Atong karon mga pila ka mga adlaw na hinabi nako ang ABC president City Council Maluta bakpasin mag-guest na to siya. Ingon siya nga, Neil, taga-isa ko pa naon kami ng preparado ko sa pag-tubag unya sa inyo.
11: May hapon dia, kagawad Maluta bak.
10: May hapon inyo dia.
11: Welcome usab sa mga negosyante, Tibok, Mindanao.
10: Oo, kay naadi ni ang Mindanao Business Conference.
11: Ang 35th Mindanao Business Conference, kini ang pinaka-importante nga gathering o tapok o konferensya sa mga negosyante sa Mindanao din ilang isgutan ang mga isyu o mga plano para mapalambo gid ang Mindanao kay dako gid kayo pa og potensyal ang Mindanao o kinahanglan din na ang mga investments o pagpalambo sa itong mga negosyo. Pero karon lang yung adlaw sab og kagahapon nag yellow alert ang Mindanao grid og red alert gayo dito sa Visayas atong isgutan mga kigsuunan. Kay ang kalambuan sa atong nasod ilabi na sa Mindanao ang nagadepende sa reliable nga power gahom dagitab electricidad.
10: Kay lisod biya kayo karon nya nagsigig saka ang presyo sa petroleum products labi na gid sa diesel, which is tanan nato nga mga kalanunon halos gagamit na og makina. So mong kanang na ang importante. Pasalamat ta ni PBBM kay na-manage niya taliwala nga wala tay kaugalingong production sa oil by bench.
11: Kining issue sa energy sa kini sa isgutan sa 35th Mindanao Business Conference nga ipahigayon dia sa Olympic Care Center. Ang kini problema nato karon sa yellow alert. Ang yellow alert wala pa gina siya brown out pero ang reserves ubos kayo kay kung mapalong ang pinakadako nga planta mag burn out gid kita. Pero warning lang na ang red alert mo resulta na gi kana og rotational burnout buka nang sa Visayas karon. Kay naun sa basab nga bag-o makini pinakabag-o makini nga coal fired power plant kining GN Power sa Kauswagan Lanao del Norte pero naabiriya kining sa GN Power sa Lanao del Norte upat makini ka 138 megawatts nga coal-fired power plant, ang isa silang 138 nga unit ni Aberia o uban usab sa uban pa nga mga power plants sa Mindanao. So kinahanglan gyud nga dugangan ang atong mga power plants pero dili kining mga mahal nga coal ug diesel kundi dugangan nato og renewable energy sama sa mga solar power plant o ang kining hydro ay labi na diha karang pag-upgrade o pag-rehabilitate sa Agus Pulang hydroelectric plant. Ako lang nang giisgutan kauban nilo kay dako kinigyapon kayo o kalamigitan sa itong kinabuhi diri sa Mindanao sa itong kalambuan.
10: Nga environmental friendly sab.
11: Oh, okay, so pero balik ta sa itong isgutanan dito sa
10: kauban na Vince kining sa impeachment court nga wapa mahuman ang Article 1 sa pag kay naa nakasentro dia ang Article 1 sa trial karon sa Senado, which is ang kaning misuse ang confidential funds adunay kalabot o nakitang red flags nga nalapas ang anti-graft and corrupt practices na, so nalapas gyud nakita gyud na siya karon kay wala may mga resibo puro man lang siya kanang acknowledgement which is gapangitaon gyud ang resibo kay ang gobyerno kinahanglan gyud nga sihag para sa katawhan masayod nini. Oga ang unang mga hisgutanan ini gumikan kay posible nang high crime kun kini ang plunder unya culpable violations of the constitution. So kauban ben sa unsa ban ang imong expectation sa tao ini sa labi na gyud sa impeachment hearing karong simanaha. So this is a second day sa Martes mo karon.
11: Gagapon walay hearing kauban nilo kay nagbaha man sa Manila. Karon padayon ang pagpresentar sa prosecution evidence sa Article 1 katong misuse of confidential funds which tantamounts to violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act o adunay posibleng high crime of plunder. Dayon, kini siyang mga butang malingkod sa dito sa culpable violation gituyo nga pag violate sa konstitusyon. Importante ang isgutanan karon, gani-gani na nagtan-aw ko. Giwal kay ang mga ebidensya nga gipresentar sa prosecution nag-point out nga dili maayo ang paggasto sa confidential fund. Giwaldas ang confidential fund niadtong 2022 nga mukabat sa 612 million pesos. Ang testimonya karon ni COA Supervising Auditor Mylin May Del Campo, Supervising Auditor sa COA Intelligence and Confidential Fund Audit. Mumalagi kini kay abi sa uban nga basta confidential fund dili na fund dili na i-audit pero i-audit gi kini nagyapon gi mga palisiya. May tungod kini sa liquidation documents nga anaa sa 15 ka kahon. Diin at least 845 niini gi question kay puro acknowledgement receipt walay o OR.
10: Wala may bisang isang OR kauban bench o puro ng acknowledgement.
11: Sa ako nasabtan, daghan man kini siya, pero ang na-discovery at least 845 acknowledgement receipts, wala gayoy resibo o invoice. Ganing karon pagsugod sa impeachment hearing, nag-complain ang private prosecutor si Attorney Lorna Kapunan. Last week ato minum duman naglalis-lalis pa to sila kay moingon man ang depensa nga markahan ang mga ebidensya kay wala kuno na markahan sa mutong reschedule sila katong Huwebes ug Biyernes nga
10: joint stipulation.
11: Joint stipulation apan giinjan kuno si Attorney Kapunan ug matud pa ni Senate impeachment presiding officer Senator Judge Cici Scudero gi-ghost. Balik gi-ignore. Now, sila man sa defense ang gusto niini kay para masuta o pareho bagyod ang ilang mga dokumento. Pero wala sila.
10: Matingala ta kay sila ang gusto ni Ana sa joint stipulations pero wala, sila wala mo tunga.
11: O foul kini kayo
10: blatant ka na nga violations nila.
11: I hope the Senate Court will not tolerate this. Kay kini sa akong tanaw, usa man sa kini ka attempt nga ma-prevent o madilatar ang presentasyon sa ebidensya. Kay mo magikira lagi ang ilang gusto, ang ilang taktika katong triple D. I-delay ang proseso, pero niingon naman ang Supreme Court nga di na ma-delay, padayo na. Sa Senado nga impeachment court magpaliwanag, kina naman ang kaso, nag-trial naman. I-distract, daghan mga exhibition din na yung mga statements nga out of this world niya, ma-distract po kita, nguya ito isigutan, sawayo na to si kisa ka na nga mga senador. Pero nalingaw sila kay imbis nga ang isigutan ang katong mga ngalan nga nag-sirko balintong pasama ni Andy Lim. Ito si Mariko Pokiko Bastos. Pasabot ka dili seryoso. Dili seryoso sila sa pag-handle sa public funds. O dadali mga drama-drama. So kini ang kini siyang tanawon o kita mga katawhan, okay lang ba sa ato nga ang pundo sa gobyerno, ang public funds nga gikan sa buluhisan sa katawhan, anaon lamang paggasto. Kay although I would like to hear the defenses of denial sa kampo sa Vice Presidente nga to disprove dining mga prosecution evidence nga presented so far, pero mas may lagi nga lumalaban ng patas. Lumalaban ng patas dili mangin dyan. Sila man ang gusto ni Ana. Nag-offer mga ito si Attorney Lorna Kapunan nga huwag di mo mutuo niining among mga dokumento. Ang inyong dokumento kaya naman may kopya ang atong ipresentar. Nya, wala sila nito nga. Wala sila nito nga. So, foul kini sa akong tanaw o angay ang katawhan dili mahimot ni ini. No, dili mahimot ni ini. Mulagi ka na importante kayo ang pagbutiag sa kamatuoran kaubanilo kay giingon lagi nga kung may balaan sa katawhan ang kamatuoran basic na magrevolusyon ugma. Pero di kita ni Ana kay we believe in the rule of law.
10: So, kini magut ilang giingon nga wala man, kumbaga wala man hipusa ang kwarta ni VP Sara, kay gamit ko no, gipalit og tambal og uban pa. Ang pangutana, asa man ang resibo kung nagipalit? Tinood aday baka nga gipalit?
11: Mao na ang angay masuta. Kay giyon nila nga gigastuman. Gipalit og tambal, gipalit og computer, gipalit og lamisa, gipalit og lingkuranan.
10: Asa ang koneksyon sa intelligence and confidentiality?
11: Confidential funds. Una, ang pangutana, ang naibagid adunay confidential funds, ang DepEd o ang Office of the Vice President. Sige, kuha na, atong tukutan nga. Sige, angay. Kaya gusto gid sa'yo participate in sa security ng mga issues. Pero kung ano, gipalit man o tambal?
10: Anong gipalit mag-laptop? Computer.
11: Asa man day ang capital outlay ka budget sa OBP o sa DepEd, ang ila lang ba nga malikayan ang bidding o unsa baka nga pamagi? Matod gani na sa giingon ni Kuan, giingon ni Silin
10: May Del Campo.
11: Del Campo.
10: Muna siya ang supervising state auditor sa Kuwa.
11: Kaginina, naigi site niya nga katong December 15, baga to 2022. Gigamit ang confidential fund sa DepEd Appreciation Night. So bro, debe sorry party basin ko rin ni Christmas party na confidential fund intelligence fund gigasto sa
10: party lang
11: party tukot ba kita ni ana mga kaigsoonan nga to andi nga patas lang ba kay kita grabe ba itong paningkamot mga negosyante karon ka nagatapok karon sa Mindanao Business Conference sa issue nila da kanang parokta na sila buhis sa BIR ma tay ugod ba ang ilang kapital o ang ilang negosyo. Unya, pag-abot dito, basta-basta lang, dinagko ang gasto, walay resibo, acknowledgement receipt lang. Unya, ang yano in taon nga negosyante, ang masayop o submit sa iyang income tax return o sa baka na mga filing, nadayoy multa. O yano ka nga empleyado sa gobyerno, sama sa katong giingon nga nakakaukaw kuno og 5,000, gisintin sa ano kung unsi ka tuig.
10: Kini man gyud kauban Vince, dapat muatubang gyud unta ang si VP Sara niini diya sa impeachment court. Kay siya man gyud ang subject niini ug siya gyud ang makapaliwanag ini, makapasabot. Kung tinuod nga wala siya sa la, nganong di man siya muatubang? Kay akong nakita, ang direksyon sa defense lawyers, bisan ka ng mga defense senators, mura og dili.
11: Sa to? Defense senators?
10: Pipila ni sila. Unya, ang akong nakita, mura gusto nila nga dili mo gawas ang daway ay analyze, di nila gusto mo gawas ang ebidensya. Dili mapresentar. Kay hadlok sila, nga kung mapagawas, napagawas ka ni ang ebidensya tanan, klaro, og kanang giingon nga tinaw pa sa baw sa butong na ang tao ana musamot og at least kanang mga pipila di nga mga DDS mahayagan. So basin og duna pay mga pipila nga makaamgo nga mo change sila ngayon ani di ay gibinuangan ra di ay ta. See?
11: Ako gatuo manggigo kauban nilo nga kung mapagawas lang ang insakto nga mga informasyon. Ang katawhan makaamgo gayod, muhig mata. Pero mo lagi nga puro sa pod fake news o puro sa pod propaganda. Ako propaganda per se is not bad, but it has to have klaro nga direction ba nga para sa kaayuhan sa katawhan o sa katilingban. Pero propaganda para ro sa proteksyonan ang hiwi ng mga binuhatan, ang mga daotan nga plano, dili ka na maayo. Unya, muragi ka na kita nagpakatakos din sa matag-adlaw. Pahulay lang tag-Domingo, sa 30 minutes na ni, pero ga-research pa siya, usap kita niya, ato ning panikamutan. Kay nangindahay kita nga basin day sa 30 minutos, adunay malamdagan. I-fact check may mga kaigsunan kung nami maistorya din hinga tanaw ninyo dili na nakabase sa ebidensya o sa mga insaktong informasyon. Welcome ka na namo. o nakamoy disagreement, you can disagree with us, pero istoryahan na to. Dili binastos nga pamaagi. Kay tanan nga butang pwede raman maistoryahan kung wala kay gitago.
10: Kung wala gitago, anong kahadlo-mahadlukan man kay kinimanggod ang pag-deny sa liability, mo reflect sab ni kung unsa ba di ay nga klase sa leader, ang vice presidente, unsa ba di ang plano kung gustos. Gani, nag-anunsyo na siya nga she will run in 2028 presidential elections. Nagkaroon kinilang daan nga being an accountable officer sa atong nasod.
11: Ikaduha nga, most powerful.
10: Kinahanglan, ipakita ni mo sa katawhan nga nganong angayan kahimuong presidente. Diba? So ipakita nga you're courageous enough to face ni ining impeachment case. Siyo nga kanang liable kami yun din eh. So ipakita ni mo nga inala ka nga leader. Isug ka mo, atubang ka. Kaya kung inali man galing kauban sa nga gatago siya in the face ni ining mga defense senators unya defense lawyers niya more ing ipaatubang kumbaga nakita na ako nga wa siya respeto sa balaod.
11: Okay raman ang mga abogado lang ang magatubang pero ipakita po nila nga ilang respetuhan ang proseso, respetuhan ang konstitusyon. Ako kaganina wagi ko nahimuot na foul to nga wala nila gito nga ang katong sa joint stipulation sa kaya ilan na po na pagpresenta na ilan na pong objekan. O, pero ilan man ang binuhatan. Pero mula gina.
10: Dapat ang presiding officer ini si Senator Judge Justice Escudero sa totoo yung giingon na dili yun itolerate. There should be a strict yun nga kanabang order sa presiding officer nga kinangan mutunga sila.
11: I hope dili na yung sabah, murag surrender na sila, hindi naman nagsirisuhon.
10: Oo.
11: Sa gasaling sila sa ilang numero sa Senado, pero mutong gingong naging sa katong guest na to last week, si Attorney Encorisma nga. Magbantay ang mga senador because eventually, they will be, they are also accountable to the people.
10: The ultimate judge is the people.
11: Okay, di man lang ang vice presidente ang gitry ni ini, impeachment, including the senator judges, although we trust in them and we respect their positions, kaya tagan sila manato sa katawhan, pero i-follow na to ang rule of law. Ugun sa ang ebidensya di ang magawas, pero mo pa lagi, gipungan yun nga makagawas ang ebidensya sa itong tanaw.
10: Oh, kana lang na pag wala nila pagtunga, kaya ugungutunga sila pag June stipulate, so ma-finalize ng presentation na makita na yun na nga pinaw pa sa sabaw sa butong.
11: Pero murag disipyat ang Osaka sa to defense judge.
10: defense senator judge.
11: Defense senator judge kay ringon siya nga dili man kuno liable ang vice presidente kay naman siya special disbursing officer sa OBP ug sa DepEd. So nagid ay siguro irregularidad.
10: Na ilang nila nga ang mapinalize, ang katura ilang
11: na subordinates. Nagit siguro hukus-pukus, pero dili lang kalabot ang vice presidente. Na ang debate na po na karon, question of law and question of fact is, pwede ba manghunaw ang vice presidente din sa paggasto sa confidential fund sa
10: as head office of office of
11: the vice president and secretary of DepEd as head of office?
10: Ang head of agency should be answerable. Kini minsay ni dili lang kay sa Vice President Sara Duterte.
11: Sa tanan
10: head of agencies. Kamo gyud ang dunay manubag ni ini kay head of office mo mao na di mo drive din ang istorya nga command responsibility.
11: Dabi og mapresidente.
10: Ha?
11: Dabi og mapresidente.
10: Kung nahimo niya kini ingon ani nga sistema.
11: Nga mangunaw lang gyapon.
10: Mangunaw ka lang gyapon. Naway painan atong nasud kung ang kanang giingon nga gikahadlukan nga basin og magka-chaos, kaguliyang, kagubot ang tao na gani nga muribinta na sa inyong mga binuhatan. Dia gud makapaingon nga mutago gud mo ngadto sa laing nasud. Okay, sumala. ako gang nakita na ako si PBBM, I have seen it nga he learned a lesson of his father. Nakita na ako na, that's why very tolerable, lenient kayo si PBBM sa mga katawhan na magprotesta. Tagaan niya, freedom. Kay kiniman good, naka-learn na siya sa past sa ilang family. So kung kinikaroon, unani ang vice presidente, nga vice presidente pagani, murag makaminos na sa balaod, pwede na to ison.
11: Wala nag, so, ready na?
10: Oo, oh, dili na, pwede. Kay, abigod ni mo, civilian supremacy kauban say, maupagyod gapon ang magpatigbaba ang civilian.
11: Ang katawhan.
10: Ang katawhan. Kay under democratic system of government. Busa, kini mga katawhan, amo lang yun nga ipadangat, kay kamo ang dunay tingog sa usa ka gobyerno.
11: Ako, kaubanel, sayod ka mga yun, kining mga naminaw din nga kaila ka nato. Nga, wala ba ako ni butar kang PBBM? Dito ko nagkampanya sa yang kontra kang Lenny Robredo.
10: Siyempre, hugong parinte, hero na ko.
11: Abisan pa, dili parinte. Dito ko nagkampanya. Oh. Pero kita, girespeto kita sa eleksyon.
10: Oh, sa resulta.
11: Sa resulta. Girespeto kita sa duly constituted authority.
10: Kaya doon ay mandato sa katawhan.
11: Nga nakita man nato nga the son of the father is not the father.
10: Oh.
11: Nga sa imong giingon ko na nga grabe katolerant, dili siya gustong conflict.
10: Oh.
11: Naningkamot sa iyang mga pamagi, dili lugar perfect, dili lugar maplistanan, pero ano naghihimo, taliwala sa mga problema, mga challenges, no? Nga getubang pagkahuman sa COVID, pandemic, napagi yung mga conflict, sama sa kinitabo karon sa Persian Gulf, ng mga conflict. Mani na yung mga panikamot, kung kinangalan na ito suportahan, dili na ito i-pull down kay kung musaksid ang presidente, musaksid itong gobyerno, musaksid tanan nga katawhan, mo benefit siya, mo trickle down dito sa katawhan ang kamayo. So, mukha na lagi kaubanilo nga wala, ginunitag balimbing, dili man siguro kay ang balimbing, katuman ng mga, di pa ta politiko?
10: Dili man, nagpagawas naman og desisyon ang katawhan. So, muna si PBBM ang gibutang. So, respetuhan nato. Di ba kita sab nato, mayo man iyang pag-manage karon ga try biya siya sa iyang best nga kung mahimo ma-manage niya ang tanan nga mga crisis. Grabe nga crisis karon kining petroleum products gyud ngano man. Kung kini man gud ang magka trouble, dunay domino effects. Apektado tanan, walay palabyon ini, makabos ka man, maadunahan kay simbako o kung wala na unya stock. Mabuganin ang pipila ka mga adunahan kauban bins mga abahalag mahal basta kayo na ay stock. Kaya wala stock, paralyzed. Tanan. So,
11: wala stock kung napo stock ang bulsa.
10: No. Bisa pag na-stock ang bulsa o kung wala stock nga, well, magamit ni muna. No.
11: Paralyzed ang ato ekonomiya.
10: Paralyzed. No, gina. Busa, kinikaroon nga sistema, ang ay siguro na ito nga hinumduman, ni anaman ni sugdan niya nga pagpanubag sa vice presidente ipakita nato nga kita forceful ta ato yung ipugos nga mapanubag sila kay nga naman unsay kapuslanan sa gobyerno unsay kapuslanan sa gahom sa imong boto wala
11: mo lagi ang pagrespeto sa duly constituted authority includes necessarily includes sa atong pagrespeto sa konstitusyon o kung sa mga proseso sa konstitusyon kalabot na din na ang impeachment nga process. Wala man na gihukman pa. Now, dipinsa dito, hatag og dipinsa, pero ayaw pudpugni ang proseso. Mumalay ka na akong atong nasabtan nga nideklarar og early para mulagan karong 2028 para tanan na lang nga butang nga i-issue sa iya, ino na lang nga kini pamulitika.
10: wala tayo igong oras. No, wala matagdi. Aga, ato na lang kung atangin na po't ugma mga igsoon atong programa sa samang takna, so samang istasyon, ang very popular nga radio station din sa pulo sa Mindanao, ang Magnum Radio.
11: Isip pag sirado sa atong programa, magbilin ako og pangutana nga nakabase niini, nakapremise ini. Dili magkapangunaw ang vice-presidente isip usa ka head of office kaysa ang approving officer ug angay maniguro nga insakto ang paggasto sa tanang pundo, apil na dinha ang confidential funds sa ilang iyang buhatan. Ang pag-deny og liability mo reflect unsa baday nga klase nga leader kini ang atong vice-presidente ug si bisan kinsa nga opisyal sa gobyerno. Ang pangutana, giunsa maday niya paghimo ang iyang katungdanan? Siguro mga kigsunan, ato ka ng tubagon o ang atong tubag, makagiya ka nato unsa po ang atong baruganan niining mga isyo nga giatubang sa atong lungsod. Mayong hapon ka natong tanan.
10: Well, Kauban Benz, dunay sunog karon na sa Gabukayan, San Lazaro area. Murag sakop ni siya sa lapasan pa ni siya.
11: Uy, so, I hope, okay, tanan, kagahapon sa City Council, gihisgutan dito ang kining grabe nga sunog, ang nagandang kay sunog, kamamanan o lapasan, o karon lapasan, usab, I hope.
10: Murag kasagaran raba ang kakaigo sa sunog, kining mga squatter area.
11: high risk, magipo ka na siya, da, pero without suggesting anything, mag-matunog kita. Although gadagom-dagom ang panahon pero init kay ang atong humidity taas.
10: No, grabe.
11: So careful kita aning sunog kay pasilan, luoy kayo, luoy. Na may ayuda matag ang gobyerno kay si Mayor Clarix, di magina mag duwa-duwag hatag ayuda pero may magigatong di ka magsalig sa ayuda. No? Kay munang careful kita sa sunog. So siguro adunay reports, mga breaking news mugawas karon sa Magnum Radio. So ato nang takbupon.
10: So daghang kayong salamat pangigsoon og subli maayong hapon kaninyong tanan.
12: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
13: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahuna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalo gawani sa Magnum Radio.
14: Magnum Fire Alarm.
15: Oras ala una 37 sa kahaponon, mga gala sa dili pagtawag na magpadala mga gala ato nang dawato to mga kauban kanon kay dunay fire alarm karon mga higala kag kabuti ang karon nga nana sa third alarm diya sa may Gabukayan Street ning atong siyudad, no, diya damay sa may Agura ning atong diya sa may Agura mga higala atong sa taon karon kay na si Magnum Hunter 19 mentioned kabaktulan karon sa may area sa balita og serbisyo ania si Magnum Hunter 19 mentioned kabaktulan.
16: Magnum mentioned usa ka butika sa kining kada usa ka kada doon ni sa DIY doon pero dili gid ang DIY nga building, no, so doon sa so, DIY pero nga butika ma'am
17: Moreno building.
16: Wa
17: Moreno building,
16: Moreno building. So Moreno building sa kining sa tapad ra gid sab sa kining Agura, no, Agura Public Market which is nasa
15: Magnum Mencho. Unsa ni specific area, unsa ra specific area Magnum Mencho or unsa ba na diya Magnum Mencho?
16: Kala sumpay sa Gabukayan. Kala sumpay sa Gabukayan para gikan Agura. So kada sa side nga naay kung padulong lugar ka dito sa lapasan area, nasa sa kining left side, nasa sa wala. So atbang lang siya sa kining atuang Agura. So diri karon linya aning DIY. So linya ng DIY, makita man ato karon ang kining isa ka building, bodega, warehouse sa Moreno building. Niya, duhan ni ka, I think duha siguro ni ka bodega na ito nakita nga nagkalayo karon, dako pagkalayo na sa sunod nga bahin. Nung inundan sab sa pagkadamit sa sunod o ganang iyahang ganang alkuba. Din tuod kay kusog kay kalayo nga nasa sunod, no? di po sa dato ma suta pa sa karon kung unsa ang anaa sa sunod yung mismo aning tiling butiga, pero kasagaraan ay sunod na yung mga stat toys, na yung mga kanang plastic nga materials, dayon sa na mga kwanto gano, nga kini nga makita nga kanang kasagara nga mga tiling karton sa, ba ba't sunod anak? Ba't sunod anak ka butiga? Ba't sunod anak?
18: Ba't kanang mga candy?
16: Candy?
18: Juice.
16: Mga pagkaon. Mga pagkaon din eh. Then, safe na Moreno Building.
19: Ito yung tagihan building. Pakinawa na ko pulis.
16: So, so, muli ka rin ang pasagwardya.
19: Nakalain mo kakailan sa tagihan building.
16: So, kinig sa kagwardya ka rin. May higa kamutian sa nga ano. Nga natalanta. Nagdaon kayo kay... siyempre, sayahang pag... Panungan, no? Pagtataw, gasiga-siga na. No, so, siya mismo, iya pong gina-check sa karon kung sa gitang inundan nga nung nag-ulbo kalayo din eh. Wa pa siya idea nga nung sa gito, sa pag-ulbo nga nung inundan. But sa karon na nanamay mga bumbero, doha mo ni ka-fire truck at nakita ko ako masayap. Ginabi ka rin sa highway, mo karang nag-operate ka rin sa pagpalong sa kalayo. Dayon na tulo ka mga fire hoses, gigamit. Dayon ang kining naasad na kining kilid. Morning mas nagrabihan nga nagdakog sa kalayo. Kay ang atayahang front or kanang atubangan niya sa maong building, medyo di po man siya makita ang kalayo tungod kay sarado man. Sarado, on ang kakilid, punta lang niyo ang kilid. Na dito gawas ang kining kalayo, so muna. Dito lugar di sunod ang kini nga tuang mga bumbero. And kini po ang nalang sa sunod giabrihan karon ang atubangan kana na may roll down kini nga nasakpit lugar nga ano nga build nga kini ang porta no dia giabrihan kay para sa nga makasunod pa ang kanang kain nga mga personahe sa Bureau of Fire para sa kiniga pagpalong sa kalayo. Dayon ang kining skilip, may medyo marang makita na ito ganit ako kayong kalayo. Gagawas lugar gikan sa sunod ka pa, hindi nga bulukop yun na pagkasunog aning lasampit na budiga. Sa matot sa security guard nga Moreno Building. Dayon, kabukayan nga linya, kung kaning dool rasab sa DIY.
15: Oh, maraman may nabilak magdumensyo.
16: Market. Lalani?
15: Murag na pag nunay nagilak sa imo ang palibot magdumensyo.
16: Kamagay pag lalani?
15: Murag na nagilak sa imo ang palibot magdumensyo. Natunadunga na to pag surya ni mo magdumensyo. Sige, magdumensyo. Padayon.
16: Nakapalikot siguro ko din ako makuha, no? Ang nasangpit lugar nga babae, basig posible sa na yung posig. Kanina sa likod na, wala man, wala man. Akarikani si ma'am din, ma'am. Ma'am, sorry, ma'am, tag-iwan yung building, ma'am?
20: Dile, sa ako nga amo sa kumbana.
16: Ito ba yung ngalan sa amo ni mo?
20: Si Juan Serving, yung amo mga gamit siya, doon dito sa likod.
16: Ito ba nga mga gamit?
20: Ang amo mga butang nito, rice cooker, electric pan, amo masanina, naa dito sa sulod. Abay na kung gilis ang Mr. DIY, ani? Pagkulot, pagkontan, oh, madagahan naman tayo, hindi naman maagi, eh.
16: Doon ko ba rin, ito na, murag balay nga, murag gimo
20: way house. Sa likod, na may pa may balay diyan sa likod, kami nagpuyo.
16: Ah, na yung medyo murag, na yung balayan diyan sa lahat.
20: Sira mo sa nina, sir, magkuha, sira mong grupa.
16: Pero kinsa may nagbutang dito sunod? Ay, kanil mo ang kauban.
20: Ako, akong ba na lang, ano no? Pinaya lang, lagot din. Hindi rin may tulog, ayun, sa Mr. D.I. Hindi rin man diyan.
16: Doon kinsa may nakadiscover nga, ano, nagkalayo na?
20: Ako na lang, magkuha na mo, diyan ko ni Mahi, pengong diyan. May lagi tumapil dito sa likod, sir.
16: Sa imo ang paminaw sa inyong balay nga gipuyan mo dito na sugod.
20: Wala, oy, gili, oy. Gili, gili, sugod, kaya ilahan mo nito. Gabahan, tagyan.
16: Ah, kaning building
20: ito. Kani ba?
16: Kanang warehouse man, di ba, ma'am? Nasa may mga sulod aning warehouse?
20: Ah, kani. Ang sulod, sir, dagahan kayo. Kaya ano, budiga mang good niya. Dahil nilang yabangan sa kuwan sa dito, ispitaw.
16: Ah,
20: alam mo, mga dulaan, kasi lang, dagahan.
16: So, tatagiya sa building is si Moreno, tama?
20: Si Juan, oh, Moreno. Si Servin Moreno.
16: Servin Moreno.
20: Oh, Servin Moreno ang tagiyan eh.
16: Okay. okay. So ikaw lang, usa lang ka sa renter diri.
20: Dili po rin ang renter, mister. Kaya nga, ang akong bana, dugay nagtrabaho dili sa Yaha. Nabahanti lang ang bana diri. Puro dili, diri. Yung dito sa Cebu Titan, iya man nag-iapon.
16: Kini nga address diri, ma'am. So, bani nga mabutan address diri?
20: Address sa Akane?
16: Pero, kini mo. Kabukayan, bagyapon niyo.
20: Eh, murag, ano?
16: So, si ma'am, no?
15: Sa pangalan ni Ma'am Magdamencho.
16: Yeah. Oh. So, tao na karanta na siya, no? Na-panic. Na-panic si Ma'am. So,
20: wala.
16: Yung bata.
20: Magali, oh. Kaling eskwila.
16: So, pila din mo ka-pamilyahan dia?
20: Isa raman, sir. Isa raman yung diha ang nagpuyo. Isa raman yung kapamilyahan. Kaya nga, no? Akong ba, napalang nga masaya ang amo mo na dream. May duga na kami puyo. Dream na puyo. May ulitaw pa siya. Wala pa may anak.
15: Okay, Magnum Kia, go ahead.
18: Pero kasi si Kingon nga, Moreno lagi ang Moreno building nga sa Pinpon nga area. Samtang ito naman tayo nagnumlari tungkol sa kaluwag, ang ako-tako magiging po niya siya nga Moreno Bodega, ang katong mga trabahante din sa mga

0: Sige, magno makia mau magalanon na live kita sa nakong sunog di karon na higayon na padik ko na tigayon di sa may gaabukayan sa Agura lapasan niya itong syudad. No, makita po na to sa itong Magnum Live mga higala ang sunog di karon sa may bodigan ni siya mga higala no, nga gikabot niya nga Murino Building ni mga higala yabangan sa Didi Toys Warehouse ni siya mga higala no, nga gikabot niya nga dagan ni mga dulaan mga makaon mga higala ang mga sunog. Pero itong sa taon ko unsa bagi hinungdan nga no, nga may ulbo ang kalayo. Sige, Magnum Kia, go ahead.
1: Gabangan dahil ni magnamalani ni sa usa ka Guadalupe Gibone ang gabang sa maunga warehouse sa kaninga din ito. So sagad mga nangasunog ani kaning mga kente, mga dulaan. So murag-murag sa numerag at ang bawa bisa din magnamalani kaya na bawa sa plastic. O bawa sa ga plastic na kaning mga nangasunog ito ng mga bata ka ng mga plastic po niya mga utang. Pero visible paghihapon tayo ang kalayo, pero kalayo magdamdani. Narinig sa dito sa pinakapitpit na part sa building. Kung rin, kalayo paghihapon sa inyong ipagawas ka rin, nagkaroon mga staff po kita magdamdani. Kaya para po nga, kanil po nang dili na sa inyong makalugay din po sa kanil pagpatay sa kalayo. Kaya kasagara, kung magiging kasagara ang panon din po sa kalayo, pero sa mura at lamay po siya magdamdani. Inoon, tagay naman po tayo ang mga fire truck o mga bus. Ang nga dali sa area, rin po dali rin po nga ma-contain o nga mapalong ang kaling kalayo. Kaya nag-i-call na po siya, ito sa siguro paso na ikaw ba magdumani.
0: Okay. May ito
2: mga... Magdumalani daw, magdumalani, magdumalani. So karong i-open na ang mga roll up the door ni ini nga lima ni sila magdumalani, no? Ay, upat di ay dali sa atubangan lang ni, no, ng mga roll up the door. Kani, kani at po magdumalani, kuwata na sa'yo, 2017, itulukan niya sa diling area, dili pa rin sa budiga. Sa mga isa katuig lang nilabay na imo na dahil nga butigahan dali magdumalani, no? So kalik karon na matigdan nga sa kusagol dili na ay katong mga baligya o mga band paper apo yung mga baligya po sa mga candy. Pero muraga po din mo nga usara po na nag-iya po na kung na nag-renta ani magdumalani, no? Muraga ilahi ang renta matod pa magali, no? Sa pagkakaroon ato ang nga matigdan din eh na sa roll up number 3 na ni mga aso kapang gawas gikan sa sulod pagdumlani nga mo yung igugustan doon mga tao kaya gitali-tali nila ako nga pa-pull out ang mga materials na naasa sulod gabahin no gali ito po nga matignan karon mga band-paper mani magdumalani no mga papel-papel tandaan ini nga roll up number 3 kaya dito sa roll up number 6 nga na matignan na rito no ang inilugan ng mga kente delikado kaya po ito po buligay kayo kayo ito nagpapil. Pasko gyapon kay nino mga pulgar ga kini lugar nga kalayo so parang itan ka din eh nag-auto na gyud siya magkamari no pasko kayo magabante ga abante ang kalayo magkamalani pero ito naman tignan din full force na po ito ang ato mga bombero sa pag-atira pangay sa pag-alo nga niini pong naisutan po niya pero sa pagkakaroon magkamalani kita kayo mo niya kontrolado na ang naisutan po niya kuno kung kaya galing karoon no nagtugang na po doga fire truck magdumalani kay ganong duman kani ako sa third amar naisutan po sa kuno kung galing karoon ang ginilugan naisutan po niya kaya karoon magdumalani kay korpo na nila karoon magdumalani no so binatakaduol ang nakadaalag ito sa sulod ang atuwa nga kapulisan ang atuwa po nga PFP o katong user of medic. So, kalino, kay gataman yun nila kay sinado magod kayo ng kilit magdumlani kung asa nagsugod ang mga kalayo. Firewall, pero dili kayo siya kung tatong dako ang firewall. Pero panahon na no, ito ang tagihapon kayo ang aso na ito nga na matigda na din sa area. Pero itong tanaw din eh, wala na chance na makaramay pa niya sa lain pa nga mga instrumento. Tungkol ko lagi kayo na may firewall na nakaputektar po ito. Ilagay nga na isutan po niya area. Sinado ni siya magdumalani, dili sa kilit mo, nakalimitado po kayo na atrasabante, ang aso po nga PFP. Pagapalaw ni ini, nagamit na sila karoon ng mga ekipo nila, no, para makadayon-dayon din sa mga uprudas, no. Sumpay-sumpay, ang ilagya po nga hoses sa karoon, ilagya po nga kinipo, kay digit malimot. Na ipagkakuslo nun, kay naging sa kilit mo sila mag-abante, magdumalani, niya bigyan sa dunod. Lagi mo nga nagsumpay-sumpay dito gabi. Parang ikatulo sila nagsumpay o kung magkabalani. O oh, ikatulo no, ako nga kung na-observeran karon nga wala ini sulod sa mga roll up. Wala sila sa mga roll up dahil sulod dahil sila sa gawas sa bahay. Sila ga, tira gito sa mga panino sa kining kakihit ito.

0: tao po matulog o dumanis, tapos lang po dinini po mga plastic, hindi man po at kining karton, mga baho, kaya po kini sila tunugod na mga, wala ba, baho, kaya po siya wapan yung maho. Oo, so, kali, ato ang naisip sa pagdumapin siya o pagdumalan eh.
1: Okay, sige. Magno Mencho, go ahead, Magno Mencho.
2: So, sa pagdaba, Larino, sa pagdinip naman kinag, nagkakalagin kining sampit na, siga, number 2 na po di ka, eh, dumurag ka, number 1 o number 2 mo siguro niya. So, ang una ang nasunog ni number 1, dahil number 2, nakaroon number 2. So, po di ka. Ang atubangan.
1: Cutting off man mo ang linya, Magno Mencho.
2: Gani.
1: Okay, sige.
2: Ang atubangan.
1: Okay, Magno Mencho, cutting off imong linya, Magno Mencho, no, plaster sa unay mo.
2: Bailo na ba? Bailo na mini. So,
1: okay, sige, go ahead.
2: Ako pa lang niya, Iri, mo ni... Up, na yung mga roll up, roll down, na kanang apanganan. Dahil sa likod aning makita na to karon na building, na dito ang namas grabbing at ako kay nga kalayo. Oh, so...
1: Dito okay, makita na po na to sa itong Magno Mencho, o nga, grabbing
2: kung yung kalayo. Yeah, absolute good. Ang sunod yun ani, katong ang mga bandit na toys o kining mga tulaan-tulaan.
1: Okay.
2: Nga, ano, nga kining nga mga kusugar na, ano, nga tulaan, nga mga kusugar mga gamit, plastic, nga mga plastic. So, kuning makita yung masimutan mo ang kanong kaparimahong at bandit, no? Nga plastic. Sa dito sa kandit sa kong barangay official. Sir, sa Magno Radio. At saka sa barangay? Barangay naman siya po. Ang kay Kapitan na Julito Oxymer of Barangay naman siya. Magdumit sa kapagtulan siya yung pangalan naman siya. Siya na lang dyan po. Sir, kay ano nang iklaro ako yung particular na address ka ni Jimmy Aning ato sa tunok? Actually, at pati sa Kuhan sa Valenzuela Road San Lazaro at Likod Hanay at Bang Anihaguro Market City. Sinumurag apel na din siya sa Valenzuela Road. Ah, Valenzuela Road nang biyapot din siya na pinong. Yes. Pero hindi siya gabukayan.
3: Hindi ko sana isang Lazaro.
2: Nasa Lazaro, hindi siya ingang gabukayan.
3: Hindi siya gabukayan siya. Kayo ng gabukayan na din siya. So, this one is one. In between San Lazaro and Valenzuela Road. Kani Valenzuela Road, San Isidro, Lazaro. At pas. Kani ng atbang sa Agura Mountain City.
2: Anong pagyani, di ba? Moreno Building pa rin, di ba?
3: Moreno Building din siya. Yan ka nang nasunog is mga Didi Toys. Mga plastic one, mga dulaan, mga basta mga plastic. Isang nasiya.
2: Yung rentatan, gabang ano, di ba?
3: Nagamar kayo sa una, kaning restaurant ng cafe na nasa tubangan. Nagurama na sila nagsara last year. Then the rest are winter also. So, murang okay naman ang mga restaurant nakakuha naman. Ang problema sa uba, naka-close. So, kini, murag, gandali naman na focus at tayo, murag wala kayo pag kaya po ko, kay Nai Firewall, dito sa pinakadulo. So, possibly, ang likod, hindi na niya maapektado kay, na dapat naman sa mga fire, active fire, ano, firemen.
2: Gusto na ba i-kwanto ka ron nga, napasan, naalanda sa something nga sa napasan.
3: So, alanda na sa nga problema sa itong umahanda ko rin napasan. Pero magyapon nga always ready ang napasan ang atong barangay council ipanguluan sa atong pinanang kapitan sa barangay napasan na always ready good na agarin ka ron ang barangay napasan staff na para ang damutapang nasad sa maong itabo.
2: So tayo naman siguro si kapitan ang
3: napasan. Tayo na si kapitan ang always ready na may anito kaya di na kahit sa kadwa na itabo. Pagmula ang sunog sa San Isidro, sa Gabukayan, Meron si Bu, karoon na sa Tina, anapod.
2: Valenzuela Road.
3: So, Valenzuela Road sa likod. Ang one at one, and specific one at one sa Agura, Market City. Pagka sa may Valenzuela Road, ang likod ang isang Lazaro.
2: So, part sa Liga po nito, Valenzuela.
3: So, na yung karama, hindi sa Agua Bayan.
2: Pero sa, asa din nga, district o din, or zone pa. Hindi nga ilya.
3: Diyan isa, barangay na pasan ko. Ano yun isa barangay na pasan?
2: No, wala yung mga zone, ano yung mga pasan?
3: Ang yun, Valenzuela Road, sir. City of San Isidro, supposedly nga lately siya nga panitid doon na gano'n, pero hindi buwan, ang likod mo muna rin sa Lazaro, at bang Agura Labasan. So, mula Agura Labasan, balik ko na road, at bang.
2: Okay, okay. So, tama ba sa ingin tao ka na sa doon, saan na karo?
3: Agura,
2: Agura, address. Agura area. Agura area. So, balik ko na road.
3: Ano ba ang nasa is balik ko na road. Selamat kayo sir ha. So big ala Jamal Hamdan po. Ang laban ng kayo. Ito so, ba ito?
2: So, salam to. Ika sa barangay. Sa Butiag lugar ng mga personahe. Ako manitor sa karoon sa matapinta ka sunog. Then ganit, pabilis ba lang akin ang nasa na pasirin sa tubig sa upat sa mga taro sa ito nakita ka ron. Gamit sa upat sa mga taro man. Tapang nabuto na po'y nag-investigar sa lagi sa sulod sa bahay. Hindi na report sa pagpikat na tanto na or sa atubalan din mismo kung asan ito pwede pang masunod sa mga tao nagbumpa, nagpanghakot sa mga gamit sa akin ito mga nakrinta sa mga gipag-iskutan sa ganina sa tumakawad sa mga na-roll up, roll down lugar sa mga by number mo rin na 3, 4, 5, 6 so upat manitabok ng mga galing nakrinta nagbumpa kayo sa pagpanghakot sila mga gamit kay tapang sa karoon wala kaman sila napil. Ito, bakit na may medyo murag pa ng damage kamay? Bakit na wala pagkit kayo sa mapir at tubahan? Ang likod pagkit ka rin, hindi budiga, nadagkok na budiga para mga warehouse. Ang number 2, budiga number 2, budiga number 1. Oo, so, basta, so, wala lang, naglagsik ang ganyan kwan. Grabe ka na, basta kita rin. So, nag-complete sa baba. Dahil at siyempre, karoon sa mga kauban na nagtatak na service. Pero kinirap na so far na area ang nasunog na itong labi. Wala pa ni tabok na sa lain. Wala ni tabok na sa lain na ano. Na building kay nako, napokus na dali. Tumunan na sirinigit sa Bruhondo, bisan ka nila area. Yung kay kinatalong ang kining kalayo kay siyempre plastic na siyempre na may bagong lugar anak ng mga bantang mga babaka siguro yung chemical bagol no? Na gama sa mga mga dulaan mga plastic o sumakamatang sa plastic lugar na gigamit din eh ito kay kinunan siya matalong tungkol sa iyong kining material dahil ang kini lang yung nakatubangan na kini na yung mga murag na division na ay mga nag-rent so upat ko mag-rent ang wala pa masunog na although kamulog ka sa big kanay na pasunog ng tubig at mga bumbero nga nalit sa sikot mag-gitigyan na lang po sa mga trabahante ang kining ilahang mga produkto kasi-klase nga man nga mga produkto nga po nga nag-kita lugar sa kapit at mga area then na so yung concept sa karoon ng kamulog kumansan at mga lani. So, muna nga ako ang mag-observa. So, nagka-ikis-ikis naman yung mga taros. Ako, pinamikang taros yung gamit kami. So, kumakita, upat na lang nagpatilis pero matay. Sagan kayo, nga mga nag-ikis-ikis lugar pa rin na nagbilampit. Yung mga kanang, mga taros. Sa karo na kapulitan, nag-control ko sila sa mga tao na mo doon. Kita ka yung tao mo doon, nag-picture-picture. Na ilang i-control ang kining mga tao na budasok kay delikado sa lagi kay what if kung ilang ay bumutok simba ko lang no kay sabi mga tagal gamit pa ni na napagdito sa lip pinakalikuran na labi po nagpuyo ang kining ito ang ilabi sa ganina si pangala na to si Laurita Laurita Gabi Laurita katong babae magdung na lani
1: Gabi Laurita
3: so muna siyang nakabang dito pero wala sila naanda ng mga higayon na. Kaya dito sila pikas balay. Pero pag-anini na din eh, wala na, nagkalayo na guys. So, sa kabutiyag, wala yung tao na nabili, ada na area, nga ni Ulbo ang kalayo. Posible, nga basic, ako baka naging ano, di kamulo ko man. Pero sa gabangan ni Gabi Narita, sa space, at dito lugar ang may dako tayo mga kalayo. So, gani, kahit gamay-gamay naman lang ni kung ipumpara ka ganina, no? Pero, dili gid mapalong ang masangpit na kalayo. Kaya, although, kahit sabot ka na to, puro plastic na material, Dito na atay siguro ito, ano, o baka sa mga lingkon ng mga plastic na dugay na lapa o malayos na gano'n, malamay. So, dito murang ka na nga, murang ka na ang dugay, gipapalok ang kanila kalayo, kasi makita. Dito ang isa nga nag-upat sa buko nila, mga siguro na isang paro. Sa mga bumpiro na nagpasili sa tubig, karoon nga mga panahon na. Ang dahil yan, mga to ang fan, pinagkuhan nga ka mga pag-tanaw lugar ani karon nga posible nga ang kining kalayo nga makita nato magdum na nga to makita sa likod mao ra pud sa lugar ni ang kining bulbo nga kalayo no kay mga ato nga itom nga nagsukat pa kita ganina murag although di isang lugar tayo dako kung kumpara ganina nga kalayo no. Pero naapagit ka makita ng humlilino ni mo ang kining warehouse. Nag-tulak-tulak ang kulit, nag-yulo-yulo. So, murag ka na nga. Dato nga palayo nga di mo makaklaro kay na kung nakasagawa. Okay, then simple nga nasa sulit ng mga gamit sa materials na ka. Medyo murag ka na ang lisod kaya na talungan dito. So, gani, sa mga ingani, kasagara na gabit sa kining bumpiro is dili na dili kanang normal or kanang regular na tubig kay manas na ibagol pag naingani ng mga kwan, naingani ng mga establishment na masunog plastic baka o kwan no? So nagras na ibagol na kanang type sa para sa tubig o para ibagol sa tubig magmamalani kay muna na simple kay kasayon naman sa lugar yun saan na eksperto masada mga tagapipin yan na nga na nalaman sa ibagol sa mga tubig. Ngayon, ako sa ipaka sa tungkaban, ibang mapit kay nakatutok siya karon sa kanang kilid na bahin. Kunara ko sa aning akubangan, so, si Magnum Faith at sa ipaka, Magnum Faith.
1: Sige, Magnum Faith. Go ahead, Magnum Faith.
4: Magnum Faith, no? Nada din sa kilid na bahin. Mm. Makita na ito, Magnum Faith, nga, ito yung kapang kuhan. So, hindi na ito maklaro ang kalayo kay layo aram ang punta.
1: Mm.
4: Kamulo pa gyapong kuan ang mga bumbero nun sa kagsuan sa tubig.
1: Mm.
4: Then, kung muduot ang magmumlani, kuan yun siya. Makita na ito sa tulog na kusugit kaayo ang kuan, kusugit kaayo ang kalayo.
1: Mm. Wala pa ba gyapong itong nakasulod itong babae Magnum Faith?
4: Wala ko kaganta magmumlani.
1: Mm. Sa pagkakaroon, padayon pagyapon na diya Magnum Faith ang pag-ulbo sa itong paman ang kaning aso Magnum Faith.
4: Oo, oh, Magnum Lani, no? Padayon pagyapon, pagyapon ang aso. Itong nagigayo kanao ng aso Magnum
1: Lani. Sige, Magnum Faith.
4: Pag-ulbo pagyapon ang mga bumbero gani, Magnum Lani, no? Ang daghan sila ni pera sa kuwan, tubig, Magnum Lani.
1: Wala pa ba nakaabot po niya ang kabot niya, nag-abang anang building Magnum Faith? Ba ni mo nabantayan?
4: Kung kabantay, maglalaman wala kayo. Wala ko po yung nakuha. Pero yung nagag. Ipangita pa na ako pag yung lami.
1: Mm. Sige, padayan Magnum Faith. Mm. Mga ito, mga higala, no, live kita karon mga higala sa akong sunog di karon sa usa ka bodega mga higala nga kabutyag nga giabangan lang kini mga higala sa usa sa Didi Toys ni mga higala nga warehouse mga higala no ang maong na sunog nga gikabutyag nga mga kwani pulos ni mga pagkaon ug napoy mga baho naman kuno kay mga higala itom kayong aso tungod kay mga plastic dali nga sunog mga higala karon ato pong sutaon kay padayon pa man pud ang pagbuo sa mga bombero og tubig mga higala kay ang
4: pagmamahala ni sige, padayon karon ang fire fighting sa tuwa mga okay, bombero ata diri nakapresent sa atong madumlan ni tungod ko lagi kay bombero karon ang mga fire truck lahat nga gi lantern no sa ato bangan ko niya bahin ug kali karon matakta ang pagmamahala ni wa pa gyud sa usapan no ito pagyapon kayo ato kung ana patigda na karon na dinhi kung asa lugar ni sundot ko area kini nga sunog kay kali no dinhi mo mo sa dili kini nga sunod pagmamahala ni gibuhat na dinhi din mo sa number one kay lagi ang number one ug number two na sila sa the prince niya ang three pagulong
1: na
4: sig na dinhi sa atubangan mga daan ito yung kaliwa po sa mga kadunay mga candies bitaw magdumala ni pero kanin na sa number three mo ni siya ang kadunay mga pan paper na nakastock magdumala ni no inoon na karong napanahon na magdumala ni ang ibon sa mga bubero ni tira sa lagi ka sa ubos padulong sa taas, no? Huwag pa yung nitira higyan sa taas, patulong sa upo, sunod sa nagigawa, may mga building na tapat din ni medyo elevated sa barataya, ha? Taas-taas nagigawa building, ang maulubay na kapapur, ito tumalan, eh? Sa mga sura to, yung upan ko sa mga building, din mo tumalan, eh? Nag-instansya na po yung channel ko, panangitan, ganito po sila manaka, o niya, posible nga, basta hassle na noon, tagod kayo, doon na po mga pagsumay-sumpay na po. Mga hoses, kaya lahat po mga pagkabukasod. Ngayon, magsumari no, sobra lima, sa mga part na, kato po nga nakatigdan ka ron. Pagayo no, nga, ga-operate, para lugar ni Ingi po nga, pag-palong di nila sumupon nga, sunog. Natay, kung meron nakita, ang isa ka sa taas. Building, magsumalang, ino, kalimura ng building, so, isang ka siya. Namatigdan, wala siya talaga ako, pero mabuli na magdumalan eh, naamu ko siya kauban sa ubot, posibre ka po, hindi putunol ko lugar, no? Kaya ilang ka pumagamiton, kaya ilang ka ang hindi mo karon. Kapagya pong padayon sa ron, di ba nakabutan, mapapalong din ang paong sunog. Wala ko na-apektuan ang uban po sa mga roll-up door, din hindi magdumalan eh, no? Dili pa din mo natanan, din kaya na-apektuhan. So, nanay, uban po din eh, doon ay aso na magawas ko doon, din po magdumalan eh. Pero kung na to ang kalayo, wala ko mga tayang makita ang visible lugar, no? Lugar sa pipila ka mga roll up door talaga eh, nagsunod lang sa dikit-dikit rin sa magkabalan, you know, kato po nga nakatigdan. Doon ay pipila po sa mga gamit ko dito sa mga roll up door, lagi pagawas ka ganina, posibli mga empleyado, baka ito magkabalan, you know, ang maningkamot ganina, na maabrihan siya, aron sa masalbar pa ang mga angayan po, masalbar po sa mga kagdangan. Doon na observaran din, no, ang presensya po. Tag-iya, pero posibli, no, nga na-inform na po ito sa magkabalan, eh, lagi na nga naamagya po ng mga caretaker po din yung mga trabahante. Bulag-bulag pa gano'n ang ato mga sistema kanong sige, tulad po naging kaya ang naasaya ang wala kabahin kung basta pa maganda sa building sa wala kabahin, hindi pa nagsubo na hindi nga sunog pagsagbaran, kung pagyapos tayo saan po kung aso, hindi lugar sa portion kung aso unan na apektuan po sa hindi lugar nga paupo sa sunog kung nagaling ko rin na tulayin o nakagrado na ang kulungan o sa hindi pa lang isa saan po naging dali karon nagumalan eh.
1: Okay, magandang.
4: Sigurado na din no, sa Valenzuela Road ang maupot niya. Dalam, pero nga taklaan. Pero ayun ba, sa nakalitangot kagahapon na kasi. Lagi din rin magumalan eh. Pero kami, hindi ko alam yung sarang mga mag-usutusok din. Okay, nakatampo na din rin mga pipula po sa mga fire truck. Nakatapad na sila magkabani ba? Naaros, upangang din mismo. Kaya na yung sarang na alam sa blood fire station. Diyan sa Kugon, Galino, Chief Superintendent Cook is model sa Cook. May lugar nga sa BSP na anak po din, nirespondin, magdumalaning. Hindi po doon sa area, no, sa Cook is manangunay. Magig-firefighting po din sa area. O ba, Galino, na ipigila po sa mga volunteer po din. Dahil nga abot na po din, higigal po sa balulang, na anak po siya din magdumalaning. Pagkita po sa daisa na mo, o sa pagkita sa naking kulit tayo, magkaroon po din po dahil din sa sunog. O bali, ako po nga na-observaran. Tanan, hindi ko makapal sa karoon. Okay, nailang ako nga tanso para po sa pag-sumpay sa mga hoses o sa open domino sa barang din sa pilit para magubahan na gilong tuloy-tuloy. At yung COVID, ang maupon na area, kaya hindi din panahon ang magkumalangin. Pag nag-isunan din sa sunog, huwag mo din tanso po ng gura mo, pero naamig yung mga hoses din sa pilit. Kung ako din yung po siyang magkumalang ito ang na-apet kuman. Ito po nga na-observeran ko dyan naroon, hindi po noon sa mga sistema sa lahat. Ito na yung mga coconut trees magkumalang ito, mga lupilin na mga punuan. Tulit niya, pero di pala sa pagkulo ka nun sa na-apetuhan sa Lisa Blabaw na kung ma-apetuhan ko din siya, so kung hindi na makakatagot pa sa lahat. Kaya ano sa iyo ng kubo lang, ano lang ang firewall magkumalang ito. Magtaas pa ganyan yung punuan sa nila ang firewall, no? Pero pagkakaroon pag ako tumabok pero karoon kasi hindi sa iya po na dito dito ma o transfer dyan po ng mga punuan dyan magkabalan dito karoon na sila ako itutukan pagkaroon na dili po ginilaki po dyan magkabalan kasi patos ko mga kaugan dito gani
2: gusto pa kung malari na dito sa area sa picas na may picas na site ay dito man sa kung makatabang lugar kakabinding na dito sa wala na sa akin nga makita na itong nag-volvo kalayo mismo ka rin pating sa sulod nag-volvo pa kundi lang kayo din mo maklaro kay naraman sa sulod ka kinangkain sa mong kuniga sa tungkol sa site na pumagi ang din eh kung makaagi sa pagkaltrak
3: pwede na sad na makaagi sa persa at dahil yan, nagpa-track lang. Tapos, duha ka buong paro sa gigamit din eh. So, may nagkapasirit ng tubig sa din eh, sa likod sa bahay ng patilit. Na nga nasa wakto nga bahay sa maong building. So, napalimutan lugar ni karon sa mga bumbero or sa mga fire hose ang kining building. So, una, dito kaganina sa wala nga part sa nasapit sa building na dito na nakita na ito nga nangampurtahan sa mga buliga. Dahil na boy, kanulupan sa kalayo, karoon ng panahon na, dahil na ako ay nari sa tubangan, kining may gagaabang kay Maramag Division nga na ay mga kwan na yun, ng mga commercial building sa tubangan. So, simpi, nga na ay gagaabang. Wala ka pa, wala ka man sa dinon kayo nakita, patay makita na sa kalayo lugar, at simpi, na makuha na kaano, na wala na makaabot pa sa tubangan nga bahay na nasampit sa nga kalayo. At tripot sa pika, sa tungong side sa mga building, ibanag sa pasirit sa tubig ang kining nga duha ka paro sa gamit sa mga bombero sa pag-control sa tubalayo sa ang kainit nga dili siya yung makakosta o kanang makasunog kay nakapit-pit krabati niya ang kining mga balay kaya gawas ko siya sa kining kwan lugar sa warehouse sa mga building na pa ay daghan balay nga nakadikit nga niya gumuhay gilikayan sa karon nga masunog kay gaasura ba. So muna nga ang aso makita na ito nga puti pamalasa din noon. So init so muna ang ipakulita ng tubig ka rin at ilang pikasilid. Ano nga lang building sa maong area no? Dahil yun nabagoy ka gawas nga aso. So yung kabalak at nga ganun nga mga makapuyo din eh. Mo takot baka din eh ang mo tabok baka din eh ang kinikalayo. Na hindi ko yan sa maong pero para sa nga dili makatabok pa or makakos og laing damage lugar ng mga nakapapad nga balay gibasa tanan ang palibot aning kilid apil ang mga atok og ang balay mismo nga nakapitpit aning nga building so muna nga natay makita karon nga mga nga pasirit og tubig sa nakapit sa mga building o balay nga nakapitpit aning kining firewall kundi liko o kilid na siya nga part sa mga building nga nasunog. So, samtang dito pikas, dahil nandito ang kining grabe kalayo, dito ka rin ibanatan. So, siyempre, upat ka pa roses, wata magamit, wata ba, otro ka pala dito, no? Wata ka kan dito, kasi nadugangan na kahama, pero sa ito, sa ganina, naman ding upat ka mga paros ang gamit dito. Dari na sa likod, na ito ha, so, unong lugar sa paros ang kining gamit ka rin sa mga bumbiro. I don't know, kasi nadugangan na nila ka rin, kaya naramang ko silid, di na ako maklaro ang nasa tubangan na bahin. Ay narako sa pikas dili lugar ani nga nasampit sa building basta so far wa ko na nakita na to nga kalayo aso pa man lang sabte sa to nga nakita nga mangdawa sa firewall so muna nga di agka na gyud para maagatan nga di na sa mukabok pa ang sampit sa kalayo so bali ka to ko ba pag nga ani dito sa pikas dili to ata dito ang encounter di sa bilon sa bumbero o sa dakong kalayo sa nasampit sa puriga sa bumbero.
1: Sige Beato, balik na ito. Okay, Magdum Kia, go ahead.
4: Dili ka sa mga itindugan ka ng badali sa tumangan nga bahay, git po rin nga naisipan, git po nga building nga natunog. Namabot na, so dili mo minus mga kaping na pulo na ikaw mga fire truck magnumla na nadiri sa area. So dili nga dahil, sinatagin sa mga kawisan nun sa nga mga sa mga sakin na dili magnumala. Di kaya ganaman, ang atong mga bumbero dili, lapong lagi paningkamutan nga masumpay-sumpay nila nga mga hoses. Kung gagiandam na po nila nilang mga gamit pang overhauling, bitang magdumlani, kapatay kanilang mga stick na pang tugtok nila sa kanilang mga alpuba, pang-check na kanilang mga nangasunog ito po yung mga dingding, yung mga ipod magdumlani, sila nagigiandam, kaya posisyon mapalong na po niya nga kanilang diyan naman musun dito ang overhauling po at magdumlani. Ikaw makita sa mga kawan, hindi kita parehas ka ganina, bitaw nga itom kayo ang aso, at least karon medyo na sa ingon nga itong na magdamag-Disney. So, dili pagiging nga to.
1: So, nga to. Cutting off ka imong linya, Magdum Kia.
4: Pikas linya, siguro sa magdamag-Disney.
1: Sige, pikas linya, Magdum Kia. No, aron maklaro po na to ang report mo diya sa mga area. Matumay gala, no. Ato nga balikon, mga gala. Live kita sa Naitabong Sunog diya sa may gikabuti ang Moreno Building ni mga gala diya sa may Valenzuela Road. At bang nisa sa may Agora Market mga higala ng atong syudad mga higala no ang natabong sunog diya. Padayon pa magyapon karon ang atong bumbero sa pagpalong sa kalayo sa sulod nga bahin sa maong bidiga mga higala. So atong balik-balikan sa Magdum Hunter 923 Kia Avellanosa sa siyang lokasyon karon. Magdum Kia?
5: So, balik sa magdamadan ni Noka ni Ketty, sa larang na itong signal, klaro na. So, ang itong mabantayan, ang aso din sa palibot po magdamadan ni Kaya, ganyan, visible man siya sa kawaran. Hindi pa kito siya ignon nga, totally nga, puti na yun nga ka na nga, di mailahan. Nga, di na kito siya ignon nga, grabe ang kalayo. So, napag-iapon siya, mixture pag-iapon siya sa kanina, medyo itom. Pero grayish na bitaw siya magdamadan ni Dili, parehas ka ganyan ng ganing sakit kaysa mata ang aso. Niya dugang pa itumpod siya kayo kuno pero kuno at least kay tungod kay daghan gi kayo nga mga fire truck gid pud ang nagtabang para gid na dinagit pud ni siya ingon nga mulamay pa og makasunog sa tibok ka building pud magdamalani at least karon medyo arang-arang na pud medyo may pag-relax sa pagamay ito nga ban ka mga bombero labi na katong mga una nga ni respond gid pud diri sa area pud magdamalani kaya ang usa sa ilang gibuhat ang para gid pud nga uy sana nga yabo ng tubig sa bombero magdamalani kaya nangalyabon nila nga tubig kay Maraghanos naman siguro ni tanan mga bumbero diri sa Cagayan nga naka-respond diri nga mga fire truck pod magdamlani kung wa ta masayop kay siguro sagol na magdikan ni mga fire volunteer kaning sa ato nga taga BSP nga mga fire station nga lagi diri karon sa area labi na kay ka bantay biag gid kani magdamlani no kani yung Agora area diyo ni kalimot nga diri gyud singon nga ginagmay ra nga sunod ka hitabo diri dinagpo gid biag gid nga sagad gyud hitabo diri may nalang kay at least kani nga building isa taas po niya nga firewall. Mm-mm. Kaya ang likod na mga bahay na yung mga balay na yung mga pamilya gitpon nga nagapuyo niya sa maong nga lugar. At least kanin siya, na-contain na siya sa kaning nga building. Wala gitpon siya ingon nga nakaramay na ito pag yun sa likod ng mga balay-balay po at magmamalani. So karon at least kung kaganina, maragagakagol ang katong nga uban ng mga empleyado, mga trabahante magmamalani kay basin makakip hindi rin sa mga itumangan nga bahin. Sabi na kaya sunog na raman sa may likod po nga portion sa mga nga building. At least karon ganyan, nag-visible mo itong aso diri sa tubangan. Pero karon ba din naman kay puti naman yung aso diri sa tubangan. Diri na lang sa kilit, ang medyo grayish nga aso na lang wag namala nito. Kung sa rason nga, itong grabing yung pagpalingkamot, pagatabang sa mga bombero nga diri, gitingon nga ma-damage ang atibo ka building kay dako-dako. Rapag hindi magdamla nino, marag, muna na rin mo sa kit, hindi po kayo ni sa kanina tagihan nga building kung ma-uglaw, gini siya tanan. So, kung ito nga makita po magdamla ni Usa, sa ilang gibuhat po nga gani nga marag ipamagi sa itong mga taga-BSP, isa kanib ito ang gipangkuha nila magdamla niya ang kanina posible ito ang makaunan sa gitsa kanayo sa kanina mga plastic, kanina mga products tulad sa maong bodega. Kaya kung magiging nakasagal, gitpon ang lamian, gitpon sa kalayo mo yung rason nga dugay, gitpon kaayong mapanong. So kaning mga nakastock na rin nga mga plastic, mga bisatusa, mga assorted nga mga gamit po magdamla niya, gipangkuha. Kung nga mo'y gi-priority po nga mapadaklin, gipandili, wala na gitpoingon nga makaon ng kanayo, labi na, kaya nga kaning nga building, saka dahil na ginama, magit po siya sa simentado ng mga materialis po magamla dito. Mm-hmm. Dinigit ito sama sa kaning puros ng kahoy, nga dali rigit kayo ingon nga maugdaw ang maong building. Inoon din sa itong area, itong nabatayan, nga wala pa mapunta, na kito, so, nakita ang atagiyaan ni nga building, labi na katong nagabang, katong sa Detroit po magdamalani, kaya hindi pa maginapod nga makita. Sabi na ako, magsugod na po itong fire investigator sa pag-asuta kung ang saya posible gitpo nga hinungtan ani nga pag-aulbo sa kalayo diri sa maong bodega po magdamalani. So at least karoon diri sa itong gitintugan, wala naman tayo magkita nga visible nga kalayo kundi di pag-aso na lang po magdamalani nga medyo sakit palagi sa mata. Kaya tungkol kay mga sagad ni mga plastic mga ito, kaya ba sa mga products ani mga Detroit? Kaya hindi kita kasagad ang mapalit sa mga tindahan, kaya nga mga giveaways, inigyan na yung mga birthday sa mga bata. Kaya na kasagad ang mga plani, mga dulaan, kaya nga mga
1: pang design sa balay, magno makiya.
5: O, kaya mga balloon, kaya hindi kita mga decoration, kaya mga ginakasagara sa mga Detroit. Gidakan, gidato na magdumlani.
1: Di kita mamalit magnumkiya, oo.
5: Hindi po nakalimut nga, nagit tayo mga experience nga itong nalasungan, itong mga magpapa na kanita palitan ng mga Barbie o mga dulaan dira nga maumatindahan. So at least karon ang kaning mga bumbero, dinamit po siya ingon niya pares kaganina nga perte, hindi lang dinaganay, hindi po magdumalani, kaganina, trakpo, hindi po kayo to ang kanayo, ang visible rin sa gawa sa bilik. Pero at least karon, medyo may isang side naman po, kung dili lang sa itong gitindugan po magdumalani, o niya itong mga bumbero do, medyo relax-relax na pagkamay. Wala gihapon sila ngayon nga nagkakumpiyansa o gana gihapon antap ka nun ay ang ginawa mga first hoses. Kung ang simba ko lang, mubalik na po daga pag-ignite ang kaninga kalayo po na diri sa maong area. So, tapos paghihapon sa kaninga aso, diri sa area po na pinang ang mga tao galay po na diri sa atbang magdamalani kaning diri sa maya safe for ang nangatugaw. Gisila magdamalani nun, ang gawas, gisipon sila gikan ng mga damalit. ug kaning mga trabahante di mga establishmento diri sa atbang nagdubag gid po sila itawon og panggawas kay nangahugyaw po sila pagkakita nga dunay bagang aso gid po sa kawanangan kailangan nakita gani gumikan ani nga sunod sa atis karon medyo di subside naman ang kaning pag-aso o gani gid po siya nga parehas kay ganiya pod maglimtay siguro to si paso tong mga kauban.
1: Okay, may balik-balikan na ito si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa iyang lokasyon. Magnum Mencho, go ahead Magnum Mencho.
6: Sila makapunod po sa pinakasunod.
3: Para kita skilip-kilip. Para hindi pagsulot nila sa pataan. Para kita skilip-kilip. Hindi pasulot din sila tubig. So meron din po sila na mabuhat sa karon. Hindi nila basta tulip sa ma-sentro ang kining kalayo. Tungod sa kabakusap pang kalayo. Niya, parang kanayang siyempre nung kasukol ng ginamang kalayo. Ang imong sudlan ginagayo. Na unang iperting inita, dilikabay gan po rin noon. So unang ilang inayon mapalong kining na-sulot na kalayo karon sa maong nabudiga. Samtang aso-aso nga itong pangatlo na mabansuyan sa gawas na bahin para gabugwak na patunong ito sa taas. So muna ito ang nagsagbahan nga sa mga marami ka panangaso. Dahil kini nga may upay maring mga panang parkrak na pinakita karon ginagatamang sa pagpalong sa kalayo karong makarauna. Sabi na din niya aning tawalan at pagsasahit na diya ni mo agian na pwede kang makaagi dito kanang dito din sila na medyo murag dagandagan na may bayi ng mga bureau fire or mga bumbiro na ito nakita ka rin ginagata siri sa tubig kung naman nagahimo sa ilang investigasyon. Pabili pa man sila sa ilang investigasyon pero mapanahon na hindi pag isabi na yun mabutyan kung kung sa ginaginundan aming pakulbos kalayo. Ay unang-una na pag-iinapit ka ganina si Ma'am Lorita na sila man ang nagabang sa pinakalikot. So pinakalikot yun ang apat. Kinamay yung division dito na pwede di mong abangan. Dayan, maradid sinibong ka ng apartment, Silvi. Haran lang nga na nga type na bagpano. Wala pa po'y tao sa at tulungar na panahon na. So muna nga na balaka o nagkatingala nila o ikatingala nila nga nga nung masunog. So, okay na ay mga gamit nila na yung marais cooker, na yung refrigerator, na yung mga bantang gamit ng heater sa lugar. Pero wala mang good boy magamit na lang kayo yung tao anang nga gayon na. I don't know, basing sa dugang ng mga investigasyon na or baka sa pagkaparayan ng investigasyon sa bumbero o sa bureau fire, basing masunta na doon na o masunta nila kung kung sa ginaginong dahil pagkulubos kalayo. Dini aning nasangpit ka budiga, magdom na ni. Dayon na sa karot.
1: Nabay mga trabahante, anak magnoma mencho?
3: Kaya mga trabahante, may gatang gawas, naglumba ka ni o kapag ako sila magamit.
1: Wala po sila ikabutya kung sa'y bagi nanong nasunog na mong bidiga magnomensyo.
3: Wala po sila ka sa dati na istorya ganina na sa trabahante sa aming budiga. Pero ako sila kasayuran nga nung lihulbong kalayo. Kaya natingala sa sila na nanong kalayo na. Kaya ni Subi, paspas pagkipagtukok, padulong sa pagtabok lugar, padulong sa ikaduhang nga budiga, kaya mura manig doha. I don't know kung separate pa rin o sana rin sila, no? Kaya murag doha ka, portahan na 1, na 2. So, kasi kung sana rin o na separate ano yung division. Pero na tabok pag sa budiga number 2, ang kalayo, gikan sa number 1 lugar, no? So, murag na balaka, gikan sa plantaon sila, huwag gikan sa sila kasayuran, nga nung nilulupo po ng kalayo. So, siyempre na tatad, nga itong mahinabing siguro, ang kining ito ang mga bumbero para ito ang investigator para sa maong investigasyon. Kay medyo murag ka ng dili pa maklaro kung gikan ba yun ba sa balay ni Ma'am Lorita na nagabang aning nga budiga ang kalayo. Kay sa pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
2: lugar, no? So, pero, better magaling usasa kini ng mga wirings pa ka, no? Electrical or faulty wirings, nga medyo murag ka na nga nakakos. Posible, sad. Kay, narabay mga tag-hanwire, nga makita na pwede nga nakapit-pit sa, nagposting, nakaduol sa lugar aning building. Munang nakakunikta sa dito sa mga balay, among kinigyabangan lugar aning balay ni Margarita o kanil sa Buniga. Posible nga pwede na wiring, so faulty wiring lugar ang ginundan. So, muna lugar dayon ang ilakang ito itong mga estudyante kay ang ilang balay nga nasunog na. So, muna nga natingala sa tinak, walang tao ang namang igayon na. So, muna ay ka ng buyaw kung walang tao sa inyong balay, no? Nga, wala na ba kung dili mapanong, dapat yun siguro masure good na mapanong ang kanang blanka. O, so muna nga sa karon, pabili pa ba ng investigation sa kining nga Bureau of Fire. So, makita na ito, kung dikit na kapalong, no? Dugay kayo mapalong ang kalayo, magdumlani. O, so, dugay kayo mapalong. So, di na yun, ambot mo ka ng, siyempre sa mga yan eh, mga kasinagdian na ito sa mga sunog na nahitabong sa mga budiga, sa Kwanget. Tanang maat sa taong ugma ang kining pagkakalong sa kalayo. Mahurot talaga niya.

0: kuha na po silang tubig, Magdumencho. Okay, dili pa man gid na mapalong yung sulod na bahin, Magdumencho, kay tungod lang yan ang mga plastic na nagpadayon pa nagkasiga di, Magdumencho. Dili pa yung masudlan sa mga bumbiro.
1: Oo, dili basta-basta matunitrip, pero hinahinay, may ilahang sudlan ang kining area, Magdumlan, yung luwag po kayo nisa, kining budiga. Nadagan mga gamit na kinahulan na bulaho ni mong kasulit ang tubig. May ayaw ka makasunod para sa maka-padayon, maka-aginod ka dito sa unahan. So muna ang ngailangan ko ang hinahinay. Eh, di ba nila basta-basta yun mahimo mapalong yun hingkod ang kinina kalayo tripto kay tungod sa katakusap lagi na init po sa kayo. Yan eh, ang kinin na mga pinanggagamit sa aparatos na ilaman lang kung kayo-kayon ang kanang na mga baga-baga, di man na sila makasuga ko itong pila ka minutos kay kinahanglan man na sila magawa. I don't know kung pila ka minutos na, pero di na sila makasuga ko itong dungay-dungay ng mga minutos ilahang pag-sulot anang area. Kinahanglan na sila magawa para makuha na sa itong dugang lugar ng hangin. Or makapahulay kay panigat, no? Kanang di magigat na ingon lugar na pila ka oras kay mong ganito na siya. Sumamag yung kanana, na may limit anak magdumalani. So, hinay yung lugar na pagka-penetrate sa sarasapit area. Kaya ginahanglatan mag-ipon sa tila na tanahon kung sa limit lugar na sila ang aparato. Mariano, nawalaan na siya. Doon na siya doon ka ng tubig. Doon na ka-fire truck, may ka tubig. So, possibly, ane, ang kining nga mga sunod na kapanulungay pang fire truck kanina, nakaungong pa, wala pa ganing nagamit. Natay nakaungong. Muna yung mapuli kay doon na ka-fire truck na hapag tubig. Sumunang na higit lalim basta yung ano eh pagbuliga ang kining nasangkot lugar na nasunok. Sama lang yung natin ikabot yan, no? Dugay kayo. Nabinaho ka ng guma or ligid or foam baka or sa baka ng mga plastic lugar, no? Dugay kayo sa rin matalong ang malayo. Marami, katuwa natin ng fire truck ang naupag sa tubig. So, tubig na kami, tubig.
0: Okay, Magdumencho. Sige, Magdumencho. Okay, sa pikas linya, Magdumencho. Para... Oh, sige ka na.
1: Ito sa gipalabay kay Punti Sama. Sa kinay na fire truck. So, tubig na sa tigaran. Ano mo na nga, kining duha ka fire truck, pulihan ng higduha sa lain na fire truck na bako ka rin, makahumong. So, muna ang pansad kay Supre, mo lagi, nga dugay yung palong ang kalayo sa matatay ka punta kagali na. Dayon, ang, although, sa itong pagpangunta na lugar sa mga rescuer o baka sa barangay, is, dili, wala pa po yung na-truck sa sunod. Simpa ko lang na wala man po yung nga sa sunod, no? Na naraman po, o pan naman po, naman kining nga, buliga naman po sa lugar ang nasunog. Hindi nga mga takla, sumuna nga, walay kuan lugar sa posibleng way casualty. Dahil na sa itong nga pag-abritor ka rin, pabilin niya po nga, itong kay ngaso, gagugwa kang itong ngaso. So, ayun eh. Marag pila kami ka oras kumapalong ni siya kay sama dito sa patag na budiga gapon nga nasunog, araw patag sa buntot na budiga nga nasunog, na after pag isa kasimana sa palong, ikapoy na lang ang bumbiro, ikapoy na lang, o ihundangan na lang nila, di balikan na nila ng pasiritubig pag umha, kay ikapoy sila. So sama gapon na to, yung mga panghitabo, ay doon na, kalimot ko sa itong buiga. Ngayon, kini, nga ni Budiga, nakong-kapong kayo na building na ang sunod pagkit, plastic, kung gumad pa nga mga materialis lugar nga mga contain o maka-maintain o maka-sustain sa kainiton nga sa maong hibing kalayo. So, disod kay palungan dito. Ganun siguro, pero may kumpara lugar sa ganina, katong pag-abot na ito, katong ako ito ang kalayo, ganyan na dungaw yun ang kalayo. Sa mga bintana galusok din siya. Karon is di naman siya ingin nga na mabaga lang yun nga aso yung mga kita kung nakas gawa. Pero punta na nyo sa sulod na nito ga pundok ang kining na kalayo nga ga ipundokan dyan sa sulod na bahay. So muna nga sanay ta murag ka nang sa time pass by o sa ba? O sa may bato na rin kami sa BP. Wala pa na lang na mahinay na o gamay na ang kalayo. Eh, sa karoon na ito, gamay naman lang nito kung panagi. Ito, dili pa yung lugar angay biyaan. Kay kung liliyon, hindi mo ang sunod. Grab, baga, bagit, ang kainit, bigay pa lang na baga ay kalayo. So, kung sa gawas na ako, aso na lang makita, so, mayroon na kasdawan. Itong makulong sa aso. So, muna na, nariyamot lang na yung mga reinforcement sa kakining bar truck. Kay Digit Matabang, kaning gamay nga bar truck karno, I think siguro bukuan man eh. Bukuan kayo, mahumas pa, ay mahurot pa. So, mapapuli na sa bayan eh. Mga gamak na po na daw ang kita karon. Ikot na lang ito, puli. Ikot lang ito, relimo. Ikot na lang sa ito, baylo-baylo, fire truck lang ang karon. Kay para lang yung putap na mahipit na palo na nasapit sa kalayo na din eh. So, doon na may angin kamalakan sa kung magpapok pa rin sa laing building kay naka-rinaman lugar siya sa kining mga building na sunog. So, ang kinipong kwantan-ani, kining nag-abang na nasa tubangan, nga lahit lugar siya na division pero napalakay gitaw sila kay basit maapin lang ila ha pagkuha naman nila yung mga gamit hapot nila ganina so ila lamang yung pagkuha na ron ang kininga mga gamit nga nasa sunod so para sa na safe kay labi na aning mga computer mga computer mga gamit pa lingan mga gamit lugar siya kininguan na school supply sa baban pa ng opisina nga gitangkuha sa nila karon nga hakot nila para diligent po sa pa-damage kay pa-apilan o ganang na pasirin sa tubig ang nasangpit sa mga area. Okay, makita pa na itong kinanglanon yung putap ng mga baba. So, bisan pa doon nga wala pa ang lugar kayo sila na apil, kay, pero dapat naman kayo sila. So, kaya apilan dito yung kanang pasirin sa tubig, labi na makita pa na ito ang karos. So, siguro na yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so, pito siguro na yung mga karos kung so, ako masayot. Nagigamit ka rin. Ito kaparos. Duha ka dito sa tungong babae. Ito na sa likod. Ngayon, kung ang upat na rin aning naniguro yung aning nagkalayo ka nga ka ng budiga. Ito sa mga tubangan, usa. Usa ba ni or duha? So, sa tubangan. Ito nga pa rin. Ito nagigamit ka rin. Ngayon, sobrang tunay ka na napulo, no? Nga kini nga bumapar truck nga natin makita ka rin. Nga kay narabay ni Puli. Kumuna na ito nga nakita ka rin nga nagrespondi. Sa mga panahon ang nasangpit lugar na kining ko ano so alas 2:40 naman 2:40 ito man so pasti kaning taraw na itong under control na ba o sa ba no
0: Ito nga mag-mensyo ko kamusta
1: tama sa mga kapot yan dukay gini mapalong ang kanakalayo but tungod kina kunti unan napukos na mag-aling nga building. So wala na po balakantat sa nagbikas ng mga balay. Labi na itong drone na nakadikit sa building. So wala na po po kayo kung ano. Basig karoon ko niya. Siguro i-siglaran niya under control. Kung sa ito makita karoon, murag di man kayo makontrol ang kalayo na nasa sulot. Murag ano po ka, no? Sa nasangpit lugar na area. Although, gamay-gamay na lang lugar ni nga kalayo kung kumpara kanina pero di gaya kayo basta-basta mapanong din so karayigan di kayo ni nga kalayo ni murabag busukol ba sukol ni nga kalayo maldito ni klase sa kalayo sabi na plastic ang kanina nga sunog niya pangit po sa dato sa ipasa kang magdumrodi sabi pa mo sa magdumrodi kung nasa'yo na nakuha na kwan basig na siya nga turban magdumlari.
0: Okay, Magdum Hunter 18 no di katapang no sa imong lokasyon karon ra unsay muna nga bat dira karon.
2: Yes, sa Magdum Lani no. Natong gi-monitor sa kandam sa trapiko diri sa may Valenzuela Road Gabukayan. Ang Gabukayan Street na Magdum Lani padung sa Valenzuela Road. Di gi bagian alang sa mga shooting di paminaw karon. Tumuan imo diri og Agura area. So Usminia Gabukayan pagabot diri sa may police station diri Agura tuyok. Kung agisan mo dito sa may Valenzuela Road, dito Gabukayan Street going to Osminia, ang Gabukayan kining dilgit sa may DIY, dili pwede masudlan ka rin, alang sa itong mga sabitig na minawa, dili pwede masudlan ka rin tungkol sa rason ay naisunog, and then napoy mga arti na nagbantay ka rin mga panahona. So kung gikan sa may Bustal Road, going to Balintzwila Road, going to Gabukayan, dili gapon pasabol, dili pwede magyan magtumlanay kita. Kung kayo ang barriers, sa ato mga tigpaminaw, kumagi mo dire, lahos na lang mo dito sa diversion region, in dito sa May Corrales. So, tingana ang senaryo na ron, sa dagdan sa traffic control sa may Balintzwila Road, corner Gabukayan. So, balik na dire sa warehouse nga nasunog ang Magnum Lani, sakto ang gigabutiag ni Magnum Inso, nga lisod yun yung mapatay ang mong kalayo kay sa gigabutiag ni Magnum Inso, ato pag gisunog dito, ang kusog na kalayo karon makita na ito magdunglani sa sulod na bahin. Nagayon na, sa pagdabot na ito, ang kusog na timpag o porsyon sa kalayo sa gawas na bahin. Kato, posible pa siguro ito nga wala, ninihinay patulog, ninihinay pinitres ang kalayo patulog sa sulod. So karon ang senaryo karon sa naitabot sa mga kalayo, ang gawas na bahin, dili na ngay kabalakan na mutapot pa, pagkakitam sa nato magdunglani nga taas sa mga firewall. Ang sulod nga bahin karon mo'y ginahinay nilang pinidid sa itong mga kapibiruan. Kaya tungod sa rason nga, bisag dirigenta sa gawas, lain kayo ang bahok sa mga aso magdumlani. Posible nga na sa sulodan ni mga rubber ni, mga plastic, etc. Huwag sa pagkadiya, kayo sa manika warehouse. So, nga na ito na-obserbaran karon ang gibuhat po sa ito ang mga Bureau of Fire Protection. Kung posible nga, gining na sa dikit nga, nakadikit-dikit na ng warehouse ng mga fire truck, ilan na lang ning tubilan or ilan na lang ripilan nga katong truck na moabot nga nakagikan na nakaripil at nakaganangi nagpatawagan na magdunay ganang nakapagpatubil sa tubig ba hindi na sa kilid ng mga fire truck ang inisiyatibo na lang ni pwede buhaton sa itong mga ground commander hindi ilang fire truck nga nasa pangag na nasa pinipangag sa babaw may fire hose na itubig na lang po para dili makapull out ang isa ka fire truck na nakatabor sa mga warehouse. So kaya kung magawas mong guna yung fire truck na nakatabor sa mga warehouse, naglisod. Kaya ito sa rasa nga, grabe ka paay, grabe ka piit, grabe ka hukot, grabe ka inipiit kayo ang dalan. Kato nga, dito naman napit sa kilid sa may public market sa Gura, mo ipasabol kayo mag-ilan out ang mga fire truck magnumlani. So, nga na ang gibuhat, pa-observeran na to, na-repair na lang sa ito ang fire truck, hindi ka nakapa-repair, ang ito yung mga fire truck na nasa kilid, ilan na lang tubilan, kaya para continue, ang pagpasirit sa mga kini mga kapibiruan na ito sa sulod na bahin o magdunglani. So, bliyo na ito, sa ako lang pag-monitor, ang natigayong sunod karoon ng magdunglani, dili sa may Gabukayan Street Corner, Balintzwila Road, magdunglani. So, karoon, kami na at atong serbahin na aming kita sa gilid nga bahin o sa center nga bahin pero nata sa wala karon padayon dia po na pagpasirit pero ang sulod nga bahin nang ilagikuan karon kini ang gipinitrit na magdunglani nasang kini ato mga ang kinigaling mo pinitrit nga mga direksyon na tong kabibiruan na igisuot nila nga aparatos para yun nga pata hinay-hinay sila pinitrit kay kung pinitrit mo sila kung biglao nila sa ato lang mo observahan kung kalit sila gawas posible siguro ang aso tungod sa itom dili tungod sa kaitom na kay sa mga aso dili ka sila makamaneover magdunglani so inahinay antod nga maabot nila ang tunga nga bahin para gyud nga pero kini first nga kuan magdunglani ha kini first nga gyud kay up to 1-2 na may nakatatak sa gate nga 2 kini observer na to nga ang kalayo gipadulong dito sa 1 nga gate nga warehouse man eh 1-2 pininto, hindi sila ni pinitrit ang atong kabibiruan. And then, nandito sa may 1 nga gate, mo ay maglisod sila. Kaya tuwa dito ang nagitambak ang ginihala pag-ubay-ubay ka mga siguro use ba ni, o sa baka ni, mga plastic ba ni. O ang pininto, masiguro dirigibutan ang mga goods ng mga

0: pod nga dili kayo inigsulod nila, dili kayo ma-feel ang kasakit sa kay, ang sakit sa init kay para ang makainay penetrate na itiktira sa wall, na itiktira sa mga butang na gilamoy sa kalayo magnumlani. So mura ka na itong mag-surbaran karoon dili sa gawas nga bahin kay para pod nga masaptan sa mga tao nga nung dugay ang napula ang kalayo. Pero dili ang kabalakan nga mutapot na sa tikas ng mga kuhay gitungon sa firewall, doon ay firewall, and then doon na po ang mga balay kay the house man eh. Kung iskutan na to ang mga residential ng mga kasigbitan eh, dili na ang kabalakan magdumlan eh. Kaya pupos naman ang ato makabigiruan sa sulod sa budiga nga bahin magdumlan eh. So doon sa kilit mo na ito nagsirmaran, I don't know, dito sa likod nga bahin, kay basic nakabinitin dito si Magdaminto, si Magdangkiya, si Magdangpit pa, kay naataroon sa tabangan magdumlani. So ito sa'y pasa, sa itong kaupan, basic dugay na, no, doon na po sila yung mga dugang mga nabatay sa area, labi na yun sa mga tao nga nakasaksi sa mga nga sunog ang magdumlani.
1: Okay, Magdama Rudy, salamat. Okay, balik-balik ka na ito si Magdum Hunter 19 or 18 na kaya abilyan ako 23 kaya abilyan no sabi sa ilang mga lokasyon karon kon sa pa ilang nangabat-bat karon diya nga mga dugang information kalabot sinatabong sunog diya sa may Valenzuela Road no diya sa may Agora Lapasan at Magnesia sa may Agora Market mga higala ang natabong sunog padayon pamapod karon ang mga ang bumbiro sa pagpalong lagi sa maong sunog diya sa may sulod nga bahin pod sa maong bodega mga higala nga dito is nga warehouse ni siya mga higala no nga ikabutyag nga nasunog diya karon sa may Valenzuela Road diya sa may Agora mga higala to lagi sa taon karon kay unsa ba hinungdan nganong miulbo ang kalayo diya sa mayong maong warehouse mga higala kay lagi ang atong nasayran nga ang mga sulod gyud na modugay kayo na palong ang maong kalayo mga higala kay ikabutya nga mga plastic ni diya ang mga baligya mga higala no nasayod man ta kun sa mga baligya sa didito is mga higala ato pong sa taon lagi karon kung unsa ba kay dugay lang mapalong kabaga labi nga kaaso itom kayo mga higala o galing ang atong mga kabumburihan nagsuot na kini sila og kanalaging protective lagi mga higala no aron malikayan pod nga masuffocate sila tungod sa maong kabaga sa aso og itom kayo mga higala tungod lagi pod sa kaning mga plastic nga nangasunog. Atong balik-balikan karon no si Magnum Hunter 23 kaya abilyon na sa si Magnum Hunter 19 mentsyo kabaktulang sa ilang mga lokasyon karon. Okay, may mga Magnum mentsyo o Magnum Hunter 23 kaya abilyon na sa atong balik-balikan natong mga kauban karon
2: sa Magnum Hunter. Sige, Magnum kaya. Diri sa to ka gitindugan karon diri sa mga area sa imo panggigabutiyag ka ganina marag ato nga mga bombero idang focus ani patoy na sulod nga bahin magdumala ni kay unsa bisan lang saon ni daw ga pasirito ga tubig kung naparayan pagyapon ng dula kay ginamay nga ginamay sa kalayo nga mga plastic ug mga produkto do sa may sulod sa bodega dili gid ni ingon nga mapalong og dali ilapin na kay daghan pa og makaon ang kaning kalayo pod magdumala ni so kaning makita karon nga sa to nga live nga kaning gaitong paghihapon nga aso sa kawarangan agi na siya sa kaning mga nangasunog ang mga produkto sa sulod lumi na kay mga plastic man pod sa ganan na diha sa maong area pod I mean sulod sa bodega pod magdumala ni pero sa sakto kun gyud pod kay magdumala no na sagad gyud sa mga bodega nga ni gyud kasagara ang kaning kakaitabo pod magdumala ni depende pod sa mga produkto nakastock sa maong bodega kaya sama ani mga plastic kasi garang kani mga cellophane kani nga mga gitawag nga flammable materials pod magamlani maraga moy rason nga nagfocus gid pod sa mga bombero mapalong gid pod ang kalay to sa sulod nga bahin niya dili man pod siya nga padali dali magdamadani kaya sila pod na nay possibility nga kumuha penetrate gid sila og insakto na wala kani nga nakasuot po sa insakto nga mga aparatos po magdamalani na possibility nga masuffocate po sila sa sarod at pabutagin po sa risko ang ilang kinabuhi po magdamalani hinaon kung doon na galing po yung mga bombero nga nakapenetrate sa sarod yun po nga bahay ni isang pitpon nga warehouse naman po yung mga nagbrayan po doga buga o gatubig din sa may gawas nga bahin po magdamalani kaya para ang katunas sa sarod nagapasirin sila gatubig sa sarod sa building hindi na kanil pong nasa gawas hindi po nila ma-focus sa gawas po para git pod nga maisa nga ang diri sa gawas ni kapasir ko tubig well the sulod pod na po yung kapasir ko ga tubig ko man pod ka og aron pod nga simba ko na para nga simba ko mga suffocate maka nga mga bombero or kani nga di ba tabangon pod baka diri sa area na man po naka standby pod nga ambulansya pod nila magdamadani na diri sa area labi na kun dunay mga tabangon or kinahanglan git pod og first aid o ga hinanari pod nga tabang kumigan pod sa ila nga pag-respond aning isulan git pod nga sunog so karon baga pagit gihapon kayo ang aso sa kawarangan gumikan yun po sa kaning mga nangasunog po niya mga produkto aning bodega sa Didito is po magnamalani. So, na yung mga fire truck

0: gihapon nga nagapabilin pero sagad katong ang mga nagpat ang nanglakaw katong ang mga nagpatubil kay nakulangan po si ilang tubig po magsamalani kay dili magita pwede nga makuan or mean mabakante og mabakantehan og tubig ang sulod sa fire truck pod magdungani kay di po ta kay balo kung basin na paisip ako sima ko lain pa nga mga mahitabo nga mga insidente. Isa po sa kaninga factors gid pod magdungani no nga bragahadlok lang tawo nang kaninga kalayo kay ang direksyon man gid pod sa hangin padulong maguda pod sa kaning pagawas gid pod sa magdungani. Maray mo rason nga isa po sa nakahatag pod sa masalugay gid pod nga pagapalong sa kalayo sa paisip pod nga bahin. Kay aside sa contain ang kalayo, init kayo ang palipot, simentado ang building, kunya ang kusog ang hangin, o init kayo ang palipot po magandani. So, usap pa na siya sa pakahatag o factors. Nga nung ato mga biyagabesi, medyo galisod pa sila pagpalong sa kalayo sa may sulod nga bahit. Pero hinoon, wala man tayo nagkitagin po na dire na mga kaning pamilya or kaning mga panimalay nga namakwit po magandani. Tungkol sa rason nga, doon naman po yung firewall. Oga kani do dili po tengon ni kumpiyansa pero at least ay firewall gid magdamlani kay mo kinang sa sabi na kay importante aron gid pod nga dili ingon nga makaangin or makasunog pa I mean ang kani nga usa ka ang kani nga pagkasunog do na pay mga balay pod nga mga angin ani nga nahitabo gid pod nga pagsunog so karon so nga makita na putos pa sa bagang aso nga ito mga kani nga area gid pod diri sa bodega pod magdamlani pero gipaningkabot man po sa mga taga BFC nga ila pod nga kani nga matabang o mas galing mapatay na gid pod ang kalayo pod kay diri pod at yaw no kay kapod ko santi ani magdamlani
1: okay magnumpiya. Okay, balik-balikan lang kana ko di Magnum Hunter 20 Ricky Abilano sa Nogato sa nga dawaton pod karon si Magnum Hunter 19 mentsyo kabaktulan kay daw na siya mainabi pod karon. Okay, Magnum mentsyo
2: ba? Magnum lang ni, so Magnum Radio, Magnum mentsyo kabaktulan no. Sino pa lang sir?
3: Isa, Ito. Okay,
2: Ito. Trabahan si ka ani nga Puriga?
3: Yes, sir.
2: Sir, unsa mo pananaw ganina? Unsa ba ni? Unsa imong nakita ganina nga yun na usa ganun na yun ko kalayo?
3: Dan ako kayo sa si ganyan kuhan ba? Kaming wala sa CCTV. Oh. Ah, kaya nakadikit mo ng mga stock dira sa kuhan. Kasi kuhan ba? May surcap bitaw ka na nagsila ang kuhan. Ang war.
2: So, burang mo ay mong nagkituhan ka nagsila sila.
3: Gawas ako si Arna. Sila mga isa dito kay abay na ganyan kay kuhan. Mga plastic.
2: Pero ang anong mo sila man ay sabah may war na so sige na sige sige tawag sa sige sir so sabihin po mo kayo sila ng hapon pa nila gamit so di naman natin sa buhon pa moto no sa to nga nakita or naarsuta lugar pinagi ni Jason nga sa wiring sa CCTV so ato lang ipangutan nyo sa to sa
1: ngayon ituuhan mo naman siya
2: so may una nakakita lugar no so abtik sa si Magnum Fleet iyan yung ipangitagit po so ang nasangpit lugar nga kininga trabahanti dayon although no kumay bay manis lang mga trabahan si din kinailalahin man eh na trabahan si aning dari sa kining commercial building sa kwan kining atubangan mga trabahan si naghumba na ng pagparhakot na po'y trabahan si aning budiga na nalugar aning kining nasunog karon ng kalayo so bay yung mga dagdai mga tao nga natin eh pero naghakot lang sila sa mga damit nila so yung pagawa sa area din na muna no, tuwa nga makita karon. Samtang kung ikumpara ni mo ganina ang kalayo, so gamay-gamay na lang ni. Dinisay mo pareho ganina, kay kaganina makita pala to nga gadungaw ba ang kalayo karon di na. Kundo may gapanggawas nga itong nga aso. So nagatiman sa lugar nga dakok pang kalayo nga nagakos og kanang kining kalayo nagikan sa sinunog sa plastic o sa baka light materials no. Kay itong bakay nga aso nga makita nato nga nagagawas karon nga pagbaga gyapon ng itong aso so sa to nga makita karon pero dili sa ingon lugar ingana ka dakop kay nga kalayo but siguro kay dugay magid mapalong sama sa kabut kanina dugay magid mapalong hinay nga nagkagamay nga hinahinay, batigis sa ingon nga hingpit pang matalong yun karon nga bisan pa man sa pito or walo na man siguro or napulo man siguro na ikaparo sa ato makita karong gigamit panabana. So bisan sa gitabangan na yun dani sa pito or napulo ka mga paro so, na pabilin paghihapon ng kalayo, no? Although di sa ingon nga na nga tako lugar kayo kumpara kanina. So, sa to na masuta, makita ka ron, ni napaman Japon, kapasilitang tubig, ang ato mga bombero, yun man, nga nagkandak pa o kanang investigasyon, kailangan sa usagit ang inundan, bukod sa may pinabag kay damage, ganyan, kay ba? Ganyan, kita ko na building, medyo mabot binig million, nga structural damage niya. So, muna nga to nga, unya to ta, basic ato nga, na siya mahinabi, lugar ang kining investigator. Dahil na, kwan lang sa bani,
1: Di magdumensyo. Itong waligan si Magdumanter 19 mensyo kabagtulan no pa dayon pagyapon mga higala ang pagpalong sa kalayo di sa mga. Okay, magdumensyo, go ahead.
2: So mo lugar na nga nga makita nga pabili pagyapon ng operation sa Bureau Fire. Dayon na ambot nga ang naiuban nga fire hose ni ipos na. Ipos na.
1: Okay, magdumensyo.
2: So, gihipos na ang kining uban pang mga fire hose. So, abot lang ha. Basit siguro ka nandang control.
1: Siguro magdumensyo, dili na kinanglan og daghan mga bombero magdumensyo. Ay ko na siguro, na iduha tulog, amoy mo padayon sa pagkwanda na magdumensyo. Sa siguro bahin.
2: So, siguro na iduha tulog. Ana, no? Kung ato nga makita na nagkamulog ka o ka kasi nito tubig. Bakat, bakat, bakat. Sudugang bakat na saan eh. So wala yung ingon ka ganina magmamalari no nga mahutan na langit ang tulo or lima ka mga fire truck no tubig na para mupuli
1: na tayo no.
2: So medyo tungod lagi nga dugay kayo mapalong niya ang karon medyo may mga paros nga ginukot na nila o I mean gihipos at dapo ay kapabilin sa gihapon nga kapasunit so ito ang makita nga mga panahon. So,
1: cutting off ka Magdumensyo. Sabi ato sa nga dawaton si Magdumanter 22 Faith Villas Bese ang lokasyon nun sa iyo mga nabat-bat na karon nga information. Kalabot sa itabong sunog diya sa Maya Valenzuela Road diya sa Maya Atbang sa Maya Agua Market mga igala no. Atong dawaton karon si Magdumanter 22 Faith Villas basin doon na siya yung mga nabat-bat karon nga information. Kalabot sa itabong sunog diya karon sa Maya Warehouse nga gikabot yang lagi dito is warehouse ni Mahigala Magdum Faith basin okay may balik ka oh, sige Magdum Faith
4: na sabi ni Magdum Lani grabe ka traffic sa kuan baligid na na iba na may traffic kamulo paghapon silang kuan sa pagpaong sa kuan kalat Magdum Lani.
1: Wala po kayo nabantayan da nga basin kan investigator sa maong fire investigator Magnum Faith kung doon na ba nagsurisuroy ba diha karon Magnum Faith?
4: Nana mamumla ni no nana di kay pero atong gidulan dili pa man magpa interview kay kamulo pa daw silang kuan.
1: Oo, para ayon pa pud ilang pag kana lagi pagpalong sa sulod nga bahin lagi nang sunog Magnum Faith.
4: Magnumla no magpa mo hinabi ra daw sila inig ma humating kuan dani Magnumla ni.
1: Okay, balik-balikan na to si Magnum Hunter 19. Salamat Magnum 22 Faith Villas. No, tumalikan si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa iyaha nga. Okay, Magnum Mencho.
5: So, Magnum Lani, karoon niyo mga panahon na papilin nga na ay nagtulo o upat ka mga fire hose ang gagamit sa pag-facilit karoon ng mga panahon na. Wait lang, Kung nasa karoon ka mga panahon na pagkundani, napag-iapon ng kalayo, although di sa ingon lugar na panang kuhan.
1: Sa pagkaroon magdomensyo, wala pa yung nakapenetrate magdomensyo sa sulod nga bahin?
5: Na yung penetrate, pero panang kuhan. Kanyang napag-iapon ka penetrate, pero tulo o dumami ka mga naka-oxygen aparatos, no? Ngayon na nakinitig yung pipilasan sa mga investigator kung nakapenetrate. But hindi pagdating nga higpit nga masundan ang nasampit nga kuliga. Ganun. So, once again siya, pabilin paghihapon nga nasa investigation kunya dapat kini nga tuwal nga mga pumpero karon nga na kiga tuwan pa. Di mo sila mga operis na sila pagpasinit ng tubig. So, muna, no? Pero so far, wapay kiniklara nga under control. Ngayon man, nga anang fire out kay sa kumasing makita karon di pa may gano'n yung mapalo ng kalayo. Mm. At tungod sa kusog pagkayo, kusog pagyapon. Kining kwan gud, no? Aktibo pagyapon ng kalayo. So muna nga kwan gud siya. Murabag ka nang isog pa ang kining kalayo.
1: Baga, pagyapon ng aso magdumin siya?
5: Oo, pagyapon ng aso. So kwan gud siya, no? Madi siya nga ikot ka murag biyaan. Kay siyempre, ila pa man yung mapahing sa kanikamutan nga mapalong yun sa higpit. Dayon na ang investigator gani wala pa nag-iskot wala pa naka kwan naka-mention about sa under control. Ay napa man dai ko no. Napa may laing duha ka fire hose nga gigamit sa unahan para dito sa likod. Na para dito sa likod. Likod gyud mismo. Na ay tulo dayon diri aning bodiga. Pa sa bodiga lain nga duha sa dito sa kikas at sa kikas kilit dayon para sa na nga ma walgit nila mapalong o mapabugnaw din nila ang kining building tungod sa kining kainit karon nga mga panahon na yun ang maong nga area napaman niya po lumar nung ang kining makita rito kalayo pati bigit sa tugan ito makaingon nga or maka makabulakway o mapalo higpit sa gitsan na palong. Kaya kung imong liliyon dari sa aning kilid yun, nga makita ni mo ang kining baga na kalayo. Pero naara sa sulod. Naara siya sa sulod ang baga na kalayo. O, gawa sa kalayo. Kung naman ka na ang sabanik, di ko ba, no? Tapos kung nagya po kayo, nagagawas pa.
1: Nagawas pa ang kalayo magdamansyo?
5: Oo, oh, naigagawa, gadungaw sa bintana. So, pero, wala pa man siguro yung kanil, hindi pa man yung mata, higit ni mabukan sa ating control lugar. May, kuhan man eh, may nagdungaw pa man ganyo. Pero, kuhan na eh, ang makita na itong nakalayo pa ron, ang ikaduhang nga, budiga, kay 1 October man eh. Ang una na sunog ganina, 1, then ikaduha na yung sunog karoon po nito. So, ang number one, wala na kahit tayo makita nga kalayo. Although, sa gawas, kung naka sa gawas, wadid na kayo ni mo maklaro makita. Pero kining ikaduha sa budiga, makita ni mo kay gadungaw siya gamay. Pero, kwan siya, murang ka ng galili siya. So, muna ka, dali na ipasalitan paghihapon ng tubig, doon ka perhos ang gamit ani, sa tangang isa, dito sa kining sa unahan, so, tulo sa mga perhos sa kining nasa sulod, sa pinakasulod, na nasa kilid sa wala nga bahin. Samtang napoy duha ang nasa padulong sa likod. So, napoy laing duha dito sa pikas kilid sa tuo nga bahin. So, na gani, ay napoy isa nga perhos nga gisulod. Agi aning mga nasa tubangan nga, nga istabi ka ng ano, ini nga sa tubangan na Ricky Abag-Gabag. Oh, so number 3. So naiusa ka fire hose nga gisulod. So bayo-bayo ni sa mga fire hose sa tulong nga makita lugar nga gigamit sa bombero. Although naka ano ni ang uban ani nakahipos ng uban pero pabilin paghihapon sobra mga 7 paghihapon kini ka or 7 na sa 2 3 4 5 6 7 8 8 dai. Walo sa kining sa nasangpit lugar nga fire hose. Oh, so kaya muna kato nga makita karon nga mga panahon na although di magigit sa atin yun mahingpit nga mapalo karon ang kalayo but napabilin pa man kapagpasirit sa tubig din sa tuwang nga mga bumbero yun naman ang pagpenetrate no, sa itong pipila ka mga personahe din nag-investigasat ang mga investigators na sa kining kili sa tubangan padulong sila sa kipikas dilit. So, medyo kuan pa gani, dako-dako po yun nga trabaho. Oh, so, siguro, nag-quit, baka mabot pa ni o kanang tulo ka oras or more, no? Ka anak ka mga kininga. Kano kayon? Kay lagi, tisa po baka nasinatiyan magiging nato ni ane, sunog sa budiga. Matan yun ni kasagara, tulo ka now, puro isa kasi mana. You know, so, igi-example lagi nato sa dito sa kininga papuntot nga budiga nga nakatulog na lang ko og niriporta sa kinabtan na kagabi. So, gikan pa sa alas 11 na nagkulog na nagsunog mo to hantot nga nagabi na lang na at nalili na lang ko sa nakalingkod ko sa kininga kanukar no nga motor so, sige na ko kuan nga bulat nga ako to no makatulog namurag nakapanta no kay tungod sa kadugay nga namamapalong pagkaugma napagihapoy kalayo. So, ingana lugar ng atong kasinatian sa atong kasinatian sa kining mga budiga nga nasunog. So, dini, nga lain ni siya nga budiga untuk kini siya nga klase sa budiga. Karaan siya na type, no? Nga budiga. So, kuan lang yun sap. Ganang naiportion ane, light materials. Ngayon, nakot-nakot sap, luwag-luwag. Pero na yung mga light materials na din, ha? Nga ang sunod pagkut ane is ang mga plastic. Mga dulaan. So, muna nga, na kwalibyot, medyo makahigayon o makakwalibyot ang kining kalayo nga mapundong yun ini aning isulot. So, dilit pag yun nato makita kung mahingpit yun sa mapalong kay pabilin pag yun, nga naikalayo. Karoon nga mga atlas. So, muna, karoon nga ito ang pagulagway din sa nasa walang bahin kung asa lugar nakita nato ang ganghaan sa kining nga mga budiga nga nasunog karon nga mga panahon na dayon na nga to mga kaban na medyo kwantapi grabe gyud to kumbati so wala pa no ato pang gisulian nga basic makuan pa nato ang kining pumbero or ang investigator masuka may mapangutana pa nato kung ana na ba sila gideklara o wala pa kay supar sa tumakita karon labi na sitwasyon nga kabilip pabilip paghihapon nga katalayo mo di pa gyud sa ni lugar nga madeklara nga dunay under control kay dako pigit siya nga kalayo magdumlani niya dili pigit bulog nga tapot mo kumpiyansa angay mo kumpiyansa nga tuwa nga mga bombero labi na nga nakan mga balay nga nakapitpit aning nasangpit nga building so sa tuwa nga pagkahuna ko ay lugar dili sa adalan mabilin nga dili nga bagian so katong nasa Palestina trip tagi sila Palestina di sila makaliko aning na padulong pagkabukayan nga dalan ay nadiri ang area ng sunog kahit puros mga fire truck ang imo nakita puros mga fire truck so mo
1: okay
2: so wala na ay salamat wala na kuha na makita lugar sa katunga kuha na sitwasyon kasi na nga ang kining ang kalayo para sa pabili sa Japon nga dako so mo gay big view mo mali kaya kining operation sa parang mga takla and ang dalan di ito yung sa pinagyan kining dalan nga sa Agura na dalan padulong dito sa Gabukayan trip sumpay sa Venezuela. So, wala na dito yung timagyan, pero magkano na. So, katunggikan sa Turco, agi sa Turco na rin, na makalitong sa wala, kay nadiri ang dalan, alang na nadiri ang binding na nasunog, na sila nga naipar track na kung kayo. Naos lang ito dito sa Panlaparo, na sumpay lugar aning dalan, ng dito sa Postal Road. So, dito na may katoyo. So, yun, ang katunggong agi, gikan sa Gabukayan, nag-agi sa gitong Gabukayan, kasagaran, muli ko umalis sila sa dalan nga panulong dito sa police station nga area para matuyok sila sa Agura. Ah, wala may problema. Kaya automatic man sila nga muli ko sa ato. So, di na kayo sila ngayon sa ato. Huwag mo yung pusati nga dalan, no? Kaya nga para yung ginis sa mga nag-agi sa Venezuela. Dito sa Virgo, agian nga Venezuela Road, panulong sa Agura. Nga muli ko sa ato. Instead nga pa ay pawala, muli ko sila pawala. Dito sa kaliko. Dito pa sila sa unahan. Makaliko sa wala sa Panlaparo. So, dali sa kanina ito, dalan, patulong sa Bukayan, di ba yun? So, manang natakaroon is, na nakabinin pag-iapon, sa baybay ng mga fire truck. Gani, nanay fire truck karon na sigig ka lang sa tubig, sa tubig. So, kay mo lagi, sigig sa tubig, na sanggit ka lang kinahanglanan dito bakat. Sinagi yung mga bakat, kinali ka rin. Yung bakat ng sayo ng mga ako, ano? Ng mga nasabit na karon na kinahanglanan pa yun pa rin na matalo ka rin. Ang nasabit na kalayo, mantong nani. So, so far, ang contract na lang dinagko masate. Naiban nga mga gagmay pero dinagko nik sa nara. So, grabe sa okay. Nga nga mga kalayo. Dito, kwanget, nagtimaan yung food nga burabag ka na nga isok na kalayo. Kaya hindi yung pasabas na matalong. Sama sa mga nakasilatian ng mga nasunog na budiga dinisato ng siyudad sa mga piyagi ng mga katuhigan. Bisan sa Taguluan, naman si area dito sa Taguluan nga may nakanang warehouse na nasunog. Abdan kita buwak adlaw ng kabiris ito. Although ni Uli, Japon ta, pero pagbalik, kabiris Japon kay sunog. Rupik ito na palong magdumlani. So, nga ni, nga to ang mga mabantayan, medyo dugay yun siya. Oh, so, muna nga, ang ato nga masunodyan, natulad magyuntaan ni kung karas ay yun mapalong. Pahingpit ang nasampit na kalayo. Nigawas na gani ang kininga nag-suot ng oxygen aparatus karon. Nigawas na ang isa sa mga nakasuot ng kanang naka-oxygen, no? Dahil na nabitbit pa rin siya ang kanang paros. Naanis siya gikan sa aning area, aning number 3 nga roll-up nga kininga giabangan nga area. So, pasulod siya ni dito sa katong budiga yun. So, dito rin siya ni Agi, aning tubangan. So, nakasuot siya pala. Doon is nakabok. Nga nakasuot ng paros. Oxygen aparatus. Dahil nakadalaog ka ng paros. Dahil napay doon ka-investigator nga sila ang nag-check sa samang area. So, nihimo sa mga investigasyon. Kalabot sa mga kining kalayo. Din sa mga building. So,
1: Okay, magdumensyo.
2: Okay,
1: magdumensyo. Sige, magdumensyo na karoon. Padayon mo po ng pagpalog, magdumensyo. Wala pa man po yung investigation pero na kalabot anang naitabong sunog, magdumensyo. Sige, magdumensyo para. Sige, magdumensyo yung mong... Ato na ipadayon nun yung magdumensyo. Kaya samtang magpabilin pa itong mga kauban diya. Kay kamulo pa mangyapo na agpalong karon diya ang itong mga kabimburuhan magdumensyo sa sulod nga bahin.
2: Okay. Sige, so murag sa itong makita yun magdumlani. Murag di pagyod ni siya mapalong karon. Kahit dako pagyod siya nakalayo ito. Na naman, ang itong mga bumbero. No? So nagsigi pagyod sila o nagpasinit ka rito big. Sige gripan. Tubil, paylo na sad. Tubil na uban, paylo na sa din sa itong gad na gaumong pa. So, nga na, lugar ng sitwasyon karon sa nasampit ng mga fire truck. Okay, so, later, siguro, pilaka oras, ikan ka ron. Samtang na naghimo pa man, no? Sa mga investigasyon, gani, murag, wala pa kayo sila nakahimo sa pag-investiga sa tibok na area. Tungod siya, di palagi ma-penetrate yun mismo. So, tungod sa kadako, pabili pa niya po dako nga kalayo sa sulod. So, napaya sila yung mga initial pa lang nila, ng mga investigation. So, para sa nga, nga makuha nila ang hulag, ginagmay nga hulagway sa maong insidente. So, siyempre, ato pong dapat na pangutana kung sa yun ang hinundan, sa nasang pita ka pagulubos kalayo, hindi sa maong pinting, sa San Las, ano, sa Valenzuela Road. Siyempre, all no, corner sa San Laparo, Japan, no? Kay naman siya doon aning DIY. Kapag registered siya aning DIY nga building. Tumuni siya ang Murino building na natin sa Brazilian Road na Agura, lapasan ng atong syudad. So, sa itong mga kauban, no? Sa nang sagtagigikan sa itong mga kauban, pinagi nila na nag-respondisan si Magnum Hunter 22, ano, ano yun, hamag ng tututor, di ba? Bait Belez. So, naamatan sa Jackson. Naput si Magmang Rudy Katapang. So, yun, nasad si Magmang Kia Villanosa, under 23.
1: Naput
2: si Magmang Jane Luna, under 24. Naput, ay si wala kami sa ba? So siyempre pabilin ang investigation kung kunya tatad ang dugang update kalabot sa mga sunog at ini sa mga area. Gikan sa itong lokasyon, kini sa Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Palitao Servisyo Magnum Radio.
1: Dagan salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan o okay. Dagan salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan o matumal nga lato nga live coverage no sa Itabong Sunog diya sa may Valenzuela Road agora lapasan nga itong syudad diin Osaka Budiga kini mga higala sa Didi Toys nga maong gilamoy sa kalayong mga higala no ikabot diya nga napadayon pamapod ang pag palong karon sa itong mga kabamuruhan sa sulod nga bahin sa maong Budiga mga higala kaya niabot mo sa third alarm. So at ang nato ang dugang detalye na ini no labi na itong mahinabi ang investigator sa hinungdan yun sa pagulbo sa kalayo sa maong nga Budiga mga higala sa dito eh. Sa tulatangan unya mga no kung tumahinabi lagi ang investigator kalabot sa natubong sunog. Samtang mga higala no dumduman ninyo nga na dunay usa ka lalaki nga dito sa may kaning bayanga mga higala nga mihimo sa panglaya mga higala nga gikabot ya nga nalunod kini og na missing no karon na mga higala nakita na kini diya sa may kabula mga higala no nga bahin ang mao nga 23 anyos ni nga usa ka lalaki ato lang atakan dugang detalye pud sa kalabot ni ini kung unsa bagyo da mga higala kun nakita naman siya diya kaman sa may sa kabula atangala na to ang dugang detalye ni ini mga higala no labi na sa mga sunod na programa mga higala kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita Servisyo Magnum Radio. Oras alas 3:19 sa kahapunon.
6: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Aniya mga fire prevention tips aron kita makalikay sa sunog. Palunga og tangtanga sa outlet ang mga appliances. Kung wala na kini gamita, kung manigarilyo, sigurado ang mapalong kini og sakto ug ayaw pagpanigarilyo nga naghigda. Sa imong pagluto, kung nagkalayo na ang galaha, tabo na kini sa basa nga panapton ug pabugnawa sulod sa 30 minutos. Kini usa ka mahinungdanong painumdom dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C.
8: Mayor Pride Henry Tevez.
9: Isa ka certified
8: Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
11: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
12: Kanunay busy.
11: Apan, kanunay nga kondisyon.
12: Tungod sa Mighty C.
11: Mighty C.
12: Ang kondisyon gitkin.
8: Mighty C.
6: Mapalit sa mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
16: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Para sa matilaw na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligat.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
0: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala gina allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di Pulso, Wadhos Quality Store.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Mataas bala ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epic. Tipo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
5: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: tabo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga amarkuso. Chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: It's 30 minutes after 3 on Magnum Radio.
6: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: How about now?
6: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras Bengala alas 3:37 na.
1: Oras atudkan ninyo sa DTX 500. Kini Mister Talag atudkan ninyo sa DTX 500. Mister Talag Saon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
0: Alas 3 na. Oy, bango na mga gala. Alas 3 na biya. Happy nga alas 4 mga Magnum friends. No? Karoon pa rin nag-start may gala sa atong Magnum Music Jam kay na ay, ano ha, sunog na itabo mga Magnum friends. And syempre, pila na lang kaminuto sa itong panag-uban may gala. Medyo gamay na lang mga Magnum friends sa itong panag-uban karon. Kay happy tapos alas 4, di ba? Balak gamay na itong panag-uban ng oras may gala o minutos mga Magnum friends. Importante diyan, nakauban ta. Oh, at least meaningful itong panag-uban may gala karong hapuna, di ba? Okay, ano magiging siya may gala? Ang importante, mga balita agad mga Magnum friends, no? Di ba? Anyways, kumusta mong tanan mga Magnum friends? Ito na mga naminaw sa ilang mga panimalay. Okay ka ba dyan? Okay ka lang ba, Magnum friends? Maying hapon sa tanan. And sa ato mga Magnum friends, sabi nga nakaroon sa nagkaraya mga opisina. Maying hapon, mga suki. And lakip na sa itong mga taxi drivers. Nga nakatunin karon sa Magnum Radio. Maing hapon mga higala. Ilan lang kaadlaw, fiesta na. Higala ay Festival 2026 mga Magnum friends. O diba? Grabe na kaya, no? Kabibo may gala itong syudad. Daga na sab sa itong mga higala ang excited na sa mga big events. Diba? Na ay parade. Na ay dagang mga activities good may gala. Nga pwede nyo atuan. Lantaw-lantaw nyo may gala. Diba? Pampa, ano, pampa good vibes. Sa atong kapiyastahan ni Senyor San Agustin mga Magnum friends. So, pala na lang katulog. Magpiyasta na ta! Agoy, piyasta na sa may gala, no? Ay lang pala, bigkaon mga ano, may gala. Medyo mga mantikaon kayong mga pagkaon. Mga oily kayong mga pagkaon. Mga medyo, kanabit ang tamis kayong mga pagkaon. Mga parat nga pagkaon. So, hinahinay lang. Mas maayos siguro. Ginagmayragin may gala. And dagan kay prutas dayon mga Magnum friends, prutas daghan. Ginagmayra na mga ano kanang mga medyo kanabta mga kanang lechon, humba ug uban pa para ano lang ta. Para have, medyo taas-taas pa tong panag-uban sa kalibutan. Now alas 3:40 na and mayang pagpaminaw sa mga Pinoy na nakaroon sa gawas sa nasod nga namina pinagi sa tong website. Ang www.magnum999.com. Salamat sa pagpaminaw. Sa ating mga Magnum friends nga wala yung Facebook niya may gala. O dapat dapat na kay Facebook Magnum friend. Okay, medyo na behind na ka. Wapa kay Facebook. Daga na kauyab may gala tungkol sa social media. Daga na kadayon tungkol sa social media. Ikaw pag-apon kay Facebook. Ang saan na lang. I-like, i-follow, i-share ninyo mga Magnum friends sa Magnum Live kung nanaki-account ha. O sa Facebook mga Magnum friends. I-like, i-follow, i-share ang Magnum Live. Para updated mo kanunay may gala sa mga naguna mga balita, impormasyon o daghan pang uban. O na pinaka-importante sa tanan mga Magnum friends ha. O sa mga suki na itong nakatune in sa Magnum Radio, pinagi sa itong radio. Sa inyong mga radio de may gala ha. Magnum Radio 99.9. Tuluran na ka 9 may gala. 999. Wala nang ano. Wala nang ibang pipindutin. 999 regid may gala. Aron makapaminaw ka sa Magnum, di ba? Maing hapon Sam sa mga nagsaulog silang anlaw na taon karong anlaw. Happy birthday sa inyong tanan, Magnum friends.

0: Happy birthday, my good friend. Special nga adlaw ni mo karong adlaw. O dapat nakasmile ka ha. O dapat happy lang ka, my good friend. O dapat ano lang ta karon. Good vibes ta may gala kay birthday ni mo karong adlaw. Lakay sa ang pagsapot-sapot, my good friend. Kay imo ang birthday karong adlaw. So dapat nakasmile, naka ano lang. Good vibes may gala karong apuna. Okay, birthday ni mo. Happy birthday sa iyong tanan. Ikan, syempre, sa Mike Dumb Radio, 99.9. Alright, mga Mike Dumb friends, mag-commercial break sa tamo. Balik ta, ayaw mo gawa at may gala kay tuloy-tuloy pagkita sa itong Mike Dumb Music Jam. At ang oras, alas 3:43 na.
1: Time Check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Das bang ibo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakadulong ng butike sa iyong lugar.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tampan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
8: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Tayo

0: Oras may gala alas 3:50 na.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik tayo may gala. That was something from Francis M. It's mga kababayan. Bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. Ang Pilipino kaniyad to may gala kay Kayumanggi man ang, ano gyud, ang color sa pamanit, di ba? Munang tinuod nga Filipino may gala, Pinoy, ang skin kay Kayumanggi. Pero karon ang mga Pinoy kay kapaputi naman may gala. Medyo ano na, lahi na gyud ang mga Pilipino ron, mga nanay, may nanay mga mistisa. Ano na bitaw, mga Phil-Am, sagol ng mga mix na bitaw ang blood may gala. Ilang mama Pinay, ilang papa kay Amerikano. Hindi na pure may gala ng Pilipino gyud mga Mike Don France, dali 100%. 50-50 na lang may gala na. So, lahi gyud ang Pilipino sa una. Pinoy-Pinoy, kayo. Tanaw kayo ng mga basketball may gala sa PBA. Tanaw ang mga players diya, mas nagam mga Phil-Am. Pinoy lagi sila pero nagisagwil lang blood bitaw nga digit Pinoy nga nagit pure kay mga migrant friends kay ko interviewin ba sila kay in English man kayo. In English man kayong tubag may gala. Mura na tog foreigner gapon kay dito man indako sa Amerika, di ba? Nya diri sila gidala sa Pilipinas kay syempre nag-eskwela. Nya pagkauman nag-try og sulod sa PBA. Kasulod, may gala na yun ng basketball player na yun. Muna siya mga Magdalene friends. Lain ang mga Pinoy karon. No? Na iban, mga Pinoy, medyo brown ang skin. Niya. Gusto magpaputi, magluta tayo na dayon. Naroon na siya may gala. Napoy ba mga puti may gala? Gusto magpa-tan, magpa-itom sa lang skin. Magpa-brown, nanap ito. Lahi-lahi yun ang ganahan sa tao may gala. Kung brown complexion, dapat magpaputi siya. Kung puti ang skin, dapat magpa-brown complexion siya. Muna siya may gala. Ang klase sa mga skin, mga Pinoy, mga Magdon friends. Okay? Maayong hapon sa tanang taga Bulwa. Naka-tune in me, Magdon Gilbert. Alright, salamat kayo ha, sa itong mga suki diya sa may Bulwa. Maayong hapon, ilabi na kay Litong, Anaminaw, karong panahon.

Una, dagan salamat Magdum friend, and also shout out sa mga ato mga Magdum friends na mga ladies and gentlemen na naminaw daw karon sa Magdum Radio diya sa may Tagaluan, Misamis Oriental, mga ladies and gentlemen, gano, dagan salamat mga Magdum friends yung pagpaminaw kanuna ay uy, may ano daw, may shout out ako Magdum Gilbert sa aking anak na nasa Manila ngayon, okay, si Edra nga nakikinig ngayon. Ay, magandang hapon sa iyo dyan, Edra. Tumatagalog ka na rin. Oh. Alright, salamat sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Maraming thank you, Magdum friends, sa pagpaminaw. Nasa mga higa na ito sa may, ano, sa may gusa. Labi na daw si Frederick na minaw karon sa Magdum Radio. Salamat kay Fred! Si Frederick may gala may hapon ni mo, Magdum friend. And also, shout out sa itong mga higala pod diyan sa may Kauswagan Highway. Mayang hapon din ninyo diyan mga Magdum friends. Salamat sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Karong panahon na medyo init gabon ang panahon. Atong palibot may gala. Kainita mga Magdum friends. No? So dapat di na to kalimtan may gala nga may inom pitagdagan tubig. 8 glasses a day. Or mas may kung napay may mong 10 glasses a day. Para di tama dehydrate may gala sa kainit sa panahon mga Magdum friends. Imagine mga gala na kas balay. Narakas sa sulod siyang balay pero kapanington man ka. Imong underarm kay nabasa. Tuwan sa kaigang may gala sa itong panahon mga Magdum friends. Grabe kainit no. Saan na lang yun atong dagan sa itong panahon ron. Init man. Alright. Hi kay Cathy. Salamat sa iyong pagpaminaw diyan sa may tablon. Maying hapon, Magdum friend. Apil na sa ato mga higalang nagsigig kaon o binignit. Uy, nagsigaw o binignit eh. Kada adlaw, siguro mo na binignit eh, Magdum friend. Muna magsigig siya kaon. Anyway, salamat kayo sa pagpaminaw. Muna itong ginaingon na, magdalagya po magpayong may gala pang cover sa itong kalawasan, ha? Bisan mga lalaki, magkaulang magdala magpayong kay... Lahi ng init karon may gala unlike kaniya ito, mga Magdum friends. Ang init karon grabe na, mamurapit ako, gapaako na bitaw ka sa kainit may gala. Unlike kaniya itong medyo arang-arang pa. Kaniya ito, may yung pagbuntag, vitamin D. Sayo sa buntag may gala, magpainit sa adlaw para na i-vitamin D. Karon kay sayo sa buntag, murag di naman kayo, murag less naman kayo ang pag-vitamin D may gala kay... Init naman kayo mga Magdum friends, mapagod naman ka, di ba? Muna na yung mga changes may gala. Muna ginawat, yun may gala nga climate change. O, di ba? Climate change sa kahit ah. Muna pa yung mga ginaingon nga super El Nino, di ba? Grabe na eh. Huwag sa kauluhan, medyo napagapoy habagat. Nagapoy kamay nga ulan. Nabaan may gala dito mga Magdum friends o after nakita dito daghan kay mga basura may gala nang lutaw dito sa may Baclaran dapit mga Magdum friends ang kanapitong basura daghan kayo ang gawas good na ang basura ato nila ang may pera sa basura sobraan pa itong basura na dito ng gawas mga may gala lutaw-lutaw sa tubig mga Magdum friends ang mga basura paano na lang. Anyway, sa hapit ng alas 4 sa Kapunon May Gala, musunod na si Magdum Angie Alzado May Gala para sa programang Magdum Reports. Hangtod ka na sa alas 6 sa gabi, ha? Happy, nice to be happy. And huwag mga alaw magkuyog-kuyog yapon to May Gala. Alas 2 imedya. Karon kay medyo gamay lang itong panag-uban. Nagsugod ta, alas 3:37 na. O alas 3:30 may gala. Patugma, kung huwag mga dagkong pangitabo, syempre, sayang kita magsugod alas 2:30 sa kapunan. Ang atong mga segments karon wala lang sa may gala kay bitin lang kayo. Walain kayo nang mabitin ka, eh. Iba mga Magdum friends, pang mabitin kayo, sa puton man ka. O, ilabi na kumukaon ka niya, gamay rin mong napalit, gigutom pa ka, gisapot na noon. So, ugma na lang may gala itong talagsamang pangutana. Lakip na itong ang latest. Kay medyo huot ng oras may gala. Kay musunod na po ng Magdum Reports again.
Kauban si Magdum Angel sa Dumaygala. Alas 4 hangtod sa alas 6 sa gabi. At ang iyang mga nag-unang mga reports sa itong mga Magdum Hunters. O guban pa mga balita nga dapat ato masairan. Karo nga po na mga higala, ha? So, sa kanang mga naminaw sa gawa sa nasod, mga Pinoy, mga OFWs Magdala, nga nakatune in karon sa Magdum Radio sa itong website. Ay naot pang kamungtanan diya mga Magdum friends na karon sa maing panglawas diya, ha? Trabaho-trabaho rin kita, kayod-kayod. O, mga Pinoy, pag naamo sa abroad, dili na ka nang nagtrabaho, ano, gina siya, dili na suri-suri dito. O, trabaho gina ila dito. O, gina suri-suri gina kayo, maka-break lang siguro ginagmay, maka ato-atos lang lugar, but di gina ingon nga perming nga mag-suri-suri, trabaho rin may lang tuyo dito. So, maing hapon sa tanang, mga Pinoy, magandang umaga, magandang gabi. Sa mga Pinoy nga nakikinig sa labas ng bansa, okay? Sa tanang mga ano may gal na mga suki nga gapaminaw sa Magdum Radio sa Diresta Cagayan de Oro o sa Misamis Oriental. Salamat mga Magdum friends sa pagpaminaw kanunay. Dapat happy lang ta kanunay may gal, ha? Salamat sing pagpaminaw mga Magdum friends. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
0: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mugamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Ani ang mga fire prevention tips aron kita makalikay sa sunog. Limpyuhi ang iyong panimalay ug ilabay ang mga sagbot, mga papel ug uban pang mga butang nga dali ra masunog. Ibutang ang phosphoro lighter sa lugar nga dili makabot sa mga bata. Ayaw pasagdi ang lampara o kandila nga gasika duol sa kurtina. Palunga kini kung matulog. Ayaw paghipos og mga butang o materyales nga dali ra masunog sama sa gasolina, alkohol ug pintal. Kinahanglan na kanuna ipa-check ang linya sa kuryente ug ipaayo lang kini sa lisensyadong electrician. Kini usa ka may nungdanong painumdom dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
7: Iksoon pagpakabana.
4: Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Ang Magdum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas 4:11.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab ng abati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
4: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 4:13 sa hapon. Mahigala kumusta may hapon ka natutan. Welcome sa tuntulumanan ng mga programa ng Magnum Reports. Diningadlawa, adlaw karon mga higala ng Martes. Nanata sa Agosto 11, tuiga 2026. Ugan ini itong nga pagpanag-uban sa itong nga programa.
4: Magnum Reports.
3: Kinigihapon si Magnum Angie Alzado. Uga na usahap sila si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 22 Faith Velez, ug Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mayhapon sa itong mga kaigsunan karon nga nag-monitor sa itong nga tulungan ng Magnum Reports. Sa itong mga kaigsunan karon na din ha, sa inyuhang pag-monitor ng salamat yun kayo. Gikan pa kaginabuntag hangtod din yung orasa na agyapon po mo. Huwag yun mo nagbalhin po sa laing istasyon. Huwag sa itong pag-panag-uban ining hapuna, inyo ay po masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos itong kauban silang tagsa-tagsa kalokasyon. Oras, alas 4:14 og may pagpaminas itong mga kaigsunan. Dili lamang din sa 80 ka mga barangays Cagayan de Oro. Apanlakip na sa itong mga kaigsunan din na sa lalawigan. Sami-samis Oriental, may samis Occidental din na sa may probinsyas Bukidnon, Lanao del Norte og sa Camiguin. May pagpaminaw po sa mga nakatutok karon sa nagkiringbahin po din sa itong nasud og sa kalibutan. Madungog og makita iapunta ninyo mga higala sa itong official Facebook page Gamawang Magnum Live og lakip na sa itong official website www.magnum999.com.
7: Magnum.
3: Oras alas 4:15 na sa atong pagpanag-uban ining hapuna mga higala, atong masairan karon tuod ang mga dugang update sa natubong sunog din sa may barangay lapasan ning atong syudad. Mga update po mga higala sa Mindanao Business Conference ug mga update po dayon sa gihimo po da karon mga higala. Nga kalihukan po sa botan sa DTI. At ang atangi kay naka-standby po da si Magnum Hunter 18 na Rodi Katapang o Magnum Hunter 22 Faith Velez sa sunog din na sa may barangay Lapasan. At nga susiyon mga igala, doon na nabahay Damios sa sunog nga nahitabo nga isa ka ganihan no, o third alarm maguro kung at makalimot no, sakto to, third alarm. Tungod sa kanipong usa ka bodega mga igala, nga doon na po isulod nga daghang combustible materials. Oras alas 4:16 ug sa tunga pagsugod sa tunga programang Magnum Report, so naon sa nato ang paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita, sa balitang lokal, balitang national ug balitang international. Sa tumadag kong uluhan sa atas balitang lokal, tulo ka adlaw nga 35th Mindanao Business Conference sa Lumpkin Kaya Center o sa Lux Hotel gisugdan karong adlaw. Samtang sunog sa kabodega din sa may Agora Barangay Lapasan ng atong syudad, ang padayon pa karoon na nga girespondihan sa tuag mga kabumbiruhan. No, kumuagi mo din sa may kaning CM Recto, no, before ta nag-start sa itong programa, dito ta sa ubos, makita gihapon no, ang itong aso din sa tuapong kaning kalangitan. O gapabor yun no, din sa may lapasan, ighangad din mo, dinilang kada sa gawa sa Magnum, makita gihapon. Amping-amping no, 911 gihapon ang pinakadali nga pwede ninyong tawagan. Nga upon mo i-problema, kung amoy load, pwede gud na siya makontak mahigala ang nahisgutan usab nga numero para panahon sa emerensiya, dali makaresponde ang ato, pwede po mga hingtungdan nga, mga ahensya. Ato mga kapulisan, ang ato mga kabumbiruhan, ato mga personagikan CDR, so inana mga higala ang dapat yung paghabuhatan. Oras alas 4:17, dugang panatunguluhan sa balita nato nga lokal kay City Councilor Roger Abada ay nagpahinumdum sa katawhan nga mohimo sa pagpangandam sa mga posibleng kalamidad nga moigo po din sa tuang syudad. Samtang dugang uluhan sa tunga balita nga lokal kay City Councilor Paolo Gaani, miingon po mga higala. Nga doon na po yung muhimo no, sa pagmintinar sa hemodialysis machine karon din sa JR Bora General Hospital. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal, pipila ka mga residente sa may Zone 7 Upper Barangay Puerto ni atong syudad ang mihimo sa ilahang voluntaryong pagpamungkag pagguba sa ilang Pinoyanan. Alayon lagi po dan ining ilahang kasayuran nga di daw kuno sila ang tagiyagyod sa ilahang luna nga giokupahan. Samtang pipila pod ka mga giingong agrarian reform beneficiaries ang nagpabilin no nga ligo ng baruganan nga di mo hawa sa luna din sa may Zone 7 na upper part ni atong syudad tungod kay sila adunay mga titulong gihuptan. Samta mga petitioner po mga igala sa maong luna. Ngayong maunagid po na nag-iyan ini pong portion sa Zone 7 na upper barangay Puerto ni atong Dakbayan. May klaro po nga doon na reversion no, sa mga desisyon ang diin ang kanhi gobyernong luna. Karon na himo na po siya nga pwede na siya nga mga panag-iyahan sa pribadong mga individual. Oras alas 4:19 sa hapon na samtang nga nahisgitan po ng mga petitioner sa manlaning pamilyang Chu mga igala, nagtanyag po ko ron o kaning
7: Magnum Reports
3: Cash Assistance. Nagtanyag sa mga igala o libreng transportasyon o relocation alang sa mga mihimo no sa pag-okupa sa ilahang luna daw din na sa may Zone 7 upper Puerto ni atong syudad. So naghatag sila mga higala ini po nga mga pwedeng mahimo po no nga pagabuhaton sa katong naigi kaning mga kwana katong klowag yun dili katong wala Oras alas 4:20 sa hapon sa nga pagparaguban sa programang Magnum Reports dinisadta sa lain pa natong uluhan sa mga balita sa balitang national ta mga higala. Kagiingon ni Attorney Lorna Kapunan, House Prosecutor, nga na Indian sila. No, na dismaya sila. Kagiyong wala mituman ang defense panel sa pag-stipulate o pagkumpara sa mga acknowledgement receipts. Tungod sa giingong kulang ang ilang abogado sa depensa. Wala daw kuno nakigtagbo no ang mga abogado sa depensa. So wala naghimo sa pagtubag sila po mga text messages. Samtang Presiding Officer Francis Joseph Escudero sa impeachment court gisulbad ang wala pag sinabtanay sa prosecution ug depensa kalabot sa pag-stipulate sa mga acknowledgement receipt sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Samtang ubay-ubay pa ka mga pangalan ang migawas karon mga higala nga giingong nga nalambigit sa confidential funds no katong mga gipang isuhan ini pong linibo og dulag milyon ng mga salapi pod mga higala nga pang-issue sa ilaha. So naay mga naggawas no dili lang tong katong si Mary Grace Piatos daghan pa ang gipanganlan kag niya. Oras alas 4:21, dugang natong uluhan sa tunga balitang national kay giingon po da karon mga evacuees sa lungsod sa Manila giingong nakauli na tungod kay nakasinatig naman po sila og pag-init sa ilang panahon uman sa nilabay po nga mga kusog nga pag-ulan. Samtang giingon po mga igala dugang natong uluhan sa tuang balitang national dinisadta kay giingon po da karon sa tuang dugang balita po mga higala nga nagahimo gihapon ang pagpaningkamot karon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mahatagan og aksyon ang problema sa pagbaha dinisa nasud. Matod pa ni Presidente Marcos no dihang yung isusi ang Las Piñas, siya less severe lang daw dito. Pero daghan pagyapon ang dapat sulbaron aron na di nasubli nga mahitabo ang mga pagbaha. Samtang 5.2 sa milyones nga food packs ang gi-preposition po da corona sa DSWD sa tibuok nasod sa pagpangandam sa mga posibleng mga pagkuso-kuso sa mga bagyo. Samtang di po na mga igala kay Vice President Sara Duterte, duha ka mga OVP officials, yung liable alang sa 73 milyon pesos ng confidential fund disbursement sigon sa COA. Dole, giya pahamtangan o 4.9 milyon pesos ng admin fine si Tab Baldwin ug Ateneo tungod sa ilahang employment permits. Samtang DepEd giingong migahin usab og o ana usab sa 6.5 million ka mga magtutungha nila ang apektado sa
7: Magnum Reports.
3: Habagat sa 8 ka mga rehiyon sa Pilipinas. Samtang 18 ka mga Chinese vessel ang namatikdan nga na ang presensya sa West Philippine Sea. Oras alas 4:24, 7.2 trillion na proposed 2027 national budget giduso na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ngadto sa Kongreso. DepEd giyong nakaangkon o dakong pahat sa proposed 2027 national budget nga naa karon sa 976 billion pesos. Senator Lauren Ligarda giyong anaa karon sa medical leave gikan sa Agosto 11 ngadto sa Agosto 12 tuig 2026 sigon ni Senate Secretary Banto. Office of the Vice President confidential fund recipients nga sila si Kamote, Mango ug Keso. Yung way na himong accomplishment Subot pasabot na usik lang daw kuno ang pondo nga gihatag sa ilaha, kawa man sila ay accomplishment. 107.4 billion pesos. Yung gigahino sa alang sa flood control project sa proposed 2027 budget.
7: Magnum Reports.
3: Samtang AFP na mugos usab nga ang ayong insyol og BRP Sierra Madre di gyud mahimong i-abandon na sa Pilipinas. Samtang mando sa mga ahensya nga pakitaan o mga ebidensya si kani House Speaker Martin Robaldez mao pud ang iyang hagit karon sa mga otoridad. Oras alas 4:25, dinisanta mga igala kay giingon po na koron nga dunay duha ka mga PCG personnel ang nakabsan sa kinabuhi. Ang baguhay lamang po nga gikumpirma sa AFP tungod sa mga disgrasya sa sea maneuvers. Og sa itong mga dagkong uluhan sa mga higala sa itong balitang international, din sa takay North Korea, gikon din ang white paper sa Japan o gitawag kining reinvention paper. Dugang uluhan sa itong balitang international, giingong kapig o sa kagatos ka mga tao ang patay sa Colombia human sa naitabong pagtayog sa linog. U.S. President Donald Trump mihimo karon sa pagdemand sa Iran sa pagbayad sa compensation sa nangamatay sa Hormuz deal. Samtang paglaom nga mahitabo ang negosasyon alang sa kalinaw, duhaan nga magpadayon. Samtang usaw-usab kataw ang nabilanggo. Uman nga ang yang speedboat mga higala nag-flip man doon sa Statue of Liberty, din adunay usa ka babae ug yahang anak ang namatay. Samtang nga iuha pod karon sa Myanmar nga makabalik sa ASEAN envoy ug nanawagan karon nga buhian si Suu Kyi. Dugang uluhan sa itong balitang international, din sa mga higala kay gihigunsahan sa laing pa na itong balitang international nga anaa sa bind, o kung anaa sa kaning libuan o kamangataw o mga hosis ang amihimo karon sa pag-atake sa Audi, sa Saudi Aramco Refinery. So, gikumpirma po sa Iran-aligned Houthi group sa Yemen nga ang ilang pag-atake sa Jazan refinery sa Saudi Aramco. Kuhanin sila, kabahin no, sa ilang po din pong paghimo sa paglagdag kasabutan sa Saudi Arabia sa usa ka defense pact kauban ang Turkey o Pakistan. So, matod pa sa Houthi military spokesperson nga si Yahya Sari, may gamit sila og drone aron targeton gyud ang refinery sa Jazan, southwestern Saudi Arabia. Kung diin na matod po sa Saudi Energy Ministry nga nagbaton sila o nakasinati sila o naisunog nga nahitabo sa ilahang refinery apan dali naman po din noon kinisya nga napalong. Wala man po yung natala nung nasabdan. Pero ang kanimanggong Jazan refinery, no, doon na siya yung kapasidad sa pagproseso sa 400,000 nga barrel sa crude oil kada adlaw. Og nahimo na gini kaniadtupod nga target sa mga pag-atake sa nahisgitan gyapong rebuilding grupo. So gawas sa Saudi Arabia, miingon po ng hotis nga mupahigayon gyapon sila og laing hugna sa pagpangatake na po missile drone attacks ilang paghimuon sa Mocha o usa ka Yemeni Red Sea port. Kinahanglan po matod pa nilang ipakita ang ikusgon po silang pwersa. So, kuan po no, gipabutan po sa air defenses ang mga drone na nag-target sa nahisgitan commercial quay o storage facilities sa nahisgitan nga pantalan. So, gidugang po nila kaning sa Houthi target nila ang mga sundalo nga Saudi o ang mga weapon arsenal sa mga unga lugar. So giingon po sa Yemeni military nga 7 na katawo ang namatay sa ilha pong parsa no sa nahitabong mga pagpangatake. So tungod gani nini ang infrastruktura sa mga pantalan naguba gihapon no niini po nga pagpangatake sa Houthi. So nauna na nga nagdeklara ang Houthi og naval blockade sa Saudi Arabia sa Red Sea nga maunta ni ang magsumpay po no or mountain kanipun siya mo po ni nalambigit ya po ni sa blockade dito sa Riyadh nga una po nila nga gi kuan po panghimakak nga na sila involvement so giingon no nga kani ilaha po ning pagpakita sa ilaha po din po nga kaning kusog no sa puwersa sa gihimo lagi nga defense agreement sa Saudi Arabia kauban ang Turkey ug Pakistan isip ilaha po din po nga tubag sa nagpadayon nga regional instability tungod sa gera po datali sa Amerika, Israel ug sa Iran. Oras alas 4:30 na sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magro Reports. Inyuhan ang nasairan itong mga dagkong uluhan sa mga balita, lokal, national, international, dinidenta sa tuang palibot. Kumusta ho na ito? Itong kadalanan ng itong kalangitan na ba yung mga pagpanagom karon? Arang-arang ba po itong sitwasyon? Di na ba po hilabihan kainit kay grabe yun kainit, no? Sukad kaginihang tudkaro nga po na katong mga alas 4, no? Pag abot alas 4, init gihapon. Hindi ko sure kung karon na ba sini. Kalma-kalma kay na naman punta sa sulod. So sa itong makaisunan din na nga gusto makisayod dun sa sitwasyon na ni atong kauban, itong Magnum Weather Road Hunter, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
8: Magnumansin sa itong inato ang kapahuglagway karong panahunan sa dagan sa trafiko o lakad sa panahon. Diri sa may Gaagukayan Street, barangay Lapasan ng siyudad. Sa karon Magnum Angie, no, dili pagyud maagian tungod maagian ang maong dala ng Magnum Angie tungod sa nahitabong tunog, no. Sa may plano nga moagi diri, dito na lang mo sa may diversion road o sa SM Recto. Samtang sa naisbutan sa datong lakad sa panahon, Magnum Angie, dili na siya init. Apa, grabe kaalingiin gihapon sa palibot. Mabaya po na ito itong ang kaigang sa panahon. Mau ka na nga itong inato ang paghuglagoy lakad sa panahon. Sa nga itong paghuglagoy sa dagan sa trafiko lakad sa panahon. Kinisi Magnum Hunter 22 Villas sa Balita of Surpisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Dinisad ta mga igala. Magkisayod ta sa tumbatan mismo sa pag-asa. Kumusta bang ilapong nga pag-monitor ng sitwasyon? Dili lamang sa ito sa Dakben sa Kagindi Oro. Apat lakip na sa kinatibukan din sa ito sa Northern Mindanao. Magkisayod ta kanang standby ko roon sa Picastinya at ang weather forecaster sa pag-asa sa Sir Kevin Cadiz. Sir Kevin, may hapon.
9: Maying hapon ba? Maying hapon sa itong mga suking tagpaminaw as of 2 p.m. ganiha. At ay na-monitor nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility na siya sa kalayo ng 1,650 km east of extreme northern Luzon. Siya na high chance na mahimog tropical depression sa musunod nga 24 oras. Samtang direkto sa Sibok, Mindanao, makatulay natin ito sa panalagsang pagdagom na tumisong panganuro na kalangitan, ilubanas, patak-patak kapagulan, kilat o pagdulugdog. Tungod na siya sa localized thunderstorm. Natayhinay nga ito sa kasalanan nga hangin magiging sa bagat nga ito sa bagatang kasapang direksyon, gugang kadagatan, hapsay nga ito sa kasalanan ang pagbalot. Ang temperatura sa tandakbayan magiging sa 26 degrees Celsius at doon sa 35 degrees Celsius. At ang heat index sa Samis Oriental na posibleng makabot sa 42 degrees Celsius. Itong adlaw masalo po niya 6 sa hapon at ang Philippine Standard Time 4:33 PM ang kanalang balitang panahon. Gikan rin sa PSP Pag-asa. Si Kevin Cadiz. Salamat.
3: Salamat Sir Kevin Cadiz at ang weather forecaster sa Pag-asa.
10: Magnum Weather Alert!
3: Oras, alas 4:34 sa hapon. Mga igala karon tudod at ang atangi kitong kumustahan ng atong sitwasyon din na, no, sa sunog sa may barangay Lapa sa atong siyad. Kaoban ni Magnum Hunter 22 Faith Velez o Magnum Hunter 18 na Rodi Katapang. Din karon tudod, Magnum Hunter 23 Kia Belinosa po din sa may Limkit kay Atrium o si Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan po din sa may Lux Hotel sa DTI po ng activity. Oras, una, alas 4:34 na sa hapon.
10: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
6: Tech Fair Trade Permit Number FTEB26236A Series of 2026.
7: Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Gapa na kit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
9: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy
11: breathable panty liner for every wear confidence.
12: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
13: Oras alas 4:40.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
13: Balik na mahigala sa tungbag panag-uban sa itong programang Magnum Reports. So, unahon sa nato, mag-isayad na mahigala. Dinapod ni Magnum Hunter 22 Magnum Hunter 18. Kumusta ba po ang gihimong investigasyon sa itong mga otoridad sa Bureau of Fire Protection? O unsa ba kasamtangan ng status po dahil karon dinapod no sa kaning barangay lapasan ng atong syudad. Gan apektuhan na po sa laing insidente sa sunog. Kaya sa itong mahigala, balik-balik na lang gining barangay lapasan sa mga inani po ng mga panghitabo. Sige, gintan po sila kasunugan o gunta, di na unta masubli pa kay luoy pud kay ilaha pong mga residente pud din na no nga sige lang gid pud in town og kaapektuhan sa mga yun ani pong mga trahedya nga dire pa pud tiaw no duna ra bagid pud dagko mga damage din pud ang mahitabo. So dinhi tas tong kauban kinsa man atong nakasanway karon Magnum Hunter 18 og Magnum Hunter 22 dinha sa may barangay Lapas.
14: Magnum reports.
13: Ato sa unahon pagdawat, Magnum Hunter 18 sa ta, Magnum Rudy Katapang.
10: Magnum Manji, no, pabilin pa pagpatay sa kalayo sa sulod ng bahay sa mong warehouse Magnum Manji. Kaya tungod sa rason nga diligot ingon nga mapinitrip na yun, kaya ubay-ubay pa ang mga stock sa sulod ng bahay nga ikabutiag nga puro mga plastic sa gusagol Magnum Manji, no, pero ang gipursyuan, gika penetrate ang dili kay makapag-penetrate ang mga Bureau Fire Protection na personnel magdumanji tungod sa rason nga kung penetrate kayo sila yung sakto, ang aso magdumanji mo kuhan, mo balik pa, mo kiniang mo balik ang mga aso mo lang dili kayo sila makapenetrate sa sulod niya bahin. Gani man ang ubang niya bahir truck dali pagkahurot, lakaw na po tayo yung diri o sa area, din na po yung puli mo na yung senaryo karon magdumanji. Wala pa'y gitiklara nga fire out sa mga ito nga kabibiruan magnanzi. So far ang aso karon, grabe ka po kayo itong nagpabilin ka po diri sa mga area magnanzi. Galiman nga ubay-ubay na po yung mga fire hose ang kiniagat ikutay-kutay karon. Ron. Ito mo sa rason nga diligot ingon nga madali-dali kay nakakus magutong isa kabudiga. Kining isa kabudiga nga with gate one. Mao pagkaroon ng paningkamutan magumnansi nga mabliyan ni kay dito magusap ang gate 1 ang kilit po sa bahay na mo nganing gate 1 nga dunay mga stock food nga gipang file na nakalibil sa tunga nga bahay mo na mapulisyo po ang atong mga tuliganan sa kabibiruan nga makapinitid dito kay kinanglan pa kining mga stock nga naugdaw na karong mga panahon sa gawas nga bahay kinanglan pa nila wahingon para po nga makapinitid good sila dito sa gate 1. Samtang ang ibuhat karon sa uban ng mga Bureau Fire Protection, diri sila nipinitrate sa gito na sa maong warehouse, na hinahinay sila, hinahinay pinitrate, and then yung dimigit maligayan magduman siya ang ubang gali, nakasuot na o kini ang aparatos nila, ay para po kadili sila masupukit sa sulod ng bahay. Kaya ang aso magduman siya, dili kayo makapinitrate yun kay tungod sa rason nga gamay lang kayo ang maong gate, and then dito lang kasubay ang aso paggawas, sa rooftop nga bahin magdumanji. So dilingon nga nakapaspas, hinahinay nila nga gitirahan karon sa duha ka fire hose at pangatbang sila ang ato makita karon kay walagi ang kalayo, wala kay paglurang. Pero dilingon nga kabalakan sa mga residente kay likod pagod yung bahay na ni Subliyo na to. Kala yung recap gamay, ang likod na yung mga bahay magdumanji, bye-bye po yung mga residential na mga balay na mga gama sa mga light material. Pero dili na nga yung kabalakan na kay ang kalayo naroon sa sulod nga bahin sa mga warehouse magdumanji. So far, mamonitor ang kiniya nga mga kabibiruan, kumurot ang ilang sulod sa ilang fire truck, hinahinay po o puli po ng ubang fire truck. Ubay-ibay sa mga fire truck karong nga diri, nakita po nato ang mga volunteer bahay brigid, ang mga ni salbot po diri sa mga sunog magdumanji, kaya para yun nga ma diligin nila undangan hanto diligin ni mapatay ang mong kalayo magdumanji. Kung ganun ta sa gawa sa tong liliyon, hindi na to makita ang mong kalayo. Pero sa ilang aktrisyon, sa ilang itrabaho sa itong mga kabubiruan, so far, kapulo pa yun sila o pasirit yun, nga full yun nga force, full yun nga kakusog, ang impact sa ilang fire hose padulong sa sulod nga dahil. Nainay nakapinitrip, napo inay mura nagsunod sila ba? Sunod sila pagkakuan sa kininga ang fire hose. And then, tagduha magiging makita. Observera na ito, tagduha ipaktap sa mong fireman sa nagunit sa mong nozzle. Then, napo ipaktap na tigunit sa mong kining fire hose para yung pakainay-inay niya. Dili po tingon nga dugay magdumanzi. Oo. Dili po tingon nga dugay. Atras na po sila kay posible siguro na kiniya na basing siguro dili sila makaginawa. Tungod sa aso, o nang atras sila, ginawa sa sila, sunod na po sila sa pintas na bayan. Karon na po yung bagong update, giyagtuan sa mga Bureau Fire Protection ang gate 1 sa ilang gilini, ilang gi-observeran kung para yun nga unsaw nila pag-apli ang kiniang kiniang manhol pa nilang gi-kwano, giwang-iwangin karong mga panahon na magdumanzi. Kaya para po nga sa kadaghan sa fire truck dire, na posible maabli na ning manhole nga portion sa baong gate, posible po nga kini dito po maka napoy posible nga mupi dito po dito nga mga fireman kay pwede lang ta magsalig sa baong gate to sa baong warehouse abikig yung tayo magmanti kay maghuhot pa sila mo na nga nag-inisative sila o siguro order na silang ground commander nga kinanglan pagkat tong gate one ablihan tong one-hole nga bahin. Pero napoy nagdalaog ka ng pangwahi nga taas yung murag rig kaya para po nga butag agyanan ang kiniya nga agyanan pa doon sa gate one sa mong manhole magdumanzi. So paabot pa taas investigation na niya magdumanzi at tugidulan ang investigator mm-hmm. na ikabutiag sa mong investigator nga dugay-dugay pa doon niya mahita po nga pag-fire out kaya hulatan po nila kung sa sitwasyon kung unsa gyud oras nga mapatay nga mga kalayo sa sulod nga bahin kabutyag ya nga mga plastic o mga kinuha nga mga guma ang sulod nga bahin sa maong warehouse magdumanti so lapulatan na nato ni kung unsa kinuha nga senaryo ni kaya ang kung iskutan gyud nato ang aso wala pa'y paglurang ang kaiton sa sukaron niya lain kay baho so kini pong tumagsibaran sa mga kaigsunan at makatawan din sa gawas nga bahin nga kini ang purong gyud ng gimas ang mga kaigsunan na to, labi na gyud sa mga taga Bureau of Fire Protection garo mga panahon na magamit. So, daghan pa gyapon ang fire truck na tabulong kiniang abot-abot ka ron, ay siguro gi-declare na, kung di ko masayot, third alarm na rin, ang pag-declare sa mga sunog, para yun nga, ang upang fire trucks, mga kasigbit niya mga barangay, makarespondi po din sa mga sunog, din sa mga warehouse, mga nandiyan sa gamay kabukayan, sa barangay lapasan ang magkumansin. So, wala na itong observaran karon.
13: Ang dagang sa trapiko din ha, Magnoma Rudy, kumusta ma, kwan ba, makaagi ba ang mga kaitsunan po nato nung mga kaning dinapod sa tubangan mismo anak po nga maong establishmento na sunog?
10: So, negative magkumansin, no, kung isgutan na ito ang dagang sa trapiko, kung gikan ka sa may Balinsuela Road, going to Kabukayan ka, diligot

0: kemudian adili wani maninggiri ka Bukayan Street, dikota dito sa may police station Triagura, pwede ra, kung ginang kaos, Binyaga, Bukayan, liko maganing naikanto going to Balinsuela Road, dili magkagi sa may police station Triagura, pwede po ka maka-left turn, pwede po ka maka-right turn going to same Rito, o going po sa may diversion road sa barangay ko sa barangay Lapasan Magnuhan. Pero ginang ka Bukayan Street, dirigid mismo sa nasunugan, dili gyud pasabolog, dili pasudlan sa mga unsa nga mga salakyan, motor, service, mga labi na gyud sa mga dagko nga sakyanan, dili gyud sa pwede makasulod diri. Tungod sa rason nga occupied sa atong mga fire truck ang maong area karon diri magtuman gyud.
1: Okay. So kung mayon ta karon pud magno maro dino sa ihap sa mga fire trucks karon na nga naa din ha, unsa man nagkagamay na lang gyud.
0: Usahay mo gamay magtuman di pareha karon no, na pwede abot nga at kini mga volunteer ining sa GAPA, ining sa mga PICO, ubay-ubay na po nga fire truck karon maiyam atong magsubaran na muabot yun sa napulong na po nga fire truck niyabot karon mga panahon natin na kagaya na observeran na to na ano po sa lima andi na po yung nagabot-abot pagdumansi. Kini na po mahot na po ng tubig na kamulong gumpa sa sulod niya bahin o automatic na po sila o pull-out pagdumansi upuli na po ang uban yung mga fire truck para makaplastar o makapisto para makapasirit na po sa sulod niya bahin pagdumansi. Kamulupan nagpa-siga-siga karon sa sulod sa mga hiniga magmante.
1: Okay. Kung kanes siya, no, nga kaning nahisgitin nga sunog, karon no, padayon pa mangi respondihan, wala na gid po yung mga possibility, nga na yung mga maangin pa ni ini. Kaya mo dyan, kaya mo siya gated man po dya siya, yung high fence man po.
0: Taas po ng iyang firewall, magmante. Taas po ng mga firewall din, ang gining atubangan niya ba yun, anang pampuigit. Riskutan na to, ang atubangan niya, dari gining ang luya mo gudani, ato bangan ani, murag, di ko masayot, disinter ba siguro nila ni? O namo yung nakabutang diyo, restaurant and cafe. Pero, sa monitoring, murag wala ni, nag-open close ni, mga roll up ang mga tinangato na bantayan. Dili sa tubangan, dili ang ay kabalatan. Kaya lingko dani, mo naman niya diga yung warehouse. So, mo ni unang gisecured, sa pag-abot pa lang sa itong kabibiruan, gaya na sa pag-respondi ani mong sunog, mo ni ang ilang unang gisecured sa mga dirigis na nangagyan ni may, ilan ang galing gi-video, gi-tuk-tuk ni isa karulang po gina sa mga pagsugod sa sunog. Diri sila ni Agi, lahat po nag-agi diri sa may main gate yun nila na going to padung sa Budiga, magdumansin. So, isecured nila una diri ang atubangan niya bahin kaya posible nga napapun mga butang diri nga dili mingon nga importante yun, halos importante man, pero ilang na-observeran siguro para po nga dili nag-yun ang kalayo nga mapadulong padiri kay ang hangin mga diri magduman di dili nimo ma dili nimo masabot usay mo padulong sa may north nga bahin, south nga bahin, sa west nga bahin o sa east nga bahin, dili sa magkapariya kay tungod sa kusog sa mong hangin. So mo nang gitwang gi-monitor puro sa mga bureau fire ato mo mga obserbaran na naa pwede ka command nila na unsay ang ilang pagkabuhaton kay naa pwede ka gunit sa pyros sa nusol pagtira sa kalayo napoy tigsunod nila ang mga intensinyas base lang sa ato ang anobserbaran karon diri magdumansin.
1: Okay. So, karon magno makaning rudino, dina sa mga butang, pwede pang masalbar, wa na gyud.
0: Na, sa gawas na bahin karon na idagang butang nga gipanggawas nila magdumansin. Sa maaning, kung di ko, mga displayanan man mga salasit, mga refrigerator, na mapoy nakabutang diri sa gawas nga gikan sa sulod, nga gipangkuha po sa mga tagiyani. Ang nakakuan lang kaya dita pwede na doon tayo gusto yung nabiyon pero nakakurdon magunang iriya magdumansi hindi takasulod kay hindi pong mga posible mo yung mga tagihan yung mga nagkadaiya na butang karon dito magun sila nakalingkod nakaplasta sa sulod niya bahin kaya hindi tayo makapinitrate kaya akin yung nakakurdon ang maong iriya magdumansi. So monitoring kayo din na po yan to mga kapulisan sa police station Triagura sa para po nyo magpantay okay, either na mga unusual nga may tabo sama sa mga sugian, mga karawan, dagan lang po tayo dali masampit ang atong kapulisan kaya nag-monitor po sa palikot po naman.
1: Okay. Tangatangan na to ang dugang mga detalye kalabot ini sa itong kaubaan. Nakasanbay din na sa may barangay Lapasan na atong siyadal. Final report, Magdumrudi.
0: Tumulang ka na ang atong update report. Kalabot ang sunog diri sa Osaka Warehouse, diri sa may Gabukayan, Agura, Lapasan ng atong siyadal. Gini si Magdumante rito yung Rudy sa Balita Observisyo.
1: Salamat Magnum Hunter 18 Rudy katapang oras alas 4:53 sa hapon dinita mga higala sugdan sa nato atong nga pagdawat pod sa mga balita ni Magnum Hunter 23 Kia Belinosa kay gibutyag karon no ang gihimo na sa 35th

0: Mindanao Business Conference din sa malimkit kay Atrium ang Chamber Development Forum. Daghan po ni silang tukyon man pud mga igala. Unahon na to si Magnum Hunter 23 sa naka-standby din sa malimkit kay Atrium at ang atangi po ng mga balita ni Magnum Hunter 19 man sa kabagtulan karong taon-taon.
1: Magnum Reports.
0: Sa detalye atong siren ang report ni Magnum Kia Abelianosa.
2: Yes, sa magdamaan siya na nagpadayon karon ang Chamber of Forum at din sa mayat. Ikatang si Fifth nga MinBizCon magdamaan siya kung nga di-engage ko karon sa pito ka mga region din sa Dibuka Northern Mindanao na ubo sa PCCI Mindanao Chamber Development nga mga grupo ang ina pong mga concern sa ilang mataga region po magdamaan siya. Balik kanin nga I mean, kanina pito ka mga region ubo sa PCCI Mindanao po magdamaan siya. Digilang ko pa rin siya sa 43 ka mga local chambers nga kaning grupo din sa tibok ng isang Mindanao po at magdamaan G. So, mataga region, kay pito man is sila kabuo, kaning mao ang musunod po at magdamaan G. Kaning northern, western Mindanao, northern Mindanao, eastern Mindanao, southeastern Mindanao, southwestern Mindanao, central Mindanao, uga kaning farm po at magdamaan G. So, mataga region, nahimo sila sa ilang pagpareyag silang mga parang ilang mga concern sa ilang mga region. Like for example, kanyang sa Mindanao, ang sagat problema sa ilang mga business establishment, mga MSME, sa ito magdamaan siya. Kanyang logistics, so sa pag-transport sa ilang mga produkto, gigat po sa ilang mga area, padulong po sa light po nga area, kanyang pag-import-export po magdamaan siya. So sa western na Mindanao, ang ilang po nga ginalantaw nga maragap problema nila is kaning sa gitawag nilang magdamaan siya nga sa salt industry. So, ang ilang po ani kung saan po nila nga mapalambo ang ganing industriya sa ilang asin o ang saan po nga makatabang kini sa ilang po nga chamber po or sa ilang mga grupo. So, kani po nga sa Central Mindanao po magdamaan siya ang ilang po nga gisgutan nga mga problema is sa kaning gitawag nga sa tax po nila nga gisgutan kay Maragas para sa ilang ang kaning dako kayo lang ang kabayran po nga mga tax ug magusta po na sa mga hagit nga giatubangit po sa ilang mga negosyante o diri sa Northern Mindanao diri sa tuwa magdamaan si ang ila ang sa po sa gisgutan is kaning waste segregation sa mga basura sa kaning mataga business establishment gid po nga ilaha po nga nakita ko mo sa na po nga epekto po nakaapekto sa kaning mga business establishment diri sa Northern Mindanao o sa diri labis alakip na to diri sa Cagayan de Oro po magdaman si labi na kaya membro man ang Cagayan de Oro sa Northern Mindanao region po so lahi ang kaning sa farm po magdaman si ilaha po nga iskutan is kani po nga problema nila kalabot halal food o gagani nga unaw nga mas dali po nila nga mapatas matransport or maka-issue o gagani nga mga certificate or kanibitong mapalambo pa halal industry dili lamang po sa ilahang region niya sa barb o malakip na po ni Buhoka area dili lang sa Northern Mindanao lakip na po sa kauluhan po sa Sumaan siya so parun ang delegates po ani magdamaan siya kamulo pagpaminaw karon od sa mataga yangungo o kani nga mataga concern sa per region po magdamaan siya. Kaya kani nga mga nag-isgot, kani nga gitawag o mga regional governor sa mataga sa chamber po sa Mindanao po magdamaan siya. So karon mag-arap po sa sila o kani nga mag-atiwa sila sa line po nga activity yan po sa mailipit kay Lux. Pero before after that ay nga ilapon nga chamber forum po magdamaan siya mga hatagan sa sila o pag time nga makarelax o makapakuway. Ngayong gabi ang nakatipo gayon po nga Mayor's Night so magatipong-tipong na sana sa nga mga delegates gikan sa managlahi nga mga chambers din sa ito sa Mindanao o ganito po sila o niya sa kanilang ikitawag na Mayor's Night and the Soiree niya o ganyan po sila na po mag-isip po sila o ga mga dugang kalabuhan ito mo na magdamaan siya no ang kanilang po nila mag-isiputan nga like mga problema nila ipang-consolidate nila magdamaan siya o ginagayon niya ipaabot ipadayag nga ito sa Presidente. Sabi na si President Marcoso Jr. Huwag nga mahatagan sa idea mo sa mga hagin huwag mga problema ginatubang sa business sector dito sa Mindanao po magamahan siya huwag mahatagan huwag kasilbaran pinagi sa mga kaya nga ipatuman dito ng mga solusyon po. Naroon nga matabangan nga mas mula po pa ang patag ng mga MSME huwag dili lang po din sa kauluhan nakit na po na dito sa North Army na dito sa Tipo Kamindanao po magamahan. So, ito rin ang kanyang unom na nga higayon na diri siya na may gayon sa Cagayan de Oro o ga muna na kung garbon po din sa pag-imagino kaya mga negosyante o ga mga delegates kita sa lain-lain nga lugar po na nga ni anhin diri sa to sa Cagayan de Oro o ga kanil po gusto nga akong opportunity na murag nakakuha po tayo ang dugang o ga daghan po yun kaayong mga investment o ga mga magtukod ang mga negosyonary na makatabang input sa kanina mga walay trabaho labi na katong mga karon naglipod po kay di gani po sa kita diretso o ga trabaho so karon ang natapos na po ang ilaha po nga paghatag sa kaning emin pagpariyag sila nga mga kung po sa mga taga-region. So, parang sa mga tangan na po ang Angie, ang asunod sa kalimutan, dire sa nagtanayon na 35th Mindy's Quad, dire sa Maya, Limket, Kaya, Atrium. So, sa mga pagwalik niya, dugang ang mga kalambuan, huwag ito ang mga isinanan nga na nakmitan sa dire sa 35th Mindy's Quad. Kanil sa kasyon sa may Limket, Kaya, Atrium. Para sa Magnum Report, kini. 23
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5:00 na sa hapon at ang atay mga higalan duga mga balita ang nangahipos ng kuban Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan karong taod-taod. Dapat mamati sa mga pahinom-dom. Oras alas 5:00 sa hapon.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Playtime. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
2: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Let's go!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy
7: Breathable Panty Liner for every wear confidence.

0: Molinar Valley Street Studio.
1: Ang Magdum Radio News and Music. Number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
2: Oras sa 5:06.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong pagpuraguban sa programang Magnum Reports. Balikan po nato si Magnum Hunter 18 kay doon na siguro po yung mga kalambuan po at mga higala sa investigasyon sa itong mga otoridad. Ani atong nga paminaw itong kauban, Magnum Rudy Katapang.
5: Pito ka bukid sa BFP o nai o siyam kagikan sa fire volunteer. So matutal natin 16 ka fire truck. And ang ato estimated damage na nasa 10 million more or less. Again, akong klaruhon, estimated damage ni sa fire loss, dili ni sa appraisal value. Kaya po yung ngayon nga, nganong gamay sa damage. Ang amo ginadeclare ni ma'am sir, paibalo na sa tanan. More on structural ni siya. Depende kung unta klase, kung residential lahi among computation per square meter. So, storage man sa warehouse, so lahi among computation. So, kasi na po yung nga, price value, lahi ang nasa suludan ng mga materials, kulangon rang 10 million. Wala tapos sa content na o pila ang suludan na ang amuha ang structure. Muna ang 10 million among estimated more or less structural damage.
6: Sir, challenges, sir,
5: na nabubay kayo yung palo sa layo? Sa inyo mag-i-sir, isa sa amung challenge na content sa structure. So, ang isa pa niya, ito makita, kung ang yung treatment niya na magawas ang aso, wala siya na yung gawasanan, kundi yung diri sa southeast portion, 30 degrees, pagawas ang yang hangin. So, tanan na oxygen, musunod niyo dito, bumbagikan sa hose, wala siya na yung gawasan, kundi yung dari nagyapon sa entrance kaning room number 1. So, di aragin magawas hangin. So, ang challenge sa ni karon, well, gabuga niyo, tubig, ang hangin, gatabo po siya. So, tanan oxygen, pagawas. So, meaning, wala siya yung ventilation. So isa ka teknik na mo ipabuhat is ibungkad na lang namo itong isa kaportahan na ito para lang ma-open o ma-ventilate. Although na may ventilation sa taas, pero need yapon siya o visa mong pag-assessment, kailangan siya additional ventilation mo itong i-abrit mong first nga gate dito sa likod.
7: So initial niyo sir, usay nung dan sa mong kalayang mag...
5: Sa nga pong assessment, visa ni sunod dito sir, makita na mo nga na-consume gitsa ang gatong sa storage area. Dili man isa tanan dari kay 600 square meters more or less ato na dito sa sulod. Ang dili sa portion sa tubangan, wala man kay sayang na damage yung structure. Pero anak, sumatotal, mahulog ragi diapon sa totally damage tungkol sa kadako sa yan damage.
7: Asa tugod ang sir?
5: Kala sa sir, under investigation pa na. Initially sir, dito sa sulod, sa portion sa kilid sa southeast 130 degrees. Meaning, dito na siya sa corner side sa kapita. Pero amo pa na siyang ginagawa karon. As to cause, sir, under investigation pag-iapon ta, kaya dagan mata factors ginatanaw po.
6: Kaya pa ng chemical karon, sir? Dugang pa mong chemical karon?
5: Pati po, huwag itong ipagawas, puro ba namang chemical? Tulto na naman niya, sir, gina-physic lang ito nga pamahang sa gamit ang chemical. Kaya kung atura na siyang gamiton, iwasik-wasik, patak, siya mo ng strategic, sir, gagamiton na itong chemical sa portion na sa mga matikas palungon. So, sama sa mga rock, plastic.
8: mga area sunog, wala na ba yung kabalakan yung makatabog din sa mga nearby areas din sa likod, diba?
5: Nahulog nga kontin, pero wala pa na mo gideklaro under control. Sumatotal, napamantay 16 kapatak na adari, 7 sa BFP o siyam sa volunteer.
8: Wala pa na under control?
5: Wala pa talaga under control, sir. Tungod sa among ginatanaw nga factor, sir, tungod sa mga structure, sa materials na nasa sulod, tungod sa mga plastic o mga guma.
8: Sir, kito tagi, sir. Sir, naman i-apit na sa sulod lang, sir.
5: Kapag sa karoon na sulod, wala nga magkita yung makita ng kalayo, no? Pero grabe, baga ang aso, sakit sa ilong. Ang guna siya, sir, basta plastic ganing o grabe ng mga component o mga materials.
8: Chemicals.
5: Mga plastic, mostly dito mga dula. So ang mga pagkala siya, sir, matunog sa sakit. Worst ang madapas ito ang lungs. Wala tanan na ito bumbiro nga ipasulod dito, sir, naka-SCBA at era or self-contained breathing apparatus para po maprotekta ng mga matulod ito.
8: Sa Bureau of Fire, sir, wala pa yung
5: hindi na pagkakaroon, sir, wala yung na kaluya sa Diyos, wala yung kaluya, wala po yung casualty na ito. Wala mo po yung na-request sa mo, sir. Tanan na mo yung EMS or Emergency Medical Service. Huwag tanan nga mga volunteer na dari, wala man po yung napala sa ilangan.
9: Challenge, sir, challenge.
8: Ang damage, sir, sa damage.
5: Ang damage na ito, sir, as to structure, 10 million, sir.
6: Sir, nakapang
5: tabang firewall na lang natin, sir. Nakapang tabang kita nga itong firewall, sir. Kaya sir. Kung imo sa basihan na, sir, sa among gisketch dari, kung wala niyong firewall, sir, dakog chance na mutabog sa bigas, although ang likod ani, kriyan siya, sir, no, pero kaya kaputon sa kalayo. Pero kung ikan, kinaman sa firewall, standard pa na yung gigamit sa bagaon, muna na konti siya, sir, wala siya nitabog. So ang isa ka challenge siya din, anak, karun, sir, since na konti siya, dili kagawas ang aso, anak. So muna karun, sir, strategic na ni Bang, gabo siyang gibentilate, matog, Gabriel, tahan, buba na nga yung mabentilate. Karon, sir, sa among assessment, deliver sa mutabok. Pero kung ay tapaka under control gina ni karon, sir.
8: Kung sa klase ato pala, sir, limitado o thin lang?
5: Sa among basi, sir, kay sir, sir, kung among ipalupad, manawang mong drone ganina, kapila man among ipalupad. So makita naman, sir, ni Lumpiang na tunga-tunga nga bahin, sir. O ni ang sinta na gibalian ni sir, ni Lumpiang yan ni sir, ni takasabang sa bintinit sa sigakilid yan ni pati sa likod. So ni kwa sa mga aso ato. Although amo ta pasakaan sa mong personal dito sa taas para mag-ventilate. Since grabe kainit, dili kaya sir sa kainit din niya. So para safety na lang po sir, giulatan na mo nga mo sa gamay para lang magawas ang angin. So pero ang amo lang pong isiguro sir, dili na siya mutabok sa sigakilid o sa tubangan nga bahin.
8: Sa oras na dalat ang ang
5: so ang tawag is alauna 27 hapon.
8: Ato lang ipaklaro sila ang hinungdan na sir.
5: Ang inundan sir, under investigation sa sir, dagan ng factor ato pwede.
8: Karoon sir, under investigation na kita.
9: What's like your specific area na dito sir?
8: Ay, pangalan na ito sir.
5: Photo clinical investigator, kagal niyo ng
8: 5th
5: district.
8: Okay, sir. Ano
5: na lang yung mensahe nila sir? Mensahe, sir. Amo lang kung mensahe. In behalf, kagal niyo district. Tanaw na ito sir, especially sa ito panimalay sir, tanaw na ito ang ato ang team. Labi na sa ito mga panimalay sir, kung tanaw na ito, problema sa itong electrical, atong ipasuri dito sa mga nakabalo, dito sa KBI, kung wala tayo itong nakakini. Pag tanaw ginagawa nga naagan yung murag shot sa ito panimalay, patek na ito na dito sa insakto nga nakabalo para ana. Kaya naman na yung sakto sukod ang atong mga white. Kung example, kung muingon tao, outlet, nahi ang sukod niya na naman na siya nga minimum ta sa numero 12. Pag may po tawag siya numero 14. Pag imo na siya nahi, imong gamitin na nga wiring, example outlet, gamitan imo ng numero 14, ay tabuhan na siya, mushorky na siya, kay 90 degree pa ang kanyang kainito na na. Kung ito ang isabay ang imong right, ang imong electric, sa sunog na yung wiring. So kani nga itong gano'y sir, sa structure na ito, padayon sir, kaupir hauling mamayapon eh, wala pa ganyan mo gideklaro under control tungod sa bulim ng mga materialin.
9: Pero ito sir, ang location sir, ang area sir?
5: Sir,
9: ang location, exact location na ito.
5: Sir, Muriting, Galbukayan Street, Bura, Lapatan. As to, kanon sa mahuman, hindi pa ganyan ito, maingon ang ito. Pero, nakog ang kon gi sir nga kontin mo siya sa pagkakaroon gi sir. So mura sir gi paano sa mo mga fire tractor wala pa gi nagipahawa kay tungod kay gani position ang sa to fire tractor sa sa likod, ibagi sa likod, sir. Pag ang din na sa mutabok, focus na nato sa pika side, sir. Sa east portion of the west portion, sir. Para din na sa mutabok.
8: Sir, ang mga budi ka nga tunog, sir.
5: Sa pagkakaroon, sir, na ata sa Moreno Building, sir. Ang occupant si Guadalupe Bon.
8: Pero ang budi ka, katong nakabag sa iya, wala pa nakuha?
5: Wala pa na mo, sir. Naman ko sa iya, sir, nga kontra mo pang kinadouble check, sir, kung unsa gina pangalan.
8: Sir, kinadouble, sir, electrical?
5: Sa pagkakaroon, sir, dagat sir, sa mong ginatanaw, sir.
8: Mari ko na pa, sir, wala ko na sa pangalan, sir,
5: Okay, kamay lang. Okay, magdumanji, no? Oto si Inspector Nicole Rias. O, inisyal lang ito, magdumanji. Kalabot atong sunog diri sa Moreno Building, Kabukayan, Barangay Lapasan ng atong syudad, magdumanji.
2: Okay. Balik ko na ito, Magnum, kanina, Rodino, recap lang, 10 million.
5: 10 million, more or less. Mo pa na ilang inisyal nga gihatag karon, kaya ang ilang gipasihan na magdumanji, ang structural lang, diligyod ang kung unsay sulod sa maong warehouse, magdumanji.
2: Ano ba din na katong gimension nga tag iya or nag-occupy din ni pong nahisgitan pud nga establishment?
5: Negative pa man wala, di kini atong makita karon. Kini mo mong urag ang kining mga trabante ra man eh, ang atong nakita sa sulod nga bahin. Wala gi nga di ta kasulod kay nakakurdon man mo maong area magtuman din.
2: Okay. Pero kung ingon ta o di na pud no na wakay ko naka matikod. Na mention ba nga di na pud no sa maupong area naabay mga nakagamit ba o kani pong mga fire extinguisher ang nahisgutan po ng mga occupants. Mga tao din nakagani nga po.
5: Ito nga balikan. Sir, nakagamit pa sila fire extinguisher? Fire extinguisher. Ganina, sir, nakapagamit to sila sa mga occupants na narin sa sulod. Pero asa sa bumbiro, sir, wala, automatic tubig ato gamito ng katong foam, sir. Nagikarga ka sa party. Sir, live na karoon sa Magnum Radio, sir. Kauba na to si Magnum Angie Alsadoro. Di katapang na ko, sir. Magdumanji si Inspector
2: Yuen. Okay. Sir, ako lang klaroon gamay. Ang paggamit nilag fire extinguisher, kaganiha, dinapod no sa mong area, dito pa sa gamay pa ang sunog or ulahin na po ang tanan?
5: Sa kwan naman, nilanggingo na itong occupant ka na dali sa tulod. Nakabumpa rin sila o fire extinguisher, nakagamit sila. So, meaning ko say, pag-ulpo o pag-sugod sa kalayo, mamilang gitry o apula ang kalayo gamit ang fire extinguisher. Tungod kay material kay mga plastic man, dili na gitakaya sa extinguisher kay dako magiging ang coverage niya. Since warehouse man siya, so dili na makaya sa extinguisher kung nana siya sa fully developed. Mayroon na siya kung incipient phase o kanang pagsugod pa lang gitakalayo. Kung yun na siya magbumpahan, most probably basin, mapalong pa siya. Pero since ang iyang structure o yung mga materials ka nasa sunod kay mga plastic man siya o upan pa mga materials ka dali matunog, mo nang dili, wala ginang tabang kay siguro basing ulahin na dako-dako na ginang kalayo gina ito nga time.
2: Okay. So, karun po siya kumigyan ta, no, sa maunga area, possible ba nga pwede pa din nilang magamit subli o hanggang kung saan sila pwede makabalik operations? So?
5: Depende pa mo, kaya mo ba mo po gina-assess sa mga inspectors po, gina-assess po ng mga structure ang integrity sa structure man, kung kaya pa bagit siya o kailangan na bagit siya i-renovate totally. So sa pagkakaroon na sa mga assessment, magkita na mo totally damage na yung atok. Pero kanina yung entrada ng portion man, medyo taas yung exposure sa yung kainit. So mo nang gina-assess na mo karoon man, pwede pa ba niya magamit o kailangan na ba siya i-renovate.
2: Okay.
5: Sa pagkakaroon, ma'am, sulit man kay baga may lang gamit po ng mga haluplak sa niyo, concrete ngayon ang gibuhos, ma'am.
2: Okay. Gyud nga, kuan mo, sir, no? Unsa gyud nga, punto gyud nga, nakaingon mo nga, lisod gyud ang pagpalong dayon diretso din po nga maong nga sunog?
5: Depende mo kung sa mga, kay kanisa nga type of occupancy structure or warehouse. Sa ato ba ni ma'am, nakakontain na niya, napalibutan sa firewall. Since ang yung entrance, ani ma'am, naaman siya sa portion nga dari sa side, ang iyang kalayo dito man nagsugod sa opposite side. So most probably, ma'am, ang iyang oxygen, kung asa ang entrance, dito na po na magawas ang iyang hangin, ma'am. So ang init nga nasa sulod, pag bugani mo sa namuha na sa tubig, bubalik na siya sa mo pagawas ang aso. So muna siya nga, medyo challenging siya nga kay tungod storage. Halos sa mangit po na pag storage, yun na nagra siya, medyo challenging yun na siya nga firefighting. Pero kaya naman siya i-contain sa itong kabubiruan, ma'am.
2: Okay. Sir, balikan lang ito na ko itong mag-mention mo. I'm good na ko na-capture kayo nung itong gamit sa mga chemicals. Nakagamit, sir, or wala na?
5: Nakagamit ni chemicals, ma'am. A-triple-F. Muna siya mong isagol sa mong fire truck, ma'am. Para, muna siya ibalik home para mas nalilang ito masabtan. Aquarius pay for me home. So, muna siya ang chemical nga mong isagol sa mong tubig. Especially, inani nga mga klase sa sunog, ma'am. Kaya dili na siya dali mapalong sa tubig lang kaning mga plastic. So, necessary or... Kailangan gina mo sa apan assessment kaila kailangan na gina mo sa gamiton gitno.
2: Di siya ordinaryo sir nga murag kaning kung mahununan mo kung basi naminaw sa tuapon no foam sumurag makanon na sila sabon inana dili pud na siya inana gyud.
5: Dili na na ma'am. Kung imo na sa tanawon mura sa sabon ami sa mga tao ganina gitagulan na mo ginana dali sabon. Pero kung imo na sa tanawon ma'am special na sa chemical para gina sa tunog ma'am. Para na siya mo cover sa tuang material, kaya nagan man ta klase sa pagpalong sa kalayo na may cooling, wala ko na tong kainit, na po wala ko na tong oxygen, blanketing, or naapod sa smoothering, or kanang pagtanggal na to sa isa ka-element, which is ang heat. So kanina pinag-i, ma'am, gigamitan na to, gitanggal ang heat by means of water, o gigamitan itong foam by means of oxygen. So girimove na itong duha ka-element sa kalayo, kay kung mawala ang isa ka-element sa nga, kaya na napalungan sa kalayo. Oya, kaning karon ma'am, nga duha ka element ang atong gitanggal.
2: Okay. So, sir, pila gyud nga unsa gyud kapaspas no ang response time po na ninyo? Nasulod ra sa inyong required po, sir?
5: Yes, ma'am. Nisulod ra sa ma'am. Narata sa 2 minutes response time. Kay timing po, ma'am, nga atay sa dulang atong fire station, timing ma'am, proceeding sila sa Amon District. Since nakaagi man sila na rin, ma'am, mo nga nakita nila, ulit tawag dito, mo itong paspas ang responde po, ma'am.
2: Okay. Sa atua po nga mga kaigsuna, unsa man to? Tawag sir sa cellphone or kaning adto gid mismo sa inyo pong fire station or na nakakita sila pong presensya no atong nag roving pud nga personal pud ninyo.
5: Nananawag sa among fire station ma'am.
2: Okay. Kaning kwan sir ang nahitabo din ako nga wala po yung problema kung miss kitang sa pag position sa inyong mga fire truck pag ana ninyo sa mong area sa traffic sa kani pong mga tao puno nga gaalirong din sa area kay sayod da pero maninti nam gid nga mahimong situation nga daghan gyud din puno ang mutapok din po sa mga ingonan nga insidente.
5: So far ma'am sa pag positioning sa fire truck wala antay problema ma'am kay luwag man gini sa main road na ning Kabukayan Street. Naka-plaster din sa itong mga fire truck. Apan assessment po ma'am paglupad sa mong drone. Dito na mag-i-assess dito, nag-i-pa-positionan na mo dito sa likod, isa ka fire truck dito, dali sa kilid, ma'am, i-positionan na mag-tulong kabok para mas ma-strategic siya, ma'am, ma-cover exposure niya, dili na siya mutabok. Dako po rin pa salamat po sa mga RTA o sa pulis, paspas po nila na na-corder ang area, dili na maagian. At the same time, ang ato pong mga sifa o mga tanod niya na rin karon na nakatabang, dako gigailan tabang, ma'am, para ma- samok-samok ang mga tao na rin, ma'am. Kaya sila man ginang isa-git sa mubatlong gito nila.
2: Okay. Sir, last na lang yun. Kanina, unsa, kato diba 10 million, unsa di kadako yun ng area, sir? Itong estimate na to sa maong kaning girespondihan ninyo?
5: Sa mga karoon, ma'am, ang aming estimated lot, affected area is 600 square meters, more or less. Ang kanina to pag-estimate sa damage, ma'am, dili man siya appraised value, but kanina siya is fire damage na sa lahi ang among assessment compared sa kanamuhingon sila o appraisal value. Kay mabasa na mo sa social media ang anong gagmay man ang among pag-declare. Normal gina siya ma'am kay structure man ang among gina-compute dili man ang unta ang content unta ang sulod but ang klase sa occupancy or klase sa structure nga naa sa sulod muna nga dili gina siya ma-compute kung lahi ang sa appraisal value lahi ang sa sworn statement lahi ang sa affidavit of loss o lahi po ng sa mga sa fire. So kung kanina ma'am ang owner, naman kung kundi ginatawag ko affidavit of loss, kung ilang i-declare sa appeal ang mga content ka na sa sulod, muna nga may pa-secure nila affidavit of loss, meaning na loss sa sunog. So kanina siya ma'am, muna siya i-declare nila tanan dito sa mga gamit nila. Muna i-adjust ka na mo din ang estimated damage based na din sa affidavit of loss. Pero as to structure ma'am, mo ginasama mo structural damage, 10 million more or less.
2: Okay, so kaning sir ang ato ang mga personal wala na po ay mga na-injured sa ilang mga pag-respond ka kaniya.
5: Kaluyan sa Diyos no wala wala po ay na-injured casualty both sa sitwasyon sa mga tong mga kabubiruan.
2: Okay. Sir, salamat subli no sa mugihatag nga panahon sa Magnum Radio.
5: Maraming salamat ma'am, o may ngapon sa tren.
10: Okay, thank you sir. So, mo to si Fire Officer 3 Fire Officer Reyes, Fire Officer 2, Nicole Reyes, magdumante, no? Ang nihatag o inisyal sa mga investigasyon sa kalabutan ng sulod diri sa may Moreno Building, Kabukayan Street, Barangay Lapasan ni atong nga siyudad. Mukha na ang atong update report kalabot sa sunog diri sa maong area. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter Ruten, Rudy Katapang, sa Balita Observito.
2: Salamat Magnum Hunter 18, Rudy Katapang, oras alas 5:25 sa hapon.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo. Tayo na!

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay nga kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports!
9: Balik ta mga higala sa itong nga pagpanaguman sa itong nga programang Magnum Report. Sinisa ta mga higala sa ito pa rin pong Magnum Operation Tabang. Kaya importante po din mga higala no, ilabi na sa itong mga kaisunan. Kanang hinanglan yun po doon nga tabang. Lahir yun po mga higala no, if ever nga kamo, aduna po mo yung mga madampan.
8: Magnum Operation Tabang.
9: Oras alas 5.32 na sa hapon. Unaon sa nato sa pakikinabi si Sir Lorenzo Haliasco. Sir Lorenzo, may hapon.
10: May hapon, ma'am.
9: Mm-hmm. Sir, unsa ba yung sitwasyon? Nga abot ka din hingin sa Magnum Radio?
10: Ngayon, huwag tabang gamay mo, mga akong anak gikan sa ospital na giupiryahan ang iyang tinay kay nay bukol-bukol na di na mo makaya, ma'am. Kung sa to'y malumong kasing-kasing, diya, pwede manganyo lang ko sa gamay lang at tabang.
9: Nung kaya mo ang anak, sir, pila edad gani?
10: Sa ma'am?
9: Pila edad si mong anak?
10: 26.
9: Unsa man siya, nag-eskwela, nagtrabaho na?
10: Oo, kuhan ma'am, na giupiryahan.
9: Kani siya, nagtrabaho na ni siya, sir?
10: Trabaho siya, ma'am. Pugo ka ng pitsi-pitsi lang at trabaho, ma'am. Kung unsay mga pakyaw.
9: Kani siya, bae, laki?
10: Laki.
9: Okay. So, kani din pong imuhang pamilya, sir? Taga-asa gani?
10: Ako, ma'am. Taga-Sun 6B, Taguluan, Natumulan.
9: Siya?
10: Taga-Agusan.
9: Naglahi na siya. Dari siya kaipon?
10: Kay... Oh, kaya ang iyang mama, bulag mami na.
9: Ah, okay, okay.
10: So, mama ko na ibalan nga na ospital siya mo nung gitabangan ako.
9: Okay. Kaning iyahang obligasyon ko rin sa ospital, sir, nga 259,000 na mainusan na ni sir yung mga kaning mga pasiunang tabang inyong nadangpan?
10: Mga na mainusan na na, ma'am.
9: Okay. Kaning iyahang gibati, sir, dugay na ni?
10: Dugay na. Magsakit yan tiyan. Magsuka siya. Inikaon niya. Isuka niya iyang ginaon niya, dugo iya isuka.
9: So, karon
3: okay na siya. Pwede na siya
10: okay
3: makagawas.
10: Okay na ma'am, kaya nakakuha naman siya tambal gamay.
3: Yan, operahan naman po siya, di ba?
10: Alibiyuhan na gamay. Kukuwang pagin, ma'am.
3: Pero arang-arang na lang kayo natangtang na itong mga bukol.
10: Oo.
3: Unsa man itong mga bukol daw?
10: Sa ma'am?
3: Unsa daw itong bukol? Wala po ni mo na.
10: Unsa ma'am?
3: Unsa itong mga bukol ba? Nakitaan sa yung tinae?
10: Ang bukol niya sa tinae, ma'am, hubag. Ngayon ka na ko sa tudlo. Ni babag ba? Pagkaon niya isuka?
3: Ah, sige. Okay. Try lang na to, sir, no? Base na na yung mga makahapit, makahatag o gahinabang sa imo po din pong sitwasyon. Kay din po sa Magnum Radio po da, sir, kaning Aliasgo, Sir Lorenzo, depende mag po tanong sa ato po din pong mga kaigsunan po na makahapit, makapanawagan po, da, makahatag po na sa inyo po din pong mga panawagan. So, sa itong mga kaigsunan din na, dinikaroon po na si Sir Lorenzo Aliasgo, basin po din yung matabangan sa inyo po din pong magiluloy yung kasing-kasing din na. Kaya digit po dalim po doon ang sitwasyon karon nila ni Sir Lorenzo. Di siya makagawa, sir, ang to di makabayan?
10: Oo.
3: May giingon dito, wala po yung mga pamaagi like kaning promissory or kana baka hang naibilin ba na na dil pwede di ay.
10: Oh, kulang mama, mangita big pagi po, kulang yung mga kwarta.
3: Nagi sige. Sa tumo ka isuna do na sa 259,000 ang bayron nung jud in town ini pong nahisitan pod nung kaning pasyente nga nadala karon din na sa may Ace Medical Center ning atong dakbayan naman po din na ilang bill mga igala no ang dako gyud aning bahin no ka ang sa kaning yahalang pagpatambal sa iyang laboratory guban pang procedures nasa 100 plus dayon 100 plus man po mga igala ang yaha po din pong bayron nun sa mga doktor so mo na nga niabot no og 259,000 so basin pwede mo makapit din sa Magnum Radio mientras na pa din si Sir Lorenzo Aliasgo oras sa 5:30 sinta sa itong duga ng Magnum Operation Tabang hindi po mga igala kay giingon nga tabang pinansyal para makapauli ako na sa Marawi si Sir Kamar Sarwang sir may hapon din na sa imo ha?
11: Ako po ma'am.
3: Sir, kaning pila may plate sir, gikan din hipaingon sa Marawi.
11: Atong ingon ako kay ma'am, ganina ma'am.
3: Pila man?
11: Pili ka na mga 1,000 ma'am, kaya pili pa kaon ma'am.
3: Okay, pero try lang na to sir ha. So, ikaw naabot ka din hinga no gani?
11: Atong forma na ko, ibihin ako niya ba?
3: Dini ka na narbaho o construction.
11: Oo.
3: Nakatrabaho kag sugod wala pod.
11: Wala.
3: Kano sa man kan abot diri?
11: Nakatulo ka daw ako diri ma'am. Nakaumakaw bando ka tao. May pa siya last like kwarta. Nakuli na sila. Ako iwala. Wala ko budget ma'am.
3: No adi ka nalagi pahulam?
11: Wala.
3: Wala pod kay makontak nga magpahulam sa imong kwarta? O wala. Kay cellphone?
11: Wala ma'am.
3: Okay. Sir, kaning try na nato no. Unsa man ka nang komo sakay kag pamarawi di mo gugay kusin natin sir. Pwede ra na bus o sa kasakyanan. Kanang wala nay kuan dili na pila man ka rides ka usara
11: oh nay pilyo makulyo karon tama na ko sa Iligan ug masadlawon para Marawi na
3: no okay sige sige sir pag bilin og mensahe sa tuma kaisunan karon nga naminaw hangyo a sila
11: okay salamat ma'am
3: ah sige ako na lang sige si Sir Kamar Sarwang Maigala taga Marawi City. So, kini siya sa 42 anyos nga nanimpad in Tondinis Dinis Cagayan de Oro kay lagi usab ni siya ka kuan po no kaning construction worker. So, nagtingo in town siya nga makatrabaho dini uban sa iya pong foreman pero pag-abot dini mga igala, wa man pay trabaho no gibiyaan pagit po siya sa mga kauban. So, kawa may kwarta. So, rason nga naa siya karon dini sa Magnum Radio na masin basin pwede pod ninyo nga matabangan pod sa iyang sitwasyon makapilite pauli pod dito sa May Marawi City. Dini pod sa Magnum Radio mga igala, kami no nag malaumon sa inyo pa rin pong kooperasyon, sa inyo pa rin pong mga kaning maluluyong kasing-kasing din ha. Nga basin makashare mo sa inyong mga blessings po no para sa itong kaigsunan nga nang hangyo karon din sa kahanginan. Din sa ta ni Sir Lorenzo Aliasgo, sir, may nga pong subli din at mo ha.
10: Apon ma'am.
3: Sir, sa karon sir natay na dawatan din hi nga 1000 pesos gikan la ni Madam Anonymous Engineer Anonymous Anonymous sa Badala Subdivision Barangay Kamamanan. Kini sir gihatag ni nila no karon no human lagi nga nadunggan pod ang imong sitwasyon. Unsa atong mensahe para sa ila sir?
10: Unsa ma'am?
3: Naay gihatag din hi sila si Madam Anonymous Salamat, Engineer ma'am, sa, Anonymous Anonymous of Badala Subdivision Kamamanan nga 1000 pesos.
10: Ako sa ma ang ginuo kay mi palo ni ma'am basta nakatabang ka na ko ma'am. Salamat daan.
3: Okay. No, salamat po din yun din ha, mga kaning benefactors na ito. No? Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous of Anonymous of Adela Subdivision. O kung gusto mo mga tagpagtabang, mientras tanto nga nakaroon din si Sir Lorenzo Haliasgo, masin pwede ninyo matagaano bisa pila nga amount. Kay dako-dako yun in town, kay ilang problema ang giyato bang 259,000. No? Ma-feel yun ako ning inani nga kabugat, mga igala, no? Kaning lisod yun kay mangita og kwarta. Ngayon, maski di na ka sa dalan, di ka kitag man 5 centavos dayon. Kung makakita ka, di pa pwede mo makompleto, di pa mahimong piso. So, muna hinungdan nga, nag-iuban mga higala nung nangita yun og mga pamaagi. Aron masulbad po lang mga problema, pinaagi na sa paghangyo. Huwag usan na niini ang pag-dalikyat ini sa Magnum Operation Tabang. Basin po din yung kaluyan mga higala nung matabangan nyo si Sir Lorenzo Haliasgo nga taga natumbulan taguluan may Samis Oriental human lagi nga yahapong anak na dala dinha sa may Ace Medical Plaza sa may barangay Lapasan ning atong syudad. Dini sa tabalikan po nato si Kamar Sarwang. Sir Kamar, subli may hapon nimo.
12: Salamat no.
3: Okay. Sir, nay naghatag sa imo sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, nagbilin sila dini og 500 pesos para sa imo ha pang pliti unta no nga maka ayum-ayum saga if ever makulang po da sir. So sa imo ning pamplite pauli sa Marawi City. Unsa mensahe nimo sa ila sir?
12: Salamat mamay. Mara na we pagpon na makauli ko sa Marawi ma'am. Mm. Salamat.
3: Okay. So sa sunod sir ay na lang sa siguro pagbiya nga kanang kuno lagyo-lagyo. Okay, para sa aron no di pagyo di mo kumpiyansaan. Dito nimo kaila imong kauban katong foreman. Dito nimo silingan.
12: Digo mga kaila, itong doon ka tao, murutoy kaila, itong doon ka tao.
3: Okay. Ay na ito eh, pagsalig sa ila, kay pasagdan, ramday ka. Sige sir. Oras salamat, alas 5. Sige sir, salamat po ng oras alas 5.41 na sa hapon.
13: Magnum Operation Tabang.
3: Sublin na salamat kayo sa tuwa po mga kaisunan nga nagahimo sa pagsuporta sa Magnum Operation Tabang. May galano ba sin pwede ninyo madungagan, napa sila din ikaroon nagahimo sa pagpangayoga tabang po din sa kanginan si Sir Haliasgo Lorenzo, no, nagpakita bang in town mga igala kay naid akong obligasyon karon sa hospital kay ang ihalaging anak na karon admitin as my Ace Medical. Dayon si Sir Kamara Sarwang, naapod din hikaroon mga igala, nang inanglan po ga pliti o ga pangkaon po mga igala samtang musiya, mubiyahe pa uli dito sa Marawi City. Tungod lagi kay kinipod siya mga igala na nabilin po din he, sa iya pong pagpanimpad ng makatrabaho, wa man hinoon po siya nasudlan mga igala o gibiyaan pa sa iyong mga kauban.
13: Magnum Operation Tabang.
3: Oras alas 5.41 sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Report sa kaganihan mga igalano na palga na ang lalaki nga na lumos na ito pong ni Agi pong kaning Domingo. No, diha sa may barangay Bayanga ning atong syudada, particular na kaganihan mga higala nakitaan siya dinha sa may Kabula barangay Lumbya ning atong syudad. Ang nahisgutang nga biktima mga higala, no, pipila gid pud kadlaw ang iha po din po nga pagkamising kay kini siya, no, taga bukid nun, diba po din siya ang yagid pong kuan, ang yahang Pinoyan ang yun po ani, no, ang lumad po siya nga nagpuyo. Yaintan pong asawag yung anak nagpinangitaay sa iya, lahang batang gamay, no, nagsige nagidintaw pangita sa iya, pero way maklarong tubag intan po ang pamilya sa iya, kay nga to sa bata, kay lagi, no, ang ilahang gipangita, wa pa mong gudigita. Pero kaganiha mga alas dos, masiguro to kung tama sa ip, no? Napalga na ang nahisgitan po nga biktima.
13: Magnum Reports!

0: Oras sa 5:43 sa hapon, sa itong pagpadaan sa itong tuluman ng Magnum Report, sinisada ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan sa mga gihimo po nung pagpaningkamot po karon sa DTI Region 10, no? Sa kaning, ato po din, no? Mahitabo yun po nga mahimotang investment capital, no? Kay, din sa ito ako, mintag negosyo. No, progresibo magyud pod kayo ang Cagayan de Oro. Atong nga siren ang detalye kalabot nini sa tong kauban Magnum Hunter 19 gikan sa lokasyon Magnum Metro Kabaktulan.
1: Pagpamadiro ni Kabaktulan sa kay kayo karon ang Northern Mineral Investment Center kun North Mine sa diri sa Laksotel sa Midkit kay area ng atong syudad sa kanta ng atong nabati ang mga sining plano. Huwag naman ang kining mga tumong sa maong pasikuman sa kinatagpan sa bayo-bayo ng mga kining government agencies na nato makita ng mga sikaroon. So, sabta ng mga gigabutiyag ng mga plano o sa mga gigabutiyag ni Arsene Almarco Cito ang sa oro kining oro sa Chamber of Commerce din sa tuwang na sinat sa Kikendero. Iba president sa ito ang oro chamber din iyahang makini ang tumong sa pag-ingutog sa investment din mas ma-competitive ang ito ang region kung ingan man na business friendly kung muna nga sa mga dapat mapa-improve sa ang ito ang ekonomiya pinagin ini kung sa pong tabang o paano sa mga government agencies laban sa DTI, Department of Trade and Industry, sa SSS, sa Internal, Bureau of Internal Revenue, bisan pa man sa mga panato ng mga kining lokal na nagagamhanan na sa kining atuang iliabuatan sa o kaning kining representative ikan sa Iligan City kung sa Lanao kung saban pa ng mga lokal na nagagamhanan din sa tuwang rehiyon o sa mga probinsya din sa tuwang rehiyon. Hindi kamot yan, Mr. Almarco Cito, na dapat kini kung sa katako ng kaimuan na pinasa investment na makahatag kong kalampuan sa itong ekonomiya. Sinisa ito nga, bisan sa itong sinan sa Pigandero, naman sa ito ang Northern Mindanao. At sa paminaw, Sir Almarco Cito.
2: Yung hapon, kanatong kana. As the President of the Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, together with its 423 strong members comprising the micro, small, medium, and large industries, strongly supports the Department of Trade and Industries initiative to establish an investment assistance center in Region 10. We see this initiative as a timely and strategic step towards making Region 10 a more competitive, investment-ready, and business-friendly region. In today's increasingly competitive economic landscape, investors need not only opportunities, but also a responsive system that provides clear guidance, efficient facilitation, and coordinated assistance from government and its stakeholders. The MOU signing ceremony and the launching of the Investment Assistance Center web portal in Region 10 can serve as a vital bridge between investors, government agencies, and the business community, helping reduce barriers, expedite processes, address concerns, and create greater confidence among those who seek to invest and expand their businesses in our region. This activity is very timely because as we gathered here today, we are also doing the 35th Mindanao Business Conference within this edifice. In fact, the Chamber Development Program started this afternoon, and later this evening, we will have the Investment Forum and the Mayor's Night. As the voice of the business community, the Oro Chamber, the first Hall of Famer chamber organization in the entire Philippine chamber movement, recognizes that investment creates more than capital. It creates jobs, strengthen enterprises, develop communities, and open doors to greater economic opportunities. We therefore believe that strengthening investment facilitation is an investment in the future of Region 10 itself. The Oro Chamber of Commerce and Industry is placed to lend its full support. You can count on it. This initiative, because not only me as the president of Oro Chamber, but also as the chairman of the Smith Council in both Cagayan de Oro and Misamis Oriental. The Oro Chamber and industry is pleased to lend its full support to this initiative and stand ready to collaborate with the DTI and the other government stakeholders in advancing an environment where investments are welcome, businesses are empowered,

0: good in terms of economic size ang Region 10. Actually, nisaka lang gyud ng ilang ekonomiya because some of the products that were produced in Region 10 sa ilang manigawas, sa ilang terminal, so dito sa ilang account, pero diribe to sa ato na produce. No? And ang atong ekonomiya is diversified, makita man na nimo, and there's a really a stronger push for the agriculture sector. Ano ito itong partner si Red?
1: Okay.
2: Kumusta sa nabati? Kumusta sa nabati? Igan na ni Mamba Maylapi Arora Carino, Regional Director sa DepDep, og Vice Chairperson sa Regional Development Council, Region 10. Si John Asuncion, ang Oro Investment and Promotion Center Chairman na bawos ang nagpadagat o kining yahang mensahe na in isip pa representante ni City Mayor Rolando Clarix Uy at sa maong gilusad nga Norminde Digital Portal for Revitalized IACT on ICTS o IACT aron sa pagpahingusog sa investment sa dinig sa ito ang region. In syempre, muni ilahang gustong matuman nga alang-alang sa kalambuan sa itong ekonomiya sa itong region ng sa itong syudad is pinaagi ni ini. At sa paminahon si John Asuncion.
3: Mayor will be here in a few minutes. In times like these, he calls on the second best man in the LGU of Cagayan. Si Attorney Roy Raagas ta siya. Si Attorney Roy Raagas is also in a very important meeting na dili magagawas. Mao na ako diri sa inyong atubangan. Fifth naman. Kidding aside, lipay kayo me. When we saw this IAC, we have been thinking, planning, rocking our heads. Wa mi kasabot asa mi musugod. There's a reason why Mayor Clarex put a businessman in the IPC, Trades Investments Promotion Center. Para
4: Investment Promotion Center.
3: Sa opisina pa lang masabtan na ang mga negosyante. Constant engagements with businessmen, all the more mas grounded ta. To the business community, to our partner agencies na nakakita how TIPC works, very casual. And we try to be as effective as possible. So lagi kita ng dulot gyud kaayo. Because after all, that is what we want to happen. Simple lang ang gitugon ni Mayor when he asked me to join the local government way back in 2022. Ang yang gingon, dyan, tabanga ang mga negosyante. Two, iplastar ang opisina. Simple lang yung sugo ni Mayor, pero in town, naupaw in town ko. Sige lang. Tawa ba na pwede? Bitaw. To our forever partner, DTI, salamat kayo. Tako kayo siya nga tabang yun. Our office often or almost all the time face businessmen and investors. Daghan kay silang pangutana and we try to supply them with as much information as possible because it is what is needed for them to make those important decisions. Dili lalim. Especially when we need to engage with other agencies. Mga pata, mangita pata, mangayo, maghulat. With this platform, everything is there. I know it is still a work in progress, pero at least Nagsugod na ka. I was asking Ma'am Ellen ganina, kinsa may tig upload? Because I was thinking, Mang Good Ma'am, kay basic pwede interagency ang mag-upload to lessen the load of DTI. Kay kung kami, data coming from LGU, we would know better. And dili lang kana, it would lessen the load of DTI nga. Kami na yung magbahala sa kana siya nga sections, kana siya. I think those are the things nga how we can collab para mas paspas, mas less on waiting time. Because after all, in business, time is money. Permanentigid na sa mga negosyante. That's why we do a lot of streamlining sa city government. I think the latest one is unifying the PSDP and DP.
1: Okay.
2: Opo po, si...
1: The depo head na to, si Sir John Asuncion.
2: John Asuncion, no? Isip representante di City Leon, sa Clarick Rui, sa iyahang kininga minisahe. Kalapot sa mong kalihukan niya, Northern Mindanao, nga oy pag-usap sa Norm Invest Digital Portal mo kini ang IACT IACT kung IAP kung sa kuan lugar no dunay memorandum of understanding nga kini nga ginahang nga gihuman ka kanina nagpirma ni sila signing of MOU so kana mga partners ta niabot ni sila og 43 sa mga partners ta no or 35 today partners institution, mga government agencies, regulatory financial institution, na pilot local government units mo, Iligan City, provincial sa provincia sa Lanao del Norte, og sa siyempre sa Misamis Oriental, og sa development organization sa Timog Northern Mindanao. Di kini aron na nga ma-establish ang something nga Norm Invest I Act sa Timog Region 10. Sa mura sa tuwa ay paskinig yoyo na siyempre suportado tayo ni Regional Director Ruel Capripan sa DTI Region 10 para sa pita ng kaliukan. So para ito na ipos nga ipagkikan sa DTI Region 10 sa sa Osaka patikayan sa Lux Hotel limited kay area ng atong syudad. Kini sa Pagkumanto 19 medyo kabartulan sa palita o servisyo Mundo Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan. Mahigalay niyo na bati ang mga reports nining adlaw nga Martes nining atong pagpanag-uban sa atong tulumanong nga Magnum reports. Ug maguban-uban gyapon ta dinhi sa atong programa alas 4 gyapon hangtod sa alas 6 sa kabihon og kini gyapon Magnum Andre Alsado og timani ayaw kalimte nga sa usa ka gawas nun nga katilingban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamhinod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakabul ng butikis sa yunggan.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pamakas mga butika.
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Emoji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Lasa's previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlock ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Gay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagka alas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
4: Ani ang mga fire prevention tips aron kita makalikay sa sunog. Kung adunay problema sa tanke sa LPG, ipakonsulta kini sa mga eksperto. Mas maay kung aduna mo'y fire extinguisher sa panimalay. Kay makatabang kini sa pagpalong sa kalayo ug makahataw og higayon nga makatawag sa fire department. Makatabang usab kung aduna mo'y fire exit aron inyong agian kung nasunog na ang panimalay. Kalma lang ug ayaw karatol. Kung mahimo isarado ang tanang pultahan sa imong paggawas, makatabang kini aron malikayan ang dali nga pagkailap sa kalayo. Ug siguraduha nga adunay hotline number sa pinakaduol nga fire station. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Tubalit ang magnotong nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Finland, Cagayan, Bureau City.
6: Balitang Magnum, 30 kagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:14, gala kumusta mga kabina karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Wala sa Magnum Lokal, 10,000 pesos ang Giontamio sa Human Lamia sa kalayo ang Osaka Moreno Building sa Valenzuela Road, Aguna, Lapasan, ng syudad. Sa atong Magnum National Vice President Sara Duterte, formal lang ang kikasuhan o grade threat sa DOJ. Sa atong Magnum International, ihap sa mga namatay sa magnitude 7.4 ng linog sa Colombia, misaka pa sa 164 ka mga tao. Sa atong Magnum Business DA, bigayan o 106.6 milyon pesos sa kandidat sa tabang o agricultural input sa para sa mga magumang apikado sa Bagyong Luis, Bagyong Maymay o Hanging Habaga. Sa atong Magnum Entertainment, Joseph Marco, ginaig ang hiyas sa pag-arte sa iyang katandim nga si Kung Rain Escanio alang sa ilang serye. Sa atong Magnum Sports, sa PICAF National Battle of Champions sa 2026, nagsilbing selection para sa Philippine National Artist Team.
6: Balitang Magnum!
5: Mga Ekson, kumusta may gabi karong adlaw na karong nga Martes, Agosto 11, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Lani Delgado.
5: O karong salita sa Magnum Lokal, mabot sa 10 million pesos ang structural damage. Human lamia sa kalayo ang Osaka Moreno Building diya sa Valenzuela Road, Aguro, Lapasan, ng syudad. Matupan ni FO3 Nicole Reyes sa Cagandero Fire District. Panayang kibisigan karong hinungdan sa sunog, kundi may gilamoy sa kalayo sa sulod ang bahin sa mga budika. Dagan ang gulo sa habang konsidera sa mga sunog. Nigamit pa og drone ang bumbiro aron makita ang sitwasyon sa sunog.
7: Ito sa picnic na nagigamit nga foam. Nga gisago lang mo chemical sa mong fire truck para mas ma-cover pa ginya ang mga angay nga dapat ma-cover ng mga material. So matutal natin yung size ka fire truck. Ang ato estimated damage na nasa 10 million more or less. Again, akong klaruhon, estimated damage nisa sa fire loss, dili nisa appraisal value. Kaya kung ngayon nga, nganong gamay sa damage, ang amo ginadeclare ni ma'am sir, paibalo lang sa tanan, more on structural nisa. Depende kung sa klase, kung residential, ay among computation per square meter. So storage man sa warehouse, so lahi ang among computation. So kasi nanap po ngayon nga, appraisal value, lahi ang nasa sulod ani ng mga materials, kulangon rang 10 million. O tapos sa content na o pila ang sulod ana, ang amo ang structure. Muna ang 10 million among estimated more or less structural damage. Sa inyo makita sir, isa sa among challenge sa structure. So ang isa pa niya, ito makita kung ang yung treatment niya na magawas ang aso, wala siya na yung gawasanan, kundi yung diri sa southeast portion 30 degrees pagawas ang iyang hangin. Tumitin, tanan na oxygen, musulot niyo dito, bumbagikan sa host, wala siya na yung gawasan, kundi yung dari nagyapon sa entrance kaning room number 1. So diya rin magawas hangin. So ang challenge ni karon, well, gabuga niyo, tubig, ang hangin, gatabo po dyan. So, tanan oxygen pagawas. So, meaning, wala tayong ventilation. So, isa ka technique na mo ipabuhat is ibungkad na lang na mo itong isa kaportahan na to para lang ma-open o ma-ventilate. Although, na may ventilation sa taas, pero need yapon siya o visa mong pag-assessment, kailangan siya additional ventilation mo itong i-abrit mo mong first nga gate dito sa likod.
5: Ang payag ni FO3 Nicole Reyes sa Cagandero Fire District, kanintong ora Magnum Lani, doon na po yung sunog. Oh. Ayutan niya sa Palalan, Lumbia, no? Nakatawag to si katong-atong gwardiya nga si Tan Juan, mato, Tanguhan. Mm. Kajut lang, kaysa sniper na to karoon dito, nas Palalan area ang sunog. Kaya ito sa i-check may gala, no? Kay muna itong sniper may gala, itong gwardiya kanina ito din eh, taga Paheron man eh. So nasa karoon sa area nga na ay sunog, karoon po na niya itong kaoban sa si Magnum Hunter Rudy Katapang uban ni Magnum Faith Villas ang tuapad padulong sa nasangpit nga lugar no ni palandugay sunog niya sa Agura karon sunog po sa Lumbia das Palalan area da kan pambalay dia anang Palalan na po yung mga dagang balay dia no kay nagdilaab na kuno karon kini nga gilamoy sa kalayo may gala kini nga balay dia naraw speak kasi niya be ato sang ato may gala gitawagan atong kay nakatawag atong sniper nga si atong guard si atong guardya nga si Garda Tanguhan Tanguhan so kadto nga kay kamulo ko no may gala karong dilaab mga igsuon ang nasangpit nga balay diya sa Palalan Barangay Lumbia ning atong nagbayan Palalan diha ni siya gyud kanapit na diha ka sa Granyurupa So diya ka mo agi, unya pag-agi ni mo na ay mga kwan diya, daga subdivision diya.
2: Mm-hmm.
5: So muna diya, unya gawas ka dito sa Lumbia, sentro gyo. So muna ay palalan, kika nga din sa Gaisano, diya ka mo agi, paingon sa dito ka sa Lumbia. So muna diya ang gitawag nga palalan area. Na na! Hello? Hello? Kasi tabi, ato sa i-check may gala, kaya na tuwail atong kaban, paano ito kay traffic kayo. Traffic na ba kayo nga lugar na diya? Labi na karong urasa, so ginawa ko nga traffic. Pero at least, yan na itong sniper na ito, sniper. Oh. Atong sniper may gala, no? Kaya, sige, amin ang kwala. Amin na itong linya po diya. Ay, gala na itong linya. At, naputo lagi, pero akong atong linya sabi niya, ay, gala. Oh, so, kahit na may gala, katusang tawagan may gala ang atong kwano, sniper na ito, karong panahon na. Diya sa nasangpit ng lugar. Nanang kontak naman, no? Pero nagkaputol-putol may gala. Signal kay Canada, Lumbia area. Lisod sa nag-kwan diya, signal. Oh, so lisod sa nag-signal, may gala diya sa nasangpit ng lugar, may gala. Ilabi na diya sa kinibang palalan Lumbia. Silang, so ito lang balik-balikan, may gala. Karong tataon, no? Itong kauban, diya may gala. Padulong diya, o gatong sniper. Oh, so para sa mga balita.
8: Gilusada sa DTI Norman Vest ang digital fort ako na digital portal nga IACT alang sa pagpalambo sa investment sa rehiyon nakip sa kalihukan ang kana MOA signing matud ni Oro Chamber President Ercon Engineer Almarco Breto nga kini magsilbing taytayan tali sa investor ahensya sa gobyerno og sa business community alang sa pagbubo sa negosyo dinhi sa rehiyon.
9: The MOU signing ceremony and the launching of the Investment Assistance Center web portal in Region 10 can serve as a vital bridge between investors, government agencies, and the business community, helping reduce barriers, expedite processes, address concerns, and create greater confidence among those who seek to invest and expand their businesses in our region. This activity is very timely because as we gathered here today, we are also doing the 35th Mindanao Business Conference within this edifice. In fact, the Chamber Development Program started this afternoon, and later this evening, we will have the Investment Forum and the Mayor's Night. As the voice of the business community, the Oro Chamber, the first Hall of Famer chamber organization in the entire Philippine Chamber movement, recognizes that investment creates more than capital. It creates
8: ang pamahayag ni Oro Chamber President Engineer Almarco Brito.
5: Alas ay sa Pintinos, may galang. Dina itong sa ito, may galang. Magnum cypher nga si Gardy. Gardy! Oh, abot ang cellphone niya.
10: Magnum! Fire alarm.
5: Bini si Magnum Sepir Garde Garde. Ah, kumusta dia? Sanang sunog dia karon. Garde, padayon. Sige, padayon. Asa na beta sunog?
11: Sige, padayon. Sige, padayon. Ako pagadapon kayo.
5: Ah, asa na beta sunog karon?
11: Northville and Northville, Northville Palalan.
5: Ah, Northville Palalan. So, ah, unsa man ni kining unsa man ni madagama mga kwanda, all those subdivisions siya. Sa maning pila ka balay ang nasunog na karon?
11: Kuan na sir kanang gas fire man dagger pero likod dagang kay balay na sa likod sir.
5: Oh, asa na bitay i-describe ra sa rapid sa Palalan kay kining Palalan taas man ni siya karon gikan sa Gran Europa. Palalan naman eh padulong Lumbia.
11: Oh, dire lang sa dapat sa Zamerville.
5: Ha?
11: Dire sa Westgate ba Westgate?
5: Ah, Westgate.
2: Oh,
5: kana nay kwan dia kaning pawala kung gikan ka dinhi sa Gran Europa kanang nay wala nga subdivision dia. Okay, so okay daghan na ba mga kwan dia, mga so sikit-sikit ra ba ang subdivision dia, no mga. So karong panahon na kumusta man ang kining pila ba ka balay sa mo nakita ang nasunog?
11: Sige pa ya po sir. So na may fire truck no nagpatay.
5: Anay pa na.
11: Fire truck sa Lumbia.
5: Oh, fire truck sa Lumbia. Pila pa yung fire truck? Usa pa kabuok?
11: Usa pa kabuok, sir.
5: Okay, layo-layo man siya ang kwan. No? Layo-layo man ang kwan. Ang uban, usa kabuok niya. So, ang balay nga nasunog siya mo nakita. Pila ka balay mo nakita ka nasunog niya? Usa ra?
11: Wala. Tangkar man din sa kwan, sir. Manok niya. Dako lang yung sagbut lang may dagan na eh.
5: Ah, okay. So, tangkal sa manok ang nasunog. Unya, tungkol kay dagang agsagbut sa palibot nga ugana. Mao nang paspas kay ni Kalayo. Ah, okay.
11: Puro manuga.
5: So, ha?
11: Dako lang yan po, no? Wapa ma, kon, wapa mo. Dako pa dyan pong kalayo.
5: Oho, hantong ka nung panahon na. So, makaya ba ka na sa bumbero pagpalong na diyan? Considering layo na bang maghugta ng tubig diyan? Lugar, kana, gulay lang mo abot ka bumbero diya. So, basin o ka, kini bang delikado niya, kaya basin mo lamay?
11: Warag dili man tingali, sir. Warag, umbot lang ka, sir. Sige pa mang bumba sa kayo.
5: Sige pag bumba ka ron sa tubig?
11: Oo.
5: Oh. So, kung saan ba nangatangkal sa manok, dako rin na?
11: Gamay ra. So, sagbot, may dagang kayo.
5: Sagbot sa palibot. So, unsa man na siya, nasulod yun anang na subdivision or sa gawas?
11: Sulod yun, sulod.
5: Sulod yun sa subdivision? So, kumintang sulod sa subdivision, ano ba yung mga balay, ano po nga, kay ano mga inanang mga subdivision magdumlani, daghang balay, sikit-sikit ang balay. Although, mga simento man na siya. Pero sa imong tanaw, diya, Gardi, Magnum Sapir, Gardi, dili ba delikado nga mukha pa niya, tabok sa lain?
11: Ambot lang ka ni sir. Warag dilit na tayali ni sir. Kaya warag makontrol-kontrol naman.
5: Okay. Mabaw manin mo na kung kwan. Kay siga na sa diya. Ang nanay bumbiro. Niya mo kalma gani ang kalayo. Subot pa sabot. Dilin ang ay kabalakan. So sa'yo mo nakita diya. Dilin ang ay kabalakan.
11: Oo.
5: Aha. So sa lagi ka bumbiro ang naka-respondi na karon sa lumbya.
11: Oo. Isa na sir.
5: Oo. Okay. May gala. No? Si Garden. Sige lang Garden. No? Kay sa'yo mo nakita. Sa'yo mo nga lantaw-lantaw diya. Dili na nga yung kabalakan, marag dili na nga, dili na mo lamay pa ni siya.
11: Dili, warag dili pa ni siya, warag ni minor man.
5: Ni minor, okay lang. So, di pa mabuag kasi tagihan eh, importante diya sa nga lugar mahuman sana o mapalong sana ang kalayo diya sa itong mga bumbero, Garde, di ba?
11: Oo.
5: Sige, so, Magnum Sapir, Garde, Garde, ito, taguan, may gala, diya sa Lumbia area. Salamat ka niyo, kaya tumakaw, masap, on the way po na siya nasampit ng lugar, importante diya. Nga dili residential, kung dili tangkals manok, nga nga palibot, madagang sagbot nga uga, mauna nga paspas kay nga may lamoy sa kalayo. Paspas ang siga, kaya tungod ka sa kauga na kay sa sagbot sa palibot. Sige, Garde, salamat kayo, ha?
11: Salamat mo, sir. Sa mga features of Magnum Radio.
5: Okay, so, extra pa, oh. Extra kaya po siya, oh. So, okay na kaya po, no? Kaya itong guardia na may gala, muna ito yung sniper niya pag nahitabo kay naman sa barangay, Magnum Malani. Sa barangay, at the same time, barangay siya, nag-guardia sa biya. Sumuna og ni mga pangitabo niya, atong kani guardia may gala, mo atong sniper niya sa barangay, Lumbia. Pero sa mga balita may gala, alas 6:27, pabuta, tumakaubang kaya, tumakaubang tuwa karon sa area, ay labi na may gala dito sa Payos Lumbia, para tumakwa po ng Italy, kalabot sa nini, kay kaduang sunog kini, may gala, unas lapasan karon sa barangay, Lumbia, basta pista lagi, niya init kayo, di kita angay mo kumpiyansa. Para sa mga balita may galag, ganun sa Higalaay Festival Update.
12: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
13: Viva! Viva!
5: Mabot sa 223 ang nagparehistro sa Higalaay Civic Military Parade and Marching Band Competition. Ganun Agosto 27 ng tuiga. Ang kaliukan, usa sa pinakadako sa Higalaay Festival 2026. Matubari City Tourism Officer Marky Halapadan. Sa maong ihap, adunay 47 ka mga marching. Kundin 40 nini ang competing. Gawas ini, salmutan usab ang kaliukan sa nasundong ahinsya sa gobyerno grupo Dagang Pang Uban.
14: Gahapon ang atong deadline sa pag-submit no or pag-register para sa gusto mo participate sa ato ang Civic Military Parade and Marching Band Competition. And as of yesterday, we already have 223 kabok na nag-register no for the Civic Military Parade, of which 47 kabok ang marching band na to. 40 kabok ana mga competing marching band and 7 kabok na mga non-competing marching band. And then, napod tayo confirm na 5 kabok na mga float, no? Mga non-competing float for the Civic Military Parade. And then, the rest dahil mga organizations na dahil, no? Mga national government agencies, civil society organizations, and also private organizations and non-profit organizations na nag-register to participate and join the Civic Military Parade and Marching Band Competition. And in fact,
5: ang payag ni City Tourism Officer Marky Halapadan. Alas 6:29 na kung sa Tumagdum National. Kikubibar karun ni National kung Department of Justice kung DOJ Spokesperson Attorney Polo Martinez. Nga hingpit na ang kasuan o grief threat si Vice President Sara Duterte. Hindi kalabot sa kaso sa gingong pagpanghulgaan ini niya itong 2024 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Aranita Marcos o Gani House Speaker Martin Novaldez. Matuban ni Martinez, agisangat ang naisgutang kaso kagaya sa hapon sa Office of the Clerk of Court sa Quezon City Regional Trial Court.
13: We confirm that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. The charge is for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 or the Cybercrime Prevention Act. So for context, this is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, which is currently one of the subject of the current ongoing impeachment proceedings against the Vice President.
5: Ang payag ng DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez samtang sa pagkaruwapay kuminto ang kampo sa Vice Presidente Calabot ini.
8: Dugang magdam na national, di pamugas ni House of Prosecution ang San Juan ng Congressman Bill Zamora, si Vice President Salvador ang nagunang responsable sa pagdumala sa pundo sa ilang buhataan. Mato ni Zamora nga base sa testimonya o gibedansya ni Kani Commission on Audit at Concoa, ICFAO, Auditor Roderick Wamil, nga ang Vice Presidente ang ayan nga manubag sa disbursement sa confidential funds sa OVP o DepEd.
15: Of course, it is our position that the Vice President is responsible as head of agency. And this is a matter that was taken up or that was discussed by Attorney Wamil in response to a certain senator judge. And again, the head of agency will always be responsible for the monies being held by his or her office. Now, I understand that there are SDOs or other officials who are likewise responsible for the monies of an agency or a department or an office, but that does not remove the responsibility from the head of agency.
8: Ang pamahayag ni House Prosecution o San Juan Congressman Bill Conabel Zamora.
5: Alas 6:31 na sa pagkibutya ganiyaw sa prosecution na spokesperson na Congressman Rene Co nga na makita na kung unsa kagrabe ang nitabong iligridad sa mga kong gawiran sa opisina ni Vice President Sara Duterte kinaman sa pagtisigo ni Commission on Audit Concoa State Auditor kasi sa Eileen del Campo sa 14 ka kung ika-14 ang adlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Mato ba ni ko nga kinihuman na mabantay nga wa maka magkapariw ang pizza nga wala nagtukma sa transaksyon.
16: Narinig natin yung second witness from the Commission on Audit doon sa detalye ng mga anomalya sa audit report ng mga hinawakan na ahensya ni VP Sara Duterte, but in particular we zoomed in on the Department of Education. At nung una po, ang tanong natin ay kung ano ang wala. Ngayon po iba na. Hindi na po kulang sa papel, may liquidation, may acknowledgement receipts, may accomplishment reports, may paliwanag. Ang tanong po ngayon ay kung ano ba talaga ang sinasabi ng mga papel na iyon. Sa bawat
5: ang payag ganiyaw sa prosecution spokesperson Congressman Rene Co, pero sa maminata din sila murag atong sampungan atong dalunggan kay ang problema sa Manila ang baha, grabe kayo. Pero murag din sila nakatuto kung giseryoso nila ni pagayo niya wa sila magunahuna. Nining kaluois mga tao nga hantong karon no, tara nimo sa Bulacan no. Niabot na sila halos atop ang tubig. Wala gina, wala na yung ulan ha. Pero ang tubig, grabe, toxican floor nila. So, luoy kan sa ako pag-aasaw niyo mga ingon ng tao, nga, mura na magdagat ang dito sa Kalumpit, Bulacan. Tungod na ning habagat o katunduha kabagyo, maglumlani. Oo.
8: Dugang magdum national, not a strictly common exhibit, kini ang pahayag ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte, kalabot sa yung wala nakapareho nga acknowledgement receipts, humana gimanduan sa impeachment court and defense team nga isumite ang kopya ni ini nga gipirmahan sa ilang kampo. Mato ni Poa nga magkapareho man ang mga dokumento, managlahi ang marking sa depensa o prosecution ni ini.
17: Sinasabi namin, although they keep on saying it's a common exhibit, meaning parehong dokumento, iba po kasi yung markings. May AR, kunyari makita tayo ng isang AR, hindi pong nakamark yan as prosecution and defense. Meron pong baling isang AR, dalawang kopya, mark ng defense yung isa, mark ng prosecution yung isa. That's why sinasabi natin, it's not strictly a common exhibit. No? But ang naging decision naman is one, to use muna yung table, na which is really allowed under the rules. Tama din naman po ang presiding officer. And of course, tama rin naman si Attorney Capunan. It's provided under the rules, no? Na pag voluminous ang documents, pwede namang summary lang. So yung summary, yung table na ginawa ng witness at in-identify ng witness ay nagamit kanina. And then nautusan naman tayo na mag-submit rin kasi apparently hindi yata nagkaroon ng kopya yung impeachment court naman nung aming mga minarkahan na acknowledgement receipts.
8: Ang pamahayag ni Atty. Michael Poa, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
5: Alas 6:34 samtang fruit salad ng nga mga ngalan kini ang payag ni House Prosecutor og Manila Attorney si Congressman Joel Chua sa nakita nga mga pangalan nga mipirma sa acknowledgement receipt sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Matuman ni Chua nga dili lang pangalan sa fruit salad, lakip na nini ang mga senador og ang mga confidential fund gigamit sa Christmas party og tree planting walay kalabutan sa intelligence gathering.
18: Well, nakita natin ngayon, hindi lang fruit salad yung mga lumabas sa pangalan, pati mga pangalan ng mga senador, naglabasan, ginamit, kaya ito, nagresulta pa ng mga notice of disallowance. Dahil bukod pa dito, lumalabas yun, may mga petsa na ginamit kung saan ang ginamit daw yung pondo na confidential fund ay sa mga Christmas party, sa tree planting, na wala namang inalaman na intelligence gathering. So, kaya nga, inilabas. Yung notice of disallowance. Well, dalawa lang yan. It's either ginamit nilang reimbursement ito sa mga activities nila na which is hindi naman po pwede.
5: Ang payag ni House Prosecutor of Manila, 36 Congressman Joel Chua. Alas sa 6:35 na karoon sa itong Magnum Health Alert.
19: Magnum Health Alert!
5: Bigay ng gobyerno sa Kalitibuk ang 44 milyon pesos para sa health emergency communities o response supplies sa Department of Health and DOH. Idagdag kining apod-apod sa mga rehiyon nga sobrang apikado sa daotang panahon. Ang Region 1 Ilocos Region 1 Cagayan Valley, Region 3 Central Luzon, Region A1 Calabarzon, Region 4B Mimaropa, Region 5 Bicol Region, madulpan ni Palace Press Office Attorney Claire Castro nga nagparayan ang nakatutok si Presidente Marcos aron masiguro nga paspas og igo ang pagtubag sa gobyerno sa panginahanglan sa panglawas sa mga katawan nga apektado sa kalamidad.
20: Nasa kabuuang 44 million pesos ang Health Emergency Commodities at Response Supplies ng DOH na nakahanda sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol, na siyang lubhang apektado ng sama ng panahon. Sa mga ganitong pagkakataon, sinisiguro ni Pangulo Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residente, lalong-lalo na sa mga apektadong lugar sa bansa.
5: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro. Alas 6:37 na karos ng Magnum International sa Colombia. Bisaga na sa 164 kung mga taong patay sa magnitude 7.4 ng linog sa Colombia. Tungod din eh, gideklara ni Colombian President Abelardo de la Esprilia ang State of National Disaster Emergency. Gawas ni kipatuman usab ang curfew sa mga lugar sama sa Cali o Pereira aron na mapugan ang kawat o looting o masiguro ang kalinaw. Samtang parayan ang search and rescue operation sa mga otoridad sa mga pabiling missing o natabunan sa mga building tungod sa naisgutang linog.
8: Sa Thailand, gipahugtan sa usa ka tunghaan sa Bangkok, Thailand, nag-ilang siguridad kinihumana sa naitabong pagpamusil sa tunghaan sa Nonthaburi province nga gikamatay sa 8 ka mga estudyante tungod sa nagbuta ko na tungod nagbutang na og metal direct ko na detector sa entrance sa maong tunghaan samtang giuyuran usab sa mga ginikanan ang aksyon nga gihimo sa maong tunghaan aron masiguro ang siguridad sa ilang mga anak.
5: O karon sa Magnum Business, bigayin ang Department of Agriculture ko DA sa 106.6 milyon pesos kandidat sa tabang o agricultural input para sa mga mag-uma na apektado sa Bagyong Luis, Bagyong Maymay o Hanging Habagat. Kiniuman na matala gikan sa DA Disaster Risk Reduction and Management kung na DRRMM Operation Center nga mabot sa 135.3 milyon pesos ang katilad sa damyo sa sektor sa agrikultura sa lima karyon, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas. Mato sa DEA Secretary nga si Francisco Chulare Jr. nagawa sa pagpangapunapod sa binhi sa humay, maiso kutanon kisiguro nga ang pagpatuman sa zero interest loan o programa sa insurance sa ubo sa Agricultural Credit Policy Council kon ACPAC o Philippine Crop Insurance Corporation kon PI as kung PCIC samtang pinakadakong damyo sa produksyon sa humay mabot sa 102 milyon pesos, irrigation o galisays sa milyon pesos sa valued high value crop sa 11 million pesos o mais 4 million pesos o farm extraction 1.2 million pesos o binuhing mananap 43,000 pesos. Atong Fox's rate ng usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos o 77 centavos Canadian dollar, 43 pesos 60 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 74 centavos Australian dollar, 42 pesos 86 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 88 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 70 pesos o 15 centavos.
8: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Gidayeg ni Joseph Marco ang iya sa pag-arte sa iyang katandem nga si Rena Iscanio alang sa ilang serye. Mato ni Joseph nga nakaatbang kaniya kuna nakatabang kaniya para masa mahatag ang katagabawan sa mga fans sa ilang papel sa maong serye samtang malipay usab si Ren sa ilang tandem.
0: Such a treat working with Ren. Iba kapag yung partner mo magaling, maghihilan talaga kayo pataas. You know, kahit gano'n siya kapagod, talagang gagawin niya yung best niya. Nabilib talaga ako sa, you know, pagka-portray niya kay Amy. I don't think magagawa ko yung mga nagawa ko bilang Ezekiel Roswell kung hindi siya yung ka-partner. Thank you.
21: Aww. For me, you're a gift. I don't think magagawa ko yun lahat and makakaya ko yun lahat kung hindi mo rin ako minomotivate and kung hindi ko rin nakikita sa'yo na sobrang sipag kasi niya. As in, ever since nag-start tong show na to, bago pa mag-start tong show na to, nakita ko talaga sa kanya na wow, hindi lahat ng artista ganito kasipag. Hindi lahat ng artista ganito kamahal yung craft. Ganito ka gustong mag-grow, ganito ka gustong mag-work yung project. Nagtulungan talaga kami na hindi mapabayaan yung show.
0: And ang dami namin nababasa na salamat sa hard work nyo. Ramdam na ramdam namin yung pagod nyo. And nakakatuwa
8: ang pamahayag ni Joseph Marco Oga Ren Iscanio.
5: Gugma lang yapon, ha? Gugma yapon sila, ha? Sa kabaha na, ha? Gugma lang yapon. Alas sa 6:40 na nagkaroon sa Magnum Sports, nagsilbing seleksyon para sa Philippine National Arnis Team ang Philippine Eskrima Cali Arnis Federation kung pick-up National Battle of Champions sa 2026. Kinumbahan na gahiusa ang 300 ka mga pinakamayong arkong anisidor sa Tibuok Karanasun alang sa tulo kaadlaw nga torneo. Mato ni Rene Tongson, Secretary General sa PICAF, nga target sa Federation ang dagang atleta sa Arnis nga mo representar sa Pilipinas para sa international competition sama sa SEA Games.
22: Right now, ang ating Pilipinas na team fighting for survival. Kalaban nila ngayon dito, yun nga, mga best of the best. Yung kanilang trono ngayon, ang pinagnanasaan, ika nga, ng mga, yung mga nandito ngayon na galing sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sila ngayon ang nilalabanan. Pero alam mo kasi yung Arnis, right now, hindi lang to sa Pilipinas. All over the world. Kahit saan ka pumunta, may Arnis. Sa international competition katulad yan, medyo bata. Bata tayo. But as we go along, we believe, mas lalo natin mapapalaki. Preparation ito such that Arnis will be included more in future international events, especially sa Asia, like the Southeast Asian Games, the Southeast Asian Plus Youth Games, yung under 16, and then we will have the Asian Arnis Championship in probably in 2027. So,
5: ang payag ni Rene Tongson, Secretary General sa PICAF. Mga eksolyo na bati atong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakaroon Laod Lakaroon ang Martes, Agosto 11, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, 10 million pesos ka agricultural damage, sumanlamya sa kalayo, ang Osaka Moreno Building diya sa Valenzuela Road, Gura La Pasaring Siyunad. Sa atong Magnum National, Vice President Sara Duterte, formal lang ang ikasuhan o grave threat sa DOJ. Sa atong Magnum International, ihap sa mga namatay sa magnitude 7.4 ngalinog sa Colombia. Misaka pa sa 164 ka mga tao sa atong Magnum Business DA. Bigayan o 106 million pesos nga kandidat sa tabang o agricultural inputs para sa mga mag-uma nga bitalo sa Bagyong Luis, Bagyong Maymay o Hanging Habagat. Sa atong Magnum Entertainment, Joseph Marco, idayag ang iya sa pag-arte sa iyang katandim nga si Rin Iscanio alang sa ilang serye. Og sa sports, Magnum Sports PICAF National Battle of Champions 2026, magsilbing seleksyon para sa Philippine National Arnis Team. Mga eksulti man lang sa gawas o katilingpan, katawa lang labing gamhanan. Managlay mga atong baruganong kum sa katawa ng matuman. Hangdunog makinig ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
8: Og Magnum Lani Delgado.
5: Aba sa mga newswriters, Chingin Tirina, Chris Neri, og news manager Elena Curin, dinilamang sa balita og serbisyo
8: Magnum Radio.
23: Inyong nabati ang balitang Magnum hangdunog ma dinhilamang sa balita og serbisyo Magnum

0: ang giitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Ayan, maayong gabi sa tanan na to mga Magnum friends nga nakatunin ka ron sa itong programa. Good evening, good evening, good evening. Sa mga kingsunan diha nga nasa ilahang matasatagsak ka mga panimalay. Mga Magnum friends na to diha nga nakatunin ka ron sa itong social media. Good evening. O sa mga nakaroon sa ilahang mga establishment tong gipanglaagan nasa man mo ka ron. Basing naamod diha sa kuan, diha mo sa mall. Maglaag din sa mall eh. No? O baka ha, basing naamod sa kuan, sa kining mga laagan, Gaston Park, Boulevard, o bisan asang bahin mga Magnum friends. Dili sa itong basing naamod diha sa kuan, sa ito ka ni. Kining naamod diya sa Limkit Kay area nga katong kuan, katong kining rides, mga rides, ano? Rides, sa kanang mga rides dito. Katong mga nangahilo. Nahilo ka sa rides. Sa kanang kuan, kining ano? So, basta kay naglaglaag mo diha sa Limkit Kay. Karnival na yun. Nalimot din ako. Sa karnibal. Muna to ang mga kwan diha, mga paborito ng mga rides, katong ganahan o kanang kwan, roller coaster, o katong ganahan o kanang horror ano rides. Naapoy kining kwan diha, naay kanang sa kunusang ng mga dula. Okay? Naapoy musakay ka diha itong kwan nga ilang bayog pa ka, itiktoyok pa ka, basta lagi, nagikinaon manggawas ba? Nagi mga kuansab lagi na? Grabe makakuansad, nakaneng lambayog, makalambayog pa, itiktoyok pa ka, so nagtuali-tuali na. Hindi nagkatuali, tambling-tambling yung mga itsura. So, tungod kay nagtambling-tambling, bawal dito ang kanang magsuot ka o kanang isulod ni mo si Mumbulsa, silpon, pitaka, kwarta, na makalagpot yun, kay ilabyog-labyog pa, ituktoyok pa yun ka. Grabe yun kayo mga kitsuna. Buto ganahan, ang uban ganahan man po, pero wala na, sukaha na, pagkuman. Ala sa mga Magnum friends na mga kitsunan diha, good evening, happy fiesta. Kaninong tanan, happy fiesta. Unsa ba ninyong gipangbuhat mga Magnum friends? At syempre sa tuwang nga panag-uban karon gabi yun na. Okay? Sige nga tuwang kwansad. Laundry sa din tamay gala para sa tutak na tagna question.
0: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.

0: ka, larga mula. Larga mula, patanta pa, patan. Asa ka sa pula, sa puti. Or naka sa, kuan naka sa blue. Unsa man imo, yellow, green, ana. Panaw na to, makatag na baka. Sige ha. Mga Magnum friends nga diyan alam maminaw karon. Tubag kung kinsayo gusto mo tubag kwa para sa tuang tag na question. 0917-169-1199 0908-820-6211 0917-169-1199 0908-820-6211 Ansa man di ay sa man di mga kiksuna na nga to ang tubag. Miturok nga walay binhi akong itanom dili mabuhi. Unsa sa inyong pananaw makiksunan ng tubag sa tong pangutana? 0917-169-1199 0908-820-6211 0908-820-6211. Sige sa tong mga Magnum friends na naminaw karon halal. Good evening, good evening, good evening, good evening. Sa madya karon inyong ipang buhat makiksunan tubag kung gusto mo mo tubag may gala. Ala sige, larga bula, larga bula, larga bula. Ano to sa pula sa puti kinsa makatagna. Sa to ang panag-uban mga Magnum friends sa to ang tagna-tagna question.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Hello, so caller na to karon. Hello, may gabi.
2: Hi, Magnaminchon.
0: Hi. Good evening. Kumusta?
2: Oh. Ha? Kumusta ka, Magnumincho?
0: Oh, okay ra, way kwarta manghatag ka.
2: Kaya ta walay kwarta. Ah, oh,
0: pareho gid ay tadi ay. Mga gintaan ni ron. Ah, oh, sige,
2: I'm so. Oh.
0: Ha? Nay, pista man di.
2: Minho, ikaw.
0: Pista man di aslapasan, magpakaon ka.
2: Wala, mamista ta.
0: Na, sa maning tagalapasan.
2: Among pista, karong Sunday. Bebo na kayong barangay hall, magmamincho.
0: Nawagin ka magpakaon.
2: Wala.
0: Wala, wagin, wagin. Tani, di ko ni padaugon ba?
2: Magmamincho.
0: Di ko ni padaugon ron ba? Di, di ni, ah. Di ni kapang hanggit, hanggat.
2: Ayaw lang, good.
0: Ah, di lang.
2: Wala
0: mo
2: ka sure,
0: mo daog ko bili. Ah, daw big sure kayo. Ikaw ang mananaog karon. Ah, di gindi.
2: Ah, wala ko kabalo, oh. Basta.
0: Wala, di gindi ka panghanggat ba? Ano sa mga ka magluto, manghanggat ka?
2: Ah, lili ko magtel.
0: Hindi ka magtel. Oh, basta kay last day na sa August, mga 29 ng 31, ana.
2: Oh. Sa unsa man?
0: Sa 31 na ka maghanda.
2: Adili ko magtel.
0: Adi ka magtel. Sunod tuig na lang. Ah, sige, unsa man imong tubag kaning hydrons?
2: Unsa ito magluminsyo?
0: Mitorok nga walay binhi itong itanom dili mabuhi.
2: Kuan siguro magluminsyo, try lang.
0: Unsa man?
2: Kanang kuan siguro magluminsyo. Kanang Luya magmamincho?
0: Luya? Luya?
2: Oo?
0: Luya, final answer, Luya. Yes!
3: Mali ka nyo! Uy,
2: wala di ako. Hindi ko pa daw magmamincho.
0: Wow, wagad gihapon. Paitag kayo. Oh, sige.
2: Shout-out lang ko.
0: Ah, sige, shout-out lang. Go!
2: Shout-out ko sa so, mga friends na minaw karon. Kang Ma'am Dirama, good evening, Ma'am. Kang Ma'am Celia Longgaki, happy listening. Kang Ma'am Celendoron, kang Ma'am Melody, kang Ma'am Mariana na Kalamban, kang Ma'am Kristeta Kagadas, Vicky Andodong Kamaktolan, Sohel Ano, good evening, sir. Romy Hanoban, Salik Por, UBN, kay Isabel Robin Casilla, kang Queen Cities, good evening, Chris.
0: Mm-hmm.
2: So, my newborn, namino karon, I'm Coral Flores, and Mercy O'Cub, and Nining Sanato, and Sir Noel.
0: Mm.
2: And especially, si my sweetheart, si Nanta Basan, happy listening, sweetheart.
0: Uy, nakuha.
2: Oh, sa imam ko, painot, magwapo di ha. Salamat, sir.
0: Magwapo.
2: Magnomincho.
0: Ah?
2: Sa ito yung alan, Magnomincho?
0: Andro.
2: Ay, oo. Sir Andro, hi. Sir Andro. Salamat.
0: Yeah.
2: O, sa imo, Magnomincho, ang nagpabili ng lemon ho, ng CDO.
0: Mm-hmm.
2: Thank you, Magnomincho. And
0: thank
2: bye.
0: You. Thank you. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: An sa mani ay tubagan ni? Mitorok nga walay binhi, kung itanom dili mabuhi. Unsamad. 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0908-820-6211 0908-820-6211 Larga Bula Larga Og sa tanan mga magno friends Unsay nito ba kanito ang pagtana magno friends Caller number 2 hello, may gabi may gabi si Kwani, Windel?
4: Si Mario.
0: Ah, so Mario ni, Mario. Mario day ni day. Taga-asa ni Mario di ay?
4: Taga Trinitas.
0: Trinitas, Bugo. Okay. Nakatubag, nakasaw na?
4: Katubag, pero sayop.
0: Tubag, pero sayop, di gapon to. Why, ayo? Wade, ayo na. Sige, tanaw na to. Masig makatag na di ay. Sige, unsa man imong answer.
4: Ligbos kanang mushroom.
0: Mushroom ligbos, final answer.
4: Oh.
0: Ano kaingon ka?
4: Kung ano din mo gayon ka na magulan-ulan na isang tubo.
0: Ang tubo na.
4: Kung isang umni mo na one man ganang di man mabuhi.
0: Oh. Do, di mabuhi. Di man matanom, di ba?
4: Oh.
0: Pag ayar magulan-ulan.
4: Magkilat-kilat.
0: Ayara po. Ayara po. Anak na skilat, lugar? Anak na skilat?
4: Oo. Ayaw
0: mo tubo kung kuhan. Magkilat ng ulan. Ulan. Pagka nang ihi, ka man na. Matubo na yun, anak. Dili sila matubo. Sige. Tanaw na to, oksak tubang. Imuhang tubag, ha? Tanaw na to, sakto ang imong tubag sa to ang magnum tag na question imong answer. Congratulations! Ay, nako. Congratulations sa nakadaog ko sa tuwang tagna-tagna question. Si Mario. Oh, Mario. Swashinig. Ah, ha?
4: Thank you.
0: Imong shout out dia, Mario.
4: Shout out ko sa akoan. Dalugdug pamili o mga yaga pamili.
0: Mm. Nora. Tanan mga ka tanong mong ligbos dia. Mga tanan dia ano. Yeah, hurot-hurot na mulod. Ah, sige, congratulations ha. Ah, si Mario nga taga Bugo.
4: Trinitas
0: Bugo. Congratulations. I like isa ayusag i-drop ang mga kagistoryahan sa kasamong kwa na sa mga gwapo na ringan. Technician, ha? Sige, sir. Salamat kayo and congrats. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Ay. So, congratulations mga kaisunan kang Mario na taga Bugo. So, sa mga nakadaog sa tuwang tagna-tagna question. Standby lang po tayo nyo tatawad sa tuwang knowledge is power. dugang pa nga mga pa-informasyon kalabot nini. Kailan mo anang kanabitawong kwan? Ilado kay nga mga dalan dinhi sa atong siyudad sa Cagayan de Oro. Kailan mo ana? Kinsay kaila? Kinsay na kaila ni Vicente Rua. Oh. Captain Vicente Rua. Kinsay na kaila ni Bilis? Kinsay na kaila ni Itchim Street? Kinsay na kaila ni Niri? Kinsay na kaila ni Kwan? Pabayo? Si pangalan nila? Standby lang dahil na niya tataan mga kaiksunan na tumay balan. Kalabot sa tuwa ng mga Kwan, mga hero. Heroic Kwan sa tuang mga husas, mga heroes dinhi sa tuang syudad sa Cagayan de Oro. Dilan ni sila kwan, daghan man ni sila. Dari ni mo mabalaan na masabtan makiksunan nga nung gibutang na ilahang mapangalan dahil sa itong mga streets, ha? Ya, sige. Sa itong panag-uban makiksunan sa itong Magnum Knowledge Power, standby niya tatawad sa itong pagbalik katura sa alas 7:28.
5: We'll be back in a moment, right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music.
7: Gigutom na ba?
6: Dimo

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapanglospad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumar o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: CDO Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
3: Ito ang idol ko!
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest! Best idol ever!
6: Ano nga mga fire prevention tips aron kita makalikay sa sunog? Kung adunay problema sa tangke sa LPG, ipakonsulta kini sa mga eksperto. Mas maay kung aduna mo'y fire extinguisher sa panimalay. Kay makatabang kini sa pagpalong sa kalayo ug makahataw higayon nga makatawag sa fire department. Makatabang usab kung aduna mo'y fire exit aron inyong agian kung nasunog na ang panimalay. Kalma lang ug ayaw karatol. Kung mahimo'y sarado ang tanang pultahan sa imong paggawas, makatabang kini aron malikayan ang dali nga pagkaylap sa kalayo. Ug sigurado ang adunay hotline number sa pinakaduol nga fire station. Kini usa ka mainungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
7: Gigutom na ba?

0: Ito, balik ta sa tuwang nga programa karon mga Macron friends sa tuwang panaguban na nining mga takna atong lantaon may gala back to the history ang tuwang panghitabo mga kaigsunan alang sa tuwang mga informasyon kalabot sa tuwang mga sikat nga mga kakuan mga sikat nga mga pangalan oh mga sikat nga mga pangalan nga dinhi nga atong kakabantayan. Matag karon og unya labi na og mo sakay ta og jeep jumura ka nang natay ano no mga kabantayan no so kanang mga magnum friends nga tong mga kaibalan dinhi sa tong siyudad sa Cagayan de Oro makabantay mo ana pag magdagan sakay mo og jeep moingon dayon mo kanang asa ka Vicente Roa asa ka Corrales asa ka dapit, Bilis. Asa ka dapit, Capistrano. Asa ka dapit, Tukasa Kuan sa Akot Street. So, asa makapanulong sir, di alam ko agi sa Kuan sa kining sa Ramonal. Grabe sab no. So, manang mga kuan atong ikabalan. So, dai mga kuan, asa ka dapit. Pabayo, pabayo. Mani masikat. Sikat nga mga pangalan nga itong kakadunggan sa streets. Ha? Mga streets. So, streets din sa itong siyudad sa Cagayan de Oro. So, sa ba yung mga pangalan, ano nila, kinsa-kinsa manday ni sila?
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon, atong tigumon, tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Siguro pipila lang ang nasayod sa mga ingani ng mga informasyon. Patong-atong isgutan mga kaigsunan na itong panahon pa sa Cagayan de Misamis nga adunay resistance ang Mindanao gikan sa pagsakop sa Amerikano. Aha. So naay nakig-away sa mga Amerikano kaniadto mga kaigsunan ng mga sundalo. Siyempre, kini nga mga sundalo, atuan eh, mga Pinoy, mga Filipino soldiers, nga nakig-away sa American soldiers nga itong World War II. Bisan pa man sa panahon na, nga pagpanakop sa mga Amerikano din sa atong nasod. Which is, ang mga resistance or kining mga gitawag ng mga revolutionary ug ang kining mga sundalo na nasa ubos ni General Emilio Aguinaldo panahimong first sa Philippine Republic head anang mga gayuna. So ubos ni ini ang mga inila ng mga sundalo. So

di ba? So, nakabantay mo diha sa Capistrano. Nakasumpay sab niya ang kini nga mga street. So, si usa si Capistrano sa giingong sinaligan nga general nga nakig-away sa mga Amerikanong sundalo niyatong mga panahon na. So, tinuod pangalan niya si General Nicolas Capistrano. Si General Nicolas Capistrano nga nag-organize sa resistance nga na-recognize ni President Emilio Aguinaldo. So distinct from sa the Mindanao Resistance Group, lahi ni siya nga grupo. Pero which is direct affiliation sa First Philippine Republic head nga si General Emilio Aguinaldo aning panahon na. So kansang naasa 48 infantry US volunteers arrived diri sa kining Cagayan de Misamis pa ang nagkampo ang US militar. 48 infantry US volunteers hantod gisakop lugar tan. Mo nang usa sa mga nakig-away sa mga Amerikano anang migayon na mao si General Nicolas Capistrano. Uga usasab sa kampanya sa Northern Mindanao kaniadto na recognize ang gitawag nga Pact of Resistance. So, ang Pact of Resistance niadtong 1900s nga kung asa ang mga local leaders de sa siyudad sa Cagayan de Oro or Cagayan de Misamis pa gi-appoint ni President Aguinaldo aron sa pakig-away o nga pagdepensa sa ato ang nasod. Mutong inundan nga na nigawas ang Republic na-establish ang Republic of the Aguinaldo in Luzon. Aguinaldo nga revolution Aguinaldo soldier sa Luzon. Nadayong nigawas dan ang kanang mga daghan King Arthur. So kining nga nasangpit lugar nga lihok mao ang pakigbatok sa Amerika kaniadto. Philippine American War. Then isa pa World War II medyo dako gid siya nga gubat makigsunan. Ginibase sa National Historical Commission sa Philippines NHCP. Dito sa Osaka event sa Ayala Museum sa Makati. Nagisgot kalabot sa American War or Philippine-American War. Nag-research kalabot sa mga panghitabo ni anang mga higayuna. Ang narrative ng mga panghitabo nag-focus sa tulo ka mga battles o sa mga gubat nga nahitabo dinhi sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Una ni ini ang Battle of Cagayan natong April 7, 1900. Ang Battle of Agusan Hill natong May 14, 1900. Ug ang Battle of Macahambos Hill sa June 4 sa maong tuig. Di sa kasagara ng mga Cagayanon nga mga pamilyar sa nasangpit nga insidente. Okay? Pero ang problema kay ani nga mga higayon na mo pasabni ang ato ang pagkaloyal o pagkasandig sa gobyerno sa Spaniards sa Spanish time. Pero nabungkag tungod sa Amerika. So ang atong pagkasandig sa Spanish period, Spanish era nawala tungod pag-abot sa Amerika. Mabitaw tong dito niabot ang kining mga paggubat sa Havana, Harbor, Cuba, daghan mga Cagayanon nga mga loyalty adunay loyal no sa Spain. Pero na dunay battleship nga hitabo. Batok sa Amerika o sa Spain.

So mo na nga kita nahimo na tong gawi ang mga Pilipino nga di ta magpasakop sa mga foreign, no? Bisan gani sa Spaniard o Spanish nga medyo murag nakasandig na ta, wa magani ta ganahi. So mo nang nagtukod gitag atua. Tud nga nigawas din ang atuang mga Filipino soldiers. Pero mo po'y pagbungkag sa mga Amerikano niyan ang mga panahona sa gobyerno sa Spaniards dinhi sa nasud. Usa ang Cagayan de Oro nga mao ang gipakampuhan sa mga Spanish officers. Dinhi sa atuang siyudad sa Cagayan de Oro, diha nagkampo sa City Hall ug diha sab sa kining Kapitolyo ang kining atuang pipilasab ka mga ano opisyal sa Spanish government. So, dugay-dugay baya nga mga panahon. So 300 more nga mga katuigan kansang kita nasakop sa Spanish government. Pero tungod lagi kay sa mga pag-abot sa panahon nga niabot ang Amerika, dito na bungkag ang nasangpit nga pagpanakop, which is gipulihan lugar sa Amerika ang Spanish government. Dito na dahil nahitabo nga ang kita nga Pilipino atol nga sa maong pagpanakop sa Amerika mihimo sab taog resistance na ninundan sa pakig-away sa Amerika, batok sa Amerika. Anyway, sumo lugar kana mga kiksuunan ang ato ang mga panghitabon. Sa dugang pa nga mga impormasyon kalabot sa tuang topic karon nga gabi una sa tong pagbalik at oras alas 7:58.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 8:03 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Parainan sa pagmonitor sa regulatory ang Regulatory Compliance Board kon RCP sa Melrose Grand Carnival sa Lemkat Kainik Siyudad. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga katawan nga mo bisita sa mga lugar. Mato ni RCP Chairman Attorney Egay Uy nga gisiguro sa nila nga luwas ang mga pasilidad. Labi na nga nagtanag ang kona si City Mayor Lando Clarix Uy og free ride sa kamaong carnival sulod sa duha ka adlaw ug lauman ang pagdagsas.
4: City government pinaagi sa Games and Amusement Committee sa City Council, gipanguluhan ni Councilor Daba, ang UBO, ang RCB, no? O gangupan pang mga buhatan nga doon ay kalambigitan sa pagsusi niya na nagtanaw gayon para masigurado nga safe luwas ang mga facilities niya sa Melrose Carnival. Gani, naibawa naman nato nga doon ay duha kaadlaw nga doon ay free rides nga gitanyag si Mayor Clarix. Akong naibawa, gikan gikini sa ilang pamilya, Agosto 13 o 18, so free rides niya sa Melrose Carnival. So,
3: ang pamahayag ni RCB Chairman Attorney Egay Uy, samtang gyon kon gibutag ni Senator Judge kon nagisugyot ni Senator Judge Miguel Zubiri nga ibalin sa alas 10 sa buntag ang legislative session o gimuon sa pagbalik sa alas 3 sa hapon ang impeachment trial, matod ni Zubiri nga kini aron mahatagan sa igo nga oras ang tanang hiskutanan kalabot sa impeachment batok sa Vice Presidente.
5: I could see that having the sessions for the impeachment court in the morning, we have to put a halt because of the sessions in the afternoon. May I make a suggestion that in the last week when we did our sessions, we only took about 2 to 3 hours the most tackling our legislative calendar. May I make a suggestion that we move our legislative sessions in the morning at 10 and then have the impeachment trial at 3 in the afternoon so that we are not hampered by our legislative calendar. When discussions such as these are important, when you present evidence and the cross will be done by the counsels for the respondent, hindi po mapuputol yung kanilang discussion. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way, at ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila. And at the same time, we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial.
3: Ang pamahayag niya ni Senator Jaja Miguel Zubiri. O karon sa itong Magnum News Hunter, ang personalized sa mga beefy, padayon pa karon sa pagpalong sa kalayo sa usa ka bodega ang nga nasunog kagaya ng hapon niya sa Valenzuela Road, Agura, ning siyudad sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, Magnum Lani, no? Nagyapunta din sa Moreno Building, Giabukayan Street, Agora, Barangay Lapasan. Sa karoon pa dahil paghihapon ang pagbasirit sa sulod nga bahin, kaya doon na pamanggapay gamay ng mga kalayo. Magnum Lani, nahinabi na to si Fire Officer 2, Kai Nicole Reyes, mahinungod sa update sa maong sunog. Paminahon ta, Magnum Lani.
7: What's up, sir?
8: Ganina, ma'am, taas kayong volume sa itong aso. So, meaning baga kayo siya. Mutong gigamitan na itong special equipment at itong smoke ejector gagikan sa Special Rescue Force para ma-extract ang smoke nga naa sa sulod. So para makapokus sa firefighting. So far, ma'am, ni gawas man po ng aso. Ngan karon ang continuous nga po itong firefighting. So kana, wala pa siya na-declare fire out kay sa materials nga naa dito, ma'am, na may mga plastic kaya po nito nga sud mo tunaw. Dugay sa mapalong, kumbaga, ang mga materials nga naa sa sulod. So kana, ma'am, sa pagkakaroon, ongoing paghapon ng firefighting operation.
6: Mao ka na ang pamahayag ni Fire Officer 2 kay Nicole Reyes.
9: Sa
6: pagkakaroon maglumlan, no, ang kalsada at ubangang bahin sa nahitabong sunog maglumlan, eh, pwede nang maagian na na yung mga nakaaging mga sakyanan. Then, ang sa sunod niya bahin maglumlan, eh, naanay nakasunod sa atbang sa maong building. Then, atong nananghita nga, musulod na dito, giingon nga, wala pa daw, dili pa daw kuno makuanan, no?
3: Pila na lang ka buo ka fire truck ang hadya karon na Magnum Faith?
6: Naay lima ka buo fire truck Magnum Lani na diri karon. Then naay ni hawa na sa inibalik na dani.
3: Pero sa pagkakaron wala na kayo siya ingon nga nag-asuha pa kayo Magnum Faith or nag-siga pa ba ka alihang sunod nga bahin?
6: Wala na Magnum Lani, wala na.
3: Okay. Sige.
6: Mau ka na nga to.
3: Sige, panel report. Okay, Magnum Faith? Ato, umulik lang si Magnum Hunter Twinto Faith, Avelos na sa iyang lokasyon. Labi na ka itong mga gala. Moto ka ganiha atong nasunog nga. Wala pa man pagtulog. Okay, Magnum Faith, go ahead. Sige. Final report. Okay. So, ugaro na ito nga Magnum Water Advisory, gipay balo sa Cagayan de Oro Water District kung COW ang ilang mga konsumante. Kalabot sila gipay gayon scheduled water interruption nga gisugdan karong adlaw hangtod sa Agosto 14, Biyernes. Kinalang sa emergency pullout sa Pampa sa production well number 11, nga naimutang sa Bantiles, Bugoning, Syudad. Kung na maoy apektado sa hinay ngadto sa pagkawala sa tubig, ang Maragay Puerto, entire Bugoning, Syudad o Gasinglot, Taguluan, Misamis, Oriental. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
9: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sikat
2: with Magnum Mental.
3: Ay, balik na sa ito nga programa karon sa itong Magnum Knowledge is Power sa tuang mga isgutanan, kalabot mo sa tuang mga inilang tao sa tuang dunay kalabutan sa itong mga kadalanan dinhi sa itong syudad.
4: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
3: Okay, so dirita mga kaigsunan sa Philippine-American War. Okay, sa Philippine-American War, which is panahon pa sa paghimong General Emilio Aguinaldo, which is siya ang nahimong presidente sa Pilipinas. Under him was General Nicolas Capistrano, assigned sa Northern Mindanao. Siyang usa sa mga general nga nakig-away batok sa American soldiers. Si General Nicolas Capistrano. Ayun. Okay? Under him sa mga Filipino soldiers. Isairan nga si Capistrano, overall commander na, na sa Filipino Revolutionary Forces. Panahon sa April 7, 1900. Sikat nga mga battle or gubat, mga kiksunan, Battle of Cagayan de Misamis. Nakig-away si General Nicolas Capistrano. Okay? So, mulugar ka na, mga kaigsunan, ang tuang nakita. Nga angayan sa FDI, nga ibutang ang iyang pangalan diha sa dalan sa Capistrano, Capistrano Street. Which is siya man po ang nakig-away sa mga American soldiers anang mga panahon na 1900s. Naitabo ang Battle of Cagayan de Misamis. During the Philippine-American War, ang mga Pilipino mga commanding general sa si Capistrano doon ay surprise down attack din usa sa mga lumad da ethnic minority warriors ang nisyagit, pero mo na tig sinias nga naay kontra mo abot na. Pero sad to say na that time sa pakig-away, sa pakigubat, siyempre, medyo murag ka ng apikihon ta. So, pildiro taan ang mga panahon na. So, pero, isa sa mga naging hero sa American War, diri sa siyudad sa Cagayan de Oro, si General Capistrano. Okay? Under niya, si Captain Vicente Roa. Si Captain Vicente Roa, moni ang linyada, gikan ka sa Simrekto, linyada, agi anang dalan Captain Vicente Roa, nga nadia sa Ayala, Sintrio Mall, diha pod sa 7-Eleven, sikat sab nga mga imnanan. So, bisan pa man padulong dito sa mga baligyanan o mga motor, ingon man sa mga business establishment sa mga sakyanan. Usa sa mga kagayanon o membro sa kagayanon forces ng mga gikabutyag nga namatay sa Battle of Agusan Hill sa niyatong May 14, 1900. Okay. So, mo lugar ka na, mga kiksunan, si Captain Vicente Roa Yankee Racines. Inilang hero na kansang nakig-away sa mga Amerikano. Ang detalye anak ng mga nasangpit nga gubat, sunod na lang nato iskutan. Basta kay kana siya nakikaway panahon sa mga Amerikano nga gubat sa Battle of Agusan Hill 1900s. Maugi hapon si Colonel Apolinar Velez nga commanding officer sa Filipino Forces naa sa tactical. Kini dunay nagmalampuson sila ani tali sa American troops ang Battle of Macahambos Hill. Ang Battle of Macahambos Hill niya tong June 4, 1900 nahitabo nakig-away si Colonel Apolinar Velez. Diin sa nasangpit nga insidente, malampuso nilang napalagpot ang mga Amerikano. Naay tsada nga estratehiya si Velez anang mga panahon. So si si Don Apolinar Velez, si Colonel. Naa siya'y tsada nga estratehiya. Sunod na nato itopic na siya. Sumuon ang pangalan nga dalan nga Velez diha sa itong area, siyudad sa Cagendio. Susunod na ito mga kaigsunan nga mao si Anselmo Abihuela. Si Anselmo Abihuela, ang appointed nga appoint ni Presidente Emilio Aguinaldo sa pag-lead sa mga tuang mga Filipino soldiers sa forces din sa Northern Mindanao. So pero na lang siya sakit no. Pero nakig-away o nakig-gubat siya tali sa mga Amerikano na dinhi sa itong syudad sa Cagayan de Oro. So, mo ka na mga kiksunan. Anyway, sa dugang pang mga informasyon kalabot ni ini atong isgutan mga kiksunan sa itong Magnum Knowledge is Power at oras alas 8:26.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
6: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, ug kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot mo sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Okay, balik tayo sa itong programa karong Magnum Hit Sikat. Sa itong panagubad may gala karong gabi una para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Dugang pang mga informasyon na tuwang may balaan na kalabot sa tuwang mga sikat ng mga inila ng mga sundalo kaniadto mga kaigsunan. Dayon, mabati makita nato, madunggan nato ang ilahang mga pangalan labi na sa itong mga kadalanan din sa tuwang syudad sa Cagayan de Oro.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Sa uban pa nga kining mga pangalan. Walas din na ito apilon itong mga uban nga pa na kasi ano. Kasi mudaghan mga itong mamensyon. Ang uban ani manggo dili mga sundalo. But dili lang ta sa mga nakig-away. So sa Amerikano. Okay, sa mga panahon sa ano. Yeah. Sa dugang pa ng mga pipila ka mga personahe, ganman ng mga lista sa tuang mga pangalan nga nasa tuang kini nga mga kadalanan. Kung nakaila ka diha ka sa akot. Oh, kanang Akot Street. Alongside sa Roa o sa Veles. Oh, mga Roa o Veles. So which is kini ang ilahang panag-uban sa nakig-away sa Amerika or American troops. Uban ang 40, uban ang kininguan, ang tuwang mga kasundaluhan. Batok sa Amerika na 40th Infantry camp mga batalyon. Okay? Samtang si pipila sab di ini ang mga leader, local leader, silbing patriot. Siyempre, osana ni ini si Toribio Chavez. Ang nagpalubong sa tuang mga fallen patriots. Si Cipriano Bamenta. Local leader sa mga patriots sa wartime operations na naapod si Anastasio Neri part sa mga local command support network. Si Policarpio Neri, aktibong partisipante sa defense and community resistance. Then sa uban pa nato ng mga kwan, sa mga pangalan, mga kaigsunan. Okay. Si Juan Manuel Montalban. Sato ang mga si Major Montalban. Nimkita na to dias ko ano kana Montalban ida ko kay nga building dia. Simbahan na. Okay, so sa mga kining mga uban pa nato nga mga ano mga inila nga mga pangalan. So muna nga tong balaan.

parang medyo murag ka ng ano ha. Oh, yan. Medyo murag ka ng lain ang ambot lang po. Nga, lain man dungog sa Rusta Aloy. Sama gini. Sama ninyo si. Katawa masanta. Okay, na ay mga kwan. Mga lili maayong ano ba. Pero wala lang kakabalo ba? Ang si Crustal. O sana sa mga grabe mag-iitan kay nga sundalo. Ay, Ginoo. Pasensya eh. Pero at least nga kini ato ang mga pangalan nga mga makita nato nga mabati makita nato sa kuan sa dalan at ato ni silang gipang kuan gipang ano gipang honor labi na nga kuan gyud sab dili basta dili lalim ang ilahang kahimtang kay sa mga panahon nga nanginhanglan gyud og kanang resistance batok pa sa mga kining sundalo sa Amerikano kaniadto ilahang kinabuhi ang gihalad para lang gyud in town sad nga medyo murag kanang makasugakod gyud ang mga Pilipino kaniadto labi na sa mga taga Cagayan medyo kuan gyud kayo no. Medyo ano yun, ano. Paita sa ilang mga kinabuhi. Dayon ang banpa na may mga mi kwansad, mi suporta ng mga inilang mga tao. So, kini si Gaspar Cruz, mi suporta man ni siya. Maayo mapunsyab ni siya og taras. Medyo mura ka ng at least nga kuhansab siya. Dili lugar ingon nga galit sa mundo. So, uban pa no? Nga mga kaigsunan na to, nga mga naalugar. At sa di pa na ko siguro ma-mention ang uban. Pasensya kayo. Di pa na ko kayo ma-mention ang uban na to, nga mga kaigsunan, nga mga inila. So basta kay Corrales, Osminia, mga Gaabukayan, mga kining itim, tayon na sa panag ng mga kwandya, pabayo, sa so, mga pabayo ng mga inilado na siya ng mga sundalo. Limot naman ako noon sa basta kayo muna na hindi ko natin igong oras makiksunan. Salamat kayo sa inyo ang pag-uban-uban sa tuang programa Magnum Knowledge is Power. Suban pa nato makiksunan ng mga naminaw nag-tune in sa tuang FB page Magnum Live o sa mga Magnum friends na nato diya nga naka-tune in bisan pa man sa ilang kabisi. Good evening kaninyong tanan mga kiksunan. Okay, so diri na tataman may gala para sa tuang Magnum Knowledge is Power, Magnum Hit Sikat. Para sa tuang mga pag-uban-uban. Salamat kayo sa mga nag-comment. Mayong gabi, Magnum Mencho, kumusta ang mong life? Kumusta? Okay naman akong life. Merlin Taliktik. Mayong gabi, Magnum Mencho, watching Minaw, God bless. Marfax, oh, si Marfax sa Kugman, Zone 2. Si Francis Magaluna, Modenis Marfax Day. Si Bosit na buhay to. Uy, laim din akong basa day. Good afternoon, sir. Pwede ba ko manawagan rin si D.O. Basi na makakita pitaka sa pitaka nga brown na isulod driver's license o ATM Metro Bank o National ID PhilHealth o Miss Name Luigi Cristan Bailo Tingas na cash 500 plus Jeep akong gisakyan ang ruta sa Jeep Kugon Carmen Patag Bulwa Terminal sa Bulwa Banga na nako nabantayan nga nawala akong pitaka. Pakitawag lang ani nga number. Katong mga nakakita nakapunit diya pakitawag lang ani nga number ha. 0910

718-4393. Usbon ako, 0910-718-4393. Sa ikaduhang number, 0965-325-5148. Muhatag lang palipay na lugar. So, lah, katong gusto mo kuan dia, katong na yung mga malumong kasing-kasing, katong na yung mga maayo o kanang taas nga dili nila pang hilabtan, kanang pitaka yung taon importante. Okay, so wala tayo yung oras, may gala para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Salamat, kinilingi hapon ng banggiita na buhi pa sa panahon na home sa Pin Magnum Mencho, Kabaktulan, Liminhunang Cagayan, Di Oro. Thank you so much. God bless to all. Bye-bye!

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 9:02 sa kagabion. May galangang balita karong orasa. Gipanumduman ni Liga ng mga Barangay Vice President o Gapunong Barangay Pablo Baktong sa balubal ng syudad ang katawan sa syudad nga ang katawan nga siguraduhon nga ang dalan sa ilang lugar hapsay o walay makababag. Mato ni Baktong nga kini aron malikayan nga malangay ang pag-agi kung adunay mga emerhensya sama sa sunog.
4: Oh. Sir Magidan, kanunay nga pagpasabot sa atong kaigpuunan, sa atong katawhan na ang dalan ato tanan, ato po ang pingan nga makaagi tanan nga walay makasagabal, labi na sa emerensya nga diha man dayon kasimbak ko kung may mga sunog, may mga emergency nga atong respond. So muna isa nga pahinumdum kita nga ang atong dalan, kanunay nato i-clear.
3: Ang pamahayag ni Liga ng mga Barangay Vice President o Gapunong Barangay Pablo Baktong sa balubal ng syudad. Samtang andam nga musunod ang House of Prosecution Team kung ugaling nga subling magbag-o ang oras sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kinuman sa rekomendasyon ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri nga ibalik sa hapon hangtod sa gabi ang impeachment trial. Matod ni House of Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga dakong tabang kini ilabi na nga dili malikayan nga dunay ubang testigo nga taas ang ilang testimonya.
5: Hindi natin maiwasan talaga, no, it's on a case to case basis. May mga ibang witnesses mas mahaba talaga, no, yung testimonya nila just because of the nature yung topic of the matters that they'll testify on. Meron din namang ibang testigo, makita natin mas mabilis yung sa kanila. So of course it will help, but at the end of the day we will of course follow whatever decision the impeachment court will reach on this matter. Kung papanatiliin na umaga, susunod kami. Kung hapon, we will also adjust.
3: Ang pamahayag ni House of Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Og karon sa itong Magnum News Hunter, City Mayor sa Leadership and Linka Soiree nga gitambungan sa mga nagkadayang business sector gipahigayon alayon sa ika-30 FIFA Mindanao Business Conference sa balita og serbisyo. Ana si Magnum News Hunter 23 Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, sa magdamarali na nagpalayon gihapon kadang City Mayor Leadership and Links for Egypt nga gitambungan sa mga kadayang business sector din sa Limgit kay Alax Magdamalani. Kung nga diin na karong mga panahon na damat sila sa sulod po diba hindi sa may Emerald Hall. Kung nga diin ang maong kalihukan Magdamalani nagtumong matutpa sa kaning pag-promote po da. Kuna ang mga kalihukan nag-isalmutan na sa mga business leaders, investors, mga business groups nga nagkatapo karon alang sa usa ka investment forum mag-ipasiog daw sa itong lokal nga pag-amanan sa syudad pinagi po sa pagpunguna ni Mayor Orlando Caricuy at sa mga kalihukan gipromote po sa City Hall ang Cagayan de Oro kung ano nga kini ang usa sa pinakamayo nga lugar kung nga diin nga kung anong kinangan po nga mag-invest diri Magdamalani sa mahulog nga marga gibaligya or kanibitaw nga gipromote pag-ayo kung ano nga nindot o luwas seafood mag-invest sila mga negosyo din sa maong area po Magdamalani. So ang kaning kalihukan naman nagatumong usab sa kaning mga business talks o mga investment opportunities. So tungod kay kita po ng whole city Magdamalani naningkamol po sa mato ang kagamanan ng kaso na po yan na mabaligya po na yung kininga to labi na sa mga foreign investors po Magdamalani rin po nga mas dagan pa ang kaning masagan pa ang maaghat po nga mag-invest o makadugog po sa kini o trabaho labi na sa katong mga nag-desist sa pagpagitag at trabaho din sa Dakbayan. Ganyan man, kung iskutun po ang siguridad sa palibot, dito sa may dumigit kay Lax, sabi na kay kanya huwag naman hindi po siya ngon nga kaning ginagmay lang event tungod kay Tribu ka Pilipinas si Magdamalani kay mga nagareya nga business sector ang naadirigit po doon ng kambong sa mga kalihukan kay Diri Gisiran nga ikaupat na kay gayon na po nga ang Cagayan de Oro ang nag-host ni nga mga event po Magdamalani. So aside sa katong mga investors o mga business groups o mga business sectors po gigan sa kauluan ng line 9 po nga riyan po Magdamalani doon na po yung mga foreign ambassadors diri sa maong kalihukan po tungod kay kanina Min Biscon Magod, tulog ka lang niya kalihukan niya gisugan. kini ya uga matapos kini sa adlaw nga Webes food magdumdan sinon kung may nga kagad siguridad naman po nagkatag ang mga police po daro nga mag-secure ang area uga diri man po ingon nga kaning I mean diri po siya ingon nga open space food magdumdan tungod kaya pinili lang po na makasunod sa mga area uga kaning purely business talks ang punang gihimo nga to sa maong kalihukan ito na ipo sa balita gikan sa kusyon sa may lingkit kay Lux nagpatayin sa Mayor's Night ang Investment Forum karong nga panahuna gikan para
3: kini sa Magdumi Santa 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magdum Radio. Nagan salamat Magdum 23 Kia Belenosa. Og karon sa Magdum Water Advisory Gipaybos Kagandi Oro Water District on COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa lagipay gayong kongipahigayong skilled drop water interruption nga gisugdan karong adlaw hangtod sa Agosto 14 Biyernes kini alang sa emergency pull out sa pump sa production well number 11 nga naimutang sa Bantiles Bugo ning syudad moy apektado sa hinay ngadto sa pagkawala sa tubig ang mga puerto entire Bugo ning syudad og Kasinglot Taguluan Misamis Oriental. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10:01 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gibitag ni Roads and gibotag ni Road and Traffic Administration kon RTA Manager Engineer Nonito Clarit nga pangita kon napakitaan nila sa mga pamaagi kung asa moagi ang mga sakyanan sa dalan sa Sumenya kini aron mapadayon ang parada sa Higalay Civic Military Parade and Marching Competition. Matod ni Clarit nga posibleng dili na nila pagian ang maong dalan.
4: Kanan diyang bahin sa dalan sa Sumenya, pangitaan na lang siya o lain lugar ng dalan nga marirot na nato ang sakinan nga muagi diha. Inunta lang, dili na nato siya inunta nga pagian diha kay malangan man ang turista kung diha gid siya mo sulod o muagi. So, kanan nga porsyon diha, pangitaan nato na siya alternate nga dalan nga dito gid siya mo proceed dito sa muagi para nga dili siya malangan o di siya may stangkod yung dapita sa Sumenya kay maulagi tuloy-tuloy man o patili man bukto-bukto na to ang Civic Military Parade.
3: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Clarit, samtang giulagway ni House Private Counsel Attorney Lorna Capunan, isip Superman ang disbursing officer sa confidential fund sa Department of Education kon DepEd sa pagpangulo ni Vice President Sara Duterte kinuman sa acknowledgement receipt nga usalang ang PETSA apan nagkalain-lain ang pangalan o lokasyon, mato ni Capunan nga kinitungod sa kapaspasab sa proseso.
5: Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
6: Your Honor,
5: lahat na ito. And we're talking about, again, from a list of 1,049 acknowledgement receipts, we have selected a few. Kung hindi naman, kasi nung binabasa ko ito, no? Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko, Superman ang favorite. Lahat na ito. What other documents?
3: Ang pamahayag ni House of Private Counsel Attorney Lorna Capunan o karon sa itong Magnum News Hunter o sa kalaki patay kung napatay na nga napalgan sa sulod sa kwarto niini sa balita o serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 23, Kia Abilenosa.
2: Magnum News Hunter.
7: Patay na nga napalgan ang usa ka lalaki sa Lucia nga Primalay diha sa May Zone 3 Patag kun na barangay Patag dinga tong siyudad din mao nga biktima dela sa pangalan niya si Romeo Tokoykoy Lapingkaw 29 anyos ulitaw residente sa naisgutan pod nga dapit gibutyag nga siya nga napalgan ang mao nga biktima sa mga kabanay niini na do na matutpaya nakahikot kapisi sa iya nga liog o nga nakahikot pod kini sa ila nga haligi pod magdumara ni may rason nga dili kay nga gitanggal pod siya nga igsuon o gagiswayan sa pag-revive ang mao nga biktima apan sa diha nga na abot na ato nga kapulisan pod magnamala ni nasuta nga wala na ya kini nga kinabuhi ang mao nga biktima sa diha nga nagisusi usab kini sa to nga kapulisan gibutyag ang mao nga biktima sagad matutpang nakasete o ga depresyon labi na kung makainom pod kini siya magnamala ni ganiman ang mga biktima diri nga gidala diha sa Maya Jarboa General Hospital untang matagan sa kani ang I mean, kung ma-revive punta siya magnamama niya, pag-dedeklara kini nga dito na rival, pinag-dinga physician nga si Dr. Lishim Adrela Bona. Ganiman, sa diya nga gisusi po sa mga kapulisan sa Precision for Carmen ang maong area. Kung nga di inapalga na nga bikima, wala man po nakita ang mga kagubot, ingon man nga kaninga mga posibleng timainan, nga doon ay foul play po sa iyahang kamatayon. Panagitamagan gihapon ang pamilya ni ini nga ipaubos o autopsy kung nga doon naman sila ipagduda sa kamatayon sa maong biktima. So, alang to sa mga nakasitiyo ga depresyon po magnamalani, pwede kayo nga makontak sa 24 hours ng DOH hotline na binapod to kasi sa WD aron gid po nga matambagan o nga mapapaminaw ilang tag sa tag sa po ka mga problema. Sa mga line po doon sa mga bahin po magnamalani, no, doon ako sa bitaya gina-verify karon nga gikaingon nga sunog diha sa usa sa mga barangay sa itong syudad. Apan na proceeding po kita sa mga area aron po nga masuta kung sa kining klase o kaninga kung sa po na mga involved aning akong dadabay kay mga panimalay aning po nga na laki po sa kalayo pero karon ato pa mga ang mga dugong detalye kalabot ini nga gikaingon nga na ito mga sunog sa mga barangay din sa itong dakpayan. Ito nga na ipos ng balita, gikan sa Police Station 4 Carmen, kaya sa Magdum News Center 23, Kia Abelinosa, sa balita o servisyo, Magdum Radio.
3: Dagan salamat Magdum Hunter 23, Kia Abelinosa. O ganun sa itong Magnum Water Advisory, Gipay Balo sa Cagayan de Oro Water District kung COWD ang ilang mga konsumante. Kalabot sa like Gipay Gayon Schedule the Water Interruption nga gisugdan karong adlawa hangtod sa Agosto 14, Biyernes. Kini alang sa kuna alang sa emergency pullout sa PAM sa Production Well Number 11 nga nimutang sa Bantilis, Bugon, ning syudad. May apektado sa hinay ngadto sa pagkawala sa tubig ang barangay Puerto Intar Bugon ning syudad og Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Mga igalendo bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

panayon ta sa atong second hour nga Magna Friends atong panag-uban karong gabi una sa gugma ug musika. Maugihapon kini ang Magnum Songs of the Heart. Uban ninyo si Magnum Apple Pie diri lamang sa Magnum Radio 99.9. Ug karon na po tay song for someone special ug ang request gikan kang Ron para sa iyang asawa nga si Reese. Sweet kaayo kay ang iyang gipili nga kanta kay Stuck on You by Lionel Richie. Murag klaro kaayo ang mensahe no, Stuck on You. I don't wanna be unstuck. Anyway, sige, ato ni basahon mga Magnum Friends ang short lang kaayo nga message nga gikan kang Ron ngadto kang Reese. Para sa akong mahal nga si Reese, sa tanan nga adlaw nga atong giagian sa kalipay, kalisud, katawa ug mga pagsulay, ikaw gihapon ang akong pilion. Thank you sa imong gugma, pagsabot ug sa pag-uban kanunay. I'm stuck on you, Reese, not because I have to, but because you're exactly where my heart wants to be. I love you always, Ron. And there you go, mga Magnum Friends, Stuck on You, as requested by Ron. And it is a song by Lionel Richie para kang Reese, gikan sa iyang bana nga si Ron. Kay usahan pinakatamis, mga Magnum Friends, nga klase sa stuck. Kay kanap itong, na-stuck ka sa tao nga gusto ni mong kauban hangtod sa hangtod. Ay, gikilig na dayon, oh. Anyway, sige. Move on ta, mga Magnum Friends, where every dedication

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion, mga higala niyang balita karong orasa. Gingusga ni Misamis Oriental 1st District Congressman Karin Lagbas nga mapalabang ang House Bill No. 1998 nga nagtinguhang mas mapaligon pa ang pagpreserba sa marine life, particular na sa Hawkbill Sea Turtle sa magsaysay Misamis Oriental. Mato ni Congressman Lagbas nga pinagi sa mga balaod noon, hayan mas mapaligon pa ang conservation efforts o masuportahan ang pagpreserbar sa natural resources sa lalawigan.
4: It has been said that because it's already an existing law that actually provides protection for all the wildlife, this bill is intended to provide for more support and other protection from the government, Mr. Chair. We have facilities that we are eyeing for. We have programs that we are eyeing for. There are lots of logistical support and educational assistance and other establishments of legal framework that will institutionalize and establish and protect and conserve this hawksbill in the area. Species that has endured for generations should not vanish on our watch.
3: Ang pamahayag ni Misamis Oriental 1st District Congressman Karin Lagbas. Samtang gikan sila sa Department of Labor and Employment Condole ang work permit sa unang mga Chinese national sa Castile Plant sa Pampanga, mata ni Labor Secretary Francis Tolentino nga na-refer na nila sa Bureau of Immigration ang record sa mga langyaw alang sa deportation proceedings. Gidugang pa sa kalihim nga nasutang dunay daghang kalapasan ang mga Chinese national, ilabi na ang safety rules sa gituang kontaminasyon sa nuclear water o radioactive material sa pasilidad sa Pampanga.
5: Ito yung sinasabi na dumating na lang, sinunto sa airport, pumunta ron, nagkaroon na lang ng AAP. Wala kaming records dito na meron silang AAP. Wala kaming records. Yung mga, hindi ko na ma-pronounce yung mga pangalan ng anim. So, nakakuha sila kung saan man. So, we revoke that.
3: Ang pamahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino. O karon sa atong Magnum Night Hunter, matod pa, Ravish Fire na respondihan sa Tabloon Fire Station karong gabi eh. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
6: O sa Ravish Fire ang irespondihan karon sa Tabloon Fire Station na ginigumikan sa pagdako sa o pagbulbo sa kalayo dyan sa Osaka area. Sa Pilgrim na Zone 4, Barangay Tabloon, digatong syudad na. Sa sangpit nga area tuol sa Usaka Parimalay o mga residente sa sangpit nga kining balay apan usa naman kini ka kining ipundok usab ang mga talima sa gikabutyag nga garden sa sangpit nga Parimalay di nagsabay usab ang pagkasunog sa mga pipila ka mga basura at diha sa sangpit nga lugar rasuna sa maong pagdeklara nga rubbish fire labang ang ang nagtabo sa maong gikabutyag nga sunog ka. Apan sa dihang respondihan sa nasangpit nga kini nga bumbero hindi pasilitan pa nila kini o tubig daw sa maong higpit kini lang ipalong ang nasangpit nga kalayo bisan sa maong kini nga mga damage or kabutyag ng mga puros ng mga sagbot ingaman ng mga gagmay ka ng mga nakapail kahoy ang nasunog o ingaman ng mga talamnon nagdaplin sa nasangpit ng area kansa nga napilog kasunog ang gipasilitan gihapon ng tubig tungod sa mga pagkabaga na nakahimo sa pagkining tungod o sa gabigan sa kalayo kaganina sa nasangpit o sa lugar. Din ang tulog ka fire truck ang may responde gikan sa fire station sa Tablon ang sa nasangpit ng area pagkikabutyag nga posible nga walay damyos ingalman kung naa ang kung naa manggaling, ma-bidyo kamay rin po sabi noon. ang ilahang masunta na damyos. But basically, sa ilahang tanaw, rubbish fire is mawalay kabutiyag ng damyos mabasis sa ilahang pag-imbisigar. Karoon ng mga parhola, wala po ay balay nga nagamay naman nga establishmento ang kanilang na-appeal sa pagkasunog sa nasangpit nga area. At sa maong pag-responde, nakapasirit sila og tubig pangamay lang o di ikihipo sa dahil nila ang ilahang mga parhos kumana sa nasangpit ang pinaka-minuto nila nga pagkapasirit sa tubig then balik na din sila sa ilahang stasyon. Ngunuman gani, ang nasangpit nga fire truck gikan pa ni nga nag-responde sa mga sunog diya sa lapasan area ng itong sidad kansa nga diya doon sa Agura. Nangahangtot karon nga mga panahona pabilin paghihapon nga nagkalayo ang sunod nga pahin sa maong bodega diya sa kining doon sa Agura. Din kini gumikan sa pagparayon paghihapon nga pagmonitor nga man ang pagpasirit og tubig lugar sa maong fire truck o mga bombero nga na diya sa nasangpit nga area sa doon sa Agura kung asaw sa warehouse sa Moreno Building ang pabilin pang gipasilitan ng tubig karon nga man nga ginamonitor sa maong bombero tungod sa dili pa gikabutyag nga maka or dili pa madeklara nga fire out kini base sa ito nga paginabi lugar sa kini nga mga pipila ka mga investigators nga nasa nasangpit nga area. Tulong sa ilang pagpahigayon pa o investigasyon karon nga mga panahon na gani di na siya ingon nga nakadako nga kalayo na nasa sulod nga bahin sa nasangpit nga warehouse apan pabilin paghihapon kini nga nagkakalayo hantod karon nga mga panahon na sumunod to ang initial nga update gikan sa ato ang barangay Tablon Fire Station o ingaman sa itong pag-agi sa area sa naitabong sunog diya sa Osaka Warehouse sa Barangay Lapasan ng atong syudad. Kini si Magdalong Hunter 19 Mencho kabagtulad sa Palitaog Servisyo Magradio.
3: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musulid nga takna. Kini si Magnum Aileen Acorin sa Balitaog Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

ko, mga Magnum friends, a song called Love Will Keep Us Alive on Magnum Songs of the Heart. Mogi na ang klase sa gugma nga bisan kapoy na kaayong adlaw. Basta na ang imong pinalangga. Murag okay rigid gihapon ang tanan, di ba Magnum friends? Pero nakabantay pod mo. Usahay, ang gugma dili lang kay makakilig. Makapagkatawa pod biya, di ba? Kaya namagit tayo mga moments nga ang heart ni mo, dili kahibalo kung mag-melt ba na or magreklamo. This time, atong ipakatawa, ipagilog, ipakilig sa ato ang portion na heart tickles. Ready na ba ang inyong mga hearts, Magnum friends? Sige, try daw nato ni Ben. Tickle your heart! Kung love daw kaniya, dili niya pangitaon ang imong flaws. Kay kabalo na siya daan. Gitika ko, heart B. Kanang daghan mong problema. Pero pag abot niya, iyang iingon, ayaw kabala ka, naara ko. Wow, problema is gone. Kilig is incoming. Tickle your heart. Kanang namo sa crowded place, pero iyang kamot, mangita sa imong kamot, mga Magnum friends. Unsa may tawag daw, Ana? Mao na ang GPS sa gugma. Gitika ko, heart B. That's it for our heart tickles, mga Magnum friends. Inaot nga, nag-enjoy mo tonight sa mga pipila lang ka mga kilig moments for your hearts and your special someone. Kay dili gid nato gustong matapos ang adlaw nga bugat ang atong mga dughan, puno sa kasuko, ug nagkupot gihapon sa mga kasakit sa kagahapon. Mas nindot gid no, mga Magnum friends, nga mga tulog na tonight na malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with a laughter. Tickle your heart. Meantime, gikan sa ato mga pagilog sa hearts. Here now is our quick reminder for all of us who are still tuned in to Magnum Songs of the Heart. Alang sa atong words from the heart, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Pero kung mahal ka, may panindigan. Simple ra, di ba? Pero straight from the heart, Magnum friends. And you've just heard that words from the heart reminding you that sometimes the simplest words leave the deepest mark on the heart. Anyway, thank you sa tanan ninyo mga Magnum friends, labi na sa mga kasing-kasing na nakikonect sa ato with us right here sa Magnum Songs of the Heart on a Tuesday. Mga kasing-kasing na nagmahalan o nagpabilin nga ma-in-love o bukas ang ilang mga hearts nga mo-love pa-ugusab. Mga Magnum friends, before we finally say goodnight, mauni ang atong last song for this evening. Usa kaawit para sa mga nahigugma. Pero usahay, kinahanglan po nga makakat-on sa pagbuhi. It's a music from Freestyle, our very own talent. It is called Before I Let You Go. Kay usay ang pinakalisod nga goodbye, mga Magnum friends, kay dili mangudaw na tungod kay wala na ka nahigugma, kundili tungod kay naapa. Pero kinahanglan na nimo siyang buhian. My time is up and that's it for tonight's Magnum Songs of the Heart. Until then, mga Magnum friends, this has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion, mga higala niyang balita karong orasa. Gibotiag ni John Gilmore Aktub, tigpamaba ni Mayor Rolando Clarix Oy nga mas modernong City Hall ang giplanong tukuron sa Dakbayan, pinagi sa Gingusgang Government Complex diha sa Upper Carmeneng Syurad. Mato ni Aktub nga kinitinguha nga makasugakod usab ilabi na sa nanlaing dagan sa panahon.
3: More on the advanced magidangihang design para sa kaning binag-o karon nga mga design sa mga architecture, no? Para po ma-improve pa, no, ang maong itong building, no? Kaya dili ni kinalaging kinaraan mo binang kinanglan resilient niya sa mga linog, no? Any climate change, kaya consider man ang change aning nagdong Joel, no? Sabi na nga medyo slopey ka na diyang area, bukid-bukid, pero gidesign din niya nga po mulahutay, no? O nga mas mulugay pa po o ma-realize na niya ang ang expansion sa ato ang government complex diha.
2: Ang pamahayag ni John Gilmore Acto optik pamaba ni City Mayor Rolando Clarix Oy. Samtang giklaro ni House Majority Leader Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos nga way gihatag nga bisan unsang marching order si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa sugit nga 7.2 trillion pesos nga national budget alang sa sunod tuig. Maato ni Marcos nga girespeto sa presidente ang managlahing gahom sa ehekutibo ug lehislatura.
4: No, I think the president respects the separation of powers between the legislative and the executive, and I think it is the prerogative of the legislature to see whether or not the funds that were allocated in certain places should stay as such or whether they should be reallocated more efficiently to departments that deserve it more.
2: Ang pamahayag ni House Majority Leader Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. O karon sa tong Magnum Night Hunter, matod pa kolaborasyon sa mga ahensya sa gobyerno pinagi sa I-Act makatabang sa paspas nga pag-asenso sa rehiyon. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gingo nga dunay pag-asenso sa ekonomiya sa rehiyon apan mas gusto pang mas mo-asenso pa. Kini ang atuan nga nabati gikan di Mayla Pekarinyo ang vice chair o chairman o chairperson sa regional the Development Council Region 10 ug Regional Director sa TEP-TEP sa Region 10 ni ang usa sa mga gikabutyag ni Ma'am Carino kalabot sa iyang nakita nga kaayuhan sa pag-adapt diining the investment assistance center na gilusad kaganina din inubanan sa nagkariyahang mga ahensya sa gobyerno ug ubay-ubay ng mga partners nga ginangkuban diining IAT aron po sa pagpalambo sa investment programa. Tugagi kabutiag nga ang maong pag-asenso kini nagbasi sa kini nga taas nga investment. So, pinaagi niini makatapang sa maong pag-asenso sa tuwang rehiyon. Uga pinaagi sa maong kolaborasyon nga makapahatag uga pagkampot sa maayong kaugmaon sa tuwang

0: Patos lang paminahon si Marilape Carino.
1: Sa tinuod lang ni asenso man ta apan ang atong pag-asenso, wala nato nadala ang tanan. Because our economic growth has not been really inclusive. And with the mass asenso agenda, we make it more deliberate, no, ang atong effort to be inclusive. So as vice chair of RDC 10, I'm really happy that we are here, we're doing this. And makita na ko, gwapo na kayo, sir, ang platform, sir, no? And sana, sir, na like timeline, gani, sir, like, kumuagi ani, sir, pila ka oras dapat, or pila ka adlaw, so that they would know, they would maka-expect sila nga, dapat, hay, naku, no, 1 month na, anak, did, ay, 2 months man di ay. So dapat, nindot na to siya, really great, or dapat na agito yung timeline. Kaning collaboration that we're having today is the kind of collaboration that turns plans into action and opportunities into investment. So, akong gihawhag habang may buhay, may pag-asa, and while we are here, let us continue working together to position our region not only as a region of great potential. Pangit kayo ng nakay potential, kay murag potential na kataman, no? At ang atong gusto is to realize ka ng atong potential and make Region 10 a highly competitive region where doing business is easier, investments are supported, enterprises can thrive, and our people ultimately benefiting from the opportunities that this growth creates. So once again, congratulations.
0: Sumoto na natin si Mamayla P. Carino, ang Vice Chair sa Regional Development Council Region 10 o Regional Director sa TEPTEP Region 10. Kaya ito sa paglusad sa IACT sa Lux Hotel Limkit Kai Mall ng atong syudad. Krisi Magdumhan 2019, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo Magbubadyo.
2: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musulod gatak na kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, launa sa kadlawon, mga higala niyang balita karong orasa. Gibutyag sa City Tourism Office nga wala na'y dawatong entry alang sa street dancing competition na karong Agosto 26 ni Tuiga sa Higalaay Festival 2026. Matod ni City Tourism Officer Marky Halapadan nga doon na lamay pito ka mga barangay nga doon ay entry karong Tuiga nga mo perform ato sa maong adlaw.
3: Wala na tayo padawaton, no, kay nagsugod na practice ang atong mga barangays, and then next week mag-schedule po ang atong pagbisita sa mga barangays na nag-join, no, kay para matanaw na atong storyline and of course ang ilang routine kay para mag-guide sa atong opisina ilaha mismong performance.
2: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan. Samtang gipasalamatan ni Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff Antonio General Antonio Navarrete, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kinito sa 68th Change of Command Ceremony sa Philippine Army. Matod ni Navarrete nga mapasalamaton siya sa pagsalig gihatag kaniya sa Presidente sa pagpangulo sa Armadong Kusog sa Pilipinas.
4: To His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, thank you, sir, for your trust, your confidence, and your continuing support to the Philippine Army. Your leadership has inspired our soldiers to continue serving our country with honor and dedication.
2: Ang pamahayag ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Mga higala, tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod gitakna. Kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 12:00 sa kadlawon, mga higala niyang balita karong orasa. Nagparayan na ilagkari ang kalihukan sa Local Youth Development Office sa Taguluan, Misamis Oriental. Mata ni Gio Manta, officer sa LYDO, nga gibuksan itong Domingo ang usa ka semanang aktibidad di inagkari ang programa ang gilusad alang sa kabataan sa ilang lungsod.
4: Tawag mong itang Linggo ng Kabataan, isa gini siya sa kasimana to prepare sa LIDO and SK Councils and LYDC nga activities. So August 12 and August 13, mao itong ball games, esports tournament, para po sa itong mga athlete nga mga bataon. So on August 14, sa Friday, muna sa itong mamahimo nga closing program, awarding ceremonies, and Mr. and Miss Linggo taan 2026.
3: Ang pamahayag ni Gio Manta, Local Youth Development Officer sa Taguluan, Misamis Oriental. Samtang gipamugos ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong nga klarong way gihatag ang mga tao sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Adyong, imposibleng makapagawas og pundo sa nagkarayang bahin sa Pilipinas sulod lamang sa usa ka adlaw. Girugang pa sa kongresista nga susamang gibuhat lamang kini alang sa katuyuan sa liquidation.
5: Parang it's a eyebrow raising question kung paano niya nagawa ito. Would actually lead us to do a bigger, more questions, no? Rather than answers. Kasi paano halimbawa in one day, paano ka magre-release ng confidential funds na magkaka-iba't ibang dulong parte ng Pilipinas? Sa Lawag, sa Davao, isa lang ang pwede nating ma-arrive into conclusion. Eh mukhang wala talaga silang pinagbigyan ng mga tao at mukhang ito ay ginawa lang for liquidation purposes yung pera na baga ginamit, hindi na gamit talaga. Imposible!
3: Ang pamahayag ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong. Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musulod gitak na kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. Mga higala, aniya atong balita karong rasa. Gibutiyag sa National Commission of Senior Citizen kun SCSC 10 nga magpadayon ang ilang pag-ila sa kontribusyon sa mga katigwangan sa atong komunidad. Kini pinaagi sa matagtuig nga Elderly Filipino Week Celebration, matod ni NCSC 10 spokesperson Ginger Pialogo nga kabahin usab kini sa ilang kaakuhan sa paghatag og proteksyon sa mga senior citizen.
3: For this 2026, no, ang theme is na anatay theme, bag-o lang gid ni siya na-approve, nakatatandang Pilipino, may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. So as always, we recognize ang inyuhang contribution, dili na sa edad, no? Continuous paghihapon ang inyong pwede matabang, ang inyong importance sa atong community, ang inyong katungod. That's why we are accepting, we receive, and we address concerns kung nakabahi na ni sa violation sa rights sa atong mga senior citizen.
2: Ang pamahayag ni Maria Ginger Pialogo, spokesperson sa NCSC 10, samtang gipahimangnuan ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson sa AFP for the West Philippine Sea, nga kinahanglang professional ang lihok sa dagat ug musunod sa protocols ug musubay sa international law. Matod ni Trinidad nga dili luwas ug dili professional nga lakang posibleng moresulta sa disgrasya ug mabutang sa alanganin sa mga tripulante.
4: To prevent any untoward loss of life at sea, all our actions by any nation, any seafaring nation, will have to be professional, will have to be within the bounds of established protocols, such as the rules of the road, coal regs, and other established protocols, and backed up by international law.
2: Ang pamahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson sa AFP for the West Philippine Sea. Hisayran nga wala pa'y tubag ang China sa ginapabayaran nga damit sa Pilipinas nga may kalabutan sa insidente sa Ayungin Shoal ni atong July 17, 2024, diin adunay usa ka Navy personnel nga naputlan og tudlo sa pangharas sa Chinese Coast Guard kamulo ang rotational og resupply mission sa BRP Sierra Madre. Inyong nabati ang Magnum News Alert at ang iandugang mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.
5: Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience, your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch because they are too near.

0: Maimbuntag sa tanan nato mga suki ng tigpiminaw ni Naimaong Istasyon. Kininausab si Father June Rivaila o sa Kapari sa Society of the Divine Word o SVD mupaambit nining hamubong pamalandong. Sa dihang namatay si Lazaro, si Marta miduol kang Jesus dili uban sa kasuko kundi dili uban sa pagsalig. Bisan puno sa kasakit, miingon siya, "Nagtuo ako nga ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios." Ang kinabuhi, usahay puno sa mga higayon nga dili nato masabtan ang plano sa Ginoo. Apan sama kang Marta, gitawag kita sa pagpadayon sa pagtuo bisan sa taliwala, sa kasakit o paghulat. Ang panumduman ni Marta, Maria ug Lazaro nagpahinumdum kanato ngang tinuod nga panaghinigalaay uban nga Kristo makita sa pag-alagad sama kang Marta, pagpaminaw sama kang Maria o pagsalig sama ni Lazaro nga gitawag pag-usab ngadto sa kinabuhi.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Inalaman nga adlaw sa ato tanan. Welcome to dili sa atong programa Buntag na Pilipinas. Merkules, 12 ang pizza. Ulan may gala, Agosto 2026. Sa tanan na ito, mga nanikisi kay Kron. Good morning! Kamusta man ang atong kinabuhi niya? Ginawa pag-apunta? Okay pa bang kag-apunta, mga higala, mga maninay? Hala, kama sa muntanan, wad-wad na mo diha. Good morning! Good morning! Welcome to the Maygala sa ito ang programa ng Buntag na Pilipinas. Sinaot na magnanamos mayo ang panglawas. Sabi na ito mga nanikaisikit ang higalang igsoon ka ron ha. Kumusta man mga maninay, mga maninoy? Kumusta man ang inyong mapanikaisikit niya ha? Wadwad gapunta sa tanan na itong mga nakakaroon na ni kay Sikay nini may galang sayo sa Cabo Dragon. Alam, mayong buntag sa atong danan. Sa atong mga suki abroad, ha? Kumusta man ang atong abroad? Naghana na ni kwarta mga abroad, oy. Dako na kayong natigom, panguli na mo, dako na may tawag natigom.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kayod kalabaw daw, Japon, bahalag na ta sa abroad, kayod kalabaw daw, Japon. Sige lang. Kung saan, pag kayod sa kalabaw, labi na akong kamulong daro. Nagyod na. Di ba? Anak yun na may gala. Kayod kalabaw, gina permanente. Anak yun na. Dito maglangay may gala sa itong paraguman sa itong programa. Karong buntang ka magtamag na mga dagong uluan sa mga balita. May gala, balita, magkaisyon, balitang lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Uluan sa itong mga balitang lokal ni may galang sayo sa Kabuntagon. Gigon sa may gala sa itong mga balitang lokal. Balitang lokal tagi ko, usa ka lalaki na palgag patay sulod sa iyang kwarto di Asuntri, barangay Patag, di atong syudad. Samtang giingon sa may galang ang katong nalumo sa suba, magigsoon di Asbayanga. Di atong milabayang adlaw, labing adlaw, Domingo, na palga na magigsoon sa kabula, nga wanay kinabuhi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa tunog ang mga balita, 10 million pesos damage, suman masunog may galang warehouse di may Agura Lapasan, kagahapong adlawa. Samtang giingon sa magigsoon nga tag 10 mil pesos. Nadawat insigida may gala sa mga voluntaryo magigsoon nga naguba sa ilang mismong balay. Matod pa nagadawat may gala og 100,000 pesos. Sa usa ka kapamilya magigsoon nga mihimos voluntaryo sa pagdimuli sa ilang panimalay di Asburok City, Aperpeto, kagapong at lawa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa ito mga balita, balitang nasyonal, giingon magigsoon, basura! Dito sa kauluhan, matod pa magigsoon ni MMDA nga atong retired general nga si Tore. Magtulungan tayo! Magtulungan! Dahil sa basura, nagbaha, agagay! Tungodigid sa basura, ha? Pero kabalo, mong kanta, may galan ni Maruas nga, nakatulog ka na ba sa gitna ng kalsada? Ha? Agkay, kuyaw ka ito, may gala ba? Unsa kay minsay ka ito, magigsoon. Diba? Manibilyar rito. Oo, katukang manibilyar kang kinibang Maruas. Nahiman tong iya kay buinom at tubig gamit ang plato. Na si Maruas, si manibilyar. Diba? So, matod pa niya, may gala nga. Nakatulog ka na ba sa gitna ng kalsada? Kumain ka na ba? Sa gitna ng basura? Agagay.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas.
2: Grabing basura, may galamon ang giingon magigsoon nga naunsa na maning kinibang Manila. Ah, gitapunugan magbasura. Grabing nga basura magigsoon, waagid may gala. Ang tao mga sukitik mo na, waagid disiplina sa kaugalingon. Diba? Kung nalay disiplina bitaw gid sa kaugalingon, way basura makita. Grabe kay nga basura magigsoon. Oo, di ba? Grabe kay nga basura. So, dapat yun nga kinibang naagit tayo disiplina. Di kay bisag asal lang mag-itsa-itsa, mag-ilag basura. O niya lang may tao, lusog yung basura. Ligo yung basura. Pastilan pa ita. O, karoon sa itong mga balita, balitang international, linog dito may galas, Colombia. 200 may galas katao magigsoon ng patay.
1: Magnum, sos. Buntag na Pilipinas.
2: Grabe gid mga galang linog mga igsoon in town sa ila dito, di ba? Grabe kay ang linog. Makaingon kita may galag, grabe ka power nga linog Japon. Ah, kusog-kusog Japon nga linog in town nilang na experience nga dito sa Colombia. Samtang sa ato mga balita may galag karo nga buntaga balita ta balita balitang sports. Ah, sa atong balitang sports karo nga buntaga. Igon sa mga igsoon nga San Miguel Bermen. Padayon magigsoon ang kagirod may gala sa ilang team human sa previous ganula. Midaog magigsoon sila Contras Macau 1-3-1 Batok 79. Bato na kong uluan sa mga balita karabutaga bala sa naguban sa itong programa Magdono Center sa ta. Nga na kong uluan sa mga balita sa itong magala sa Magdono Center at magala sa iyo sa kabutagon. Standby sa ulakway sa palibot sa gawas Magnum Hunter Jane Luna. Ang ato may galandagan sa panahon karatotawad may gala sa gawas. Ala sa wala pa ng mata niya, mata na mo niya, kaya buntang na kama sa mutanan niya, kaya buntang na ha. Wadwad na mo, kaya buntang na, katuwa pa'y kwarta, sige. Banat na mo, kaya buntang na. Baya ito sa ito, may gala sa mga nagkunguluan sa mga balita, may gala karon sa Magdono Center. Ato na wanton, may gala si Magdo, Hunter Alila Corin. Ikan may gala sa Magdono Center, karon buntang ka. Sa balita ako, sir, vision na si Magdo, Hunter Aileen Acurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Magdang proceed, niya na itong mga dagkong mga balita, ilabi na sa mga national, international og sports, o kuban pa mga isgutanan na karong panahon na. Sa itong Magnum National, may ato atangan Magnum proceed, kiningi kabutiag nga ang impeachment court, wala matod pa nakitang problema. Sa wapagtunga sa Senator Judge o ubang Senator Judge, sa 14 nga adlaw nga impeachment trial kagahapon, kaya human 18 lang ka mga senador ang nakatunga kagahapon sa hearing. Kaya mag-officid, kulang naman git sila si Senador Bato de la Rosa, panahin pang nagtago-tago, nasa prisohan si Senador Rodante Marcoleta, Senador Jingo Estrada, samtang si Senador Lawrence Garroto po sa Gawas Nasod. Absent po si Senator Alan Peter Cayetano, Magnum First Seed kagahapon. Samtang dugang Magnum National House Majority Leader Andrew Marcos na maayag nga ang institutional amendments o adjustments sa proposed 7.2 trillion pesos national budget alas sa 2027 kabahin sa jurisdiction sa Kongreso. Apang giklaro sa kongresista nga magdepende kini sa constitutional power sa magbabalaod kung unsaon kini pagsuta o dili mapaingon sa questionableng mga proyekto. Kay gikabalakan magod nila Magnum First Aid nga kaning dakong budget kay dakong magigpahat po mapaingon sa flood control fund. Kaya gibalik Manila Magnum First Aid, kailan gikinahanglan daw karong panahon na kaya nakita nila nga grabe po kayo pagbaha dito sa Metro Manila yun. So muna nga, usan siya sa mga gisgutan po nila o gituki yun kining 7.2 trillion pesos national budget o lakit na niini ang flood control budget. Samtang Department of Budget and Management, Acting Secretary Kim De Leon, may pasabot na akong parte sa pagsaka sa 2027 national budget igahin sa mandatory obligations kung katong mga kinahanglang bayro nun. Lakip na niini ang mas taas na national tax allotments sa mga LGU, salary adjustment, civilian government employees, military o uniform personnel. Una niini mo abot sa 7.2 trillion pesos ang ginisong budget alang sa sunod tuig. Sa itong Magnum International, mga dagkong balita sa international, Minister for Emergency Management and Climate Readiness Canada nasubo sa giatubang ang sitwasyon karon sa ilang nasod tungod na sa grabe sa gid kay nga wildfire kung ang ubang mga nasod sa kalibutan nagasanatig mga pagbaha labi na diri sa Pilipinas dito ko sa ila po dito mag-proceed kanipong wildfire. Samtang aftershocks, patay na sinatihan sa katawan sa Colombia, human sa magnitude 7.4 na linog, nga mikalas na sa kapig 200 ka kinabuhi karong panahuna. Sa ato pong isgutanan sa Magnum Sports, mga nagkumbalita sa paugnat sa kusog, Pinay Tennis Star Alex Iyala, musulod sa Cincinnati Open, is 17th seed nga maghatag niya kay gayunan sa WTA 1000 tournament sa di pa ang US Open. Una ni gipagawa sa WTA ang listahan din lakip sa makadula sa Cincinnati Open, sila world number 1 arena sa Balincang, nga mga top seed, gisundan nila Elina Rybakina, nga napildi na ni kani adto ni Alex Iyala, Jessica Pigola, napildi gihapon sa WTA 500 Kokov. Iyan na gihapon yung nakaatbang mag-proceed o kani si Mira Adriva. Samtang didugang madag kong balita sa sports, Pinoy weightlifter Albert Ayan de los Santos nakaangkon og tulo ka mga gold medal sa men's 70 kilogram junior category sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Dugang dungog ilabi na sa natad sa weightlifting alang sa Pilipinas. Muka na mga dagkong balita mag-proceed nga ang atong atangan sa programa din sa musulod mga programa sa Magnum Radio gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Acurin sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Aileen Acurin gikan may gala sa Magnum News Center. Lupad sa ta Magnum Hunter Jane Luna, kumusta bang atong gawas karon palibot sa gawas? Liliyon sa nato may gala, maayo bang dagan sa panahon? Diyon tama kila Magnum Hunter 24, kawas naman nga ito pagulagway sa palibot sa gawas. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Alam sa atong inatong pagulagway, karong atag na ang Magnum First Aid, walay ano yan nagkabalakan kung isgutan ang atong panahon, ilabi na nga wala mong putay na observeran na pagpanaluti. Po nga sitwasyon na niining atak na kung isutan po ng mga bito ninosid po kayo itong na-observeran magduma first seed pero so kay kagabi wala kita nakasirati sa mga pag-ulan-ulan o ka itong kadalanan pero tingin po kumpiyansahan na ito pangyamanos sa mga motorista naiga po sila po nga pagpadagan taliwala nga dili danlog no ang ito po nga dalan tungkol po lagi kayo doon naging po mga disgrasya ito po nga na-observeran din na sa maya lapasara doon naging po yado ka mga motorista nagbangga magduba first aid tugot po lagi kaya nagsurod po sila sa ilaha pong atalan niya posible maya NV pass dire ngit-ngit yung portion diyan na sila nagsapon magduba first aid po lagi kaya ngit-ngit kaya dala no wala nila na banta na ang ilaha po lugar nga distance siya hinoon wala yung angayang kabalak at tugot po lagi kaya mayroon po ng ilaha po nga pagpadagan magduba first aid dala yung mga sama ginagmay magduba first aid no pero dili kita itong grabe makaingon tanga grabe ng injury na lugar nga naangkot. Samtang gi-rescue naman po sila magduba first aid noon. Yung kuyusgutan po, nang pipila po kay mga dalan din sa syudad. Wala man po no, yung ngayon nagkabalakan gawas na po sa negasya. Ito nakita din na sa mga NV pass. May mga ga-air-sisyo na po karoon magduba first aid doon. Alam na sa mga highway. Yung kuyusgutan po din sa Bunibad. Doon na nagyan po sa iyo po kayo mga madilikyat. Gali, luwas na po doon magduba first aid. Doon naman po yung mga CQ po noong 24 oras po. Nakatutok din na. Ito po nga kapulisan, ikan sa police station 5 puntod. Station na po sila din ako sa area, labi na nga daghan po ng mga tao, magdadalikyat din ako mismo sa Boulevard. Dito considering po karoon magduba first aid nga, gipahugtan din nila, ilapong monitoring sa mga palibot. This visibility, ilahag yung gipahugtan din karoon magduba first aid, no? Labi na sa mga daghang tao ng mga lugar, sa sama lugar sa Boulevard. Ang bisan man sa National Highway, makita na ito yung lahat pong mga patrol magduba first aid. Sa gabi, gahimo man sila ang mga checkpoint, pero pag-abot sa buntag, police of visibility langit po doon ang ilaha po nga ginahimo. Ano sa bakungan po ng mga kamen, na nga naapatan ako sa pagsaulog po sa Higal Art Festival, dari sa Shidaz, Cagayan, Di Oro. Sa buntag na Pilipinas, kinisi Magnum 24, Jean Luna, sa may taong serbusyo, Magbradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jean Luna. Dinis atong magala sa atong pag-asa. Importante ka magala ang atong dagan sa panahon, mga sukit ikaw minaw. Atong lokal kabuotan sa pag-asa, may pinaka-kinibang importante. Dinis atong magala sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Justin Navarro, good morning.
4: Mayong buntag sa'yo, mayong buntag sa itong mga susingitig paminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong gimonitoring tropical depression gawas sa itong Philippine Area of Responsibility as of Las Tres sa buntag, ang iyahang lokasyon kay nasa 1,990 km east of extreme northern Luzon. Asya lakas ng hangin niya moabot sa 55 km per hour o pagburos niya moabot sa 70 km per hour. Gapadayin siya nga naglihok padulong sa east-northeastward nga direksyon sa tulin nga 30 km per hour. Diri sa Mindanao, wala man siyang epekto diri sa atog. Ang localized thunderstorm ang nagpadayin kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao. Karong adlaw ha, ang tibuok dapit sa Mindanao kay makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan na naitsyansa ng mga pagulan kilatog pagpanalugdog labi na sa hapon o sa gabi tungod sa localized thunderstorms. Posible kay hapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Sa tong hangin naman kay hinaingat to sa kasarangan ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpangan direksyon o ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw nagra-range ng 26 to 35 degrees Celsius. So, kung atong adlaw, musubang unyang alas 5.34 sa buntag o musalop ng alas 5.59 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4.29 sa buntag. Mauni atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Inabati magalang itong Pag-asa. Pag-asa Weather Forecaster. Lupad sa itong Bulyana sa itong mga report. Unaon sa itong magalang Bulyana sa itong report. Unaon sa itong Magnum Hunter 34, Magnum Hunter Jin Luna. Kaya na kunoy gold seller na biktima sa ugdulag milyon kuno peso sa iyang kliyente. Sos, ginuho ko pastilan. Kumpiyansa na giyan yung mga ingunani, may galang nga manigosyo kay nagida pinamaninti mga igso nang itawag may galang nga ilad. Bitik sa nato report, Magnum Hunter 34. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Diri gamo, gusto ka gold jewelry owner. Human nga, nailad matod pa siya no, sa online Magnum Affiliate. Nini po nga, dulian milyonan pesos. Iya nga napadala ni inilugang usa ka scammer matud pa gali magdum face do bakita so nga magdum live karon ang mga nakuha sa iya nga mga gold necklace pero siya magdum face do kontra
2: gold
3: siya oh gold gidi siya magdum face
2: kani
3: siya ga pamaligya gidi siya o gold din sa siyudad kagayan di oro
2: magdum face ako niyo
3: bagay sa imo naunahan man ka sa scammer magdum face dili na niwa na mapalit kay nauna na man ka sa scammer. Naka bracelet dili kaning gold chain bitaw mahal diya kay ni magduma free seed no? Sa mga 50,000.
2: Uy, hino you know,
3: mahal kay sayo mahal gidang kining mga book up naman gud ni grano magduma free seed bakita bira to dire division ni peace ang mga gold do na matud pa sa 900,000 ning kapin ang iyaha nga na invest ani magduma free seed kay nag message matud pa ang usa matud pa ka Ria Duterte to kaniya gamit sa Viber ani magduma free seed no og ingnan siya nga magpa-order matud pa siya ni ani nga necklace nga nay heart nya ida yung bracelet di man ta kabalos tawag ani kay
2: ano, pendant ba pendant
3: kabalo ani magduma free seed pero bracelet ya kini da yung gold chain pag sagol siya pag lalaki pang babae magduma free seed kay kaning gold chain na para man sa mga lalaki kasagara gid ginapalit makita nimo di magduma free seed ga ang naisgutan pud ng mga jewelry po diya. Legit gindi siya doon. Kaya dagat kinag-comment kaniya magduma free seed. Sayang kayo ang ihapong investment. Mga nakapalit sa ihapit ang magduma free seed. Ga. Tinuhod gin matod pa. Gold gin ang ihapong baligya. Kay na may nag-cushion ga. Gusin piki na mo nang wanak ka bayri kay cash on delivery magduma free seed. Ihapong gihi mo. Kanabit ang ipadala ni mo una. Ayan ang kabayaran sa buyer.
2: Okay, gayo.
3: Pero wala naman noon po na, dingit okay mag-visit kayo, wala naman ginoon po siya pa rin, napadala niya ang item.
2: Ay,
3: mawde. Ang kining naisigutan niya item, wala kayo nabalik siya, bisige, ina na lang kung tayo mag-visit kayo, wala mong kukwarta mam, ibalik na lang na ako. Agad ba diba first aid doon, nakuha agad ba ito pa, nini po nga Ria Duterte. Naisigutan po ng mga gold jewelry, si Kabucho po diba first aid, ga naisigutan po ng babae, naani siya mga Viber, mga si cash account, dito lang gisusi, mag-first aid. Kung magpadala mga piso, makita man mo ng mga initials sa first aid.
2: Hmm.
3: Ba dito, na-observaran niya nga, Rio Duterte, ang pangalan nga gidalaan ni inipong naisgutan po nga babae, pero lagi, di po at papiho po do, kung ang dagway po dati sa Facebook, kung diba first aid, kiba okay di, kasi garabi sa mga scammer, manggamit kini sila dagway niya, mahatlok po, tag-iya, gold seller, nga i-post, kaya basi niyag mabaslan siya mag-ma-first, iba masumbalik siya, dili man na ako, basi niyag, akong dagway ang igamit sa mag-first, iya, iya, po rin i-post niya, kini siya, scammer ni siya, kaya kasi karagi sa mga scammer, dili gina sila magamit sila po mga dagway, pero kanina mga items mag-ma-first, wala na kini siya ang posisyon na, mga puso na kini nga na, padala po rito mag-ma-first do sa location po ni ini po nga Ria Duterte. O gagali mag-ma-first aid, tugod po si ihapo nga kasubo, nagpag-uwas ko siya no, sa ihapo lugar nga dalain po, da, pagka-disbaya po diya sa social media, yung i-post ang full name ni ini pong naiskutan po nga si Ria, o ang work ni ini pong nga nakuha po diya mag-ma-first aid. Nasa conversation ni ini mag-ma-first aid no, di niya gibutsak, na gusto mo order ni ini po nga si Ria, pero dapat cash on delivery kasi po diba first aid. Dili siya gusubutan na gana bitaw nga bayad, bitaw daan, kay mahatlok patut pa siya mascam. Apan, siya di ay ang mangilad po diba first aid. So, usad ay ni siya pong estrategiya para kining mga tag-iya lugar magdang first aid or kaning mga seller. Kaya yaha po nga madani, ilabi na nga dinagko, raba magdama first aid ang iya pong order. Worth a million din ni magdama first aid ang iya pong nga na-order nga gold, put magdama first aid, gadeklays o bracelet. Pa, tungkol po lagi kayo, nagsalig man po noon ni magdama first aid, kining tag-iya, kay lagi babae ang nag-order. Po din sa rason magdama first aid o kay babae ang nag-order, niya naapoy ulagway, niya naapoy sa po nga contact info. Kaya po nga giuyunan magdama first aid ang COD, kaya pag COD mo kung magdama first aid, naman po'y chance nga dili po yung kamaska magdama first aid o labi na kung pag-abot bitaw dito sa item. Ang paninglan, biya dayon ka na sa delivery rider, bayad, ayan na silang mulakaw. So, wag yun yung nasabti magdama first aid, gaunsa man yun ang nahitabo, nga nung wala man yun ako po sa delivery rider magdama first aid o ang maupon niya kwarta. Nga nung po lagi magdama first aid, gaya po hindi man nga musend po siya sa GCash. Nagmita na kami ng first aid ngayon, alibay lugar siya nga nalimtan. Panihini po nga tag-iya, nga pwede man nga sa GCash na lang po niya ipadala. Sa tigi-tigi, kaya lagi, milyon na po niya magdang first aid, narabay limit no ang GCash. Pwede ka daw, itigi-tigi niya magdaba first aid. Apa, nakurap naman noon siya. Kaysa iya ang pag-message balik, wala naman gid noon po no, nagpa-team out. Naisgutan po nga. Scammer kay paldo na besa magdang first aid, grabe ka dagad agya ang nakuha po ng mga golden necklace o bracelet ito po sa isgutan nga kini lugar nga tag-iya ni ini po nga CDO Jewelry by GL o maon yang iya ka lugar nga pangalan magdama first aid daw siya po nga store ingon nga taud-taud naman siya gababalik
2: asa man itong guwan asa taga-asa man ito yung napahatdan.
3: Wala na gibut siya diri magdaba first aid kung taga-asa
2: ba
3: si
2: to,
3: Ria Duterte.
2: Sibu ba to? Asa ba ka itong destinasyon nga
3: nakatod? Iinom lang nga din kay around Mindanao.
2: Mindanao ra. Posible na rin nga bos Dabao ba ka? Ano ba ka?
3: Around Mindanao lang nga ang gibutang magdaba first aid niya. Kilib yung apelido magdaba first aid. Usa po siya ang gisaligan. Kaya lagi, Duterte yung magdaba first aid. Daga ni Tigrason po dahil
2: tagiya. Hindi man tanan pariyos. Itong apelido ko namo gyapon. Nga dahang kay Surambaw gyapon. Ang apelido na ko. Dahang kay mga Surambaw. Dahang kay mga
3: kuring mga utok. Mahulagi na magdaba first aid kay napoy diligid tarong. Marabi ito, dahag kayo ka nang muhiwi. Itawag yung magdaba first aid. Bisa tulid mong tanan. So, gali magdaba first aid. Labad ya, gali, pero kani mong good magdaba first aid, tagiya, unang-una, nagsalig siya tugod kay babae ang nag-order. Ngayon, kaduwa po magdaba first aid, ilado ang apelyido ni
2: Ine. Sobrang lagi siya kasalig.
3: Salig at magdaba first aid, kaya kung ba matutpan niya ang ginabaligyaan, si Udi po na ginahin mong magdaba first aid. No, bisan kita, nakatesting niya po na ng si Udi. Kunya, gold ang baligya ang magdaba first aid. Pero, buya, galit siya to po doon magdaba first aid doon. Mga kailan na po na itong mga kapalitan. Nya yeah, kini siya magdaba first aid, taw-taw na po di siya, nga ka pamaligya po dali sa siyudag sa Dendi Oro o mga gold niya, galig, kabusyag na niya, nga barato na gitkayo ang niya pong baligya, compare po sa mga pawn shop, mahal mo ginaw sa mga pawn shop magdaba first aid, pero saya, mas matod pa ang presyon hini, mahal lang siya magdaba first aid, paminahon, maabot siya ang milyon, tungod kay mga bugat naman po di siya, grano po nga mga klase sa gold, kita mo po ni mo di mga first aid nga, pero ting baga, kay kung nipis mo di mong gold, magdama first aid, syempre, ubos ka lang iha po nga grams po ni ini, pero sama lugar ni ini nga mga baga, kay mga chain, mahal di siya magdiba first aid. Hanto din panahon na magdiba first aid, wala pag yung dailhan o atinood nga identity ni ini pong Rhea Duterte. Muna ang yahap po nga, ngayon pag itabang magdiba first aid, ngayon panawagan, kung kisa may nakailan ni ini or mga naskama ni magdiba first aid, no, makikilayon, gilayon po sa mga kapulisan, magay na usap itaw ilang person ng mga first aid o ilang kining mariklamo, mailhan ang identity ni ini pong Rhea Duterte. Duterte ang pangalan magdiba first aid, no, nga taw-taw na batod pa ang agapangilad gisulahing mga individual, pero huwagin niya na background check. Bulagi sa sobra pong salik magdiba first aid niya, usap po ni Nos, panawagas ng kapulisan, tupod sa to po nga mga kani mga gapamaligya magduma first aid uga gold kay dili naman ingon nga mga ang mga customer bitaw ang nakabiktima kundi lakip na pud sila magduma first aid labi na risky kayo ang COD of payment, no, alang pud sa mga seller kay posible na dili gid kabalik ang ilang item ingon man pud ang ilang pong apuhunan pa pananglitan pud, no, nga adto na gyud mohimo gid binuang pud sila pong negosyo tang sa mga kliyente pud magduma first aid mga customer siguruhon gyud nila, no, nga sila pud mismo dili pud sila mailad pud sa mga seller kay tuni agi atong balita magduma first aid kay mga customer na ilad ni ini mga pick nga jewelry niya kini nagtarong og hatag magduma first aid sa tinuod gyud nga mga gold siya naman pud na scam so mubaliktad gyud sa ang kalibutan magduma first aid kay tuyok ra gyud ayo first aid kay diha kita gyud pud, no, dili ra gyud ingon pod nga mga customer yung nakailad kundi laki pod ang mga seller nunot ni ini ang CDO jewelry ni GL nawagan pod no nga unta nga matutula ang identity ni ini pong isgutan pod nga individual aron mabalik ang iha pong dulaan milyon pesos pod magduba first aid bisag katong mga gold lang gyud niya mabalik gipost pod niya sa online magduba first aid do para kung katong mabalik yan bitaw around the Mindanao gituan pod niya nga taga Cagayan ra makaning isgutan pod nga tao magduba first aid nga nagpaluyo pod sa mao pod nga scam so kali no yang panawagan nga palitan sila ni ini pong nga gold chain ug naapoy kani nga lock pendant ug ingon pod kani nga ay place nga na I love NYC oh unta no nga gilayon pod nga mo report nadto tugot pod lagi kini mga kinawa pagdung first aid nga mahulog ang kinawa tugot pod lagi kay wa kini na viral customer nga mihimo sa pag-order nga to kaniya. Butag na Pilipinas, kini si Magnum 124, Jane Luna, sa bitaw, serbisyo, magbrasyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Sus, ginugo pa sila ka, kuan mig, risky ka nga negosyo ang inani may gala, kanibitong COD, COD. Okay, makatulong kang inani karon may gala nga, grabe ka marama. Diba? Grabe ka marama, mag-exo niya, grabe sad mo diskartisad. Kaya na magay makamao diya sa social media gyud may galang nga kuyaw gyud kay mga istorya. Aka na si kwan ako nang uyuan. Aka na si ako nang kresponsyal ako nang uyuan na. Ikso na sa akong mama. Asos. Na gyud daghan maigid mo bulatik may gala diya sa social media. Na ikaw sempre tuo-tuo dai ka nga ay iya man ni parehas man sa apelyido gud ni konsyalo. Ayaw gyud siguro nang uyuan. Iksoon gyud siguro na sa iyang papa or baka or iyang mama. Inana may gala ang social media dali na kakailaron magigsoon. Diba? Oo, oh, dali ka kabut-buta na kang istorya. Wala na, tuo na din kami gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Astilan pa ita, dolor tabang mga langit. Ang saan na doon ipag-trace ka ron may gala katong hatdan. Diba? Paldugid siya ato mga igsoon. Grabe ka paldugid siya. Sobra pa kapaldo may gala ang nasampit ka suspitsado. Lupad sa tamag naman, taraan si Alessandro. Kamatod pa, duha ko no may gala ka motorsiklo. Ipangkawat na skugban. O Carmen, astilan ginoo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Idagap sa kwarpo karang sa kapulisan ang duha ka mga individual ang mangkinisra na nga biktima sa mga kawatan uga motorosiklo din sa may barangay Carmen uga barangay Kugmaring atong nasyonal. Subay sa report niya itong nahuktan ni kininga si Mrs. Ma ako na kining tag-iya nga si Miss Melanie, may mga matutpa sa pagparada sa lang motorsiklo magduma first aid. Diya na po sila po nga Pinoy Ana na diya nga kini, gabiin na po lagi, wala po pagagamita. So, kumpiyansa na lang po na sila, nga nang iparada nila po nga motorsiklo, nga kining color na pula, nga rider magduma first aid, o ganun ay combination po nga itong diin na gibutyag, nga ang maong kining motorsiklo, na pag siya guba, dapit siya ang headlight, doon nagupot kini siya sa plate number. Nga 7315 KB iingon nga kaning naisgutan nga unit importante gid kayo kay gibutyag amo kining gamiton pud lang magduma first aid panahon nga mo adto ga trabaho aron di na pud maghimo pa sa pagcommute dihang nasayra nila ang mao nga panghitabo na ang tanan magduma first aid kay dihang sila nakamata na pud no sila pud nga Pinoy anan ay pamangpud lang na matikdan magduma first aid nga wala na ang presensya
5: sa Raider 110 Suzuki Red nga kaning motorsiklo ug kini lagi panikamutan nga mapangita ug sa ilaha pong nga pagsuway pud mga motorsiklo basi na do kuno gisimog lang na alas tungod wa gyud pud intan pud sila nakita ang motorsiklo sa nahisgitan pud nga ilaha pong gawa sa lang pinoy anan particular na dinha sa Zone 9 barangay Kugman ning atong nga syudad gibutiag nga karon na nagpadayo ng ilaha pong pagpangita nini nga maong nga unit pinaagi pud sa pagpakitabang sa tungka police station tan Kugman tungod lagi kay kini pud magdumapasid nga maong nga motorsiklo nang pabilin pagihapon nga tanghaga alang sa kanila alang kanila kung kinsa ang nakahimo pud magdumapasid sa pagdaginot dini kay kung ibase do kuno sa kaniya feature pud nini pong nga maong unit halata na gyud pud daw pud magdumapasid nga karantara na gyud pud itasaas sa pud nga panahon nga ilaha pud din pong nga napahimuslan apan gikuha gyapon pud ni sa kawatan. So karon tan po nga mga biktima intan po nga nanag-iyan ini particular na si Mama Melanie Kilat nagahimo karon sa paghangis publiko nga if ever makitaan ang maong unit nga subli nagakubot sa plate number 7315 KV pabalihog po siya po magnumapasino nga makontak unta ang iha po nga numero nga 0951-454-3882 0951-454-3882 baka i-report din sa police station 10 Kugman aron mahihatagan kini sa tukma nga action. Sa amdang sasama din po sa Sumaya police station na Fort Carmen aduna po mihimo sa pagpatala ihapon kay lagi sasama magdumapasid no ikawata sa pong motorsiklo o sa iyapang po ni kababae. Kining maong nga biktima mulupyo din sa Mailaya barangay Carmen ng atong syudad ang gikawat sa pamailan ng suspitado o sa Camino 125 ng motorsiklo nga doon plate number ng K151CA. Iingon nga kining nahisgitan ng motorsiklo sinariya kung po dahil sila pong ni malay po magdumapasido gibutyag nga kining nga maong nga unit gamit-gamit pa nila sa nahisgitan po nga kaning babae po mga numapasin hugas sa iya po nga mangod apan lagi kaya ting katulog naman so di ba po mahimo po mga numapasin nga idulog po lang motorsiklo so nakaparada kini kung asa po nila na andam nga ibutang ang mga po nga unit apan nawa damha nga diha nga sila po ng mata diha na doon nila na siren nga waan na nakaparada ang nahisit ang motorsiklo nga usaka may 125 nga doon color combination nga itom nga gray yan doon na po rin po mga markings niya po magdumapas din or mga stickers nga naka-attach kinagbay. So, gibot yan sa nahisit ang biktima nga wapoy mga nakapatikod po dumapas din kung kinsa ang mihimo sa pagdala sa mga po nga unit po hinundan nga sila po dahil silang bahin. Naglisod din po sila sa pagpanudlo kung kinsa o pag-identify kung kinsa ang mihimo sa pagpadagan nini pong mga motorsiklo. Misan pa man nga nakalak, kaya nahimo ang mayapon sa pag-maneuver po sa kawatan magdumapas din nga mabiyahi kinik. Ayo sa ilaha po nga pinayanan sa pagkakaroon nag-hangyo ang gilintan po ang kanil po nga pamilya nga Lauron nga unta ang ilahang motorsiklo mabalik sa ila sa daling panahon nga ug nang hangyo po siya sa publiko nga kumplitan aduna po yung mga impormasyon kung asa karon ang ilahang Mio 125 nga dunay plaka nga K151CI nga i-report sa itong mga otoridad din sa PS4 o baka sa pinakaduhan nga police station o sa ilaha po din po sa cellphone number nga 0936-526-129-0936-526-129-69 Uga, ganiman magkumapasin no tungod lagi nini pong maupangita po digil po at malimot nga ang nagiskitang nga mga iyan nini pong mga motorsiklo naghahangyo din sila sa kaluoy po din tayo nini pong nahiskitang mga kawatan kaya lagi silang bahin po magkumapasin no nga unta dili po sila mga baan ang maupo mga kawatan kung sila muhimo po na sa pag-turn over din po dahil sa ilaha po din pong magibutang sa mga ikawat na mga butang sama nilang sama na lamang nini po nga mga motorsiklo kaya lagi naghangyo sila magdumapasin no nga unta makaluyan po nga kaniya makahinuklog ang nahisitan po nga kawatan sa ilaha po nga nabuhat gani matod pa ni Ma'am Caroline nga kaning pahangyo na nung ko na siya sa Ginoo karon nga unta kani po nahisit ang mga kawatan no makahuna-huna gid intan po magdumapasin kung dili man unta ang gaba musunod po sa ilaha kay lagi siya po magdumapasin no wagi po ni lagi palagin matod pa nila kiniyagi kuan po di pangayo ang nahisgit ang unit mao po na iya pong mga pamayag nga iya pong giluwatan sa iya po din po mga post ko sa social media di ato pong gichase po magumapasid tungkol lagi kay sa ilang bahin sakit kit kay nga ila po din pong giya kaning nga palit nga iya guan git po nila nga ila po din pong gamit pagit kay po matag-adlaw sa ila pong transportasyon gikawat lamang sa dali sa nahisgitan po nga mga individual nga naghimo no sa pagpamintaha ngadto sa ilahang isig kaingon. Makaratong nangahipos nga balita gikan sa Police Station 4 Carmen o Police Station 9 Kugman kini sa 220 Angel Sado. sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat magdumang tanan siya alasado. Morning pa it may gala no. Mangin sa yun yun ang tao. Labi na og imbis nga hapit na maimpas yung motorsiklo. Kawaton da yun. Kaya talag sa rabid mga igsoon yun. Magkakasta may gala. Labi na og nanabaho ta mga igsoon. Ba? Kayod ta. Nga to mismo ang una-una nga. Kaya hawat na lang ni. Makabayad ta binulan sa motorsiklo. Kaya ang motorsiklo diris kagayan di oro gamit yun kaya na. Number one yun nga transportation may gala sa mga trabante motorsiklo. Oh, nag-iuban gani. Mahingon din nga pre. Ah, duty na ka pre. Angkas ko sa motor pre kay pali ko malangay pre, manakayan pa ko pre, dugay pa kayo, mag-alay pa pre. Oo, na malit ko pre, binti pre. Pangkasa lang ko pre. Unang uban, masigi kag-angkas, magkauna-una ng kanga, mangutang na lang sagat ko, no? Makapod ba siguro ko si binulan siguro, mag ripo lang. Oo, ripo lang. Pwede naman ang ripo, mangigala imong service-servison. Diba? Mangutang lang ko ripo siguro ka motor, yawat na lang na ako'y magamit. Diba? Para di na taman na kayan, kay hassle, yung kaya man na kayan, eh. Namo na magigsod ang uban ripo motor ang ilang utangon kay may na lang mga igala. Di ba? Naay masakay-sakayan nimo pag duty nimo sa kinibang imong pag-adto nimo sa imong trabahoan. Ba na pinakadabis gyud ba igala kayo? No, nga natay masakyan ba? Mao man ay pinapatsada gyud. Nato tagtrabaho, natay masakay-sakayan nato. Ang problema lagi may kana naman puy mga sakay sa panahon nagisab. Mga dawat limpyo ba? Lami kay pang tuktuko na mga angas ba igala, mga dawat limpyo, mga bagag, mga dagway. Ba? Namagi mga tao nga mga baga gyud og dagway may gala manginsayon lang. Kita grabe atong paningkamot dinha sila igula sila mo kuha may gala mo kawat lang. Ba? Mangin sila may gala pag silutan ni mga kawatan oi. Ba? Manginsayon lang mga igsoon. Labi kayo may gala mga baga gyud mga dagway ni mga kawatan oi. Manginsayon lang sa atong hinaguan. Kita grabing hago binayara sa atong motorsiklo. Una kawaton nang dayon sa mga salbahis. Grabe gyud mga bagag dagway gini mga ayo to panggabaan na gyapon ni sila kay diba? Unang panggabaan mo ni uban, panggabaan kay grabe man gamang lampingasan kay mga kamot. Diba? Manginsayon man gid sa atong hinaguan. Gana magiging yung pambunali. Diba? Gana kay pambunalan ba? Pagay mga kaluoy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Lupa dyan tayo magala duga mga balita dito ni Magnum Matter Faith Biles. Batod pa magala siyang report karong buntaga. Babae, gisumbag ko sa iya mismong ugangang lalaki. Mereklamo na. Yan detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Biles.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: May dangop sa Police Station Triagura ang usa ka 28 anyos nga babae. Human matud pa kini gisumbag sa iyang ugangan nga lalaki. Subay pa sa report ang biktima na ila sa alias Jill, 28 anyos ug residente sa Lapas 1, Lapasan ning Dakbayan. Naila ang suspitsado sa alias Ernest na sa saktong edad ug residente usab sa maong lugar. Gibutyag nga kalit lang gisumbag sa ugangang lalaki ang biktima sa naong nga bahin. Hinungdan nga nakaangkon kini og samad ug bunog. Matod pa nga nagsugod ang maong insidente tungod sa akusasyon nga siya ang responsable sa pagpalong sa supply sa tubig. Ang maong kaso, gi-refer na sa Barangay Lapasan para sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Station Triagura para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Biles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Biles. Magnum kiya sa ta kay DPD kag Indi Oro gidasig kuno ang publiko nga gamiton ang stop verify report protocol. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanosa.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
7: Gipayumduman sa DepEd Cagayan de Oro, ang publiko ilabi na ang mga estudyante, ginikanan magtutudlog, motoridad sa eskwelahan, nga responsibilidad sa tibuok komunidad, ang pagmintinara sa luwas ug marinawon nga learning environment. Kabahin sa panawagan ng pag-awhag sa matag membro sa school community, nga may mong upstander o usa nga dili magpasagad sa pagtanaw ug hulga apan mulihok og mga yaw dayon og tabang gikan sa mga kasaligan nga hamtong ug otoridad. Matod sa mga sumbanan seguridad sa eskwelahan, kung makadawat o makakita og mga hulga batok sa eskwelahan, nakip na ang mga shooting joke. Nagipang share online, kinahanglan sundo ng stop, verify o report nga protocol. Una, gihangyong tanan nga mupahunong o gili mag-share o mag-repost sa maong mensahe, bisan pa og tuyo lamang nga pasidanan ng uban, ang pagpakailap sa hulga may mong hinungdan sa kalisang o makasamok sa normal na pagkat-on sa mga estudyante. Ikadawa, kinahanglan nga i-verify o gi-document ang impormasyon. Giawhag ang mga kakita sa hulga nga magkuha og screenshot o gilista ang pangalan sa nagpadala social media platform nga gigamit og oras kung kalat sa dawat ang mensahe. Makatabang kini sa motoridad sa pagsubay sa tinubdan sa hulga. Ikatulo, kinahanglan nga i-report gilayon ang mga impormasyon ngadto sa mga school head, guidance counselor o kasaligang personnel sa eskwelahan. Ang eskwelahan mo ay mo-coordinate sa tukmang mga otoridad aron masusi og matimandayon ang mga insidente. Gipasiog daw usab nga ang paghimo pagpakaylap og hulga bisan pa og giingong binuang lamang seryosong kalapasan tungod sa posibleng epekto niini sa seguridad og kalinaw sa eskwelahan. Ang pagpakaylap usab og bakak nga impormasyon mahimong hinungdan sa kagubot og kalisang mahimong makabaton og disciplinary offense o buhos sa mga lagda sa eskwelahan. Pinaagi matud pa sa usong paggamit sa social media og responsableng pag-report sa mga hulga gidasig ang komunidad nga magtinabangay aron magpadayon ang mga eskwelahan isip luwas malinawon og positibong lugar alang sa pagkat-on. Balita gikan sa DepEd, Cagayan de Oro. Kini si Magdumaan 323 kaya Benenosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
8: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat sa battle report Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Kia Abillanosa. Gikan may kalasas yung lokasyon na karong buntaga. Hoy alas 4:53 na may kalangan itong oras. Alagatawa pa ng mata, mata na muna kaya buntag na kamas na muna na diha mga maninay na to. Wadwad na muna kay buntag na, katawa pa ng mata diha ito mga apo. Hoy pukawan na sa apo kay buntag na, klase na sa karon apo, mata na diha apo kay klase na sa tapo. Yatod na sa ganilula karon apo, mata na diha apo kay yatod ganilula karon. Taon-taon, busa bangon na diha kay buntag na. Magdimensyon sa ta, giingong ekonomiya sa Region 10, hapit na kunong muabot sa rate sa Dabaw. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter 19, Mincho Kabaktulan.
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
9: Gibutyag nga gamay na lamang ang pag-anto sa atong syudad aron nga mapataas ang atong ekonomiya sa rates niini kung ikumpara sa miaging tuig. Kini ang gibutyag ni Director Mayla Fe Carino, ang Vice Chair sa Regional Development Council Region 10 ug Regional Director sa DepDep Region 10. Dugang pa ni Carino nga sa maong gamay nga percentage sa maong rate sa ekonomiya makapareho na nato ang uban nga mga lugar sama sa Davao Region.
10: Pero itandi nako ang atong kagalingon sa Davao. Gamay na lang gid kay kulang no sa ekonomiya ni Davao ug sa ekonomiya ni Region 10 para ma number one na good in terms of economic size ang Region 10.
9: Ang pamahayag ni Mayla Fe Carino, Vice Chairman, Vice Chairperson sa Regional Development Council Region 10 ug sa DepDep Region 10. Kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
8: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan! Gamay-gamay na nangit. Actually, may gala nga itong Region 10, di man yung mabintahan, may gigsoon sa isgutan, ta may gala ekonomiya kay lago man yung ekonomiya, may gala sa ato sa Region 10, mga lungsod karon sa Ginoo ko, Pastilan. Di na matabas-tabas mga lungsod karon nanay mga dagko kay magla mga establishment. Mga negosyante, may gala, buo-buo na sila mga punan, di as mga lungsod. No, kaniadto asos ginugawa.

0: na sila may galay mga matawag lugar na to, may galang kinibang mga dagko mga patigayon, may galang mga negosyante kuban pa nga manulod mga igsoon basta na ganing mga nana mga airport kada mga kalambuan sa usa ka lugar assurable na di ba magsunod-sunod na din na may galang mga negosyo, of course negosyo magina basta maginana may gala na nagidana musulod na din na mga igsoon ng mga negosyo. Sulod na rin magila mga patigayon diya. So, usan na magila mo saka na rin magigsoon ng mulago pag-ayo magilang usa ka lugar. Bukid doon magigsoon, din po sa ato sa Region 10. Diba? Din sa ato sa Kagayan de Oro. Talaw rin mo magila mga nagtugsoy magigsoon mga building niya, daghanan kayo. Diba? Mga negosyo, uban pa. So, igon na mga sukit na kabinaw ang paglago sa ekonomiya. Mabantayan ni mga, uy, na nasa hotel din ito ko do. Uy, nana sa inindot kasi na dining kananan no. Pag ana sa demo speakers, uy. Nana pay kananan dining medyo parat-parat no.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Standby pagbalik ta may galadoga mga balita. Mabati diri sa ato paraguban Matis nagpanundom. Oras na nita tay, alas 4:58 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oras, hatod kanato sa Jugs Commercial.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito buhita ako, awa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
3: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousing nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manun ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, San Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: TJX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: TJX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na

0: mo. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Oras alas 5:02.
2: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik ka magkala sa naguman sa itong programa, karabutaga magkala, buntag na Pilipinas. Balik ka sa itong magkala mga duga, mga report sa mga kauban sa gawas, din magkala sa iyo sa kabutagon. Oy, alas 5:02 na ha. Ato sa natos Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Gene Luna. Kana ako na magkala'y matod pa, lalaki, naglasong sulod sa Panimalay. Siyang sigilingan, gireklamo, kanang guba ko no gamit. Stand by sa dance report ni Magdo Manteranji Alasado. Kaya matod pa ni Magdo Manteranji siyang report karong butaga. Di, matod pa ni Magdo Manter 20. Naago na magigalay. Kinibang online lending. Gireklamos pagpangharas. Na. Six na to report na sa natos Magdo Manter 24. Kaning matod pa lasong. Sa balita og servisyo na si Magdo Manter 24. Magdo Manter Jane. Ay, sa may gala. Plaster lang ang taod, Bang Gigson. Kaya ito sa may galang i-plaster ang linya. Kaya wak pa naka-plaster, Bang Gigson, si Magnum Hunter 24. At ito sa luparan ka ng taod, Bang Gigson. May dito sa tani, Magnum Hunter Faith Villas. O gato mga kauban, naka-plaster lang si Magnum Hunter 24 at itong luparan sa... Sa balita ako, servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
4: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Gireklamo karon sa kapulisan ang usa ka Reynaldo humang giingon nga kalitot pa kini ni sulod sa Panimalay siya nga silingan dinha sa barangay Lapasan daw mihimo kini siya sa pagalasong giingon nga miadto kini sa kusina o ganang hiling pa sa mga kutsilyo o gadito batod pa niya gipanglabay-labay ang mga plato niini nga usa ka silingan niya nga usa ka babayi gikabutyag pagduba frisi gyarag ido sara ang mga babayi sulod siya nga Pinoyanan nga kalit lamang gisudlan niini po nga si Reynaldo o gadito kini kalit ka paglasong gikabutyag pagduba frisi nga langos sa ilim no makahubog si Reynaldo o gadito matud pa na saktuan gyud nga napagawas niya ang iha pong agibati sa iha pong pagalasong-lasong dito po sa Panimalay sa iha nga silingan galing magduba frisi do giklaro sa silingan nga wala matud pa ya panagbangi tali sila nga duha rason na kurat kini kung nganong dito man yun siya nakasulod o kalit nga naglaso nga gipangguba matud pa niya ang mga gamit sa Panimalay susama sa pagbuak diini sa mga plato baso o paghiling pa sa mga kutsilyo gituuhan magduba proceed ya posible baka nga dunay kini ya daotang intention siya po nga kaugalingon ang maong lalaki rason nga nakita kini siya og kutsilyo apan pugngan tuwa po doon siya magduba proceed og adto no giya bira-bira gid siya po mga silingan para malikayan na nga aduna pa ya lain pa nga mahitabo ngadto sa maubong lalaki o di kaha kini siya makapirmisyon no, sa lain pa nga mga silingan niya. Gigabutyag magduba proceed ya kangkon og sama diyang kamot ang maubong lalaki nga si Reynaldo tungod da po nagisiya po kimo upot nga paglasong gidugang pa sa tupong investigasyon po sa kapulisan ya kining naisputan usab nga lalaki at na pailain ang mga gamit nga naguba niya apan kingon nga ilisan matud pa niya no subay po siya po nga sa adreson nga wala na lang po siya gi-safekeeping magduba proceed taliwala man nga kini lango sa ilim nung makaubog para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum 124 Jane Luna sa bitaw og sirpusyo magdubradyo
4: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magdo Hunter 24 sa report ni Magdo Hunter Anzi Alzado. Nagod ay giliklamo mga igsoon karon sa pagpangharas. I-check sa nato report Magdo Hunter 20 alas 5 sa isna ng itong oras mga maninay. Hoy mga apo, matanaw na mga apo ha, kay mag-eskwila na ito mga apo. Kuya ito mga apo, yatod para ba nato niya ito mga apo karon taon-taon? Sige, maghatod pa ta karon sa ito mga apo dito sa mga eskwilahan. Ito pa rin silang ipaghatod karon mga igala dito sa mga eskwilahan na ito mga apo. Hoy mga apo, matanaw mo na kay buntag na. Kamas na buntanan niya, mga po, kaibutang na, kamas na mo, kaibutang na. Standby na mo sa mga greetings, bisan ninyo, ha? Kataka na pagtagad, karoon taon-taon, may galang inyong mga greetings. Hindi may galang sa iyo sa kabuntagon. Biyat, tos na tos, Magnum Hunter 20. Sa balita, og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
4: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: sa pagpapalingin sa mga online nga mga lending application, wagi po nang itugot sa tuwang nga balaod o pwede po sila mabalikan o reklamo kung kinila pong mga palayunan sa ilaha pong mga pagbuhat ngadto sa ilahang mga kliyente o customer. Makal ka na ipos nga balita gikan sa PlayStation 4 Carmen, kinit mag-monitor ka yung Tiangel Fado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga sa loob ng battery report Magnum Hato 20 Magnum Hunter Angel Sado bangga sa tatak si kunog motor sa bulugan sa Bador nagbangga. Bida wato ta report Magnum Sniper Randy sa balita og service na si Sniper Randy Kumba.
4: Magnum buntag na Pilipinas.
7: Sa mga balita mag-upload si Kapal Kotlo gikan diri sa atong area of responsibility sa may Dakbayan sa El Salvador, alas 8:30 ang takda kagabi kapint man ko lang taxi na usab og motorsiklo ang nagabangga sa may barangay Duyugan, El Salvador City. Dapit kini sa may JT gasoline station magdumpisid. Diin ang usa ka motorsiklo ang driver ani ubos sa gahom sa alak. Ditubag lamang sa ngalan nga Simplicio o gaduna kini siya i-backride magkumpresid na nagdala usap sa ngalan nga si Roland Makapayag 18 anyos ang Purigon o Litao nga taga Sampatulog alubihid ni Samis Oriental na kaangkon kini og minor injury magkumpresid sa iyang tuhod abaga o hawak kay tungod lagi kay motorsiklo man single motor unya ang iyang kabangga usab usa ka taxi. So ang taxi magkumpresid wala maunsa ang driver anin niya o nga na-damage lamang ang body sa nasangpit usab nga sakyanan. So kini naitabo usab sa may Duyugan JT Oil sa Dakbayan sa El Salvador. Sa dili patamuin sa atong report pagdumpersid, diehard listeners nato sa may Suntri Bolisong El Salvador City, sila si Rudy Buna o Tata Kaharte. May buntag ninyong tanan diya Rod o Tata Kaharte. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Sniper Randy Kumbati Kumba. Lupad sa tani Magnum Bahata 22. Commission on Human Rights sa Juntehen og DepEd Lanao Norte. Nag-iusa sa gender and development training para sa empleyado. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Nagpahigayon ang Commission on Human Rights Region 10 og Gender and Development Capacity Building Activity para sa non-teaching personnel sa Department of Education, Lanao del Norte. Tumong sa maong kalihukan, maong pagpalig-on sa pagsabot bahin sa pagkaparihas sa lalaki o babae, pagkasensitibo sa gender, og ang importansya sa luwas og eksklusibo nga trabahuan nga nagtahod sa gender. Gipangunahan kini ni Dr. Arlene D. Manginsay, Education Program Supervisor og Gender and Development Focal Person sa DepEd Lanao del Norte. Matud pa, dako ang iyang natabang aron mas mapagpapalig padali ang pagpatuman sa mga prinsipyo sa gender responsive sa mga programa, palisiya o serbisyo sa ahinsya. Pinaagi nining kalihukan, gipakita sa CHR Region 10 o DepEd Lanao del Norte ang ilang pasalig sa pagsuporta sa dignidad, pagkaparihas, walay diskriminasyon o pagrespeto sa mga katungod sa tanang empleyado. Balita, gikan sa Commission on Human Rights Region 10. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22, Faith Beles sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Faith Velez. Magnum Kia Villanueva sa taas sa dugan niyang report. Sa itong oras kaya alas 5.15 na, dali sa oras lagi no? Oo, dali sa oras. Nagani mga greetings ninyo, mga mensahe sa itong mga kaigsuunan. Sige, sawa pa ng mata niya. Mata na mo kay buntag na ni Isamik. Kaya matukin niya nga, di nalay ko niyo i-greet lagi sir. Ay, pirminti. Japon i-greet. Japon, kaya habi na mapista sa inyo, Roma. Mister bago sa inyo. Habi sa ganyo eh. Ba, mapipistas lapasan na karon Domingo og sa karon Domingo ang kaon. Yes lapasan sa Rookie. Aligukoy Festival. So, karon mga igalang Domingo ang kaon, ambot nga ba kay kaon ni karon Domingo gyud. Ambot ka nag magpista baga ko ayaan diha sa lapasan. Ay buntag diha pipista diha ni Auntie Rihina Dahilan diha. Mayong buntag da ni Auntie Giging. Magpista baga si Rihina Dahilan mag-ani. Kumusta man itong pista diha te? Ma'am, kuha lang tanit eh. Ma'am, mista na lang ko niya. Ganun ito mag-uli sa ato kay layo man kayo ito mag-uli pa ta. Hindi na ata siguro lapasan siguro. Basig na ay kuha niya. Ha? Masinay kaon ba? Ang pinakausas mga nindot kayo nga pistahan gindi as mambayaan, si Sir Nolibuy Aguilar, kay magpista Sir Nolibuy Aguilar, mag-iaw siya kanding o baboy. Slamian ay kay mo hapit niya, sir ba? Mapit ko niya sa imo, sir, kay mag-beats ko. Dalagog sa kubag. Kani mo'y mamistahay yun, ba? Kani mamistahay yun, si, sa kubag yun dala. Ayaw na ikubag, gamay magandang ikubag, sa kubag. Para masagol ni mo ang luto o hilaw niya mismo sa kubag. Siyaro ba sa isa kasimanang konsumo mag-ingsun, pagkabot sunod simana, konsumo ganoon sa kasimana. Ang hilaw, asinan. Ang katong luto na, init-initon lang to. Siyaro ba sa diiginta mag-ingsun, mapura ng karne.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nasige ha, advance sa pipista diya kang Sir Nolibuy Aguilar des Mambayaan. Dali ra kay tuono niya mismong balay kay naraatbang ginanang Misamis Oriental National High School bitaw. Ang pika sana, ang pawala, kung ikan kagagayan, ang pawala, mauman ang Mons, kanang Misamis Oriental National High School, pasulod niya sa Barrios na paliran. Das malingasag. Ang atbangan na mo na mambayaan, pag naog ni mo anang gikan sa National Highway, pag naog ni mo anang wala ang gate diya magigsoon. Kana, kanang naigit, may galang na ibansuhan, kana mauna na.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, kanang naidahan kanding diya bang, sinungagay nga kanding, kana mauna diya nga dapit nga area. Pagsulod kag mambayaan as pawala. O na diha, patanawa lang na diha, naigit diha mga igalan as akasya. Grabe yung pabista mga igalan, namang imapa. Pandamay. Bitaw, pipista bitaw diha sa inyo ha, sa tanan nagpista sa Balingasag. Advance sa pipista nyo diha ha, sa tanan nagpatron San Roque. Happy pista sa inyong tanan. Inaot kita ka mabuluko ng inyong pista. Inaot mga ginang pista. Kita-kita ang mga igagaw, mga igson, magkita-kita. Mauna pinakanindot yun may gala. Kaya abin ninyo sa tinood lang. Tinood lang ba? Kani, kuha na niya nga istorya lang nga tininood ni niniingon mga gala nga manungloon sa. Kay kanang magpamilya bitaw, mga parintik, ayaw pa na magkita-kita basta na ay magalay ihaya. Tinood! Ayaw na magkita-kita may gala nga pag nagani ihaya na tong parinti, igagaw. Kay ihaya, ayaw na magkita-kita. O so, usanas mga rason magaigsoon nga magkita ay punta. December, di magkaya magkita December kay ng reunion, usahay, busy man. So, ano yung nanagid magalang nga senaryo, di hara magkita ang mga parintig igagaw. Pag inilhanay din nga igagaw, dahil tari ay. Sus, ginoo ko parintis man kita.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ay, nako, ginoo ko pasilan ba? Mauragin ang mga rason, mga sukit na kabinaw nga magkita-kita na yun. O, pag nanay mga di maayong hitabo, ba't kana, mga butang lugar nga kasaulugan, mga igsoon, so magkita-kita ata. Mula agsab na dito, dili yung kay mamista mo, kaon yun. Suroy-suroy, di ba? Mamat-himamat ba? Paano man na siya? Amot ka niya itong akong pamilya ka, mag-himamat-himamat, magani sila ka, na magani sila yung mga biso-biso na yun. Pag magkita na, magbiso-biso, magani sila.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ah, sige ha, ano mga biso-biso na yun ta, basta magkita-kita ka niya, magbiso-biso na yun. Istorya na yun sa mga ang istoryahan, mga kagahapon, o gina na yun. Iba ang panahon may gala sa magkita mga parinte o mga igagaw. Aladias Lapasan sad, pista, happy pista, advance sa barangay Lapasan. Kuyaw kang mamistahay karon magdubibbe. Aw, simpre bring house yun na pero ayala lang apilag bring house po dangway apil. Aw, ayo sad. Unsao na lang ang mga estudyante sa Bugo, ani magdubibbe. Na, maugin ni karon ang Bugo, ang problema sa Bugo, tubig. Gawas nga traffic, naapay tubig ang problema sa barangay Bugo. Saon taman, sige lang. Ampo-ampo lang tayo sa barangay Bugo ah. Diakono sa barangay diakono sa Trinitas Bugo, sige silang singgit magigsoon nga tubig!
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Saon naman din sa barangay Bugo, ay wala ni tubig na sa Bugo, matot pa sa Trinitas Bugo, wala ko ni tubig. Sos, ginoon ko pastilan. Tubig eh, rasab na nyo yung taon sila. Tubig eh, sabi taon ninyo kay mga estudyante yung eskwila yung taon nga. Wala yung taon eh, kuan? Wala yung taon eh, tubig? Hindi sa makaligo yung taon, low isab, ha? O, low isab yung taon, may gala itong mga estudyante nga mo, kuan, kinibang ma, ligo. Oo, so, maligo yung taon, yung saon na lang. Diba? Wala na, may gala eh. Gitawag na ito nga, ligo-ligo. Oh, so, ligo-ligo, anis tayo lang eh, di maayo. Bitaw, apik yung manitas oras. Itag istorya ni, huwag naman itay oras dahil magigsoon. Pandamay.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Huwag naman itay kong oras dahil. Sige lang, itag istorya ni, huwag naman itay kong oras dahil. Pandamay. May buntag bag na bebe, nagmonitor may karoon din sa kinibang mga pita din sa Mambuaya City. Oh, ay, may buntag na sa barangay Mambuaya ha. Sa tanan mga taga-barangay Mambuaya, maayong buntag sa inyong tanan diha. Ngalong itawag mo nagmambuaya inyong lugar. Dagan buaya diha. Mao na nagkaroon may gala. Di ba? So, kung nangita mo, nganong itawag inyong Mambuaya, mao na na, basta kayo kabalo na mo, ana.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oy day, ako tarpin nalimtan kagabong adlaw ako. May buntag di ay, good morning. May buntag sa magpamina. May pagpaminaw ni Doc Cynthia Bautista Magdali. Doc, may buntag di mo di, Doc. Always nang minaw sa Magnum Radio. Sige ako na siyang feeding program. Grabe sa muna sa sige niyang feeding program. Iyan mga sakop, tambok na kayo. Dagko na kayong mga tiyan. Mauna diya, mga bulaos, mambuna yung mga sakop. Pagkaon na mag-ilog man. Mauna diya karun. Tanawa ng tiyan, dagko na kayong mga tiyan. Pandamay. May buntag bitaw diya, Doc Cynthia Bautista Magdali. May buntag diya. O may buntag sab ni Angel Kaisi Magdali. Maayong buntag diha. Maayong pagkaminaw niyong tanan diha. Labi na sa Billy Edward. May pagkaminaw. Diha sa GRBGH. Maayong buntag yung tanan diha. God bless. O salamat sa kanunay nga pagpanervisyo. Labi na sa ato mga pasyente. No, nga nanginanglan sa inyong mga tabang. Labi na gato masakiton. Maayong buntag sa inyong tanan diha.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mayong pagpaminaw sad Magnum IB, wala nagyoy tubig. Ana, tubig na sab. Kadagan mga resbinsangay na din is tubig. Sige lang, kaya ito na na ipabot. Ipabot naman ito na ito kagahapon. Ipabot na siya na ito karun. Kaya mga problema, mga area, magilang hawagi sa tubig in town. Magnum IB, wala lami ang pista kung wala sinumbagay sa diskuhan. Nama, oh. Ay, sad, grabe sad yan. Abitaw nga, ano, sad ka na magsinumbagay, magin mo basta na disko. Kung wala'y kalingawan, magsigig reklamo diya sa social media nga why pulos ba niya mong kapitan wa may kalingawan sa barangay. Pagtagaan po din mong mga kalingawan, magsinumbagay sa
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ginoo, kapastilan po ding tao lagi din ato masamta ng utok sa tao, magsigig reklamo kaya wala ko na yung disco, mingaw ko na kayo. Pero pag naasa yung disco, dito mag-riot sa magbinunalay sa may gala sa diskuhan. Hihi, ginoo, kalabad ba sa ulos mga tao karon? Ay, naku, buhay talaga. Magnum IB, madayon ang eleksyon. Magnum IB, kay andam nako magpapili para sa katauhan. Bitaw ka ito na ngangutana sa eleksyon, wala pa'y kasiguruhan. Wala pa may approval, may gala, wala pa man. Wala pa gani mag-eksyon, i-announce, may gala nga di madayon, wala pa. Munang itawag nga, ayaw lang mo pagkumpiyansa, pag-ready lang git permanente. Kanang imong gitigom nga kwarta ayaw gastuha kay gastuhon imo na madawig madayon ang eleksyon unsaon na lang
9: Magnum, buntag ayaw na Pilipinas.
0: Kanay imong tinigom karon nga minilyon ayaw sa gyud gastuha kay basig madayon unsaon na lang pero pag magdana gani kada bang balita na gani may gala nga hingpit na nga giuktaba ang eleksyon kana di ba kan ang COMELEC hulat lang sila ready sila mo sila nga madayon gyud ang COMELEC may gala. Maingon magit ang COMELEC magigsoon nga madayon gyud ang eleksyon. Di ba? Maingon gyud ang COMELEC normal kay naguna sa ila. Mangandam gyud sila. Lisod pud sila mangandam may gala. Mangandam gyud sila. Maingon sila nga madayon man. It's because wala pa may balaod nga nagpapugong magigsoon nagpa tigil sa eleksyon. So, madayon pa karon. Ug man natabay gyud na madayon kung naa na gyud magigsoon naa na gyud desisyon. Okay? So, pero ayaw ra sa gyud magkumpiyansa gyud. Hugot makos lang yun, mga igala. Kato, nag-aampo nga nila sa tama na yun. Uy. Kasaya kaya ang kwarta magastos. Pila na may kamilyon ang gastuhon. Yawat na biyasad, mga igala, di ba? Dako saan may kay milyon biyasad, mga igsoon, ang gasto ni mo, labi ng budagan kang kapitan. Labi na dako nga barangay. No? So, munang uban, mag-ingon sa sila nga nila sa untagin mo na yun, Lord. Lord! Ayaw lang sa ganun tao, ina yun, Lord. Ha? Ayaw lang sa tao na yun, Lord. So, muna, mag-ingon sila, mga igala, nga nila sa ina yun, Lord. Diba? Pero ang uban, maingon gyud sila may gala nga gusto nila nga madayon. Diba? So natulat lang ta magigsoon. Pag nanagin desisyon, paminalo mo sa Magnum, kaya diri babata yung Magnum. Wa may pick nyo sa diri sa Magnum mga higala, ha? Okay na yung mag-istorya ang pick nyo. Bunalan mga gid mi diri. Ha? Pag na yung magbinuang o istorya din na, bunalan gid mi diri. Binuang ang istorya. Bitaw may gala kung gusto gid mog legit din nila mo paminos magduwa na maminaw na sa social media. Kay bisag pic nyo sindan pata sir. Tinuod ni sir. Amo gani ay no tuo magid mo di atin mas magdum tuo. Ay na mo tuo na inyo mabasa diha ang asos ginugo pas dilan. Wa agi mga hinungdan na inyo mga makita nyo diha may gala. Di ba? Oo, nanapo igo uban din ni nga sige igo na nakauli na kunos digong. Nakagawas na kunos digong, nakabisi ba? Oo, nanay nga sige pangutaw diri sa ko tinuod di sir. Sus ginugo pas dilan kadali ra bigyan nyo ilaron oi. Di ba? Makabasa lagi mo sa social media may gala nga yun siya makita ninyo. Hala. Post na dahil mga igsoon. Share na dahil yun. Pastilan ginukotabang mga langit. O, dahil karong adlaw may gala sa manangutana. Sir, pwede makabalo kung unsa schedule sa PWD karon sa People's Day sa City Hall. Napamagkoy oras gamay nga usa ka minuto. Basaon ko lang ni sa buntag ha, sa PWD exclusive lang ni sa PWD. Kung dili ka PWD, ala sa kagto rin to. Kung dili mo schedule sa barangay, sa mga kagto rin to. Ay, magtuwa lang niya sa social media nga mo ingon nga ato mo dito, walang wak mo na schedule. Ayaw. Di na tinood, oy. Ang tinood, mauning mo sunod. Maunis, buntag, ha. Karon nga People's Day, diya sa City Hall, Quadrangol. Ang mga barangay nga naka-schedule, mauning mo sunod. Baikigon, Bayaga, Bisigan, Dansulion, Lumbia, Mambuaya, Pagatpat, Patag, Pigsagan, San Simon, Taglimaw, Tignapuluan, Tuburan, og Tumpagon. Dahil pagkahapon, kunbot sabot, after nun, mao ang barangay Carmen Dayon may gala. So, ano ra? Huwa mo na kay schedule nga barangay. Ay, agto. Ano mo, agto man mo, huwa mo may schedule. Di ba, kung siya, nabasa maguna ko diya sa page zero nga, mauni, oh, ingon sila kay pwede ko naman ito, bisag, dili ka schedule. Ay, magtuwa na, oy.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Na, sige. Katong mga PWD lang exclusive, karong adlawa may gala sa People's Day sa City Hall. So, kung wala mo na schedule, naka-schedule, ayaw mong adto para hindi mo masakitan. Masakitan lang mo kung adto mo.
9: Magnum, buntag na
0: alawa na magiging oras, mga gala. Salamat kayo ha. Walay BSKA para walay away mga silingan o parinti. May buntag George Impidrad. May buntag niya. Gojonel. May buntag siya. Gojonel. Binaw sa Gojonel karon na sa tanan. May gala nagmonitor. Salamat, salamat, salamat yung tanan. Sa tanan may gala nakatutok. May gala sa ato programa. Salamat kayo sa inyong tanan. Ampo mo kanunay. Nga tagaan, tagrasya sa Ginoo. Pinagi magigsoon sa pag-ampo. Diyan na ito makita. May gala kung kitagin magigsoon sincero sa pag-ampo. Naay dako magigsoon sa mga posibilidad. Nga ihatag sa Ginoo. Ato mismo mga gipangamuyo. Okay? Magdabasid blanca nyo ka ba sa gawas o katiriman katawan aming kabahanan. Maglamang barugan ako sa katawan ang matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
9: Magnum. Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma din hilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:27.
10: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
12: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
13: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX Mabanid doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doa ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Mabanid bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500, mapalit sa Bio Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 925-501-5065.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
16: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
17: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
18: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
22: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras alas 5:33 na sa buntag.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nauluan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa atong Magnum Local, depression. Gito ang hinungnan sa kamatayon sa usa ka lalaki sa patag ning syudad. Magnum National DOJ miklaro nga dili magkaapekto ang gipasakang kaso nga grave threat sa impeachment trial batok ni BP Sara Duterte. Magnum International, US President Trump gipangayuan ang Iran og conflict compensation. Magnum Business ERC miklaro nga bulag nga gibayaran ang system loss charge sa VAT sa system loss charge. Magnum Entertainment Hot Evangelista mibutyag sa iyang mga inspirasyon kung nganong nagabilin pa siya sa industriya hangtod karoni. Magnum Sports and Lexod Warriors lisakpit sa ilang pitong kadaugan sa barayong PBA Season 50 Governor's Cup.
3: Magnum Morning News.
1: Maysun kumusta ba yung buntag? Karong adlaw-adlaw karong ni Merkoles 12 pet sa bulan sa Agosto 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
4: Og Magnum Jane Luna.
1: Og karon sa atong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: Agosto 12, 1868 ning adlaw na himugso sa Cavite ang ikonsider nga pinakaunang de facto vice president sa Philippine Revolutionary Government nga si Mariano Trejas. Giilang usa sa pinakaisog nga general sa katipunan si Trejas. Lakip usab sa mga nangulo sa pagpanalipod sa Cavite batok rehimeng Espanyol. Si Trejas usab ang aktibong propagandista sa Revolutionary Society sa ilang kunsasilang og Kawit Cavite.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: Og karon sa Magnum Lokal, patay na palgan sulod sa iyang lawak ang usa ka lalaki sa Zone 3 patag di syudad na biktima nga si Romeo Lapingkaw, 39 anyos kini, lumuloy sa lisgutang lugar. Subay sa report, kinakita na lamang ang biktima sa igsuon ni nga wanay kinabay sulod sa iyang kwarto. Matod sa igsuon ni nga gidala pa nila ang biktima sa hospital apan gideklara kini nga dead on arrival. Giyon ang biktima na kasinati kini depression tungod sa katubang nga problema samtang walay nakitang foul play ang otoridad sa kamatayon sa biktima. Dugto nini padayon pa karon ang pagpainumdom sa CSWD Psychosocial Unit. Ang depression dili kini tiaw. Musa kon ikaw gibati og depression, kinanglan usab og kaistorya nga anda mamina og dili kay Jones bisan unsa pang klase sa imong problema. Ayaw kalimot pag-contact sa DOH Mental Health and Psychosocial Services Team. Kumusta ka? Hotline. Pinagi sa cellphone number 0997-3590-888. Pwede sab sa numero 0965-0556-777. O pwede sab sa numero cellphone number 0965-8356-888. Sila makontak nimo 24 oras available o andam mutubag maminaw sa inyong mga problema. Ayaw papildi sa problema.
5: Napalgana ang lalaking na missing niya itong Domingo human gituuhang nalumo sa suba sa barangay Bayangat ng syudad. Nakita ng patayang lawas sa biktima nga si Dominic Tolentino Kulot sa Kabula. Dumdumaan gamitabok ang biktima sa suba niya itong Domingo apa na anod gini tugot sa kakusog sa kunakasulog sa tubig. Gipaninggamutan pa sa mga kauban ni Kulot ang pagluwas. Apad wala na natabang pa. Isairan nga nagpahigayon ang Oro Rescue, Philippine Coast Guard, MDRMO Baungon Bukidnon. Ong ingunan po ang Baungon Police Station o Police Station 8 Lumbya sa pagpangita sa biktima sa mong adlaw. Apan pakyas kini makita, hangtod gagahapon ipatimaw ang patayng lawas.
1: Alas 5.38 na atong oras, heightened security gipatuman sa PNP 10 alayon sa ipigayon nga Men Biz Gone. Di ang detalye na wadon na Magnum Hato 20. Gikan may gala sa iyang lokasyon ng karong buntagas. Standby lang. Dinis sa tani Magnum 123 kaya matod pa dili insaktong waste segregation nagunang problema sa business sector sa Northern Mindanao. Niyan di talibin ang gini Magnum 123 sa balita og serbisyo. Ara si Magnum Hunter Kaya Abelian Noza.
6: Dili insaktong waste segregation matod pa ang nakitang usa sa nagunang problema sa business sector dini sa Northern Mindanao. Kini ang gibutyag ni Philippine Chamber of Commerce and Industry kon PCCI Northern Mindanao Regional Governor Reggie Punongbayan ato si ipaygayong PCCI Mindanao Chamber Development Workshop alayon sa nagpadayong 35th Mindanao Business Conference. Maton ini nga ang daghang mga negosyo dinhi sa Region 10 ang dili gahimo og insaktong segregation sa ilang mga basura og nagpadayon ang maong problema tungod kay daghang mga negosyante ang wala masayod kung asa dalhon ang ilang mga recyclable waste nga pwede pang magamit apan masagol na namang sa mga dili na mapuslan ng mga basura.
7: Many businesses in Region 10 do not properly separate and recycle their waste. So our assumptions that we believe businesses will manage your waste better if the process is simple, affordable, and convenient. And that problem continues because many MSMEs do not know where to bring recyclable waste or who can collect it. So the problem is recyclable materials from stores, restaurants, hotels, even markets, no? And other businesses are mixed with ordinary garbage. So because of this, materials that could still be sold or reused are thrown away.
6: Ang tipig sa pamayag ni PCCI Northern Mindanao Regional Governor Reggie Punongbayan. Balita gikan sa PCCI Northern Mindanao. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Kia. Heightened security gipatuman sa PNP Alliance sa Pigayon Osab gamin Bescon sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter 20 Angie Alsado.
8: Ipatugang kuwan sa Police Regional Officer ng Heightened Security Preparations o alerto ni ini po ang kapapanguna na nakakaroon ang nagkadaiya po ng mga negosyante, mga investors o mga kaning policy makers din sa tuwa sa sentro sa Pagayan de Oro alang sa pagsalmot sa 35th Mindanao Business Conference and Minwitcon na ipahigayin ko na sa may ATM ng Kirkay Center din po sa may Lasutas ng atong syudad ang nagisitang premier business event giya host kini sa ato pong LGUCDO o sa Pagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated o gi-partneran nasab kini sa Philippine Chamber of Commerce and Industry and PCCI diin ang gilauman no, nga nasa kapinigulang usa kalibo o susintos nga doon sa usa kalibo ka mga delegado ikan sa nagkaring bahay nini sa Mindanao ang mudalikyat nini sa ato pong syudad ilabi na doon na po'y uban po magkakasin madugang pagyod kay Tibuok ka na so, yung bitaman po di ini. So, doon ang po yung uban, yung ikan sa nagkalimbahin po sa Luzon o sa Visayas, posibleng madalik at yung po din sa tuwa sa CDO. Ang nagisitang konferensya nga nagupot sa tema karoon ng Mindanao Driving Sustainable and Inclusive Growth through Innovation, Investment and Regional Collaboration na ilauman magdumapan sino nga kinipong maong kalihukan na salbutan gyapon po sa mga delegado nga gikan sa mga representante sa Australia, Malaysia, o Consulate General gikan sa China o General of China nga naa sa Davao, Ukraine na napoy gikan po sa European Union, Austria, Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines, napagikan sa mga Zamboanga City, o guban pang mga lead government officials din sa tuwa sa Northern Mindanao, o sa Tibuka, Mindanao. Doon ang payubano, gikan sa mga industry stakeholders, sa entrepreneurs, o mga development partners sa Tibuka, Mindanao. Yan naman, gituuhan sa tuwa po din pong PNP Region 10 na mas maigid na mag-kimo sila na vigilant, taliwala po ba na no, sa kaning tangan ng pagpahigana nila sa ilaha pong detail po magdumapay sa mga security din sa tuwa sa region o din po sa tasadakpan sa Kigindi Oro. Tungod lagi kay Yagi Panigura, Subcoron ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, Regional Director sa PNP Region 10, na ang ato po rin po mga organizers, mga delegado, o ang publiko, mahimugit po nga mga kampante din sa tuwa sa dakbayan sa pagdagsa po nini po nga nahis o pagpahigan po nini nga maunga kalihukan. Tungod lagi kay gikonsidera kini nga usa sa major business gathering sa atuwa pong siyudad sa Cagayan de Oro nga nadungan pagin po ng dumapasino niini pong atuwa pong pagkasaulog sa Igalaay Festival 2026. So di agad po karoon ni PNP sa na Director Abrahano ang publiko nga muhimo sa pag-report dahil patuha din ng mga mamatikda no, nga mga dautang elemento, baka kabilahang mga tao na nag-himo po ng dumapasino sa paghatag o kabalaka sa siguridad. Aron po nga gilayon po sila nga makahimo pag-response sa mga report po na madawatan po na nila na di po mabutan po na magdumapasig na makompromiso ang seguridad po sa mga katawahan na midalikat din ito sa CDO isip pa mga dayo o bisita o mga negosyante na gusto po na mamuhunan din o baka mga individual po magdumapasig na nga nagtinguha po din tayo na makasalmo din po ang dakong na konvensyon sa mga negosyante o sa ubat pa mga stakeholders nining 35th Members Club na din sa Cagayan de Oro. Bantagi ka sa PNP Region 10, kini sa Magdum 120, Angel Sado, sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
5: Gibutyo ni Mr. John Gilmore Aktob ang tigpamaba ni City Mayor Orlando Clarex Uy nga kasantangan gidraft ang feasibility study kalabot sa planong pagbalin sa City Hall. Mato ni Aktob gihimo ang maong pagtuon isip tubag sa mga pangutana ilabi na sa City Council. Tungod kay sila ang muhatag otoridad sa mayor sa pagsulod sa loan agreement kalabot sa nasampit nga plano.
9: Naapak kita karon sa kamulog gihapon no, o craft ang feasibility study. Kini nga pagtuon, no, di manino ni required sa mga banking institution but aron nito ba pag-abot pohon sa City Council sa ilang mga pangutana kay sigurado git before nila i-authorize si mayor kay ang muhatag og authority nga mo enter into contract or agreement or any loan agreement ang ato ang mayor is moagi mangid sa patnogos sa City Council. Og sigurado pud si mayor ana nga daghan ni sila pangutana kay gikan po ni sa mga katawhan no muna nga naatay feasibility study karon nga gimugna para pagtubag ni kay for example pangutana sa pila ang budget no kuhaon ang budget no and ya unsa kadako ang last area unsa yung mga risgo gugaling man naana dito ang bag-ong government complex unsa po yung mga advantage no nga mahitabo sa maong nga growth area kay makonsider man gyud na diha sa may kanituan Upper Carmen og sa may Lumbia area matukod na pohon ang atong government complex sigurado gid na no nga new growth area gyud no ganit growth area naman siya karon mas mosamot pa magdumot Joel.
5: Ang pabagyag ni Mr. John Gilmore Aktob ang tigpamaba ni City Mayor Orlando Clarex Uy.
1: Alas sa 5:46 ang oras dinita maygala sa kinibang dugang report sa matod pa North Minvest launching gitumong magkapalambo sa investment o ekonomiya sa rayon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
10: Gitumong sa malampusong paglusad sa Northern Mindanao Investment Assistance Center kun I-Act sa botan sa Department of Trade and Industry kun DTI Region 10 mao ang pagpalambo sa atuang investment o sa atong ekonomiya uban sa Northern Mindanao Oro Chambers of Commerce DOH SSS BIR DA DOLE DSWD PSA PhilHealth o uban pang mga government agencies o ang mga private sector, mga MSME, businessmen o mga opisyal sa mga lokal na kagamhanan sa lalawigan sa Misamis Oriental o sa tong syudad. Kini ang gibutyag ni Regional Director Ruel Paclipan sa DTI Region 10. Humanag malapuson ang paglusada sa Investment Assistance Center o ang pagpahigayon sa signing sa Memorandum of Understanding kung MOU.
11: Ang atong yung objective, ang objective sa Investment Assistance Center for Region 10 mao ang pag-attract o mga investors both domestic and foreign dinhi sa Region 10. Nga gusuan nato nga once na sila dinhi, mustay sila dili. Dayon, after staying here, kung pwede pa rin nato sila mahimong mga ambassadors no, for promoting Region 10 as an investment destination. Nga, importante kaayo ng investments no, nga maabot sa ato ang rehiyon. Tawag kay ang investments, no, itawag na siya o mother no, of economic benefits. Like kung na ay investments maabot, that would create employment opportunities sa mga katawahan. So, income augmentation sa mga families, and so therefore, pwede rin siya mahimong solution sa poverty incidents.
10: Ang pabahayag ni Regional Director Dr. Ruel Paclipan sa botan sa DTI Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
5: Gibot siya ni DTI Region 10 Regional Director Ruel Paclipan nga dakong tabang sa ekonomiya sa rehiyon ang pagpaligon sa investment assistance. Kini ang pahayag ni Paclipan ato sa MOU signing alang sa Pag-asa Visayas Investment Assistance Center for Region 10 o IACT portal launching. Mato ni Paclipan nga pinaagi niini mas mapadali ang pag-attract sa domestic o foreign investors. Mapalambo ang negosyo o mapaligon ang Region 10.
12: Exactly, para gyud sa atong ekonomiya, ang investments usag gyud sa major driver for economic development. So, magsugod gyud kay imagine nato, unay usa ka area na walay negosyo, walay investment in infrastructure. So, mingaw kay siya, no? Ang iyang economic development bubo kaayo. Ikumpara nato sa mga areas na daghang investors or investments naa na mag-invest sa infrastructure, negosyo, services. So, daghan kayo o economic benefits mo na investments.
5: Ang pabahayag ni DTI Region 10 Regional Director Ruel Paclipan.
1: Duga mga balita sa karong buntaga pinagin ni Magnum Hunter 20. Matod pa mga inahan gidasig nga magbaton sa nutrition samtang nagpasuso. Kung importante kayo, Magnum Jane Luna nga, kung magpasuso, kinanglan nga imong mga pagkaon, sustansyado.
5: Tinuod yun na Magnum freezing dong. Kaya dito man napadulong sa bata.
1: Lagi no?
5: Dugo.
1: Labi na katong magpasusos mga bata. So, unsa may kinanglan yun, Magnum Jane, kung magpasuso, na mag-inuma kagatas po? Unsa man na?
5: Mag-inom, magkaon kag mga sama sa prutas, prutas kaon kag no? Gulay. Di ba siya necessary nga gatas na yun yung inumon Magnum freezing dong? Bis na po sa akong experience.
1: Di ka pwede magsiglang kag carne, lugar.
5: Magkaon lang yung kag mga protein po.
1: Sustansyado pag utan-utan lugar like mga gata-gata inana.
5: Oh, mga inana magduwa first baka pakusog bugod na siya sa imong gatas food aside sa sumasustansya siya makapakusog po siya gatas mga kalamunggay.
1: Kalamunggay.
5: Sinabawan.
1: Ah, okay, sabaw-sabaw lugar like butangan and og ganabay taong isda mga inana. Sabaw.
5: Oh, pwede gihapon lami na gani kay na magdum first seed.
1: Okay. Nawato ta report Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
13: At mga mapa siya nagyagat pero ng mga inahan siya mag-iwag iyag sa pag-mas nyo na gawin mo po doon sa pag-atimahan sila hapo nga nutrisyon aron nga mag-iwag po mag-iwag po nga makabalit sila o maayo po din po nga nutrisyon po dahil sa ilaha po din po mga bata nga ilang ipasuso kaya maligin na sa na-mention pa ninyo po din ni Magnum Jane ang ginikanan po doon ang inahan po mag-iwag po sila mag-silvi man po din siyang aswa sa pagkaon sila po din po mga bagong na anak ng mga bata. Ibut siya sa Koronia Stephanie Lin, Nutrition Nutrition Corps sa DHO Region 10 sa sila na sa Family Health sa Cluster na kinahanglan niya nga ito rin po yung mga inahan pero nga nagkasuso nakasubay din po magiwapos siya sa pinong pinagyapon po nagyawag ko rin po sa National Nutrition Committee aron nga ito yun magpaminin siya sa itang matagi individual mas labo na kung ikaw sa kainahan na nagyaki mo na sa pagpasuso sa inyong mga bata. So, kinahanglan niya ikaw po din yung inahan, hinsog ka, aron mas sama, share po din mo mag-lumapasin. ayo pong nutrisyon nga to si mong anak pinaagi sa imong mga gatas. Ano yung pumawag ni Mama Stephanie Yamil, Nutrition Dietitian sa Family Health Classes, sa DH Region ka.
1: Hmm. Baya to sa paminaon, mga higala. Ang that, okay. Sige, paminaon ta.
14: For that valid question, ma'am, no? Regarding with the, dili lang man sad, no? When we stay with breastfeeding, dili lang po si baby atong tanawan, but also ang support food, especially sa nutrition, kay syempre, asagikan ang milk sa mama. So, dapat si mama is naayod siya ay, good nutrition or kanang complete good nga diet, no? Dili siya, lagi siya breakfast, lunch, dinner, and also PM snack. So, ang isa ka most common nga guide na pwede na ito matanaw or mas madali makuha ni mama ang recommended is gamito na ito ang pinggang Pinoy para sa mga lactating women. So, kaning pinggang Pinoy, dali rin nato ni ma-access diha sa atong website. Ginimo ni siya sa atong DOSD FNRI. And then, dito makita na ito nga wala siya giya lang nga, ang pinggang Pinoy, katunga di ay sa plato, is dapat ang atong mga glow foods, mga fruits and vegetables. So, dili di ay rice. The one-fourth sa atong plato is ang atong mga carbohydrates sama sa rice. Pwede na ito i-alternate no, sa atong mga root crops or atong mga kamote or atong mga breads. And then, ang one-fourth, Ana, is diya na din ang atong mga glow foods or atong mga protein, nga, mga rich foods sama sa ato ang mga meat, fish, o mga egg.
13: Si Don Pamaya, the man Stephanie Lewis, ang nutrition dietitian po sa Family Health Classes sa Region 10. Kung kumakaisunan na, mapunta yung mga pag-awag. Hindi naman po ito siya kaming haon para sa ito. Pwede po makaisunan po magumapasin nga doon na po yung kahit ipasuso ng bata so sa mga inahan. Hindi lang ito para sa ilahan. Pwede nga po ito applicable nga po ito sa ito mga ka sa ato ang tanan magdumapasin na ang gusto nga pagkaon o gusto po na sa pagpili po magdumapasin o pagkanang kampod lugar na pag-manage po sa itong pagkaon kaya lagi na sa naman siyang pagkagino ni Mama sa kaning pagkaon po sa kaning tanan magdumapasin di lang yun po daghanan kaya lagi nasa sobra po din po nilipod magdumapasin nga tanon na nga to po rin po impact po din na to po rin po nga kaning pag-saka po na sa to po nga sugar o gabi na nga to po rin po nga ayon po nga dumapasin na itong timbang madungagan yun po. So, kung gusto ka na kanina subay po sa puso na nutrisyon, so, dapat lagi po po yung mga limitation po nga dumapasin na sa itong pinaka mga pagkaon. Aron po nga mahimo kita nga simpon nga mga individual. Kung kanina po simpon sa gitan, sa Dimension Region Town, kinis mo dumapasin 20. And you are sado sa balita o servisyo Magdum Radio.
5: O garon sa itong Magdum Operation Tabang.
15: Magnum Operation Tambang.
5: Mapasalamato sila Lorenzo Halyasgo nga taga natumulan tagluan Misamis Oriental o Kamar Sarwa nga taga Tamparan Marawi Lanao del Sur. Nakadawat si Halyasgo og 1,000 pesos o si Sarwang 500 pesos. Si Halyasgo dugang bayad sa hospital bill siyang anak nga na-admit samtang si Sarwang pliti pa uli sa Marawi.
16: Ang ginuha ng bibalo ni Mama basta katabang ka na ko ma'am. Salamat daan.
17: Please. Salamat mama eh. Para na pagpo na umakoli ko sa Marawi ma'am. Kaya ko salamat.
5: Salamat ma'am. Ang pagpasalamat Lorenzo Halyasgo o Kamar Sarwa nga taga Tamparan Marawi. Dugtong niini ang pasalamat sa regular birthday sponsor kay sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous of Adela Subdivision o Engineer Anonymous.
1: O karon sa itong Magdum Igalay Festival Update, magbarayan karong adlawan 35th Mindanao Business Conference. Kini Bigan sa Limigit Kay Center. Ang mong kaliukan, kabayan kini sa major event sa Igalay Fiesta. Malamo ang kaliukan, salamutan kini sa mga nagari ang business sector. Midis Mindanao, samtang sugdan usab, sumabot Agosto 19, ning tuiga, ang Novena Mass. Alang sa kapistan sa patron ni Senior San Agustin. O karon sa

0: alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa, tumawag Mighty C o sa kaputin alkaline vitamin C na doon ay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C aron kinun ay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duo lang sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura Labasan, Cagayan de Oro. Text lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: po mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Happy Higala ay fiesta ka natong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
12: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kanat si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaot sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
13: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili ka mo magbasol. Busa, add to na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road.

0: Bulwak, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Magnum Morning News.
2: Para yung tabay galaw, karoon sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: AJ Zuniga, good morning.
3: Yes, sir. Good morning, sir. Sir, mga shopping. Tag kami na para sa ato rito sa update sa lawa. Lagi na tayo nag-andiyo sa gawas sa ating Philippine Air Responsibility. Ini tropical depression around 1,800 kilometers east of extreme northern Luzon. Pero siya, base siya ang purpose sa palayo ang kini sa ato ng nasun. Sa tang mga localized thunderstorms ang salabi karong alawa dali sa tibok din ang respekato ng mga salito sa mainit o igang ang hentang sa panahon karong alawa na itansa lang sa mga tapak-patak ng pag-ulan at pag-alagsog tungkol sa mga localized thunderstorms sabi na sa hapon o sa gabi. Ato na hihingi sa kasarang hangin gikan sa habagat at sa bakatang kasatang direksyon sa tang ato karagatan hapsay na sa kasarang ang pagpalon. At atong temperature sa karong adlaw na kainitan posibleng maabot sa 26 hangtod sa 35 degrees Celsius. Sa atong Philippine Standard Time, ana sa east stress sa buntag kinsa sa buntag sa pag-asa mulugod sa Salvador City kini si EJ Siniga dugang salamat.
2: Salamat EJ, sudyag ka pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Market yung sa tato sa taas merkado may galas ang gugon. Mga presyo para lito may galatong sinawato. Report Magnum Hanta 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hantaran G. Alzado.
4: Ang manifesto ng alaad sa karang din ismaya. Kung nga public market, pinasin ang matikdan nga ala. Ilagin po ang presyo. Kasi siya kung lumapasin ang consistent ng hinoon sa niagi ng mga adlaw. Huwag kini na matikdan yun po na ito. Ang kausapan po sa presyo sa ito po nga mga bugas po ng mga lumapasin. Siya niagi po ko mga simana. Nga huwag naging puti halos makita mga lumapasin ng adagang nag-display. Ang 50 pesos nga bugas. Napamanhinan po yung mga planters mga lumapasin. Pero din siya susama ka ni Arto. Nga katong mga 5% ng imported nga bugas. Nga 95% broken nga imported nga bugas. Yung kiyan Thailand, Vietnam. Nga makita na to. Tag 50 pesos sa matagilo. Pero karo na usap ng presyo. Pero kuminto sa planters. Sa naapang mag-iapon. Pero gamay-gamay na lagi po mga lumapasin. Ang nag-display po. Ini kaya sa atin planters na lang. Hindi na pares ka na ito. Nga apel ang yang sa Princess Leia Buganda. So for example, din ito sa planters mga lumapasin. Napay tag 48 pesos nga po sa tag 50 pesos ang matagkilo nga makita ko rin din sa merkado pero di nang ipudagsan kay Bong Dumapasi ang ka-display po na niinit. Po nang na-observe rin po sa mga Dumapasi na ikan nga sa Thailand o Vietnam. Samtang katupunin po nga kani-abdo tag 50 pesos sa matagkilo konsistent mga Dumapasi sukad di aging simana na himo naman po nga mitaas ang ilahapong nga presyo. Tama na lamang din niyang saw kung ato ka sa bumatindahan na sa tag 52 samtang mo range po mga Dumapasi na kung ato sa tag 54 pesos sa matagkilo. Ang alas na aga po sa 52 to 54 pesos sa matagkilo. Ang Princess Leia nasa 53 to 54 pesos ang matagal kilo. Ang display po na karoon ng Princess o kanina Jasmine po tag 53 pesos ang matagal kilo. Kanihan to tagdako na siya magdumapasin na tag 50 pesos rani ang matagal kilo. Pero karoon lapas na siya magdumapasin no? Ang display po na ang display po na karoon nga Valencia Red Rush dito sa mga kanina local ng mga bugas. Ang Valencia Red nasa tag kung nasa 54 pesos ang matagkilo. Ang Japonica 55 pesos ang kanisya magdumapasin yung border ng yaman yung Japonica 55 pesos ang matagkilo. Ang Virgo Rice nasa tag 52 to 54 pesos ang matagkilo. Ang kaning 7 tanner tag 54 pesos ang matagkilo. Head Rice 55 pesos ang matagkilo. Golden Manok 54 pesos ang matagkilo. Ang Valencia 54 pesos ang matagkilo. Ang Cotabato Rice tag 53 pesos ang matagkilo. Ang display sa karon ng ng Valencia Red Visa na tag 65 pesos ang matagkilo. Samtang sa mais ay naasa tag 40 pesos ang yellow na puti po magdumapasis na grange po din siya sa 48 to 50 pesos ang matakilo sa numero 10 o numero 12. Samtang ang dropong na matigdan karon na din po sa dropong mga panudanon, consistent na din ang magdumapasis na wakay mga dagkong na changes report sa presyo sa mga karne. Like sama na lamang ini sa karne sa baboy, yan ay po sa 320 to 350 pesos ang range po magdumapasis mga kasing dahil ang kapag na nagdan po sa 220 paubos. Ang kanipong karne sa baka nasa 350 to 400 pesos ang matay kilo. Dahil ang topong karnis po, no, nasa 160 to 190 pesos po ang matagal kilo. Kung ngayon po tayo din sa mga isda po, sa mga mahiligoy po na magdinula, magpinirito, magdinilaw, magsinuga, o baka magdinula ni ini sa isda po tago, ang atuwa po nga na matigdan karoon na nasa 180 to 200 pesos ang matag kilo sa bango. Sabi pong dumapas yun, nadagodag ko ang display, din po nga buntaga. So kahit sa mga niagi po nga panahon, at din at edad po makita nga tago 150 pesos ang matag kilo. Ang bank fee po siguro magdumapas ito na sa tag 120 to 130 pesos ang matag kilo. Matubos kinisya kung isang din sa niagi po ng sumala nga nasa tag 150 to 180 ang presyo po na niini. Dayon din ito sa Matambaka ang magdumapas ito sa tag 200 pesos ang matag kilo sa ninyo mga dagko. Dayon ang tilapia nasa tag 170 pesos ang matag kilo sa dagko. Ang pusis na nakaroon sa tag 130 pesos ang matag kilo. Mas barato-barato ito rin sa magdumapas kung isang din sinagi sumala nga niya. Abot po siya po ng 150 pesos ang matag kilo. Ang presyo po na karoon nasa lupoy o kani po rin pong mga kaning gulimaw ala sa taga 120 to 150 pesos ang matag kilo. Ang maranay ala sa taga 120 to 150 pesos ang matag kilo. Doon ang mga nagbaligya po sa mga Uga Tamban, ana sa taga 80, ngadto sa taga 120 pesos ang matag kilo. Ang baligya po daw karon nga kaning sa 200 pesos ang matag kilo. Ang display po daw karon nga pumpano tag 400 pesos ang matag kilo. At bisan ana sa taga 150 pesos ang matag kilo. Ang tarifa na yapon sa tag 340 to 400 pesos ang matag kilo. Ang kaning baligya po karon nga mga guso ala sa tag 60 pesos po ang matag kilo. Ang carbs na sa 150 pesos ang matag kilo. Ang mga pasayan na ay tag 320 to 380 pesos ang matag kilo. Dahil kung yun punta sa mga kinason ala sa tag 120 to 140 pesos at lahi tag 60 pesos ang matag kilo. Depende po pag dumapas sila sa mga tuwa din sa mga pagdala na sa tag 60 to 140 pesos ang matag kilo. Ano po sa dinigaron magdumapas sa gawas ng bahay sa may dalan po niya, Oslan niya, kay Momo Gidi ang pinaka-politik po nung dalan. Karoon na sa itong makaisunan, magmat na lang yapon, di kamulo karoon po panghapon sa itong mga vendors po na sa night market ang nag-display sa mga utanon. Sa ilaha po din po ng mga ibang displayhanan, mga lamisa, mga karton, ano po nga makawan din ang nahisipan nga dalan. O kamulo po karoon sa paghipos po no, ang taga-sunrise system sa basura po niya, naglaundo po din kay Gita Mili sa sumuloy sa gawas ng merkado, nag-pundo po din ito, po din sa kandalan, sa mga po din nag-ibulag na karoon, aram na natin yung hindo na din ang nag-isipan po niya portion sa merkado. At nandito po sa Gita Mili, magdumapos ito sa may Borja, mauna dito, arang-arang na kayo, nalimpyo naman po madumapas yun dito nga portion. Sa mga kapulong sa dalawa, kamulo po po madumapas yun dyan, ini po mga panahuna. Sa mga kaisunan, na matyo nang yato na sa pagliko, kung tayo yung tadis pala niya, labi na sa inyo po mga sakyan, kung lampad po madumapas yun, medyo maulagi po niya, medyo karing damay po ang dalan, ini po nga oras, sa itong nga pagbunito, ito kung lagi sa kanagan, papunta rin madumapas yun sa nag-simon, sa panghipot, sa lahat po rin po nga mga dislihanan, sa itong mga night market, sa vendors, nga nag-negosyo po din sa yung talibo at sa Elgini sa gawas sa Merkado sa Kugon. Lagi ka ang dili sa Merkado sa Kugon, kini si Magdum 120 Angel Sado sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter Angie, alas 6:11.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang Genitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, o puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number, FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs, aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Genitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email up responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
3: Magnum Morning News.
4: Para ang tamigala sa atong mga balita, dinita karon sa atong mga balita sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National, iklaro ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez nga bulag og wala epekto sa impeachment proceedings matog Vice President Sara Duterte ang gibasagang kaso nga grave threat sa Quezon City Regional Trial Court kun RTC. Matod ni Martinez nga kini tungod kay managlahi ang kinaiya og jurisdiction sa duha ka proseso.
5: Well, again, these are two distinct separate proceedings. Ang nangyayari po sa impeachment proceeding ay magkaiba sa ginagawa sa trial or even in the preliminary investigation. Yung mga ebidensya ho na nailatag sa during PI or preliminary investigation, hiwalay pa po yan sa nilalabas sa impeachment proceeding. So it's not accurate to say that one proceeding affected the other.
4: Pamahayag gato ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez.
6: Gipamugos si House Prosecution Spokesperson Rene Cog, dunay level of accountability si Vice President Sara Duterte tugod kay delegate ang authority sa special disbursement offices sa Office of the Vice President ug DepEd. Gipangluhan niini, matud ko nga mahinungdanon ang madungog si Duterte aron na mapasabot ang maong issue.
7: Mahalaga na marinig natin kay VP Sara Duterte yung paliwanag din na ito. So, as we mentioned nga sa impeachment trial hearing, pending din po yung testimonies ni SDO si Gina Acosta and Mr. Fajarda para po ipaliwanag nila yung kanilang panig. Pero at the end of the day, delegated yung authority nila bilang SDO. Ang nag-delegate po, head of agency, si VP Sara Duterte. At the end of the day, may level of accountability si VP for the sole reason na pinirmahan po niya yung mga documents that makes this delegation, makes these disbursements, allowed this to happen. Kailangan nating marinig kung paano ba humantong sa ganito para syempre ayaw nating maulit yung ganitong level ng milyones na mahirap i-account for with the facts na meron tayo.
6: Ang pabahayag ni House Prosecution Spokesperson Rene Co.
4: Samtang giibutyag sab ni Attorney Salvador Panelo kani Chief Presidential Legal Counsel nga walay bilih ang mga acknowledgement reserved sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Panelo nga dili ang ayan nga himuong basian ang kung sa demanda ang mga report nga dili pa pinal.
8: Wala naman saysay yung mga dokumentong yan. Kasi nga, kahit anong gawin mo sa dokumentong yan, the fact remains that they have admitted that their finding that there is an irregularity in the disbursement is not final. So what is there to sue the Vice President for? Eh, hindi pa nga final ang findings nila. So kahit na ano pang gawin mo yan sa mga acknowledgement receipt, wala rin saysay yan. Sabi mo, hindi compliant. O ano kung hindi compliant, eh hindi pa nga final lang sinasabi yung irregular eh. So bakit kayo nagdidemanda? Alam mo, kahit saan mo tingnan, kahit na ipagpalagay na natin, gaya na sinabi ko sa artikulo ko kahapon sa The Manila Times.
4: Pamahayag ka to ni Atty. Salvador Panelo, kani Chief Presidential Legal Counsel.
6: Walay nakita ka problema ang impeachment court sa wala pagtuga sa pipila ka senator judge sa ika-14 nga adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol nga ang makapabalaka kanila mao ang walay igong gidaganon alang sa quorum pwedeng rason aron dili magpadayon ang pagdungog.
9: And they can always access yung live telecast ng Senado pati yung mga dokumento mula sa Clerk of Court and also have their staff keep them up to speed kapag sila ay nawala ng isang araw, dalawang araw, or even a week.
6: Ang pabahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reynald Tungol.
4: Samtang gibasura sa panel prosecution ang reklamang inciting to sedition sa National Bureau of Investigation kung NBI sa Department of Justice kung DOJ batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez nga nadesisyonan ang panel na ibasura ang mga reklamo tungod sa kakuangon sa igong ebidensya.
5: So then, citing the sedition case, just to clarify, it was dismissed for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Mataas po kasi na quantum of proof yan. So for that particular crime, under the law, may elements ng crime. Nakita po nila na there's not enough evidence for us to file this in court.
4: Pamahayag ka doon ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez.
6: Dibujo ni Palos Press Officer Yusek Attorney Claire Castro na kinanglan unang abasahon kusihon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga sugyot balaod noon nga tinguhang dugagan ang termino sa mga barangay official. Mato ni Castro nga dili mahimo nga gilayong uyunan sa presidente ang maong sugyot ilabi na kung kini makaapekto sa gitakdang barangay o gasang guniang kabataan election karong November ni Tuiga.
10: Mabasa muna kung ano man po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad, hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng gintong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone. So, mas maganda bago po sumagot ang Pangulo patungkol sa ganyang issue ay makita niya kung ano nilalaman ng panukalang ito.
6: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Yusek Attorney Claire Castro. O karon sa itong Magnum Health Alert.
11: Magnum Health Alert!
6: Gipahinong duman sa Department of Health kung DOH ang publiko nga gilayon mo inom sa tambal o dili na hulatuan pa ang sintomas sa leptospirosis. Kini kung nga dili malikayan nga mulusob sa tubig baha. Mato di DOH USEC Mary Ann Palermo Maestral nga kinanglan nga muduol sila sa duol nga health center aron matagal sa tambal batok sa maong sakit.
12: Because we noted na ang lahat ng nakapag-inom ng preventive, hindi nagkakasakit. Kung magkasakit man, hindi lumalala. I am encouraging all the employers na pag may mga workers kayo na lumusong sa baha, please coordinate with the local health centers.
6: Ang pabahayag ni DOH USEC Mary Ann Palermo Maestral.
4: Karon sa Magnum International sa Amerika, gipangayuan karon ni US President Donald Trump ang Iran og conflict compensation human mga ug bayad nga nagbalor karon $300 billion ang kaadbang nasod. Mato ni Trump nga yano Trump nga magkontrola sa Strait of Hormuz ang Amerika og walay katungod dini ang Iran.
13: They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. We let people in that we want to let in, and those people come in. They've been coming in and they're going out. It's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran. But it's open for others.
4: Pamahayag gadto ni US President Donald Trump.
6: Sa Canada, emosyonal gipahayag ni Kelly Green, Minister for Emergency Management in Climate Readiness, nga atubang ang ilang naso sa graming sitwasyon tungod sa wildfire. Mato ni Green nga kinanglan muhikling na ang mga residente nga naa sa delikadong lugar aron nga masiguro ang ilang kaluwasan.
14: We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area, and it is so difficult to be evacuated and not know when you will be able to return, not know what you'll be returning to, whether your home and your community will still be there. And the wait for news about the well-being of your loved ones can be absolutely devastating.
6: Ang pabahayag ni Kelly Green, Minister for Emergency Management and Climate Readiness.
4: Karon sa Magnum Business, giklaro ni Energy Regulatory Board kuni RC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan nga bulag ang gibayarang system loss charge og VAT sa system loss charge. Matod panini nga parayon na gigudin na ang ERC sa Bureau of Investigation kun BIR ka Bureau of Internal Revenue kun BIR aron wagtago na system loss charge sa tax base para sa VAT.
15: Ito naman yung pinag-uusapan ngayon kasama ang Department of Energy at ang Kongreso kung paano ito ay matatanggal na ang paniningil nito. Kasama yan doon sa ating mga binabayaran, yung system loss charge at saka yung budget sa system loss charge na binabayaran natin. So, isinusulong natin yan at nakikipag-ugnayan tayo sa BIR nang may paliwanag natin yung punto natin na maaari na talagang ilabas siya doon sa tax base ng para sa VAT. At kung ito nga ay mapahintulutan din ng BIR, maaari naman natin ito maisapinal na yung resolusyon sa susunod na buwan at nang sa ganun ay maisakatuparan na ito.
4: Pamayag gato ni ERC's chairperson, Attorney Francis Saturnino Juan. Sometimes for exchange rate ang isang dollar, nagbalog ro sa 7 pesos, 37 centavos, kilidyan dollar, 43 pesos, 7 centavos, hong dollar, 7 pesos, 74 centavos, tilin dollar, 42 pesos, 36 centavos, Korean won, 4 centavos euro, 7 pesos, 15 centavos. O karon sa Dumagdom Entertainment.
6: Gibutya ang international fashion icon Hardy Vinylista ng mga inspirasyon kung nganong nagpadayon pa siya hangtod karon. Mato di Heart, ya ang pagkigugma ni inis iyang trabaho o kaugalingon sa pag-atubang sa mga pagsulay. Gidugang pa ni Heart nga magpadayon siya hangtod nga makabot nini ang iyang mga pangandoy.
16: What keeps you going?
17: I think my love for what I do. Hindi pwedeng puro victory lang ang aasahan mo sa ganitong klaseng industriya. But because I'm very consistent and I believe that I've become so much stronger, I feel like naging immune na ako and I'm willing to even take, you know, more challenges to get to where I want to be. And I have big dreams. Usually when they say reinvention, it was never intentional. It was an outcome of something very drastic, maybe sad. But I always found something in me that would accept and adjust and relocate myself and still continue to go towards a dream that I've always wanted ever since.
6: Ang pabahayag ni international fashion icon, Hardy Vinylista.
4: Karon sa Tumagdo Sports na sakbit sa Index Red Warriors ang ilang ikapitong kadaugan sa nabarayong PBE Season 50 Governor's Cup. Kinihuman pildiya ang TNT Tropang 5G sa score 118-111. Mato the Index Red Warriors head coach Jimmy Alapag na nakita din ang paningkamot sa team nga makuha ang kadaugan aron dili masayang ang paningkamot ni DJ nga na-injured kagabi.
18: More than the basketball player, it's the person. Him and I just had lunch yesterday. You know, his value to this team goes far beyond what he does in the basketball court. Again, it's the person, it's the leadership, it's the character. So it's heartbreaking to see him go down, but I'm so proud of our guys. Just honor what he means to this team. Not easy beating a championship caliber team like Talking Text, but and they're the heart and the will and the competitive spirit that they showed tonight. Really, really proud of them.
4: Pamahayag gato ni Alex Road Warriors head coach Jimmy Alapag. Inabati itong Magdo Molino sugaran sa itong headline review. Unas Magdong Local Depression, gituang inungdan sa kabatayan sa Osaka Laki sa Patag Ding Sunad. Magdong National, diyo Jimmy Claro nga dili na makaapekto ang gipasakang kaso ng Great Threat sa impeachment trial batok BP Sara Duterte. Magdong International, U.S. President Donald Trump, gipangayuan ng Iran o conflict compensation. Magdong Business ERC, miklaro nga buwag nga gibayaran ang system loss charge o VAT sa system loss charge. Magdama Determined Heart Evangelista mibutyag sa iyang inspirasyon kung anong gabilin gyapon siya sa industriya hangtod karon. Magno Sports and Lexord Warriors misakbit sa ilang ikapitong kadaugan sa nabayang PBA Season 50 Governor's Cup. Hantulog maalang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
6: O Magnum Jane Luna.
4: Sa usa ka gawas ng katinigman, katawan naming gabahanan, managlahi man ang baruganan. Hukom sa katawan ang matuman sa balita og serbisyo.
6: Magnum Radio.
19: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Alas 6:27.
20: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
21: Pirmig ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes.
22: Mag-DTX 500.
21: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
22: Mag-DTX 500.
21: Karun dayon.
22: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
21: DTX 500. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Pamakas sa mga butika.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga Bukol.
3: Aha.
2: Daw may cyst balahaw. Rehigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
1: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
4: Life Extension Vitamin D3.
8: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala naman ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag-inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni uguban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
1: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pre, na ako'y project crew, nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
0: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom at tag-adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Let's go! With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
14: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
16: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras, alas 6:37.
2: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Anong uluhan sa atong Magnum 45? Una sa atong Magnum Local, pagdagsa sa katawhan alang sa libreng rides sa Mary Rose Carnival ug mga dawa gilaoman o gipangandaman karon sa CDRMD. Management sa Mary Rose Carnival may pasalig nga luwas ang ilang amusement rides alang sa gilaoman pagdagsa sa katawhan ug mga dawa. Federation of Pre-Workers nalipay sa pag-aprobar na sa Kamara sa tax exemption alang sa mga mamuo nga 350,000 pesos paubos ang kinitaan matag tuig. Oro Chamber, malipayon nga maayo ang dagan sa unang adlaw sa 35th Mindanao Business Conference kagahapong adlaw. Sa atong Magnum National Department of Budget and Management, may pasabot kung ganong gibalik ang Flood Control Project Funds sa 2027 National Budget. Sa atong Magnum International, 18 katao ang namatay o 30 ang samdan. Human maaksidente ang usa ka pickup truck sa Ehipto. Sa Magnum Business Task Force Brigada Jumper, gitaktang tukuron sa DOE aron maminusan ang kawat sa kuryente. Sa Magnum Sports, WTA World No. 4, Coco Gauff, mitawag kang Pinay Tennis Sensation Alex Yala nga role model sa sports.
3: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion o man sa Balita Opinion, samtang daghang lugar sa kauluhan ang gibaan o reklamog agulo sa katawan ang atong madunggan, sa Senado, away gapon sa ingon og iring og iro ang atong madunggan. Si Senator Rapi Tulfo o Senator Pia Cayetano maunasay nagkaengkwentro.
4: Ayaw ni Senator Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya bakit niya ino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa komite ko. Ino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma.
5: Senator Tulfo, madali niyo naman huong akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo, pero huwag naman sanang ganun. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President.
4: Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita.
1: Sa Senate Impeachment Court, para yun nga gipamago sa prosecution nga ligon ang mga ebidensya nga wa gamita sa Austin EPP Sara Duterte ang punong gisalig sa buhatan. Apan ang depensa sa ngalan sa Vice Presidente, padayong nagbatulog sukwahing panlantaw, si House Prosecutor Joel Chua o Attorney Michael Pua sa depensa.
6: Well, nakita natin ngayon, hindi lang utsalad yung mga lumabas sa pangalan, pati mga pangalan ng mga senador. Naglabasan, ginamit, kaya ito, nagresulta pa ng mga notice of disallowance. Dahil bukod pa dito, lumalabas yun, may mga petsa na ginamit kung saan ang ginamit daw yung pondo na confidential fund ay sa mga Christmas party, sa tree planting, na wala namang inalaman na intelligence gathering. So, kaya nga, inilabas yung notice of disallowance. Well, dalawa lang yan. It's either ginamit nilang reimbursement ito sa mga activities nila na which is hindi naman po pwede.
7: sinasabi namin, although they keep on saying it's a common exhibit, meaning parehong dokumento, iba po kasi yung markings. May AR, kunyari makita tayo ng isang AR, hindi pong nakamark yan as prosecution and defense. Meron pong baling isang AR, dalawang kopya, mark ng defense yung isa, mark ng prosecution yung isa. That's why sinasabi natin, it's not strictly a common exhibit. No? But ang naging decision naman is one, to use muna yung table, na which is really allowed under the rules. Tama din naman po ang presiding officer. And of course, tama rin naman si Attorney Kapunan. It's provided under the rules, no, na pag voluminous ang documents, pwede namang summary lang. So yung summary and table na ginawa ng witness at in-identify ng witness ay nagamit kanina. And then nautusan naman tayo na mag-submit rin kasi apparently hindi yata nagkaroon ng kopya yung impeachment court naman nung aming mga minarkahan na acknowledgement receipts.
1: Samtang halapad nga ba, away sa Senado o impeachment ang nag-unas mga balita. Kasong grave threats ang hilom ng gipasaka sa DOJ batok ang VP Sara Duterte. Kining gikonfirma mismo ni DOJ spokesman Polo Martinez, pero gibasura ang kasong inciting to sedition batok sa Vice Presidente.
8: We confirm that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. The charge is for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act No. 10175 of the Cybercrime Prevention Act. So for context, this is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, which is currently one of the subject of the current ongoing impeachment proceedings against the Vice President.
1: Igsoon tingo ug pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:43. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
9: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
1: Karong adlaw karon nga Miyerkules, Agosto 12. Karong sa detalye na sa ato mga berita, kinigabahin, hatod ka na to ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro. Mga eksyon, sa ipatong detalye sa ating mga balita, detalye sa ating mga eskutanan, mamira sa ating kanilang oras, alas 6:44.
10: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
11: Maing adlaw mga higala, Viva Senyor San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabon.
14: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
15: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
16: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protekta
20: sigurado ka.
21: TTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
22: TTX 500, mapalit sa mga butika.
23: TTX Coffee Mix.
24: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
23: TTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
25: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
27: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEM Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEM Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
28: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyan nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
33: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: Fizz!
1: Uy, naay bagong nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
3: Oras, alas 6:49.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Magnum 45.
3: Pagdaos sa katawahan na lang sa libreng ride sa Mary Rose Carnival ug mga adlaw, gilaoman og gipangandam na karon ug maayo sa CDRMD. Dias pikas din ang manager sa CDRMD nga si Mr. Nick Abagat. Sir Nick, may buntag.
5: Yes, good morning. Good morning.
3: Sir Nick, 100% nang andam ang syudad para pagsiguro sa kaluwasan sa mga taong posibleng mudag sa mga adlaw sa Melrose Carnival, sir?
5: Yes, magandang dyan, no? Atong gibisita kagahapon ang maong pasilidad sa kapanato dito ang manager ko, no? And atong gitandaan sa mga mentors na pwede buhaton within o sa gawas, no?
3: Oh.
5: Especially ito ng kung kasok na ay mataas na linya o may kagdan ng tao na hindi pa kasulon. Lala po yung kapasidad, no? Na lala po ilang mapasulon para ma-avail itong atong mga free rides ito. So natin yung mga 11 ka rides sa sulod malood yun. So ingaan na kung ilan na kotulog sa kay. And then ang ato pong himuunan niya is ato giya pong panawagan na unta ang mga adult so nandiyo mga uban ng adults ng mga minor. And then likayan itong na ay mga giambing na kay basin naging kay free rides. And then kung ato na po dito na ipan. So muna itong hangyot na itong mga kata-eksyonan. And ilang operations at tumagong yun is alas 5 hanggang alas 12. Pero siguro, dili po na doon na ipabot o 12 pang muli nga sliwas. Ato na po nang i-cut short ang paglinda para po maka-avail dyan sila sa pagsakay na doon. Kaya pala po mo lapas sa alas 2:30 ng BA. So, kung sana sa itong gihatag ng information ni Mayor ng gabi. And siya po na gingon na on the first day pag mong bisita siya. Mo experience kita rin to and piyang gi atag sa to ang tanaw na to ang safety security sa mga atong kay zona na mo mag-enjoy na to sa maong carnival.
3: Sir, wala na yung ticket kaning Mr. Habagat, sir?
5: Dito sa itong...
3: More control measure lang?
5: Suggestion po sa aning management. Ila is atong ikwan siguro nga kaning makasulod pagana na ito kung nag-list of rides and then kung makompleto na ito nila dito tanan kaya check mo na dito sa ilang mga attendant kung kasulod niyo mo. So dito lang ang atong pag-control kung magawang pwede na ito sila ipagawas para mapuli ka na sa dahil.
3: So wala na yung ticket nga gamiton, Sir Nick?
5: Ang atong pan magdumjon walay sa first come first serve lang yun, no? And then dito siguro na mga usa hangtod duha ka oras mamahuman nimo ang laing depende, no? Kung taong gingon kung sakyan ba nimo tanan. Okay, naman po ni mga level of kanang pan bidok kundi dito na ka sa mga simple nga rice o napin mga extreme itong
3: pagitan
5: ano. So, depende kung ilang humanon. But ang average, yung imong humanon, almost 2 hours yun siya. So, yun nga, pang magpasalod sa by 5, makasabod sila. So, yun nga na, itong transition pagpuli po. No? So, diligitin mo na, yun nga, nakapaspas mo ng ato yung gitanaw kung pila po yung kapasidad sa sulod na pwede maka-avail sa mga rights. No?
3: Ang finance department tato tuod, Sir Nick, di ba, sa ginaling yung mga amusement, the murag ticket ilang pagabasihan sa mga pag kay taxable magyapon eh di ba kay gibayaran man sa gibayaran man sa pamilyang oy so kita ang maong carnival so bayad siya buhis gyapon so unsa may tawo kung panlitan wala gi ticket nga issue ngadto sa mga mga modalikat Sir, let's go to your kalingawan, Sir Nick.
5: Sa akong sa mga yun, personal mga yung kwanin na yun, yung gilim mo, no? So, nagya po. Ang sales sa maong carnival, makita nyo ginamit na ito. Ay, sa itong pangunta na kagahapon, in a day, minimum to na ilang makumulit daw sa regular day na ay mga 1,000, no? Ka mga tao kang gana din na. So, yung ana, no? Gawas kong mga weekend, mabot na 1,500 to 1,500.
3: Ang ilang, ang magkasulod?
5: Oh, sa

0: para po na masun ma uluag na po na kapasulat po sa uban po na possible na magaling nga sa gawa.
1: Okay na maging maghulat-hulat ana, daw biog sila, kining 1,000 ba? Kining 1,000, 1,500 sample, gusto nilang hatog yun sa 12 midnight. So kato mga nakaungong dito sa gawas, di sila makasulod.
0: Yes, magdumdum mo lang ato talaga dyan ang ilang mga kay in every kanang saray na may mga tender na doon ang mutset. Umanan nila nga na available na advisan din sila to exit na dahil sa area.
1: Mas guwapo tayo itong sistema, Sir Nick, kung panlitan, kuhan ba, kanamang matagos sa limit lang kung 2 ka-rides. Alam mo, no? 2 ka-rides. So, 2 ka-rides, ha? Human sa 2 ka-rides, gawas na mo automatic. Parang naanasab na yung magkasunod kaysa maghulata hangtod sa alas dosis tatulang gabi eh. Sir Nick, so meaning libre, libre ang kuan, libre ang usa ka mudalikat sa mga kalingawan nga iyang i-enjoy ang 12 ka mga rides, Sir Nick?
0: Well, muna yung atong gipangutahan na po sa management pagkakas kay Adilip naman po kita ang gahe mo niya ng sudad. So, mga sudad po niya nang iatuan na po yung
1: galibri. Kaya
0: pahin mo po yung aning galibri nga rights.
1: Okay.
0: Tumutong ilang gisuggest na po ang check kung nasakyan ang atanan. And kung sa kapasidad niya nang iatuan ng nasa mga 1,000 to 1,500, pero kung ato yung i-maximize, minsan ma-accommodate ang 2,000, but ang mong i-consider is under lang yun sa 1.5 para tigay ka rin sa sunod. But nakalagan-lagan na siya muling yun, considering ang upan na kita itong may kizunan, especially kung nagay mga itong mga medyo mahadlok sa mga extreme rides. So, kana siguro imong ingon nga duha o tulong, marag, malipong-lipong
1: lang ang nagamay ko. Morag superman na siguro ang tao bitaw nga imagine na 11 ka rides, muabot siya lugar mahimo niya 11 ka rides. Tama naman yan, morag malipong-lipong na morag natural na lang reaction sa rider nga muundang na kutob na siya niya, kay mugawas na siya, yes. Kay malipong na siya. Sir Nick?
0: Yes, pero ato niya pong tanawa na yung suggestion magyong-yon, okay, base po na kapalopila mo at sa ugma ato bang ilimita sa katunga o kantor lang yun sa tagawa para di po masayang itong uban niyang galing niya na maka-abil niya po sila. And then, total, dili lang po niyang karawang lawa mo nag-food niya po sa itong Mayor Clarex para mag-enjoy. So, punta ka palo kung iyagya po niyang agaan kung depende sa... Okay, dahil ba ni si Mayor, makita niya nga, ang galing niya ang katawan, pero kulang ang 2 days.
1: Oo.
0: So, inga na. So, ba't naging on siya sa ito agabi, nga sa first day, ang umadto siya.
1: Oo.
0: Ang tanawon. And then, siguro, we're very willing also to adjust mo doon para agkatong niya ito dito para makasakay.
1: Oo.
0: At ito pong hangin itong uban niya, di lang hundo ng 11 garage, kasi pwede ang tulo upat to, di ba? Oo.
1: Lagi kay mas may mga itong na-fix bitaw nga number of rides, Sir Nick, sa akong tanaw ha, kaysa ka na bitaw muhangad pata dito sa kamulong rides dito nga nong sawa nong nalip, kalipong una ka abitang kamalipong ano ba doon undang na para magawas na dili lugar madeterminaan ba nga anos abaning tawhanan ni mo gawas, whereas kung panalitan na-fix number of rides ang iya mismo pagkasakyan, automatic after 2 rides, after 3 rides, mugawas na to siya. So magkasunod na sabi ng itong uban, di ba?
0: Para paspas ang
1: sanggisyon. But anyway, ang geplastar ani Sir Nick nga sistema, ang management mismo sa Mirror Rose or kamo mismo ang gasitara ani nga plastada?
0: Well, tinabangay magumdiyon
1: tinabangay
0: sa ilaha sa sulod ana naman sila yung mga staff na to manage every ride and to mo tanaw kung sila na imong staff diyan kung ato mo ganyan limitahan kaya lang ang muha ni wala po na to ka pulisa may kubad pa itong mga kauban sa pag-manage sa mga tao ang possible na mutag sa maglinya niya sa gawas kore itong tabangan po ito kanyang manage.
1: Akong ginawa na ba Sir Nick no, unsa may tabo kung panlitan mo sobrang yun mo times to ang butanta 1500 yung capacity mo sobras 1500 alas before 5 p.m. na ana diha mismo sa gawas sa mga karnival unsa may tabo papaulit nato sila kato sobra
0: as katong gi discuss nato gapon.

0: single selama tu. Dia dah try dengan Mas earlier selama tu kan.
1: Okay.
0: But, pero atong gingon nga, depende sa mga tabisa ng mga katauhan kay ato dia pun i-advise especially kalau nga wala pa na kuha na sayo-sayo lang doon ato para makita na to kung ma-accommodate na to ang kanan within sa ilang operational period sa ilang carnival nga yatag sa to nga pito lang pa oras. No?
1: Sir Nick, og panalitan mo na mo sobra no sa 1500 dili posible nga oy kining niya na magyud mo nahinayak na mo eh, nakagasto na mo pagari diri pretty kay gusto mo maglingalinga mo ride kining priority sila ug ang pag-prioritize nila na ay ilang kamatuoran nga uy prayo mi ha kay gitagaan mi ani nga example ticket or sa mga coupon para nga sa sunod nga ride o sa sunod nga adlaw, meaning sa pitcha 18 man siguro, priority na to sila, Sir Nick?
0: Yes, usap po na itong katanaan man nung dun. Kaning ang ihatag mo na ito nga kapasidad na ito sa management. Kaning 1,500 is in first 2 hours, makahuman ang isang laro. So, wala kang pagyod mo itong atong kalimutahan to find siguro ang ano. Para atong panggamutan na atong tanang ito, pasulot, para maka-enjoy. Kung dili man sa tibok na rides, at least na may pipila ka rides ng itang masakyan. So yung nga natin, hindi possible ng adjustments. Depende sa mga ito dito o mga kaning kanon. But kung atong imong ilon na mo exceed yun, mo din agyan mo talaga sa 7 ka oras.
1: Oo.
0: At din ato sa mga palusulod. So kana, ito po yung tagpamaagi nga. Kailang pagbalik sa sunod nga
1: oo.
0: Paprayo po.
1: Oo. Kaya hindi naman tayo sigurado kung kanang 1,500 katunga baka ana mugawas na before mag 12 midnight. Basig na ay certain number sa gapon nga maabot yung alas 12 sa ng gabi eh. Kaya kung ba't siguran mo sunod dito, Sir Nick? Basin o di lang sila mo sakay, dito na sila mo sakay pagka na fitness example, pagka alas 9, kaya kiningaray nilang gusto. Ano ba?
0: Well, ang atong management din na, sila man mismo palingas sa mga tao dito sa mga rides, yung pilay kapasidad, pilay pwede. So, bawal nyo dito magkahoy-kahoy lang mga yun. Paabot lang ang tatalas. I-enjoy nyo ng oras nga nakasasunod. Kung sa inyong mga rides nga ganahan, ma-experience, dapat to maximize kay sa atong ngingon, watakabalog, pasig, instead of 11, mahimo na lang 5 o mahimo na lang 2.
1: Lagi,
0: na, depende sa volume of people nga muli niya pwede sa gawas as early as 5 o'clock. Kay kaning 1-5, ilang ingon target nga within 2 hours makuha na. So after 2 hours, buta makapasulod ang under 1-5 kung manggawas yung tanam. So may yana ang so hinay ang sa season. Galing man natin ang manggawas direct. So,
1: ang upan na mag-selfie-selfie pa eh. Labi na sa mga bata no, di ba? Mag-selfie-selfie pa na. Before siguro mo sakay, selfie. Mandatory ba nga pagsulod, ride diretso?
0: So, nasa na yung mga kandanda to pagkundyon nga as much as possible. Wala dyan yung magtambay-tambay dito. Enjoy dyan ang oras nga nasa sulod.
1: Okay. Ang ride ba to? By the way, pag may tag 11 ka-rides, kining 11 ka-rides, magdungan ni sila og operate?
0: Yes, magumjun. Basta ang mga identify na to dito, nga mo break lang pipila, kaya ilaman lang i-check ang makina, ang guban pa. But tuloy-tuloy, gitiyan po siya. Wala na yung mga pila ka minutes, 3 to 5 minutes. Kaya lang i-check for safety purposes. And then operate na to.
1: Sir Nick, kung ako amahan ka ron, medyo madlok ko, move on to sa akong anak. Wanong ko yung anak nga medyo minor, no? Madlok ko kay gakabalaka ko, simba ko, no? But ikaw mismo isip usa ka amahan, isip manager sa Senior MD, makahatag bakag kasiguruhan sa mga ginikanan nga luwas ang ilang mga kabataan nga moadto didto para mo ride sa Melrose Carnival, Sir Nick.
0: Well, magdumjon sa ang iyon sa unahan nga dapat kaning mga minors lagi uban no ng mga adult para gyud mga supervise pa yun lang kay dili mo puta mo pugot kung may mga bata ito ka mo especially kanya mga rights na medyo extreme na kinanglan yung puhan so yung anak so dapat para dili masayang na magiging mga panggit dapat to ano magnunjun atong gihangyo nga dili pod ingon na magdala pod ang gamit kana na pod nga igo kay ang space dito sa imong paglingkod sa mga rice sayo ta na panay mga safety lock uban pa so dili pod malanganin lang ina pag sakay matindi.
1: Okay, Sir Nick, salamat kayo. Thank you sa mong panahon. By the way, sa inyong social media ba, nakapost ba diha ang mga guidelines, mga giya nga, oy, pagbuntis ka, ayaw pag-abdo dito, kay masing magkapanganak kag-ahat. Ano, no? Ikaw, kung palitan, luya na imong tuhod, ayaw na lang pag-abdo dito, noy. Kay Moni, kay, ato na lang kasbalay. Ano, kay lagi luya ng tuhod. Uban pa, Sir Nick, naa ba inyong giplastar? Kay ang kamatanunan karon kasagaran, dito man mo pa yung social media, muli-li. O gawin sa mga lagda, nga ngayon nilang pagkasubayon, Sir Nick.
0: Yes, magandiyon. Well, ang purpose ngayon nga ito nga ni Mayor Clarice na mag-enjoy ang mga kapatawan, especially kung hindi ka-afford. No? But dili po na ito ikot mga isang ilang safety, especially kung may mga ikaning nag-i-happy. Okay, base din instead of enjoying, lahat pa rin na pain na. No? So, nga na, ato yung panahon, dito pa lang sa pagsulod. And ang ato mga dili pa mga ato, mga tapangyang nyo, ato panawagan niya po. So, yung pa lang sa ang ogaling, at mga na-apay ba, at naman po yung next year, kung mga na-apay kakaroon na isa, ay naman po yung next year. And then, kung dati mga may mga gihambing yun, we hope nga makasagot sila. Naman po yung pang friends to enjoy ang mga tanggalay sa skupal din lang kanil mga mga rais na ito ay hatag nga libre.
1: Okay, Sir Nick Kabagat. Salamat sir sa mong panahon. Thank you, sir.
0: Thank you. May buntag sa inyong tanong. Yes, magandang
1: lang. Inyo na ba't yung mga action ng manager sa Sir MD, Mr. Sir Nick Kabagat. Sa itong pagparayon, buta ito sa mas piho ang pastarasom sa itong mga polis. Si makulang na multi advantage ba, no? Unya ang kaimtang sa trapiko sa gawas, although kanang naisgutan nga area at tubangan sa Mirror's Carnival kayo pinakayo naman silang pagyunan sa naisgutan nga area. Dili man kaayo kanabang agyanan sa mga sakinang labi ng mga dipasayro diya. Kasi karamo siya kayo mga pribado, mawagin mga pribado ng masakinan. Pero considering ang mga sumasaksi unya, di lang kayo magabaklay, ba't mahimong duda sa mga sakinan. Ang pastada na yun sa trapiko na sa nasgot ang riyan concern. Buta ito mapangutana si Junior Oclarit Karabot ani. Pero ga drive pas kuya. Nits Oclarit. So atong tingwa sab nga ang kukpo. Basig pwede na ito mahinabi ang kukpo. Si Captain o si Major Simon. Yan ang speakers ninyo, Major. May buntag, ma'am. Major Amy Simon, may buntag, ma'am.
2: Ang sabiha ka niyo, Magnum Eileen, o sa mga sutitik kami nang sa Magnum Radio, maimbuntag ka natin ka
1: na. Ma'am, og mga dawa, considering sa gilaomang daghang mga tao mudag sa Meros Carnival, moabir sa libreng tanyag sa pamilyang Uy, dito sa ato nagbayan, unsa ba'y pastara sa inyong security measures, salud o gawas sa nasgutan nga Carnival, ma'am?
2: Yes, magnunzo na. Expect na to ang dagsa sa katawahan no, para sa free ride nga ipahagayan o mga adlawa o sa sunod pang adlaw sa Pitsa 18. So, ang atong kopo gihan ay naman nato ang atong security plan. Ang ato lang gusto, wala, pasensyahin kung magnunzo kay na ako i-follow up kung sa appeal ba ang ginatawag na paneling nga i-conduct sa may area sa carnival.
1: But pasabot mo sa paneling, mura o paneling, but pasabot mo i-sanitize daan ang area?
2: Yes, magnunjo na. Ako lang yung wala pa ko'y kuha nga sakto nga input nga data kay lagi naka wala pa nakatubag ang in-charge sa pag-structure sa kaning atong paneling kay usually ang maghatag-an ang magkandak-an na ito mga city mobile force company. Then considering full force po ang atong augmentation diya sa may area sa Alimgit kay considering na naamantay Mindanao Business Conference. So naamantay rowing team diha, one team sa atong City Mobile Force Company as a standby unit sa my area. So kana lang magnumjun kay ang sa sulod nga seguridad considering nga nakakural man na ang area, but lagi expect na to ang daghan na tao, naman po sila security measure during sa entrance. Kana mo wala na ko nakuha pagid nga data magnum June as to coordination sa carnival kung naabay personnel nga ipasulod nila or naalang sa may entrance.
1: Ako nagtuo nga mas angayan gani nga kani mo yun nga paneling or pag-sanitize. Of course, gamit na og mga sama na sniffing dogs, ma'am, gamitan gyapo na.
2: Yes. Yes, magnum June, maogi na ang protocol nato no, pag nai areas nga kinahanglan na expect nato ang bagang luot sa katawhan, sanitize na nato, gamitan gid nato sa atong mga sniffing dogs.
1: Oh, okay, bisan gani kanang mga kalihukan sa sulod sa atrium sa Lemket kay may mga kalihukan man may kaniadto ginapa-sanitize ginamo na kay para pagsiguro kay kana bang di man ato matag na ang lihok pod sa mga daw tagtuyo. Mao nang importante ang pag-sanitize good para pagsiguro nga earlier before mag-start ang usa ka kalihukan maingon nato nga na-sanitize na but pasabot nga limpyo na sa mga posibleng dautan nga mga tinguha ang nasgutan nga binyo. Minus sa weather doon na ba'y paniling kanyang mga lakbitan. But ang plastada sa gawas ug sulod na atay mga otoridad sa gawas, na sa mga otoridad dito sa sulod. Kining major, ma'am?
2: Insure na to na atay seguridad sa gawas magnum June. But as to lagi kagingon kung ang sa sulod, naaman pag sila kagalingon nga security diya sa entrance naka-verify man po, but siguro ka na taga-agin na itong pagtuon tungod kay lagi sa ginaingon na expect na ito kay gi-post magid ni ang activity kaning free rides and then tanan halos naman excited ang tanan to take advantage lugar sa kaning libre. So siguro na agita enough siguro na nga team kanigid ang importante magnumdro niya ato ibutang diha sa atong sulod kaning atong mga response team or bisan galing kaning sure ko na agad tay naka-plane clothes kay usually kaning magid sila ang pinaka-effective nato to deter especially sa kanang crowd diya sa carnival during anang na free ride. So expect nato ang naka plain clothes na ito ang mga personnel but as to uniform, kana may atong idugang sa atong security plan.
1: At least kanang plain clothes, Magdum Aileen, importante na nga. Di lugar sa kayo, kung magka-uniforme, murag magkapa-alarma ba? Sa uban lugar, magkapa-alarma. Pero para na kung dahil naka-uniforme sa palibot, damon kong kampante. Kay na-presensya sa atong mga otoridad sa balaod. Pero, at least, kung na ay plain clothes niya, na sa sulod sa naga mga tao, at least ang lugar tuyo nga magpanagana ang mga taong doon ay tuyong daotan, mabantayan po. Lugar, magkana bang maghahatag og panagana sa mga taong doon ay tuyong daotan kay sayod sila nga may presensya sa plain clothes niya sa palibot sa nasgutan nga nasgutan ng kalukal niya. Importante kayo po na siguro sa siguridad sa nasgutan kariukan kay kuan na pagmita ganig carnival medyo murag ordinaryo lang nga ato magka experience panahon sa mga kapistahan mga Pasko guban pa, but take note nga adiha ang Mindanao Business Conference sa Lemket Center, murag sentro sa ila mismong kariukan diin na ay mga dignitaryo na asabdayoy siguro nagtuo ko nga mga langyaw ganig gyapon negosyante nga na diha mismo sa nasgutan karihukan. So, makuan ba? Kung si Bako ni Metabo, murag di lang niya maging national but maging international. Kung si Bako lang ha, dito magampo. Nga na Metabo sa nasgutan nga kinibang nasgutan nga kailangan. Bisan lang, yung tag-stampid. Ano, no? Kana nga butang, dapat likayan yun nga Metabo. Muna nga utana ko, ugun sa ka preparado sab, ang ato mismong senior MD, diya mismo sa nasgutan nga kalihukan nga libre kay gisponsoran sa pamilyang oy din sa atong nagbayan. Importante kayo nga ma-secure gyud ang mga moderator. Ako lagi sa akong bahin, amahan ko, mingi ko sa anak ay lang sa kanto dito kay sa kadaghan nga mato dito unyang capacity 1500 na agi tendency nga mo sobra ang mga tao. Naba mo, yun na rin magkalayukan, ma'am, naba mo yung mga sort of estimate nga kini kay ang capacity sa Carnival 1,500 na agin yung posibilidad nga ma-times 2, libre man, ma-times 2 or ma-times 3 baka. So naba mo yung mga sort of estimate para nga kanabang ma-compensate, ani ma-compensate gani, kundi di ma-andaman sab sa ginaghanos mga otoridad ngayon yung palastar sa nasugutan nga area. Major, ma'am.
2: Yes, Magnum June, expect git na nato ang dako nga bulto sa katawhan. Mauna nga naagitay every security plan nga ginakandak nato or gina-provide nato Magnum June naagitay ginatawag nga contingency plan. Kanina ang backup plan nato in cases nga naay mga scenario nga dili git nato malikayan. So, mauna nga kaning free rides Magnum June, daghan manggaling tao nga mo anha nga naay bayad, how much more nga walay bayad. So kana gid mo expect nato gid nga mo multiply gid na ang numbers kay usually mo avail ana dili lang ang isa ka membro sa panimalay kun dili mag-imbitar pa na og kauban para mas bibo kay ang carnival manggo the more kag naay companion nga kaila nimo the merrier. So kung libre, so you are kanang murag libre takod mangimbital sa lain nga dungan ta panahuna. So kana gitbag nun jud expect nato nga dili lang mo regingon nga sa isa ka grupo pwede man ang barkada magbungan sila. Expect nato nga bulto ang tao kay malagi na ang carnival, the more the merrier magid na siya. So daghan gyud dili ingon nga sa isa lang ka tao diha nato labi na rin sa atong entrance diha nato ang kaning magdasok na kana gid atong paningahuaon nga ma-coordinate na nato as early as now so di pa mo open as early as kuan nga kinahanglan ensure gid nato nga proper ang kuan kanang pag sulod ug paggawas ug ang sa sulod pod nga area para malikayan nato ang mga stampede or mga eventualities nga maka cause of injury.
1: Doon ang utana kinsa insurance nga office to certify safety sa rides, CDRMO or OBO? CDRMD niya? CDRMD or OBO? Kinsa in charge nga office to certify safety sa rides, CDRMO or OBO? Ma'am, napakas meeting to, ma'am, kagapon?
2: Kana mo'y wala yun ko Magnum June, mga ikong dispensa, wala po sa meeting.
1: Wala ko ni mapangutan na kang Mr. Nick Habagat, pero sa last kong pangutana kaganina, nagingon ko nga ako isip o usakamahan kung na ako'y anak, akong anak, no? You know, wa mo ko'y gamayng anak. Akong anak, gusto mo sa kayo, mo take advantage sa nasgutan, gusto mo ride, malibre man gani o dili libre, di gumusugot, kaya gakay balaka ko, weak na siguro kung pagbati, kaya balaka sa lugar, sa akong anak ko, nungali mo, ingunanin mo sa kayo, bisa gani ka naman na zip line, sa panadya, di ko gusto eh. But sa kanagas mga tao o mga dawa, gakahingawa ko. But siya mismo, si Sir Nick, sa iyang tubag, masabot ko nga nagdalag assurance nga safe ang mga musak, ang mudalikat sa nasgutan nga sa mga carnival o muride. Niyan ang mga, na nang unsik ka mga rides daw. May akong nasabtan siya yung pamahayag. So, pagmintang kinsa yun nga opisina ang mus-certify, katong pamahayag ni Sir Nick Kabagat kaganina, o saan itong kapamagis pag-certify nga lugar safe ang rides o safe ang usak ka taong mato dito para mo sakay, mo ride sa unsi ka mga rides nga naadiya mismo sa mga karnival. But siguro komentag dokumento nga mag-certify na agibuhatan sa gobyerno sa Dakbayan nga mo certify ana kung galing doon na panginanglan. Anyway, nabit ang manager karon downtown, manager sa kining Mayor Ross Carnival, may nabit ang karong downtown, may tungkol sa safety sab, mga safety measures yung ilipatuman, at tulong niya sa mga kalihukan o mga dalawa. Ma'am Amy Simon, salamat kay ma'am. Thank you sa mga panahon. Gawas kong doon na kay pabot sa ito magkaigsunan in relation sa itong tingwa nga safe ang mga mudalikat sa Carnival o mga dalawa. Nga gusto nga mo avail o mo pahimos ng mga walay bayad, libre. Actually, mga igsoon, libre para sa mga mo ride, but in the part of Mayor Ross Carnival, dili libre na kay ang pamilyang oy, Mayor Clarix oy, mubayad. I don't know, nagbayad na ba ka? Basig mubayad pa kay magdepende man na sa ginagano nunya sa musulod sa nasgutan ng karnival. Salamat kay ma'am. Thank you, ma'am.
2: Thank you kayo. Magnum Juno, ako lang yung idugang Magnum Juno kung mahimo ato lang yung pahimong no ang atong katawhan nga kana expect na to ang naghandot sa katawhan katong atong kanunay nga pahimang no aware na to atong kagalingon nga pwede ta mahimong oportunidad prevent na to ang mga mahalon nga mga alahas gamit ato gyud nang likayan nga madala nato kay mahimo ning oportunidad sa uban nga ma-take advantage labi na og na ay adaot ang mga plano. Kana lang Magnum June, daghan salamat.
1: Salamat ma'am, inyong nabati si Major Amy Simon, ang spokesman sa Kukpo. Sa atong pagbalik, kaman sa panamdumdug ang mga balita, itong gitak ng mga minabi, ang manager sa Mary Rose Carnival. Pakitse ko na palihog newsroom, kamura og di ko na mao ang nakabutang di ang ngalan. Paki, automatic na palihog. Ang siya ngalan sa atong inabian. Mao, Vincent, ang wife sa tagiya. Aw, ang nakatubag, ang wife. Pero mao ni ngalan sa interbiyon. Okay. Vincent Bilyobino, ang atong gitak ng Manabi, karong buntaga. Gikontak, pero wife ko na nakatubag. So, automatic na. Wife, atag sa husband. Ano, no? Para itong Manabi. Standby sa mo pagbalik. Oras alas 7:24 sa buntag.
3: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
4: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs aprobado sa FDA registration number FR80715 wagtang ang toxin sa mong lamas kaming hinungdan sa mong balatian liguna ang imong vital organs aron makaangkon may palawas inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Gigutom na ba?

0: BBB Bernie Busog Batch CM Recto Branch is now open. The All San Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat Bites Busog!
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon imong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
5: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butinga sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa nga akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Magnum 45.
1: Yan ang manager ng Ipsoon sa Mary Rose Carnival nga na nakapimutang sa Lemket Cash Center Carpanauna. At may nabi si Mr. Vincent Bilubino. Mr. Bilubino, may buntag, sir. Imong kauban karon si Magnum June Albino o Magnum Island Akorin. May buntag, Mr. Bilubino. Mr. Vincent Bilubino, may buntag, sir. Pakicheck yan, wala man diya, palihog. Mr. Vincent Bilubino, manager daw niya sa Mary Rose Carnival. Kapila man yung balik-balik mag-ibali, di ba? Dito sa matag fiesta.
2: Murag kada fiesta, murag nasukay na ginsa na Magnum June.
1: Oo, murag
2: kada tuig.
1: Oo, niya ang ilang area, specific area, sa Limkit ka, nagyari, di ba?
2: Oo, magiging siya Magnum June.
1: Oo, so, manong sila tinatang Mary Rose Carnival. In fact, nag-advertiser na ito sila karan. Advertiser na ito. Nag-advertise sila mismong kalihokan diya. O niya, murag... Di na ba ni siya kay Kuto Brass Pista?
2: Oh, malapas siya.
1: Malapas gamay, di ba?
2: Oo.
1: At itong balikan si Mr. Vincent Bilubino. Iklaro sana ako, ha? Katumingin akong ako isip amahan, kung ako'y anak, gusto mo tanaw, ako'y yung punggan. Huwag na magpasabot nga kamo mismo, punggan ninyo yung mga anak. Ipanto ninyo dito, kaya libre ko na. Walay bayad. So, ato dito. Kaya matun pa sa... Sa ni Sir ni Kapaga, safe man ang mga
2: rides.
1: Ang mga rider safe man ug di pud malalis nga dahil sa nagkang panahon nga nagpaygon ug kanihukan kini Meros Carnival diri sa ato nagbayan.
2: Wa
1: may
2: pabusukad na
1: wala man
2: nadungog nga unsa ni hitabo Magnum.
1: Wala man, ako lang personally na lang koy kabalak og bisan dili gyud lang gyud mga carnival, bisan nga mga zipline lukso.
2: Adventure nga mga rides.
1: Oh, ganun sa iba to big
2: drop zone to dito sa Dilayan Magnum.
1: Dilayan, oh.
2: Katong dalaw kasi baba ihulog din kag kalit.
1: Oh, murag one time ako anak nakasakay ana.
2: Oh.
1: Sus, murag lang busaka mo daog akong
2: ang kabu.
1: Ang kabuhi ba no? Oh, pastila ni ko magsigita pa ko undang na. Ano no, kakuyawan gyud ko. Makarnival o bisan unsa nga kanabang basta mga ride.
2: Oh.
1: Naay kwan ba, naay kakuyaw nga atubangon. Dili gyud ko gusto. Bisan kay mag-drive sa kinan. Sus, basta kay naa sa kuno na permanente nga medyo di maayo ba munang balaga ko. Anyway, yan ang pikas ninyo. Si Mr. Vincent Bilubino, a manager sa Mary Rose Carnival. Mr. Bilubino, may buntag, sir.
3: Mayong buntag.
1: May buntag, sir. Ang imong kauban karon, sir, si Magnum June Albino. O kauban sa manako karon si Magnum Island Akorin. May buntag, Mr. Bilubino.
3: Mayong buntag.
1: May buntag. Oh. Sir, gamay lang. Asa mag yun mo naka-base toon? Base ninyo, ang base ninyo. Ang inyong origin yun? Origin ninyo, asa?
4: Hindi ko minyo mabati.
3: Davao del Sur?
1: Davao del Sur, oo. Marunong kayo magsalita ng Bisaya, sir, o hindi?
3: Marunong, makaintindi, pero hindi masyado.
1: So Tagalog.
2: Masusubukan ng Tagalog. Masulayan yun yung Tagalog.
1: Masulayan yan itong Tagalog, ano yung kalakyan ni Karon? Ano ba yung masulayan? Masubukan.
2: Masubukan.
1: Masusubukan ang Tagalog ko ngayon dito. Mr. Vincent Bilubino. Baka intindi kayo ng Bisaya, pero hindi masyado, konti lang.
3: Opo.
1: Okay, sige po. Dito po tayo sa Tagalog. Pag Tagalog mga ganit Magnum Island, parang biglang humina ang pacing natin. Anyway, so Davao del Sur, specific sa Davao del Sur ang origin po ninyo, Mr. Bilubino?
3: Apa?
1: Specific area, specific the town or city?
3: Hagunoy, Davao del Sur.
1: Hagunoy, Davao del Sur. Ganong katagal na po kayo nag-operate ng mga carnival?
3: More than 20 years.
1: More than 20 years. Ilang beses na kayo nakapunta dito sa Gandioro? Parang marami na, maraming beses na, ano?
3: Siguro po mga 15 years or 18.
1: 15 years na po. So, meaning 15 years na. Kayo bumalik-balik.
2: Pabalik-balik.
1: Pabalik-balik dito sa Gandioro. Bitagin na tayo ko ang kunda kay magkahatag og dugang Tagalog. Anyway, so gaano na kayo kahanda para sa libreng ride bukas offered by our city so mayor to sa mga sa lahat na gustong mag-ride sa inyo. So pag-ride sa inyo.
3: Diba? So far is 100% ready naman po kami kasi yun naman po yung ano, kahit naman po walang free rides or simpleng ano lang, talagang lagi kaming nakahanda.
1: Ah, okay. Wala po kayong special na mga preparation considering na special ang bukas na edisyon ng inyong operation dahil sa it is expected, dahil sa libre ha, it is expected na dumubli, maging triple ang dami ng mga taong pupunta, gustong pumasok sa inyong karibal, Mr. Rubino. Wala po ba kayong special preparation?
3: Bali po nag-ano po kami kasi deep sa ano sa loob naman, so far okay naman, wala naman kaming masyadong binago. Talaga, yun talaga yung araw-araw na ano.
1: Ano yun? Wala kayong masyadong tinago?
2: Binago mag-enjoy.
1: Binago.
3: Wala po kami masyadong binago. Pero mayroon lang po ano, nakipag-coordinate po ang CDRMD.
1: CDRMD.
3: Pupunta sila kahapon dito, nakipag-coordinate na para sa preparation talaga.
1: Okay. Para kung so ano ang plastada ng inyong security measure sa loob?
3: Okay naman po, may mga security naman po kami na mag-iikot sa loob.
1: Ano yun, mga blue guards?
3: Blue guards po.
1: Gaano karami ang mga blue guards ninyo?
3: Meron po mga I think may mga police.
1: Ah, okay. Gaano karami ang mga blue guards ninyo sa loob?
3: Meron kaming ano, tatlong blue guards na mag-iikot.
1: Tatlong blue guards, ha? Sa labas?
3: Sa labas, tatlo rin po yung mataan.
1: Gaano ba kalaki yung area na in-occupy ninyo, Mr. Bilubino?
3: Ito ay nasa 8,000 square meter.
1: 8,000 square meters. Malapit ng isang hektarya.
3: Apo.
1: Kaya ng tatlong blue guards lang ang pag secure sa area?
3: Okay naman po dahil yung mga maliit lang naman yung area.
1: Uh-huh.
3: Tsaka mayroon rin po kami mga hindi mga blue guards, yung mga private naman namin yung nagtingin-tingin din sa ano.
1: Oh, okay. Sa labas, meron kayong security guard sa labas? Lalo na sa entrance, meron?
3: Sa entrance po, meron po. Pagpasok, meron po mag-check.
1: Habang yung mga security guards ninyo, at the same time, sila rin ang nag-compose ng a sort of crowd control ninyo?
3: Ang sa crowd control, siguro ang nagipag-coordinate kami sa ano sa city para maano, ma-plan siya pa talaga yun.
1: So ibig sabihin, habang may sarili kayong crowd control, pero nakipag-coordinate kayo sa city para lalong lalo pang para magdagdagan ang crowd control ninyo. Parang ganon.
3: Opo, para maging hapsay ang takbo ng
1: ang concern ninyo sa crowd control doon lang sa labas. What about sa loob? Wala bang hindi kailangan yung crowd control sa loob?
3: Sa loob naman po, ang pagdating naman sa loob po, mayroon naman kaming ano, mayroon kaming nag-robbing. Siguro pagka medyo puno na sa loob, lang muna kami sa labas, muna nang papasok.
1: Ang kinoconsider ninyo na crowd control, yun bang mga usher, usher o usherit, or nag-guide sa taong gustong ride? Ikaw, sasakay, ride na kayo? Yes, sir. Dito kayo, dito. Parang ganun. Sila ba ang nag-compose gapon sa crowd control, Mr. Villubino?
3: Opo. Sila po yung
1: sila rin. Okay.
3: Mag-assist sa mga ano, kung saan sila sakay. Ayusin na yung pila.
1: Oo. So, yun ang part sa inyong crowd control. Yung mga nag-assist, nag-usher, nag-guide ng mga
3: opo
1: gusto mag-ride.
3: Opo.
1: Okay. So, ang sa labas, that is why nakipag-coordinate kayo sa ano sa city para yung dagdag na crowd control.
3: Para dagdag na ano.
1: Oh, pwedeng makakonsentrate doon sa labas kasi sa dami ng mga taong posibleng pupunta bukas. Kasi libre eh. By the way, binayaran kayo ng aming mayor. Private niya. Paano yun? Private niyang pera, no?
2: Sarili niyang pera.
1: Sariling pera, no? Sariling pera niya ang bayad sa inyo. But hindi yun libre ang bigay. Hindi ito libre binigay ninyo. Hindi ito libre binigay ninyo sa mga tao. Ang nagbigay ng libre ang aming mayor sa Cagayandeoro, ang kanyang pamilya. Okay. Yung ticket ba, by the way? Bawat ride ba, pariho pa rin ang presyo sa ticket?
3: Hindi po pare-pareho.
1: Hindi pare-pareho.
3: 100, mayroon 80, may 70. Pero ang ano po dito lahat is lahat po libre po. Wala pong ano.
1: Lahat na rides.
3: Apo,
1: lahat yung 11 rides. Pero of course, na yung mga rides na pambata, na yung mga rides para
3: Opo, age requirements po. Mayroon po tayong mga pambata.
1: Ito ay para pambata, ito para pang senior. Parang ganun ba?
3: Apo.
1: Yung mga senior, yung literal nga senior, ibig sabihin 60 above, naapoy para sa kanila. Meron ba?
3: Siguro po, kung gusto lang po nila okay naman po. Mayroon mga hindi naman mga na rides, yung mga hindi naman masyadong hadlock na rides.
1: Okay. Yung mga senior, pag gustong na-ride doon sa pangbata, pwede rin?
3: Okay po.
1: Ano bang mga rides na dyan sa inyo? Na yung mga bump car? Ano? Bump car na?
3: Mayroon po kami
1: bump car.
3: 11 rides po ito ang nandito sa loob. Mayroon tayong bumper car.
1: Bumper car, okay.
3: Grand carousel.
1: Uh-huh.
3: Flying carpet. Mayroon mga Ferris wheel, skyliner.
1: Uh-huh.
3: At saka mayroon tayong horror train.
1: Uh-huh.
3: Si Dragon. At saka mayroon tayong hurricane coaster.
1: Uh-huh.
3: At top spin.
1: Okay, yung horror ride pa rin, pwede mo, ibig sabihin, mo ride sa horror? na mayroon ba?
2: Train, Magnum John, horror train.
1: Horror train.
3: Horror train po.
1: Akala ko tao ba, horror siya ba? Ride ka sa horror na tao.
2: Sakay ka sa train, Magnum John, tapos hadlokon ka dito train sa sulod.
1: Okay, hadlokon.
2: Oo.
1: Banay kong kuyaman ba? Mart attack ko, anong kalakihan? Okay. Siguro sa horror train, git-git kayo na siguro niya. Okay, so ride gini sila polos, wala ilain niya, kining Sir Vincent.
3: Ano pa?
1: Ride lahat sa loob, ride, walang hindi ride.
3: Oo, mga rides po, lahat yung mga nandito na pre-pre po natin. Pre lahat ng ride.
1: Okay.
3: Mayroon mga mayroon mga laruan na mga shooting gallery, ibang mga laro 'yon, hindi 'yon may bayad. Basta rides, all rides.
2: Rides lang to.
1: All rides lang talaga. okay. At least rides lang talaga ang delivery ng mayor. So what about yung gustong papasok? And then gusto niyo mga shooting lang. Pwede 'yon. Pwede 'yon bukas.
3: Opo, open man po, open.
1: Okay. So ibig sabihin bukas may operation kayong libre para sa yung lalo na yung mga rides para sa yung sponsored by the mayor. But mayroon ding open din ang inyong hindi rides.
3: Yung hindi mga rides.
1: So, yung
3: mga games lang po.
1: Yung mga games, gusto mo mapunta dyan para sa mga games, bukas, magbayad sila. Baka, baka sabihin nila, libre pa rin. Bayad.
3: May bayad po.
1: May yung bayad.
3: Games lang po. Yung mga games dito, yung mga laruan, mga shooting gallery, basketball games, mayroon mga dart balloon, tapos mayroon wall update.
1: Ang pagbayad, ana?
3: Yung side show. Yung show, nagmumotor.
1: Okay.
3: Ayun, may bayad yun.
1: Okay. Ang pagbayad, ana, dili na diya sa entrance. Dito na, in every game, kamato ka dito.
3: Free entrance po. Sa entrance, free. Dito lang, sa individual lang po sila magbayad. Yung saan sila gusto maglaro, doon lang po magbayad.
1: Okay. So kung ako, wala na para lang sa game, libre ko.
2: Entrance.
1: Sa entrance.
2: Apo,
3: libre po ang entrance.
1: Oo. Pero kung panlitan,
2: modula
1: ko sa katong shooting-shooting,
2: bayad na.
1: Na ako'y bayran.
3: Bayad lang ka kung kung sa'yo mo ginula, dito lang.
2: Right, sa naman dahil na libre magnumsyon.
1: Okay, so at least tataw, nga kung ikaw nga nagpaminaw, gusto kang makalibre sa ride, libre kang makasulod ugma sa entrance.
2: Okay. Libre appear.
1: Pero kung samtang di pa ka gusto mo ride, maghulat ka sa unsa mga ride mo gusto, unsa orasa ka gusto mo ride, kay gihulatan pa nimo ang imong uyab, hinintay pa nyo ang iyong kasintahan, punta ka muna sa shooting doon, sa game, and then shooting ka doon habang naghintay sa inyong kasintahan, magbayad kayo. Doon. So meron kayong tao na siya ang tatanggap sa bayad doon sa game na yon. Okay. At least tataw na magnumayon eh, no? Do not expect nga kung to ka sa sunod, gusto ka mag-game-game dito,
2: libre
1: gapon.
2: Oo. Rides na lang ka magnumayon.
1: Oo. Ang entrance lang para sa ride, ang imo mismong
2: libre. Apil ang rides.
1: Apil ang rides.
2: Oo.
3: Entrance fee, libre o ride.
1: O ride, libre.
3: Kanan na ride.
2: So, inana nga mga rides magnumayon. Nang gipakita na to ron sa ato ang monitor.
1: Oo. Pero kung panalitan, musulod ko dito, hadlok man ko sa ride, mag-shooting-shooting lang ko dito.
2: Magbayad kasi muhang pag-shooting-shooting magnumsyon.
1: Ang entrance
3: okay
1: libre.
3: Okay po.
1: At least makita ninyo mga egsoon sa atong Magnum Live, APP's Magnum Live, makita ninyo ang maunga mga ride sa Melrose Carnival. Ang diin malingaw gin ka magtanaw sus kanang itontuan mahagbong ba imagine ka tuyok kun 360 degrees ang tuyok niya, so meaning kun ikaw naglingkod pagkakaron pag matukas sa ubos
2: imong ulo na subos
1: ang imong ulo to nagdungaw ana ba no. So pag mintag safety sa kuan, safety sa mga sumasaksi, ang inyong mga kuan, mga gamit ninyo, kanang sa mga, di ba, gagamit man ng mga bearing. Bearing, di ba? Pulley, sa mga gamit, kanamit para matuyok-tuyok siya. Sir Vincent.
3: Mga bearing po.
1: Bearing. Unsa man na, basig si Bakug, na ano na nga, gupo ka na. Gichick ninyo na, pero yun, pagayo.
3: Gichick mo na. All the time po, lagi po chine-check. Po talagang chine-check.
1: Araw-araw ninyo, chine-check ninyo.
3: Apo.
1: Baka mayroon ng nabasag na bearing, ganun.
3: Pero, araw-araw po, gina-check.
1: Okay. What about yung mga ano, pag simbako, ano ba yun sa simbako sa... may Tagalog simba ko man. Kining, what if kung merong ano ba yun, dahil sa dizziness, kanang medyo kakalipong na ka?
2: Nahilo
1: na. Mm-hmm. Kung nahilo na ang, nahilo. Lahip na nahilo sa Amos Bull, kaya nagiluan ba? Poison ba? sa Tagalog, nahilo eh. Yung na-poison, na-poison, yung nabali na nun.
2: Yung nahilo na.
1: Kung merong nahilo.
3: Meron po kaming standby medic po.
1: Meron kayo medical team. Good.
3: Apo.
1: At least, ano yung medical team ninyo? Nurse, ano ba yung ano? Nurse ba o doktor ba ang kagad mo si kaso?
3: Nurse.
1: Nurse, oo. At least na nas mga hindi pareho sa kanang kanang panon sa gira ba? Kanang mga I don't know kanang sa mga gira og pwede nga medic.
2: Oh.
1: Oh, ano ba no? Singit kay naigunas. Bala. Kining nurse ba kana?
2: Ang marag inana siguro magroom dyan.
1: Sundalo nga nurse.
2: Oo.
1: Masing ana siguro, no?
2: Maray usa siguro sa kanang ilahang murag ilang basihan para himuon ka di anak magnum jo ibutang ka anak dira
1: basi gitrain lang siya ba di nurse pero gitrain lang ano
2: po uban siguro magnum jo
1: pero first aid ba
2: oo pero ug na siguro ka diha nagkasagara magnum jo pare sa PNP nung nurse na yung mga nurse yan yun
1: kay ang first aid magod mahimo man bisag dili nurse dili doktor di ba okay so Mr. Vincent Bilubino kun ikaw isip manager man ka sa mga karnival kung ikaw pangutanon, 100% safe ang mga sumasak, ang gusto mo ride, walay ang kabalakaan.
3: Apo, 100% po, talagang sinicheck po namin ito everyday. Talagang safe talaga to, 100%.
1: Mm. By the way, sir, meron bang sistema na parang limited ang i-avail ng isang rider? Dahil sa 11 rides eh. Pag 11 rides, kung gustong i-avail ng 11 rides ng isang rider, aabot daw ng mga alas 12 ng, na ano ba yung Tagalog?
2: Hating gabi.
1: Madaling araw, hating gabi?
2: Oh.
1: 12 midnight. Wala bang sistema na parang may limit, yung lang, dami ng mga rides? Example, dalawang rides lang bawat rider.
2: Oh.
1: Para pagkatapos niya, labas, lalabas na, magkapasok na naman yung naghintay doon sa labas.
2: Oh.
1: Ginugutom na eh. Inuuhaw na.
3: Okay.
1: Meron ba?
3: Kahapon yung napag-usapan namin sa ano sa CRRMD kung magbigay sila ng ano pero pinag-aralan pa nila yon.
1: So wala pang final, hindi pa final ha.
3: Coupon para maano ma kung halimbawa isang tao na bibigyan ng coupon para may checklist lang.
1: Uh-huh.
3: Pero yun ay ano pa lang nila parang plano pa lang.
1: Oo. Parang ganun ba?
3: Mamaya,
1: example, instead of lahat ng mga rides, example, ride 1, ride 2, ihatag, ride 1, ride 2. Ano, no? Pero, by the way, kanang unsi ka mga ride, kailangan mo ganun ang mga ride. Dabi, example, ang gusto niya.
2: O, doon ako nito na.
1: Oo. O niya, di ko ganun ang nga ride. Uy, di ko nga ride. Ano, no? Or maybe bisag asa nga ride, tagaan siya murag coupon, bisag unsa nga ride basta kay duha lang gyud ka coupon.
2: Limited.
1: Ano ba no?
2: Limited ra siguro magroom jun kay og dili limited mo, ang dili man tanan maka-avail.
1: Mo gani, imagine unsa ka mga ride?
2: Maabdang kadlawon.
1: Matag ride pila ka ura, pila ka minuto man. Wala?
2: Murag 3 minutes or di ko sure magroom jun.
1: Pila matag ride?
3: May ang mga rides natin pinakamatagal na yung 3 minutes.
1: Pinakatagal ng 3 minutes.
2: Mm-mm.
3: Mayroon mga ano lang, mayroon mga 1 minutes, mayroon mga ano, kagaya nung ano yung top spin.
1: Na 1 minutes
3: ha. Lang yun kasi yung umiikot sa ano sa taas.
1: Uh-huh. Okay.
2: Dali ra man to, baba man din to.
3: Hurricane coaster. Ganyan din lang. 1 minutes lang kasi pag katumakbo na siya, mabilis mo yung takbo, makampalik agad sa ano niya, sa terminal.
1: Katong rider nga gaganahan pag-ayaw, 3 minutes ra, pwedeng 6 minutes, pwedeng...
2: Mabalik siya. Dili sa bukawas.
1: Hindi mo na ako, mamuripit.
3: Balik na sa pila.
2: Balik na doon pila mag-umdo.
1: Pero safe pa ba gyapon kung palitan gusto siya? Example, mo ride na sa masig sa kataas panahon ba, basin o dili ka...
2: Nabuyong na siya.
1: Malipong na ba?
3: nasa ano na po yun, nasa rider na po yun, kung gusto niya pa... Ano niya naman yung katawan niya kung kaya niya pa.
1: Kung kaya pa.
3: Ang ano kasi, hindi naman pwede tanggihan po yung mga gustong sumakay kasi pre-rides po.
1: Yes, pero ang medical team niyo dapat mayroong concern them. Kasi, di ba ang mga eksperto, yung mga sa Labinas medical team, nga, ang kaya rang sa usaka normal, ugay mga tao mo, orani. Ayaw na dugangi kay simba ko o mauna, di mo affectar gapon sa inyong operation. So, ang inyong medical team, dapat naasay murag regulation po nga ang bawat tao, kailangan ito lang ang dapat i-take niya kayon lang ang dap ang kaya dapat kayahin o ang makaya ng isang tao, normal na tao. But anyway, so far basta kay kung kayong tanungin, may assurance kayong maibigay sa ating mga tagapakinig na safe sila na pumunta kung gusto mag-ride bukas. Okay?
3: Apo. Apo.
1: Okay, sige. Mag-iwan kayo ng gusto niyong sabihin, Mr. Vincent Bilibino, sa ating mga tagapakinig, para mas dadami ang inyong mga kliyente, sir.
3: Okay po. Doon po sa mga tagapakinigayaan, sa nakikinig po sa inyong himpilan, lahat po na rides dito ay talagang safe naman po. Welcome na welcome po dito kayo bukas sa mga susunod pa na araw. Tapos, yun lang, pagka pumunta kayo rito, siguro yung mga gamit natin, kailangan safe lang. Kailangan huwag na tayo magdala ng maraming gamit kung yung kailangan lang. Yun lang po.
1: Sir, sandali. Yung mga bonte, sir, yung biyad-biyad na kasi medyo malapit ng magkaanak, okay na yun? Papasok sa inyo?
3: Okay po.
1: Okay na? Okay po. Kahit gusto

0: Apo, bawal po yan. May mga reminders po. Bawat drives po ay nakasulat po.
1: Oh, okay. So, minor di edad, yung mga minor. Yung mga minor, mayroong game para sa kanila.
0: Apo.
1: Ride, mayroon,
0: apo,
1: di ba?
2: Carousel.
0: Apo.
1: Carousel, pwede lang.
2: Oo, itong kabayo, maganana.
1: Ah, kabayo. Okay.
0: Apo po. Mayroon po para sa mga minors. Mayroon din po sa mga ano.
1: Oo. Yung lasing.
2: Di na, sir, pasudlon.
1: Baka tumalun ba?
2: Parang di na pasudlon siguro.
1: Yung lasing. Lalo na pagklaro na talagang lasing. Hindi na pwede yon, Mr. Bilubino. Hindi pwede.
0: Ano pa?
1: Yung lasing. Lasing ba?
0: Lasing. Bawal po.
1: Bawal yung lasing.
0: Bawal po lasing. Baka mamaya biglang
1: biglang tumalun ba? Oo. Okay, Mr. Bilubino, salamat sir. Thank you so much sa inyong panahon. Di na balik kay Umarang Adawa na apay sa pitcha ni si Otso. So, sayon kong kamusab ka, paring kamusab nga andam sa tanang panahon. Magdumay din kay, kung simba ko ni Metabo, opik, kabayo sa mga silang operation sa ilang negosyo. Mr. Bilubino, salamat kayo.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat.
1: Salamat. Inyo na ba't yung mga action si Mr. Vincent Bilubino, manager sa Mary Rose Carnival. Nga nakaroon sa Lemikit Care Center. Huwag in fact, ini siya magdumaili. Murag usas mga, di man tingali core event, pero usas
2: mga highlight.
1: Panel events.
2: Highlight siya sa Higala ay magnumaili.
1: Usas mga events sa Higala Festival. Kay, actually, murag kulang ang
2: mingaw o wala siyang mention for nanda na nga ay carnival.
1: Pag mag-mention kang carnival, magkauna kong pista. Mention kang pista, magkauna kang carnival. Kay bisan gani sa mga kabarangayan, may carnival na. So muna nga murag kulang ang pista pag walay carnival. Kay mo lagi na naay connotation ba nga pag carnival, pista. Pag pista, carnival. Standby sa mga pagbalik, pinamunod muna, oras, alas 7:59.
3: Time Check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ teen nyo mo.
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!